0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumpleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Bullseye!
10: Good morning! Alright, balik na din mga katropa. Good morning sa mga nakamata na karoon na nautuhan ba? Huh? Nautuhan o mata ka ng mga tropa kay grabe ka kapoy, kahago, kagabi eh! Natuntanan Jing Pigarido og Tristan Wyatt Gulay. Good morning mo diha. Og sa mga karon lang mga naka-share, naga-like, naga-follow mga tropa, no? Ito ang tawad-tawad at ito ang nadalikitan mga katropa ha, kay nagakulitog ta sa linya mga katropa. Kay kagapong adlaw, grabe ang March rally. Ang White Ribbon March rally gipahigayon nga to sa EDSA mga katropa. Gipagawas mga nila kini nga non-partisan kay white gani, no color. Pero pag isang saog hide mga katropa, sa nangat to rito, puro man na decolores, labaw pa man sa naka-rainbow.
11: Pinawa!
10: Kanya tingala ta mga katropa na ang kining mga anti-corruption group. Nakita na to dyan ang Saraol, ang kining mga grupo po nila ni Mike Defensor, grupo nila ni Attorney Respicio mga katropa, kisa pa tong uban nito mga katropa niya. Karon natingala ta nga dunay mga pag-recant sa usa ka grupo nga nag-ingon nga dili ta mag-appeal-appeal diha karon kay wala daw silay giingon nato og pagtugot nga moapil kay non-partisan kini ang Saraol. Doon na silay gi-post mga katropa, doon ay mga clarification gani pod ang kining Iglesia ni Cristo, ang INC, nagpagawas po sila ilahap nga clarificatory nga statement nga the Iglesia ni Cristo is not participating sa naisgutan nga March rally mga katropa, no? Onya doon na po tay nasaga po rin reported participation sa Rabbi DDS personalities sa White Ribbon March mga katropa, no? White Ribbon March ang tawagan na, or March rally or White Ribbon March. Oo. Nagpagawas o clarificatory announcement niya itong kagapong adlawa, Danilo C. Dayanghirang, ang lead convener mga katropa sa Saraol, o ang co-convener o legal counsel. No? Co-convener din na si Attorney Raymond Batu. Nagpagawa silang pahayag nga due to different announcements circulating and in order to avoid any misunderstanding with the other groups during the rally, ang DDS Saraol Confederation of Parallel Groups clarifies that it will not participate in the White Ribbon Rally as an official group. Any person who may wish to attend the White Ribbon Rally on June 28 gagapong adlaw sa EDSA, may do so, pwede mag-adto, no? But on their individual capacity and personal discretion. Nako, unsa kay resulta ni kagahapon mga katropa kay na may uban dito nga nagbinirahay naman. Wate labot niya sa mga pulahan. Nagsuot og puti.
11: Pinawa.
10: Unya wa pud nila mga katropa gipasaka mga katropa ang kadtong mga na known kini nga supporter ni Sara. Kay lagi niingon ang White Ribbon mga katropa, kami ni kauban nila ni kuan ni Saturo Campo. Ha?
12: Bullseye! Bullseye!
10: Ang White Ribbon grupo di ay nila ni Satur Ocampo. Ha? Siyempre, ang kining mga DDS o kining Saraol, oy! Nga nung magkaoban matani sa White Ribbon nga mga pulahan man ni sila niya karon nakaputi na?
13: Baka kun ka liar evil guy.
10: Nga kaklaro ana nga mga bakakon manang Nadia.
13: Bakakon ka, liar evil guy.
10: Gusto ko no hay mga katropa og kanaganing mga demolish ani mga kurakot diri sa to sa Pilipinas, pero mga katropa may gugmaon sa mga malita.
13: Bakakon ka, liar evil.
10: Dugang papaklaro ani mga katropa nganong niatras ang Saraol kagahapon sa White Ribbon March mga katropa. Dugang pagpasabot ani nasa tong linya karon si Attorney Raymond Batu, ang co-convener sa at the same time legal counsel sa Saraol movement, mani ang tawag na to ani mga katropa. Ato ni pa dayag no kung unsa gid kini nga grupo mga tropa gid karong kalakiha nga medyo doon na may mga kalibog gagahapon sa uban ng mga supporter. Nakatumiya karon si

0: Ngano, og unsay katuyuan ini og nganong nahitabo na, attorney? Pwede nimo mapadayag?
1: Yes, Lan. Ang nahitabo na sa ugod na is that nakadawat mag-invitation na mo attend sa White Ribbon rally, no? Ang tumong ato daw is that no political colors niya mag-story about sa kanang to end corruption, no? Para maundang ang corruption sa Pilipinas, no? So, mo nang ipapadayag na mo sa among mga members, pati sa mga parallel groups, no? Kaya ang DDSR or Confederation, nag-involve mo na siya o ka ng mga grupo sa mga parallel groups na gasuporta dili kay BP Inday Sara, no? So, ang itabo, so, naghatag ng instructions na sige, mag-attend to tanan para mo hatag pag mag-iusa ta ba, mga appeal me dito niya. Karon, by around 9:30 in the evening sa Saturday, we receive information na di mau antum mong kay murag na naman ni color sa politika, no? And mo dag itong naka-receive mi og katong nakadawat mi og katong statement sa Makabayan Black na dili daw welcome ang mga rabid DDS, no? So tingala mi ato, so sketchy pa, so nagbuhat may clarificatory announcement na sige, kung mo at kumuditi lang natudalo ng banner na to na DDS Sara All Confederation, pati Sara All Philippines, gumikan kay ang itabuhat kay gusto din mga tuntanan, sige, you do it on your own discretion, yung observe mo din, ingat lang mo, anak tanan, no? Mo nang pagkabuntag, ang problema was that naibalaan na mo na ang organizers o katong mga nagbalikod di ani diri na murag na naisahan ni ba na ang unsa di ay kiniding mga tipis na grupo o kaning mga nasa yellow, no? Na wherein ang ilading gina-advance day is more on murag political accusation na nagduot naman hinoon, no? Dito sa Inday Sara. Kaya ang point na mga ito, walang tayo pangalan ba? Walay BBM, walay Inday. Everybody is that to end corruption. And sumoto, nagbahayag mi na i-recall na mo ang support na mo dito. Motong after that, naghatag mi announcement na dili dapat mo join sa rally na. No?
0: Ayun!
1: Monong nagsunodan na po itong mga laing parallel groups lang, different parallel groups, wala na po na join, no? Even ang grupo sa UPI, sila Mike Defensor and everything, so wala nagdayon. So motto jud ang nahitabo, and makita man jud nimo na ang nahitabo is that ino jud kay lai jud ang purpose sila niya ang nakasaka sa stage katulang pong mga mo storya og kanang mga magi na naay nanay color, no?
0: Dili nanay na, color so na, non-partisan, oh, yes, no? Yes. Kay White Ribbon nagrepresent ni sa, yes, non-partisan nga color, no? Neutral.
1: Yes, yes.
0: Pero pagsaka, yes, sa stage lahi na.
1: Lahi naman niya, murag niya patik pagmarsya, lahi naman na usab ba niya.
0: Oo.
1: Motong tama po niya, dili na invited ang DDS, mga ngana ba. So murag among feeling ato, murag na isahan mi kay murag kanang para gusto lang mo tapok, no? Mo dagan kay
0: para mag na, you know, mas daghan og crowd.
1: Madagan ang crowd niya. At the same time, napoy announcement ang INC na dito sila mo appeal. So dito jud na mo na realize na ay lahi jud day ni, no?
0: Ayun.
1: Na ang ilang tumong, no? Kasi if you notice ang
0: pero asa na nukad, attorney? Asa na nukad ang invitation?
1: Nanukad ang invitation gilan kay sila Mike Defensor. Kaya nag-appeal mang good sila Mike Defensor, sila Attorney Baligod, o ang isa na to ka-convenor dito sa Sara All. Nag-appeal kay each and every parallel groups, nag-attend man.
0: So, pasabot, ana, yeah, sila po, ano, wakahibalo sa Pilmero?
1: Wala. Wala. In fact, naagan eh, dapat maabot ang mga unsa, mga sila Mike, para mustorya sila sa reality ba na tingana. Nagsabot yung dato, talk about accountability sa that control, kasi siyempre ang tuyo magudato tanan jud ba, no? Pa bagun jud sa mga tanang involved, no? So most ang naisabot, so ano magita di mo frustrated sila, pero dagat na po yung maayong naitabo dito lan.
0: Okay.
1: Naitabo, no? Kay siyempre nag-create taog, nag-ingon na lang pa dito, balin na lang mo sa nagbalin sila sa gateway sa Corinthians.
0: Okay, naamo yun, nangad po, di ba? Oo.
1: Yes, sila extend dito. Niya, kaya nag-andaman, tagpalugaw dito ang grupo. So, in fact, ang nag-sponsor gani ito, itong asawa,

0: ni Attorney Baligod o Balugaw that that would cater about 1,500 people ato. Para unta to sa tanan, no?
1: Mm-mm.
0: So, ina itabuan na ron, sige, dito na lang ta, naghatag ng another announcement na dito na lang ta magtapok, no, niya, maglulugaw na lang ta, kaya naubulabog lagi ilang pag-attend sa White Ribbon Rally. Kaya, once,
1: nagsiparate naglugar, wala na sa sentro side sa...
0: Yes, sir. Pagkatapos noon, what's funny was that iabot ang kining mga protesters sa na nagdala o red na flag sa leftist na makabayan, bayan group, no?
1: Uh-huh.
0: Nakuratan ni kay ano nang abot pa ni kaya gipanggutom din townland kay
1: Mauba!
0: Wala din sila gipakaon.
1: Nako!
0: Wala din sila gipakaon. Pagkahuman, gipramisan sila o tag 500 pesos niya gitagaan lag 150.
1: Nako!
0: Gigot ang nangaon. Dala-dala ang flag na dito. Sige niya, siging singgit nila. Duterte man kami. Nagtanggit sa kami ng pera. Kay,
1: luoy po, no?
0: Ibig sabihin, paid optics talaga. Paid optics. Ang may tabo dito. So, loy. Pero, it only shows, no? I think, may tabo man. Did mo sagot sa ginuba na tainan ang buhaton. So, nagawas yun ang truth ba? Na ang tuyo yun nila to yun is to really, somehow, makanang, bayad yun para managkan sila, no? So, mo to ang itabog gahapon. Yes.
1: Anyway, kagahapon, no? At least naklaro ni ay paspas po nakapadala o kini mga clarificatory announcement. Pero naadyo yung mga pipila ka mga wala naka-update, no? Naka-addos na dito. But anyway, doon yung mga alternatibong gihimo o nagmalampusan lamang gihapon inyong panagtapok dito. Though wala na mo dito sa sentro. At least malamang ang mga tao dito nakahibalo nga kinidi ay di day ni amo, no? Murabag ka na ganing o sa mani strategy sa kining leftist group nga kunuhay white ribbon ni non-partisan ni pero dito di color detong ilahang unod dito sila mga istorya.
0: Yes,
1: deception kumbaga.
0: Yes sir, murag tanaw na matulan murag gitrap ni ba para siyempre mato dito.
1: By way of deception.
0: And amo isa sa among ginaadukan ato is that of course katong crowd kay daghan man jud ang crowd jud sa organic no maski guay taon maski patubig. Ang amo isa gitan-aw dito basig manggood it was a purpose manggood nila ato para gani magkaroon og samok. Siyempre kung magkita ang group nila og ang group ron sukol mapuning mga DDS og daog-daogon so basig ang ipahid ang kasamok ba sa
1: kanala.
0: Sa grupo sa Raul pati ipahid na nun kay DP Inday no alam mo ba ya ang radical impeachment sa Biden tendencies daw kunuhay so inga na ang iyang mga followers ba nga lang yung mga storya
1: eh ilara bang gina-establish karon nga kini mga DDS violente kay si Inday lang gina-portray karon nga violente.
0: Yes, exactly. So mao nang ginasunod nato ang atong leader inga na po tatanan marug inga na ba
1: ayon.
0: So we went out and we have our own unsa kanang tent ito. What is good is that we welcome tanan ang mga tao mo agi maski what si maski kinsang color gi welcome namo sa tent og ipakaon tanan so and everybody was happy they were able to eat pati mga police pati mga MMDA pati mga traffic pati mga tanan tanaw dito nakakaon jud in town
1: no? Grabe naman ilang funding sana niya tapos wala makapakaon nga to sila mga ay nako. Anyway, at least attorney natapos ni no gad na mga clarificatory aning mga announcement o pronouncement and at the same time at least malamang namoy mga kadaganing remedy sa mga nangadto dito og wala pud ni napasagdi gumikan kay nagkakaon lamang gihapon o naka-extend pud ni pagkaon ngadto sa mga nitapok ngadto sa mga white ribbon nga outro pud nga na recruit lamang sa pikas bahin diri attorney no mapalahi sa ta attorney ha kay medyo init karon ang iskutanan sa impeachment trial no first things first unsa inyong observation sa imuha personally ani karong kalaki karon sa prosecution labi na ining pagpresenta nila mga witnesses and then narabas lay gustong ipaapas pud nga mga ebidensya nga natapos naman ang ilahang committee hearing
0: actually mao gyud na questionable no kay mao na gyud atake sa defense that nagbuhat sila o nagkuha sila ng mga ebidensya na walay appeal sa impeachment complaint. Inga ni Maguna, kung mag-file ka kaso, dapat dito naka-attach na sa impeachment complaint ang mga evidence mo, mga list of witnesses, list of documentary or object evidence. ang naitabo magod, nagkandak magod sila sa Committee on Justice hearing, o kanang mga additional, no? Nagkuha sila, supina nila, niya, ila pa dyan i-publicize, no? Na dapat confidential, no? Except ka tong BIR box, na di nila ma-abri, kiningan man ng ang chairman sa BIR na dili, a commissioner na dili, dili na pwede abrihan kaya that's confidential, no?
1: Mm-hmm. So, ayun, naputol, naputol. Paselo ah, kay nahulog sa kinsi-kinsi tani. Ayun, no? Kanto na lang ang portion kami ni attorney at itong ipatiwas nga to siya. Kay, gamay nga observation lamang po, no? Kaning kay Mary Grace Piatos, nga gingon nila dapat mag-testify ko no, matod pa sa impeachment court. Unsao man eh. Garon, kabalo naman ta, nga mga intel ani karon mga tropa, dili pwede ni siya makita ngadto sa ilaha mga gipang sumbong ha. Naghata na pala sila napalintuwad nga mga NPA, napalintuwad mga tropa nga mga leader sa NPA. Nana karon no, ato ang delikatan. Anyway, attorney no, medyo pigara to oras ba to lang gusto nga kuhaon pud nga reaction. Gipamugos man gud nila kini si Mary Grace Piatos attorney. Oh, nga magtestify dito sa impeachment court. Unsa may mahimo ka nga possible nga mga mahitabuan ni sonahan ang may panilang proteksyonan kini si Mary Grace Piatos nga dili kini ingog madelikado kay mabulabog ni noon kinsa siya.
0: Ano di man? Ang ingali maganda if Mary Grace Piatos na mo gawas dito lan is kanang Mary Grace Piatos sa prosecution a questionable din na kay ngano magtestify man sila nawa man sila kaila ka Mary Grace Piatos.
1: Ayun.
0: Mm-hmm. Kining Mary Grace Piatos na dapat magawas gikan ni sa defense no. Ako position na ni Lan is that kini magud si Mary Grace Piatos pinuudod ni siya na tao kay makita ni mo dito sa resibo ni pirma man sa.
1: Oh, yun.
0: So, I think on my part, ang i-gid niyong i-identify o ipapresent kid niyo, adili identify, ipresent kini sa witness stand o inatag din niya sa defense na testigo. Mm. Ay ilaman ang nakareceive sa confidential fund, no? Mm. Part of the confidential fund. Ibig dako, ginagmay naman na. Yeah, pagkahuman, pag may tabo na siya, ako lang tanaw mag dapat yung protektahan lang yung identity. Kaya kinimang yung mga confidential informants, pag once mag-good ni may balaan na sa mga kaliwa, mag-good, ihunting yun mag-good ni.
1: Correct, correct.
0: Hindi ka atin kinaburi ba? So, na may pangitabo itong una na pwede man ang naka-protective covering, tapos i-redact ang identity or sa executive session or in-house camera in-camera interview, no?
1: Okay.
0: Para lang to protect, no? You have to understand that these confidential informants, napinig kinabuhin, napinig ginataan, delikado po na kinabuhin nila pati pamilya nila pag may balaan. Munang, if you'll notice, kining mga nasa left, gusto din nila na may balaan kay sila man din ang pinaka-affected because they have leanings on the armed conflict, di ba? Bang hired dito sa mga state universities dalun sa bundok o parang yan. So, okay lang man sa kuha because the truth is that on my part is that dapat yun mo justify siya na.
1: In short, attorney, sa imuha is pwede makagawas kinsa ni si Mary Grace Piatos pero hindi kini ipasa publiko.
0: Yes, correct. Hindi yun.
1: So, mahulog na doon ay mga executive session na ni Mahita po.
0: Pwede, o kung di yun pwedeng executive session, is that na dyan siya protective covering sa mukha. Ano ganing, na dyan yung mga tabon, okay, na di may balaan.
1: Okay. Uso kayo na sa kining kuan, kining NBI, ha? Covering sa mukha o kanang kadawat o award.
0: Yes, mga ingana. Para protektahan man po na identity, okay? Confidential informants man sila.
1: Ayun. Last attorney, makita na to, no? Nga si... Sara, nag-video kay video kilang daw. Unya, ningon sila nga, tanawara good ning bayhana ni. Wala nag-goal sa umaabot ng impeachment trial karong July 6 ang sugod ani. Nag-video kay video kilang. Tanawara gayagayagaan lang ta. Suko kayo hinoon po sila la dilima hinon.
0: Sa ako ang magutanawa na lang. Everybody, damagot tayo sarili na itong life. No? We do not... We do not need to be stressful always. No? We also have time for ourselves, no? For our family and everything. Hindi man ta na nagatuyok lang po diyan sa mga problema. We have to give time to ourselves. No? Now, the fact na nag-video case siya, it doesn't mean na wala siya nag-akumpiyansa na siya, wala siya pakialam sa impeachment. No, that's not it. No? Everybody needs a break. No? If that is one of his her style para po makagawas po siya sa iyang mga stress and everything, and that is, we should respect
1: correct
0: that. No? Bakit sila? Hindi
1: kita
0: ba sila
1: magani, nagkanta-kanta rin? Mukanta magani kay problemado ta?
0: O si Jinky gani, musayo kay hawak ko ang beat, di ba?
1: Ano man magbuot man sila, marag nasuya, mahinunin ba ni Noni? Sila na mahinunin na pressure, ani?
0: Lan, ano mo ganyan lan yung tawag yun na optics gani lan? Ayan. Optics nila ba itong padaot gani lang? Oh.
1: Ayan. Anyway, attorney, minsay na to sa tuwa mga sakop no, sa Raul, ilibin na sa mga ongoing na to mga activities, unsa mga atangan nila?
0: Yes, sir. Ang ato alang is kanang, padayon lang ta mag-unsa, mag-amping, o kanang mag-mamatyag taba, mutanaw taon si mga pangitabo sa itong unsa. And what we are doing is right, basta as long ang ato ang giya lang is ang katinuod o kamustisya, right. Yan natay backing sa balaod o sa konstitusyon, di tamawala na.
1: Ayun, oo. Salamat kayo, Attorney Raymond Bato, sa imong oras diri sa programa nga Bullseye sa XFM 89.1.
0: Salamat kayo, Sir Alan.
1: Okay. Si Attorney Raymond Bato, ang co-convenor and legal counsel sa Saraol Movement, mga katropa, no? To be clear, DDS Saraol Confederation of Parallel Groups, mga katropa. Yan, so nabulaga sila, mga katropa, ha? Kay ang White Ribbon March. O kini nga March rally, mga katropa, pagtuog ng partisan, kini ka-invited pa sila. Gusto na di ay sa grupo sa mga liftis nga madugang ang crowd. Sila haron inong daghan. Nga paspo na di, mga katropa, at nung uban ito, gipakaon na lang gani, mas mismo sa mga grupo sa Saraol. Sana all. Anyway, ato ning istorya na tatawal, mga tropa, sa itong pagbalik, ha? O daghampatag mga mainiton nga mga isgutan na, mga tropa, mga aktibidari sa itong Tagalog pagtagad. Tia Alcaraz, good morning. And John G. Danghil Guminang, good morning. And Rich Palacios, good morning, katropa. Sa lahat na bais, shout out ko kay Julius Balasbas o May Iyong. Mahayahay Tugbok, mga taga-tugbok na, ha? Jean Malin Arcio Amaro, good morning mo diha. Watching live from San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa. Mubalik ta, mga katropa, ang ato nga programa nga Bullseye. Daghang patagay ang isigutan, mga katropa, sa itong pagbalik. Uman lamang nini. Alas 8:33 na.
2: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon?
3: Ow. Kaklarek sana?
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
7: Mga katropa, exciting!
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, paray ko.
3: Kaklarek, sana.
4: Exciting!

0: Alright, doon na kita ay 37 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag, mga katropa. Good morning ni Todd ha, sa to ang ginang natin. Ginang. Eh, di man siya magpatawag, mga katropa, o kanagyang pangalan. Ginang lang. Natubag na ba ni mo giginang ay mong gisaad na tabangan ni mo ning uban diri nga nangutana o kanon sa mabayra ning ilahang sa contract o kaning bayronon ninyo dinhi pagkakutakot ang mga abono diha giginang. Salamat ka giginang kay naa karon sa tuang linya giginang, no? Ang tuang mga sakop ni nato, kauban nato mga katropa ni si diri sa tuang Philippine Coast Guard, I think, no? Tagaan na ito ni og pagtagad daw doon mga tropa, may kalabutan na niya. Nate gusto nga pakisayron ka ron, no? Tagaan na bagdagway ni Attorney Raymond Bato, gipadala diri yun. Dito itong maotong primero din, no? Kasi kamalita, no? Dito mga katropa, karon si Commodore, how do I pronounce it? Ludigar Casis, no? Sa Philippine Navy mga katropa. Siya po ang Chief Pension and Gratuity Management Center sa Armed Forces of the Philippines. Atin pong i-welcome itong atin pong Commodore. Magandang umaga po, sir! Good morning and welcome po sa atin dito sa XFM Davao 89.1 sa programa ng Bullseye. Bilaw, good morning.
1: Yes, good morning, Sir Alan. Can you hear me?
0: Yes, loud and clear, Commodore. Kumusta po kayo?
1: Mabuti po, Sir Alan, and thank you very much for giving us this opportunity to share one of the AFP Pension and Gratuity Management Center's meaningful initiatives for veterans and pensioners. And on behalf of the officers and personnel of PGMC, I warmly invite everyone to participate in the second Veteran 2026. Ito po'y takbo para sa pensionado. With the theme, we run as one for our veterans po.
0: Opo, oo. So, sir, matanong ko lang, what makes this year's veteran different from the first one? Or at kailan yung first one ito?
1: Yeah, we had the first one last September dito po sa Camp Aguinaldo. Mm-hmm. It was participated by almost 1,000 runners inside camp. And we were asked by a lot of those runners if we are going to have the second, kasi we said it was our first veteran, and it is a promise be fulfilled come July 25 where we will have our second veteran. Mm-hmm. Sir Alan, a veteran is more than a running event. It is our collective expression of gratitude to the brave men and women of the armed forces of the Philippines who dedicated their lives to protecting our nation. You see, every kilometer po completed symbolizes our appreciation for the sacrifices, dedication, and patriotism of our AFP veterans and pensioners. Whether you are a runner, a member of the military, a family member, or an ordinary Filipino, this event allows everyone to become part of this tribute.
0: Opo. And why was Davao City chosen as the venue, sir?
1: Excuse me?
0: Bakit Davao City ang napili natin na venue sa ngayon?
1: Well, why Davao? Well, yeah, Davao was a strong military community of runners. And marami pong almost 5,000 AFP retirees and pensioners. And if we would remember, last March of 2022, Davao City was declared insurgency free. Kasi hindi naman po mangyayari na magiging insurgency free kung wala pong nagmatsyag, nagbantay, nagserbisyo para mapanatili ang kapayapaan at katahimikan po sa Davao City. So this is our way of thanking our veterans in that area po.
0: Mm-hmm. Sir, ilan kaya ang mga numbers na spectators nito at saka yung mga mag-attend dito? Mayroon po ba kayong specific na number na tina-target?
1: Oh, the more the, sabi nga, the more the merrier. Mm-hmm. We are looking forward to a great number. Kasi po, ito po ay talagang napagandang event na pagkilala sa ating mga veterans. It's a tribute to our veterans. So the more who will take part in this veteran, eh lalo po natin maipapalaganap yung advocacy natin na hindi na kailanman natin po kakalimutan yung mga nagserbisyo sa ating bayan.
0: Oo. Nabanggit nyo kanina yung mga heroes program. So paano natin ma-connect itong veteran with the heroes program?
1: You You see, yung tama po yun. Thank you for that. One of the center's flagship initiatives is the HEROES. It's an acronym po which stands for Helping Every Retiree Obtain Enhanced Services. This was launched in the late 2025. The program was built on a simple but meaningful principle. Service beyond retirement. That every retiree deserves accessible, dignified, and compassionate service. You see, through the HEROES program, yung PGMC, my office, brings pension services closer to retirees and beneficiaries through field assistance operations, pension caravans, information drives, responsive customer support, grievance handling, living status verification, and strengthened communication through radio programs like this, digital platforms, and direct community engagement. See, more than a modernization initiative, the HEROES program represents the center's continuing promise that no retiree will be left behind because of age, distance, correct, or circumstance po.
0: Oo. Alam niyo, maganda itong adikahin nito, sir. At sa first time ko narinig ito, at sana magtuloy-tuloy itong ganitong klaseng programa.
1: Oh, yes, sir. Yeah, yan din po ang aming hope. Yan po ang aming vision na, alam niyo po, Sir Alan, no, sa ibang bansa, like US, Canada, you know, other countries, you know, they continue to honor their veterans. Kasi naniniwala po that great and a grateful nation honors their heroes.
0: Ayun. Anyway, kung may mga concern yung mga veteran ito, yung mga naka-experience the last time or the first time nung nakasali, would you expect them to join again?
1: Oh, definitely, sir. Kasi continuing program naman to, continuing initiative ng aming office ito. I just want some details po, no? The on-site run will be held on 25 July 2026 at Freedom Park, Davao City, featuring race categories of 3 kilometers, 5K, 10K, and 21K. Whoa, recognizing that you see many supporters may not be able to travel to Davao kasi medyo malayo nga, we are also conducting a virtual run from July 25 to 31 this year. You see, we will allow participants from everywhere in the Philippines and even overseas to join at their own preferred location. This enables every supporter to participate regardless of distance po.
0: Yun, oo. Kami naman po dito sa XFM 88.1, asahan niyo po yung amin pong suporta sa pag-disseminate itong klase na information because nakikita po namin dito na maganda itong mga adhikain dito. And then, to boost also the morale of our veteran, as what you had said a while ago, that we consider them also as our heroes.
1: Yes po, tama po yun.
0: Mm-mm. Anyway, sir, can you invite them also for this kind of event? And saan po tayo pwedeng magparehistro?
1: Meron po kami atang binigay sa inyo QR code. Anyway, flash it po. And but anyway,
0: may mga Facebook pages ba po tayo?
1: Ano po sir, may FB page po sa AFPPGMC.
0: Oh, yun, maganda.
1: Opo. Mm-hmm.
0: Anyway, ipasa nyo lang po sa amin dito at asahan nyo po na amin pong i-carry over ang pag-disseminate ng information kasi napagaganda po ng programang ito.
1: Yes, sir. And let me just invite everyone po and we encourage every Filipino to register early and become part of this meaningful event. Whether you choose to run on-site in Davao City, participate virtually from wherever you are. Your participation sends a powerful message that our veterans are never forgotten. Together, let us run not only for fitness, but for gratitude, unity, and patriotism. So as we prepare for the second Veteran 2026, let us remember that every finish line represents a story of courage, sacrifice, and service. Together, let us continue to honor our heroes. Because at the Pension and Gratuity Management Center, we remain committed to service beyond retirement. Maraming salamat, Sir Alan, and to all your listeners, we hope to see you and see everyone.
0: Yes.
1: Veteran 2026. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo, Commodore Ludigar, si Cassis ng Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center ng Armed Forces of the Philippines. Sir, maraming salamat po sa oras niyo po. Yan, inyong nabati mga katropa, no? Si Commodore. Gwapo niyo. Kay, bisa pag dili pa ta veterano, pwede ta mo appeal mga katropa. Pag support po, no? Kato mga veterano. Veti, no? Veti niya. Run, ha? R-U-N. Okay, kani mga veterans na ito. Ilisan ka ng run. Run! Sara run! Ay, run. Kaya po itong run, Sara run, no? Veteran. Doon ay mga gratuity sa patong uban nito mga katropa, no, mga pensions, ilang gina-promote na. And hoping kini nga mga veteran, sila to ang mga heroes po na to, nga nagahatag o ka ng ilang gisugal, ilang kinabuhi mga katropa sa pagdipinsa sa to ang inang bayan. Mga katropa, no? Ayun na kita ay 47 minutos na palabay sa alas 8 sa buntag. Kumusta mo din na, mga katropa? Ha? Sa tuapod ng mga bag-ulamang karon na kamata, pero na ni Baterbonya ni ako ang mga naadis sa kong news fed, oy, no? Gusto ko makakuha na, karagani maka-move on na.
2: Pinawa!
0: Puro Baterbonya, kanina ba yung mga dula, mga katropa, nga perte, kabuutan yun siya kayo, bisang pagka nang nadakong na yung liog, natangkubo na. Siya pa din, hinuon po yung mga ayaw, kanang pasaylo. Ala nga, klase nga, bata ba, no? Move on sa tagamay, mga katropa, hangyo ilang pamilya ba nga? Ay, sa mong katubalay, be, kay ting klase na, niya ako mga bata, ng mga manghod ni kuha, no, madisturbo daw. Kanya ang kanyang mga vlogger, mga katropa, grabe po nila, gasurun-suro dito mga katropa, kaya rin mapaviral po sila gila, ha? Nga mo mga donation, i-direct ko naman ito pa sila nga family, ay na kini-iagi mga katropa sa mga second party, kaya ba sing ma-third party ba, ma-fourth party, kanya karon wasko party na. Ay mga mag-kwadya, mag-abuso.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Atos ang itim baya, mga katropa, si Madam Gigski. Swerte talaga ni Madam Gigski, no? Na marami tayong mga inaatiman ngayon. Bukas ka na lang, ha?
2: Pinawa!
0: Luluhod ang mga tala dito. Mamumusta lang ta kung imuha na bang gitabangan o ginyo na bang ipaabot dito ang problema sa inyong higher-ups. Nga daghan ng hilak din mga kontraktor, aning mga nagapanggarga ninyo mga abono din na, di man din mo mamayan. Antong karong panahon na, wapa Japon Bayre, niya pakitaan lang, pamaagi nga, istoryaha kung attorney, ano din, pag hire ninyo anang makarga ninyo mga abono gikan sa barko, niingon mo ka ng istoryaho ng attorney. Noon sa naman tawan mo. Asa naman tawan ng ustisya na?
3: Bullseye!
0: Sige lang mga katropa, kinakoy ipaabot nga dokumento kay para malami yun nga ito ang pagluto ani. Kung apaniabot ang dokumento nga ko ang gipaabot na traffic pa kay gikuan ka na ganing dili speed mail ang pagpadala kanang ordinary mail. Wa naman tayo oras mga katropa, dunay oras sa pandi na ato, dunay panahon apan di na mag-igo ning ato ang panaglawig sa kanginan. Dili na pupos na pud ang ato ang tabil sa programang Bulsay kanong oras. Martin Navarez Manggira nakamata na gyud. si Junji Danghil Guminang, good morning mo diha. And sa tanan ng mga naga-monitor, sukar pagyan ng buntag, dalay ko ng Diyos o magapanalangin ang ato ang amahan kaninyong tanan. Sa ngalan sa Kinatibok ang Puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa Nikeos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyang katropa-katropang Alan Abais. At ang iyang programang sentro mga katropa, kauban sila si Jasper Magonsiag Joveta Espanyol. Uga sa mga programa po diri mga katropa sa XFM 89.1 nga makalingaw nga mga musika uga uban pa nga mga tulugtugin, ha, tulugtugin ug mga awitin. Salamat pat salam mga katropa, God bless and good morning.
3: Bullseye.
0: Atong oras alas 8:51 na.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
3: Bullseye! Bullseye!
4: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintang gali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
2: Mga katrupa, exciting!
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan, andam na kang masakitan.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, sana!
7: Exciting!
5: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras ka tropa, alas 8.59 sa bundag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Extra, extra balita.
7: Extra, extra balita.
4: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning urasa mga katropa. Ang kini kanato sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C o Zanton Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ug karon sa mga detalye sa atoang extra balita.
6: Extra, extra balita.
4: Na-monitor nga LPA dool sa Surigao del Norte, posible kining mahimong tropical cyclone sigon sa pag-asa. Sa detalye katropa, gibutyag sa DOST pag-asa nga adunay medium chance nga mahimong tropical cyclone sa musunod nga 24 ka oras. Ang na-monitor nga low pressure area kun LPA nga nahimutang sa 495 kilometers sa east sa Surigao del Norte. Dugang sa ahensya nga ang maong LPA ug ang southwest monsoon o habagat maghatod og mga pag-ulan sa kadaghanang bahin sa nasod ning adlaw nga Lunes. Gilauman ang bug-at nga pag-ulan sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Katag nga pag-ulan sab lakip kilat pagpanalugdog ang mupasulabi sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque ug Romblon tungod kana sa LPA.
6: Extra, extra balita.
4: Sa pikas bahin mga katropa, gitakdang susihon pag-usab sa Senate Committee. Sa pagpanguna kana ni Senator Erwin Tulfo, ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o ang Republic Act 9344 tungod sa sagunsong seryoso nga mga krimen sa nasod nga gikalambigitan sa mga minor de edad. Sumala sa senador, kini nga review maglangkob sa tanang basihan dungan sa ilang aktibong pagpangayo ug insights sa mga eksperto sa balaod, law enforcement, social welfare groups, simbahan, medical professionals ug sa mismong mga ginikanan. Aminado si Tulfo nga bisan wala pa kini nahimong public servant, iya na matudpang nasaksihan ang grabing mga kamatuoran sa balaod, partikular balaod sa yuta. Din sulod sa daghang katuigan, nagbaha ang mga reklamo nga na-cater sa ilang public service show kung asa mga minor de edad ang responsable sa krimen. Apan, walay nahimo sa kaso ang mga biktima tungod sa gipatumang juvenile law. Matod niini nga tutukan sa komite ang pagripaso sa kakuwang sa bahay pag-asa o kung giunsa paggamit ang intervention programs sa Children in Conflict with the Law kung CICL o Children at Risk kung CAR, ingon man kung giunsa pagpatuman ang responsibilidad sa ginikanan. Dugang susihon usab ang mga probisyon sa balaod sa age threshold alang sa criminal liability.
6: Extra, extra balita.
4: Oras ka tropa, alas 9:02 na sa buntag. Gi-encourage o gidasi garon ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga tulungaan nga makikoordinate sa mga local police stations aron masiguro ang tukmang security assessments, emergency response planning, traffic management o koordinasyon uban sa rescue o medical services. Ayha magpahigayon na ang mga tulungaan o major off-campus activities. Gipasabot ni Nartates nga ang prevention nagsugod gayod sa ligon nga partnership o advanced planning. Nunot ni ini nagmando na saba o gimanduan na ni Nartates sa agitan ng police sa regional offices o police stations nga hugot nga makig-alayon sa Department of Education kun DepEd o Commission on Higher Education kun CHED sa pag-secure sa mga tulungaan o major school activities. Una ni ini gibanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya sa gobyerno o mga tulungaan sa pagpaligon sa mga safety protocols ni ini atol sa klase o mga aktibidad alang sa iniusang pagpaningkamot nga mapanalipdan ang mga estudyanteng Pilipino.
6: Extra, extra balita.
4: Natapusang hanig sa atong extra balita ning oras sa mga katropa alang sa atong extra balitang internasyonal.
6: Extra, extra balita.
4: Mas gipakusgan karon sa Australia ang programa ni ini aron maprotektahan ang kabatan-unan pinaagi sa pagpatuman o sa gipatumang social media ban alang sa mga nag-edad 16 anyos paubos. Subay sab ni ini ning bag-uhay lang gianunsyo sa Australian government ang pagpahamtang ug maximum penalty alang sa mga technology firms nga makalapas sa social media ban. Subay sa mga kausaban, ang kinatas ang silot alang sa sistematikong kalapasan sa pagtuman sa ban. Musaka nga doon sa 99 million Australian dollars. Wana kini sa 68 million US dollars. Gikan ka na sa kanhigipatuman nga 49.5 million Australian dollars. Palikunon usab sa gobyerno ang mga gahom sa pagkolekta og impormasyon sa internet regulator niini og e-safety commissioner nga magtugot kanila sa pagpugos sa mga kumpanya sa social media nga maghatag og ebidensya nga walay 16 anyos paubos nga mga minors ang nakakuha og bisan usa ka social media account. Nasayran nga anaa sa unom o anaa sa unom kabulan ang gipatumang social media ban sa Australia ug hugot kining gibantayan sa daghang mga nasod nga nagtinguha sa pagsunod niini tungod sab sa nasutang kabalaka nga epekto sa social media ngadto sa mental o physical health sa mga kabataan.
6: Extra, extra balita.
4: Ug mao katong mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa mga higala. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. At ang mga katropa kay musunod ang programang Sentro. Atong makaubandi na si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol.
6: Extra, extra balita.
4: Oras katropa, alas 9:06.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Maayo pa ang petrolyo kay nitaas apan ang sweldo, wagyo o minto.
3: Paklarek sana.
8: Exciting!
9: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
3: Paklarek sana.
8: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarex, Anna.
13: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarix kayo katropa. Oras, alas 9:10 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay gunang Dios saway katapusan ka tropa Davao, Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan. Welcome sa mga tulumanan ng programa Gasentro dari gihapon sa XFM 89.1 Davao City. Lunes na lunes ka tropa. Unang adlaw sa work week, ikaduhang adlaw sa simana. Kumusta ato ang imbukada sa work week mga kaigsunan? Okay pa ba sa all right ka tropa ato ang weekend? Kumusta kita? Ato ang ginasubay, ato ang bakasyon mga katropa ato ang weekend. Nalingaw ba ta? Na-relax ba ta? Clarix ba na-relax ta mga kaigsunan? Pag-usabon sa mga ginahimo, magpasalamat ta sa tuwang labaw makagagahong. Nakanunay naghahatag protection gracias sa tuwang matag-usa, sa tuwang pamilya, sa tuwang kaila, kaubat sa trabaho. Pag-usab mga kaigsunan, importanteng kita mismo katropa, tunay pagpasalamat yun sa tuwang labaw makagagahong. Again, welcome! Davao Region, Davao City, Davao Region, sa maabot sa ito ang kasibya karong buntaga. Manuban na buntaga tropa sa ito ang katulumanon. Ang programa ka sentro, gikan ng orasa hangtod 10:30 ng buntaga. Pizza 29 na yun mga kaigsunan. Sa bulan sa Hunyo, happy tata mo lokso sa bulan sa Hulyo. Happy tata ka tropa, tunga-tunga sa tuig mga kaigsunan. Kumusta ba nga ito ang January to June 26? June 2026 mga kaigsunan. Kumusta ba ang mga plastada sa kinabuhi katropa? Katunga-tunga sa kiling nga tuwing magkalingon ba nga okay, maayo itong ginahimo gikan Enero hangtod ning mga panahon. Kumusta ba ang kabaguhan nga himuon sa laing tunga na usab sa tuig pagabot sa July nga sa December ning tuiga mga kaigsunan. Si katropang Jasper Magun sa Magtimon. Pag-usap ito guys, syempre atong kauban. Sparring na ito ka mga katropa. Sparring, murag kining ano lang, boxing ha, sparring session ito pa. Wala nga itong ang katropang Jobet nga napaga o snagid sa konserto na itong Friday night. Katropang Jobet Espanyol. Alright, katropang Jobet nga ni Kagar ang ihmo ang ano.
1: Parang wala di ko niya gipahunat katropang Jazz. Good morning, good morning, good morning mga katropa. I think it's ano na kanang way better na katropan siya sa ato ang tingog karon compared ka gahapon.
0: Libogong ikaw ba nag-concert o ikaw nagtan-aw?
1: Actually, grabe katropan Jazz ang ano man good na enjoy man good nato ang concert mga katropa. Mo ni lang giingon nga pag naa ka sa usa ka event or kanang naa ka sa kanang bitaw usa ka moment.

0: So, oh, usab mo unwind, da katrupang inyo pinasosyal, unwind.
1: Oh, oh, unwind. Well, light again. Pero tungod ni siya, no, sa katong gipahigayon niya, Tanduay First Five Concert, mga katropa. Kinsa pa ba ang mga katropa na ito diyan? Apil na enjoy o na King Jam, katropa. Just ni ambak-ambak, no? Katong nga gabi, mga katropa. So, I hope nga, nalipay ang tanan, labi na katong mga nakadawat sa free ticket diri sa XFM.
0: Oh, okay. Ba ito katropang Jupiter na nag-claim diri sa studio? Usab, katong na on-ground na ta.
1: Yes, of course. Kaya nagdaghan pa man kay tag tickets katropang Jazz, no? So wala na to gisayang mga katropang ticket pag abot nato dito sa ground atong gipang tagaan taman sa matagbuan nato nga walay ticket ginapang tagaan nato mga katropa. So ubay-ubay pud to. Actually daghan tag mga na save that night katropang Jazz kay dunay mga grupo nga nay isa or duha silang kauban nga walay ticket.
0: Kumbaga, so namasin.
1: Namasin lang. So mo to mga katropa natabangan nato sila and nakasulod sila dito sa venue.
0: Oh, at least nahimo kanilang kuan katropang
1: Savior Genie that time.
0: Genie?
1: Kasi ang wish nila is my command and that wish is makaangkon og ticket.
0: Ayan. Grabe nga traffic to katropa. Gumikan usab sa kining atawang mga katropa ni ano ba? Ni Dash Agda mismo sa Croke Park Concert Grounds, no?
1: Yes, buti na lang early kami that time katropa just. And dito mi nagpark sa kanang pa-exit na bitaw. So dali ra mi mga it took us 20 to 30 minutes lang pagpagawas. Ang uban abtan in town tag 3 ka oras o 4 ka oras bago nakagawas.
0: Katropa. Usab ba kung kamo na hapo pa sa kinig paglusad sa kinig konserto sa Tanduay First Five. Medyo lahi inyong paminaw, medyo kapoy inyong ginamatsyag karon, no? Og usab dugay mo kamataw, dugay mo makabangon gumikan sa inyong napay mga ano katropang jubit, pang hangover. Berita katropa sa pag-inom sa premium D3 coffee mix.
1: Yes, mga katropa, tong premium D3 coffee mix, mga katropa, matabangan ta aron ma-boost ang atuang energy, mga katropa, matagaan tag instant nga kusog. Kaya nga premium D3 coffee mix katropang Jazz, aduna ni Shar, usa ni siya ka vitamin D3, adunay taas nga antioxidant, mga katropa, tungod sa mangosteen. And ang nagpatamis ani mga katropa, stevia. So pwede kaayon ni sa tuang mga katropa nga bawal og tamis ng mga kape.
0: Ayan, mapalit na katropa sa nag-unang mga butika nationwide sa inyong tanga, no? Kanang mga gagmay butika na available na katropa gato ang Yes to Health products. Of course, report sa XFM Studio sa Kinigka Shrine Hills, Matina, Davao City and Yes to Health Clinic sa may Matina Crossing, mga kaigsunan. Of course, katropa, sa tuang motivational quote, katropang Jovet. Sentro. Oh, ikaw ba sa katropang Jovet?
1: The biggest regret in life is not actually losing someone, but it's when you realize one day that the person who used to make your heart race a bit has slowly just become a memory. Parang maglalit na na. Ang nag-ingon na nakatropang Jazz is crush ng bayan. Crush ng mga batang 90s. Oo. Of course, no, walang iba kundi si Jerry Yan ang nag-inusap.

0: tao sa tuwa. But siguro that's a time nga mahinahinay na to nga ma-realize mga katropa nga katong tao di ay nga nagpalipay sa tuwa dati is slowly nahimo na lang ang memories.
1: Oh.
0: So that's a time nga nanatay mga realizations, nanatay mga regret in life, nga ano, what if, nga anong naingon ani, naingon ana. Mm. So dili siya actually when losing someone, it's when you, it's when that someone becomes a memory.
1: Oo.
0: Yung parang wala na talaga kasi wala naman ako magagawa.
1: Kumbaga si Kuanin siya, si Dao Mingzi.
0: Dao Mingzi. Dao
1: Mingzi. Sa Meteor Garden katropag na Jobit. Actually, bago sila nag-concert, no?
0: Last yung F4. Siya ang ano ng F4 mga katropa.
1: Kumbaga leader.
0: Yeah, mga katropa. Actually, gusto kong takay ko sa magtanaw silang concert. Na ano pa manggod ko katropang jazz.
1: Pero kani katropang Jupiter itong balikan baga, kumbaga sa uban manggod, kumbaga maghilak yun na mawala, no? Ang kining someone sila. But ang punto ni Jerry Yan, ani, si
0: it's because
1: Dominic,
0: of the memories na na-create ninyong dalawa. Mm. It's not actually the person katropang jazz. Kasi sometimes ha, pag nabito mga separation, mo kick in ang separation anxiety, dili tungod kay nawala na siya nga tao sa imo. But because katong memories ninyo, magpabili na lang gito siyang memories katropang jazz. So, ang inyo ang mga naagian, ang kanaang nga tao, mahimo na lang na siyang part sa imuhang memories. Pero mawala na siya.
1: Kumbaga, igyo na lang ka mukatawa sa mga nahitabo ka ni Addo, mag-flashback sa imuha. Mag-reminis ka.
0: Maingon na mga katropa. That's, matod pa daw, ang biggest regret sa tuang life is not actually losing someone. It's when that someone becomes memory.
1: Pila na kasamuan nga to ang nalong sa memory.
0: Actually, daghan na. Labi na kadili lang siya actually kuan katropang just ha, kanang losing someone, dili lang na siya ingon nga romantically mga katropa. Oh. Sometimes, katong mga tao nga naging dako nga part sa tuwang kinabuhi.
1: Kumbaga, nahibalag ni mo, din asa ka naabot ka ron, gumikan po
0: yes,
1: sila.
0: Yes, naging instrument no kung asa ta karon mga katropa.
1: Ayan. Sentimental and kumbaga naapod sa side sa kining emosyonal katropang nga Jobet. Depende na sa inyo katropa kung kinsa nga mga someone nga nahibalag, nahimamat, na meet ninyo along the way sa imong kinabuhi. 9:22 sa morning mga katropa.
2: Sentro sa balita.
1: Unang halig sa tuaga Sentro Balita karoga panahuna. Posibleng musaka pag-usab aga presyo sa mga produkto petrolyo karon nga semana tungod sa pagmahal sa presyo sa krudo sa world market. Sobas inisyal nga banabana sa mga tinubdan sa industriya sa lana, mahimong musaka og piso hang matag liter sa diesel, samtang posibleng nga mabutusab sa 2 pesos matag liter ang dugang sa presyo sa gasolina. Matod pa sa mga eksperto, ang pag-asaka sa presyo sa lana may kilabutan kini sa pag nagabalik na tensyon sa Middle East nga nakapikto sa supply sa krudo sa kalibutan. Samtang gilauman nga ipahibalo sa mga oil companies ang opisyal nga price adjustment matag Martes.
0: Sa pikas bahin mga katropa, tugutan sa Senado ang publiko nga mutanaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gikatakdang magsugod sa Hulyo 16 tuig. Matod ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., mahimong walk-in o online reservation ang mga gustong mutanaw apan kinahanglan una silang magparehistro sa Visitor Management Office sa Senado. Ipahibalo sad nga limitado lamang ang mahimong makasulod tungod sa kapasidad sa Senate Gallery o VIP section. Gilauman usab nga daghang Pilipino ang musubay o musubaybay sa impeachment proceedings pinaagi sa live online streaming.
1: Sa pikas bahin, posibleng ablihan sa Senado ang sealed box nga naglangkob sa income tax records ni Vice President Sara Duterte isip kabahin kay sa impeachment proceedings. Matod ni Senate President Sherwin Gatchalian, mahimong ipaablik ini kung naprubahan sa impeachment court o kung naihatag sa prosecution isip opisyal ng ebidensya sa kaso. Ilang kuban ang maungkahon sa tax records ni Vice President Duterte sa iyang banag nga si Manasseh Carpio sa ilang mga kumpanya. Ibang pang ang mga dokumento, giingong may kalabutan kini sa aligasyon nga dunay kabtangan nga dili matumbasan sa iyang report nga kita sa SALN.
0: Samtang nagpagawas ang Bangko Sentral ng Pilipinas kan BSP og bagong polisiya aron mapakunhod ang bayronon sa digital payments og mapadasik ang paggamit sa online transactions. Ubos sa circular number 1238, dili na mahimong sobra kataas ang bayronon sa pagbalhin og kwarta gikan sa usa ka bangko o e-wallet ngadto sa lain. Matod ni BSP Governor Eli Remulona Jr., makatabang kini aron mas daghang Pilipino og negosyo ang mugamit sa digital payment systems. Gilauman usab nga mas daghang sarisari stores o gagmayng negosyo ang makagamit sa digital financial

0: services sa pinaagi sa masayon nga account opening requirements.
1: Alas 9:23, nakita ang upat ka barko sa China nga sunod sa ginahimong maritime cooperative activity sa Pilipinas o Estados Unidos palibot sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sumala sa Armed Forces of the Philippines, lakip sa namonitor ang duha ka frigates, usa ka corvi o usa ka tanker vessel sa China. Isang panini malampusong ihapon nga nahuman sa Philippine o US forces ang ilang search and rescue o maritime security exercises. Nasairan ang maong kalihugan kabahin kini sa mas dako nga salaknib 2026 military exercises ang itambungan sa kapin 7,000 sundalo gikan sa nagdaiyang nasod.
0: Katapusang hanay sa itong sentro, balita ang mga katropa giaprobahan sa International Criminal Court ken ICC ang pagpadayon sa pag-freeze sa kantidad sa kwarta nga nakumpiska kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon sa iyang pagdakop nitong Marso sa nakalabing tuig. Kinihuman, musangat og hangyo ang prosecution aron mapadayon ang pagkontrol sa maong mga asset samtang nagpadayon ang pagdungog sa kaso. Kikwestiyon sa depensa ang maong lakang og miingon nga wala nay rason nga ipabiling frozen ang maong kantidad tungod kay anaa na kini sa kusodiya sa ICC registry. Sa pagkakaroon, wala pag-ibutsag sa ICC ang eksaktong kantidad sa kwarta nga nalambigit sa maong order.
2: XFM Katropa.
1: Alas 9:26, Katropa, hatod na kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sa ba mga binipisyo, Katropa, gajubit sa tuagi Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes, mga Katropa, ang itong Santon Gold Coffee Mix, mga Katropa, infused siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, Katropa, mga powerhouse ingredients ni siya, Katropa, para makabot na to ang tulo ka mga top benefits, no, ang ma-fight ang fatigue na to ang kabati, mga Katropa, ma-boost ang ito ang natural energy, and of course, ma-enhance ito ang focus and mental clarity og manghimisong ta katropan jazz. Makapa-blooming mga katropa. Kaya ito ang Zantone Gold Coffee Mix sa dunay glutathione and collagen.
1: Alright. May nga aga, good morning sa ito mga katropa. Karo nagkasubaybay sa ito ang FB Live ba mga katropa. No? Si Ma'am Nita Valderosa, good morning XFM Davao. Salamat kayo. Good morning Sir Jazz. Ma'am Jubit, good morning kanina.
3: Good morning!
1: Usab kay Ma'am Jing Pigarido, walay ya po. Aso ani si Ma'am Jing nagka-claim
0: ba? Oo, lagi nagpakita si Ma'am Jing sa tuwa.
1: Mapos nito itong buga ni Ma'am Jing ba? No? Sayang kayo ang ticket mga katropa. Dito Ma'am Jing, no? Kwan, kining wala sa kasaka katropa nga Jubit, no? Tingali na.
0: Oo, sayang ang ticket.
1: Lakaw si Ma'am Jing. May buntag katropa, God is good all the time mga katropa. Carlo, si James Torrefranca. Hi daw katropa nga Jubit. Hi po.
0: Oh, hi po. Katropa Carlo, si James Torrefranca. Og sa mga namino karon. And of course, katropa ng Jasa, ko din i-greet akong ate. Si ate Nami, nag-monitor karon. Oo. Kanang, wala pa ko kabalo kung asa ni siya paingon kay matod pa niya. Bisag asa daw. Mag-latagaw daw siya karon kasi kanang natin kanta nga bagay sa total eclipse of the heart.
1: Oh, mau ba?

0: It's just that
1: Nakita lang ko siya kagahapon na alam ko mga simba pamporma ni ma'am pang news good mo.
0: Kadang-kadang pang TV anchor katropang news. Kadang nga kanabitaong kanang aura na always nato makitaan sa TV nga naga news anchor.
1: Kanang nasa news and public affairs program.
0: Yes, ingon ana.
1: Kasi gusto ka mag-program, mamuhili kami diri ma'am.
0: Ma, ato na ni basing gusto lang nimo no
1: for naglingaw-lingaw ra gud ma'am kanang pangpawala sa imong stress.
0: Para dili na ka mag-add to bisag asa diri lang sa XFM every day.
1: Good morning da ma'am. Amping kung asa ka paingon karon.
0: Yes, so amping sa pag-drive atinami and always kanang reach out lang if you need help.
1: Si Ma'am Lynn Bohols, good morning Sir Jazz and Ma'am Jovette XFM Davao. Salamat kayo sa tickets. Happy pod kaayo nakita tamo in person. Oy ma'am, salamat kayo sa imo ha. Kasi gidala si Ma'am
0: Kuan si Sharon.
1: Dili lahi to. Lahi po to si Ma'am ano to si Ma'am Lovely Con Lucernas.
0: Ano dai naghatag si Ma'am Sharon. Ano to? Kasava.
1: Dun Benito.
0: Yes, thank you.
1: Good morning kayo. Salamat kayo, ma'am. Good morning! Wala ra paglakaw ni Ma'am Lynn Bohols. Wa katugba ay mong kuhan, ma'am.
0: Ma'am Lynn, sa kasava ha, sa tinuod lang, ma'am Lynn, wag yung kukatilaw, ma'am.
1: Kay ma'am ba?
0: Pagtanaw na ako. Uy, empty naman ang box.
1: Di palakaw ra pag-ana ni katulad. Ligawan sa gate si Ma'am Lynn Bohols.
0: Kaon na yun?
1: Nakatugpay.
0: Actually, nagtalikod lang po mga 2 minutes lang po nagtalikod, Ma'am Lynn. Pagkatubag na ko, hurot na ang kasaba.
1: Kasi nihurot na to?
0: Ang butkin sa kinsa na matunaan ito.
1: Ako itong i-review sa CCTV, baby. Kasi ito i-nihurot na to. Bito, ay salamat kay Ma'am Lynn Bohols. Kay Ma'am Lovely Con Lucernas. Ma'am, salamat sa imuhang kining katong chicharon.
0: Chicharon. Ato, naka-avail ko.
1: Kato, wagi ko mo-avail. Bisa pag ihatag ko sa ko, hindi ko mo-avail, ma'am. Kay bawal ko sa buwan.
0: Actually, naka-avail ko ato duha ka putos. Nakabawi ko. Dito ko nakabawi, katropang Jazz. Wala ko rin yung ibinlag kasaba, ha? Duha ka putos ako ang chicharon.
1: Basta kami ni katropang Marvin na to, bisa pag-amot, iso to sa bag, di, gilipin mo dala ako.
0: Ay, ang ano, ang kanaga. Daghan mo to, daghan mo to. So, naapod-apod yun siya. Daghan kang salamat, Ma'am Lovely Con Lucernas and kay Ma'am Lynn Bohols. Good morning, Brian Vincent Biru. Nagpagaw si katropang Jubet last Saturday na. Ay, dili kayo halata, katropa. Mas arang-arang na ganit ni Karun, kagahapon katropang Jazz. As in, kanang nanagid siya sa almost 0%.
1: Kaya nanagid siya. Parang hongong sa kagabi yun, bintang ibang...
2: Mingaw na bigas.
0: Madong kanta.
2: Natulog na ang abigas kwarto.
1: Lawan ni Trabe niya ito ang kumisa. Hoy! Ito na, pagaw na katropan siya ito sinagit. Pagaw ni.
0: Pagaw.
1: Gusab, si Ma'am Jing ay naku magkatropa. Gikalintura ko. Gikalintura. Ano na ganun ni Ma'am? Upang minahuman, Ma'am.
0: Pero ko nag-join si Ma'am Jing ito, tanggal ang kalintura katropan Jazz.
1: Tanggal, hapla paghuman. Bitaoy, Ma'am Jing, no? Anagin na Ma'am Jing kay pag Santon Vitamin C, Ma'am Jing Pigarido. Nasapa si Mami, kasi ba nung kakatrupan yung bit? Kalintura siya niya. Pugso niyo pasaka dito. Nagkualag tikit sa Tanduay. Bitaw katropa, salamat din sa pag-iuban. Usap mismo sa katong mga nag-claim, mga kaisunan na itong mga naswertihan katropa nga Jovet. Tumayo ba ito sila mga katropa sa on-ground nga paraffle ni katropa nga Jovet o katropa ng DJ Sexy Sassy?
0: Dito katropa ng Jazz kay... Wala jud minisulod hantod sa wala nahurot ang ato ang ticket. Oo. Ak nalabyan na lang si Flo G ug si Skastakli. Wala man to kay bang kayo. Hantod sa grabe na gid halos idulit na lang ginamo sila para mahatag na mo mga tickets aron makasulod na pud mino kay gi-make sure na mo nga tanan matagaag chance mga katropa. And ang nakanindot ato katropang Jazz kay daghan kay mga kabatanunan nga nag-approach sa tua nga mangayo sila og ticket.
1: Ayan. Isa po ning Japanese character katropa. Mona
0: si Atinami.
1: Sorry. Anak ganito.
0: Para daw dili siya ka nang makita sa Facebook. Kaya naman siya yung mga kuan good karong katropang Jazz.
1: Japanese character ang
0: kuan. Siya, para lisod siya i-search.
1: Okay, basig na yung kuan. Baka nang mangutang kayo. Para nang katropang Jubet no, kanabi ito ang...
0: Kumusta?
1: Kumusta, mate? Allergy na kayo ba?
0: Allergy na kayo ba?
1: Ay! Alas 9:33 sa morning Centro. Ito magbalik o niya kiring mga online games nga violent sumala sa LGU. Na pagi pagawas katropang nga Jubet kaperte daghana sa mga online games sa kabataan o kini mga feeling bata nga modula gihapon nga naay mga violent katropang nga Jubet nga kini nga mga content
0: ang kani nga mga

0: video games nga very ano bitaw kanang realistic ang yahang ang violence mga katropa kana daghan kaayo nakalista to katropang jazz na iban daw diri sa tua.
1: Din datoy inahan no nagvideo ang yang bata naday mga instruction katropang jubit labi na sa kining online sa himuon nya ni follow put ang kining bata to ning sihutan unya katropa kay basin kamo ikaw makarelate niya na may mga kabataan na may mga pagumangkon mga ka-church members ninyo na nahumalik aning violenting yung mga online games mga kaigsunan. Before ta mag-break, lami inyo ang kape kay pagmata na ko, nagwapa ko.
0: Abo. Alangan kaya ito ang kape at inami, nani siya ay glutathione and collagen. No? So, makapanghimisong, makapablooming gid ni siya. Mahala na lagi nga na itong tingog, basta kay blooming.
1: Pagpida ka mga ayo, ma'am, kay GM.
0: Oo, naradaghan kayo na kay GM.
1: Saan mo napalitun kay, ako nangyatag kay... Ma'am. Yung pa ni GM. Oy, alas 9.34, mga isunan. Ito nang balikan o kinig niya mga online games. Malamas pala ka baga pa hinumdum oras, mga katruba. Alas 9.34 na sa buntag.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
5: Kaklarex, sana?
6: Exciting!
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Exciting!
10: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
9: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9.42. Katropa, balik ta sa programa ng Sentro Katropa niya, Jobit. Hindi ta ikanta na lang, mag-DJ na lang tayo ng Katropa niya, Jobit. Para ganahan ako mamino, kay mawa atong stress. Ikaw ganahan ka mag-DJ. Ganahan kay ko
1: actually, Katropang Jazz, kanang mga ingon anang mga kanta-kanta. Kanang makaanan jug ka, makasabay jug ka.
0: Maka-relate ka.
1: Maka-relate ka.
0: Kasi title ato, Island in the
1: Islands
0: Stream.
1: In the Stream.
0: That's
1: that is how, what we are.
0: What we are.
1: Somewhere in between.
0: Okay, ka na bitong, murata ka ng, ano ba? Sa stream lang ito ba? Nag-luto-luto rin ito. Ano ang gap-nood sa kapalaran?
1: Kamurag nagsabay lang ka sa alon. Minanangiyahan ka na.
0: Kumbaga muna yung problema. Ay lang, sakit lang sa problema.
1: Sabay-sabay lang. Wala mong kita'y mahimo kay, ano, ginapart, ginasas kinabuhi.
0: Kumbaga lamas sa kinabuhi ang mga problema. Ang problema katropang ng Jobit, wala kayo masumbungan, ana ay sa taas nga pwede sumbungan nimo, nga walay judgment. Means ay muha. Okay. Kung mo share ka sa uban, it could be, ang uban, maaway nimo, manputin mo share sa uban. May dito lang kang luhod, ug ampo lang katropang Jobit para...
1: Kaya nagya po yung uban, magod nga diligid siya masaligan katropang Jazz.
0: Si uban, tanahan, tingalo. Ang tuong managay ka ng uban, kaya istuhan nga mo, okay na. Bitaw ay katropa ng Jobit. Nasa itong mga katropa karoon ka gusto makapadpad or mubisita sa kinigyan New Year's Peak Mountain Resort. Dali na kayo ang ilang himuon katropa ng
1: Jobit.
0: Yes,
1: mga katropa, padayon gihapon tanong ang nagapa-raffle, nagapili og mga katropa nato nga pwede nga makabisita sa itong New Year's Peak Mountain Resort. Sa yun lang kayo mga katropa, mag-like, share, and of course, no, mag-comment sa itong mga Facebook Live aron ma-appeal mo sa itong entry mga katropa sa tuang raffle nga pilion bunuto ni katropang Alan Abais every Friday.
0: Nagihapon ni katropang Alan ng kining B ang mahiwagang bunot.
1: Bunot. Ang mahiwagang box mga katropa.
0: Paigong nga B as in B, mga katropa ni Alan de la Serna Abais. So siya agaw bubunot karong Friday na po katropang Jupiter. Dali ka pa yung unlaw, no? Sabi ni mo, huwag karoon lunis pa pag mata ni mo, ba Friday,
1: Friday
0: na.
1: O nga, isa pag katropang Jazz, abi natog ka na lang ang pinakadali po. Kaya, murag, bago lang nag-Biyernes, pag mata na to, palunis na po.
0: Lunis
1: na
0: po. O, kanang kapoy na po ibangon kay Monday.
1: Kaya pareha karon katropang Jazz, no? Kinsa gawin magdahong, na murag, bago lang man tong Tanduay First Five Concert. O nga, karon kay... Nag-duty na ta mga katropa.
0: Oh, murag nang nag-basel pa nimo ang kuan na. Ang mandi kay duty ka.
1: Well, anyways, mga katropa, actually, more nindot mga katropa, kanang every Monday natay ginalook kanang something nga ginalook forward nato. Kasi di ba mas kumbaga, sad if wala tay trabaho.
0: Kumbaga ma-motivate ka.
1: Yes, Alangan ko wala tay trabaho asa ta magkuha gibayad nato sa to mga kautangan, sa mga bills nato mga katropa. So, ipagpasalamat nato nga natay trabaho.
0: Dapat ta ma-motivate ta katropa unsa man ato ginahimo diha, no? Og unsa ka simple ato ginahimo. Dapat tulad kay motivational or motivation I mean, sa imo ang ginahimo. Aron ikaw ganahan ka sa mo trabaho, ganahan ka mo sa mo eskwela, ganahan ka sa imong mga effort nga ginahimo. Para pan ka kining happy, good vibes lang katropa nga Jobit. Di ka mapadala sa kining stress or stressors o kining problema or kining mga nasa palibot imo nga way laing gihuna-huna ang pag sa may sumpay. Pag bira ka din mo, paubos.
1: Magiging as sa toa, pababa mga katropa. Kaning na yung mga, kaning crab mentality.
0: Lahi mo ang crab mentality karon mga kainisunan. Lahi na?
1: Ay, ilang sipit, dili na para sa una.
0: Dili na. Na? Online na.
1: Online na.
0: Katropa sa to, pag-iskutan katropang Jobit. No? Ato lang i-check unya ang report ni katropang Jun Marata, Engineer Royce, kay ang barangay Tara Dili Taraguna.
1: Barangay.
0: Dili to Taraguna.
1: Asa ko'y check.
0: Barangay Tagurano.
1: Tagurano.
0: Taraguna is municipalidad sa May Davao Oriental.
1: Taraguano. Tagurano.
0: Taguran. Okay, na sila ginahimo ka tropang ma-secure, maprotektahan ilang mga kabataan, ginahatod, sundo, no? Libre daw kini. Ato nang i-check o niya mga kaigsunan. But ka rin ito ka tropang yan, Jobel, sa mga games nga gilantaw sa LGU. Sumala kini sa mga local government unit, mga kaigsunan. Sentro! Kini nga mga games, matod pa nga dapat i-ban, no? Na pa'y forthwith. Gamitan pa katropang Jobit og forthwith pasabot nga agad-agad.
1: Dapat diretso.
0: Okay,
1: dili lang ngayon.
0: Sa Senado ba ya ang forthwith dibatihan pa? But diri karon katropa sa ingon pa sa mga LGU nga dapat agad-agad ma-ban kini nga mga dula gumikan kay nakitaan kini mga kaisunan niya dunay mga violenting nga mga posibleng mahimo sa kabataan.
1: Mga violent graphics mga katropa nga could somehow lead no or kining magtudlo sa mga kabataan nga mahimong violente.
0: Ubay-ubay ni katropang Jubet kung atong basahon ni usap-usap pertindaghanan ni mga kaigsunan. I know, we know kamo diha mga kabataan nato kaninyo mga pag-umangkon or apo ninyo diha or kamo na imong guardian ani nga mga kabataan uban ani naka inyong mga cellphone dunay download nga application ini posible sa computer pod ni sa ilang mga laptop katropang Jubet. So ato kining basahon kay ubay-ubay ni katropang Jubet ha. Nakita lang ni sa uban mga isun nga posible nga mo ni ang mga dula online games or games mga isunan nga dunay mga maka-influence ba? Maka-influence
1: maka-entay sa mga kabataan
0: nga mahimong violente.
1: Mm-hmm. Gani katropa nga just no daghan ang actually ginaano na ni karon ginatuki na ni karon kung unsa pa nga mga online games kini kay daghan man pud good mga online games nga dili na mga kabataan ang gaka-addict.
0: Oo.
1: No even ang mga ano na mga
0: hamtong
1: na mga katropa gaka-addict na wala na mahimo sila mga panimalay kay nagsige na lang Candy Crush.
0: Oo.
1: Ano mga trabahante sa to
0: dili kahimo sa kining ano sa write ups.
1: Kaya nagsige na lang ML.
0: ML.
1: Oo, diba? Daghan mga katropa. Sa mga government institutions pod, natin maobserbahan. Kaya mga trabahante nga di na maka-cater katropa just. Kaya nagsige na lang og dula.
0: Sa mga broadcast outfit, muna ang gani atong CR, dapat wag yung signal. Kaya madugay og CR dito, kaya nagdula di ay. Ano yung katropang Jubet?
1: Murag na anong jug ko, anak. Pero, na relate. Oo. Pero dili man tagadula. Actually mga katropa daghan mang good og mga games karon nga naga ano ba, naga entice sa mga kabataan nga mohimo og dili mao. Gani isa na siya.
0: Kay kung lataw nakita. Kung taw na to ang kining graphics ani dili man nga nakanindot, murag blacks ang
1: kanang nimo ba? Pero siya kanang daan nga ano bitaw katropa just.
0: Kanang iyang pixelized kung lataw nimo siya. Kung ako gani wa ko sama ni nga dula ni nga what nak wala kay lang dula gyud na kanang imong dula gyud. Kumbaga, ikaw ba kung graphics ka nga kanang wannabe or kanang I mean kanang gusto ka sa mga nindot na graphics, di ka ganahan nga dula actually.
1: Oo, pero sa mga kabataan katropang just mo na ang mga uso karon ingon na pixelized na nga mga games. And gani nakita nato mga katropa based sa investigation no sa katong shooting incident sa Tacloban, isa sa ilang gilantaw na factor nganong nahimo to siyang krimen mga katropa is tungod sa pagtanaw og video games or pagka-addict sa video games. However, napila nato ning gi-mention na base po sa to mga psychologists na mga professors, dili po nila
0: nga maduot or ma-blame ganto nga dula. So, kumbaga, isa lang possible sa mga subayon but dili sa
1: main reason
0: sa nahitabo atong 14 and 15 years old nga nagpabuto or namusil dito sa loob sa kining San Jose National High School sa may Tacloban City.
1: However, katropang just, no, bisan pa man og moingon na to mga psychologist, even sa katong resulta sa tuang investigation, nagihapoy mga gipang propose karon no, ang ato ang mga LGU mga katropa nga i-ban gyud siya totally nga mga games para na lang pud sa kaayuhan sa mga kabataan. I don't know if questionable ba ni para sa inyo ang mga katropa or mouyon ba mo ani kaya pipila sa mga games nga ginapropose nga iban is very ano gyud popular katropang jazz and ginagamit ginadula gyud siya mostly sa mga gamers.
0: So kay mga dula diri katropang Jubet na i-mention na actually nag-ground na po ni sa to ang mga online ang mga Facebook pages mga kaigsunan kining Minecraft.
1: Oo.
0: Summertime Saga, Mobile Legends, City Skylines 2, Among Us, Clash of Clans, Roblox kung saan ipag-pronounce uban. Fortnite, Candy Crush, SimCity, Theo Town, War Thunder, Call of Duty Mobile,
1: PUBG
0: na pagbasa ni, Mobile, Shadow Fight, 8 Ball Pool.
1: Uy, paunsa man ni na
0: GTEV, Mortal Kombat, Hungry Shark, Jurassic World, Valorant, League of Legends, Genshin Impact, Plants versus Zombies. Mm. Oh, kinibita no kanang
1: simposil no. Po ni pro. Simposil ka ng mga zombies lang, mga zombie. Oh, oh. So ang bata siguro mag-imagine ug ala mag zombie na. Kauno mm. Yung brain.
0: Oh, napa uban katropang jubit.
1: Napo diri ang kuan katropang just Counter Strike. Mm. Oy, daghan kay gadula ani no sa labi na sa mga kanang mga computer shop. Oh. Kining hill climb racing dili man kayo ni sa kuan katropang just siguro kanang mamumo lang siya kung mag bike. Car parking multiplayer. Napod ang granny kini, kining granny medyo ano ni siya, kanang hadlok. Angry Birds, napod ang bus.
0: Oh, kanang Angry Birds, sige po. Okay, malagot ano ka ni? Kung ma-patay.
1: Ma-angry kida ikakatropang jazz. Tinood yun. Oo, kanang labi na dinin mo maigo.
0: Ang attitude si bata nga, so ano naman yung bataan eh, ang ginadula, Angry Birds.
1: Napod ang bus simulator, ultimate. Ang modern warships, Brawl Stars. Napod kining Clash Royale, World Box, Zombie Tsunami. Napod, may Talking Tom o may Talking Angela.
0: Oh, kining may Talking Tom.
1: Unsay mong ingon, ila mag-talkback manggun ni katropang dya. So, kung sila madunggan mga bad words, ilapod ng gina-talkback. A Rubbery Bob, napod ang Stick War Legacy. Subway Surfers, uy, na-appeal gihapon niya. Honor of Kings, Fruit Ninja, katong
0: Ninja. I-chop?
1: I-chop-chop ang mga fruits. Labi na katong watermelon na malingaw beta ato mga katropa. Temple Run. Uy, paning Temple Run na pilgi
0: pag
1: hapon.
0: Pag mapakug ka itong ihang ano, di ka ano, maglagot yapon ka.
1: So, possible nga makalid siya o kanabito. Siguro ang batas, ang behavior. Siguro ang gitan o katropang jazz. Na matandog ang behavior sa bata.
0: Kumbaga, monay mo dikta sa unsa ang behavior sa bata.
1: Yes, oo. No? Kanang, ay, saputun mani nga mga bata tungod ni sa ilahang ginadula.
0: Then, bad words na.
1: Oo.
0: If you... CK na siya.
1: CK na. Oh. Hilas na kay paminawon. FCK, FCK. Ano na, isog pa kayo.
0: Oo.
1: Ano mga kay, noob.
0: Ang uban mo ka na katropang, uban na katropang jubit, nag-well, nag-dula sila, nasa like, ng online world nga, online community,
1: yes,
0: ilang mga kaubanan. Pag kung sa puto, ihiyaw yung sa picas, labi na kung ano,
1: naga-headset. Real-time, ano sila mga katropa, naga-real-time chat, real-time, kanang storya sila, no? Kaya nasa sila yung mga headset. So, madunggan nila on sa ingon sa ilang mga kauban. So, possible, maka-lead yapon, makadagdag sila katropang just mga, ay, hala na, makadagdag silang knowledge, pero dili good knowledge mga katropa, mga maot nga mga kanabitong knowledge ilang nakuha.
0: Ayan, natay pa dungog sa inyo ha katropa, kini isa ni ka parent, then iyang ipangutan ng iyang bata, kung okay ni da ka Engineer Royce, ang kining maong bata, labi na sa iyang reaksyon, nang dula siya, Roblox ni.
1: Yes.
0: And ang effect sa bata ngadto pod sa ang
1: gihimo sa bata is ano siya influenced sa mga kauban niya sa katunga dula
0: kumbaga na instruction na directive ngadto pod sa iyang mga tigali ka dula niya katropa nga jobet no kumbaga na sila sa una pa ni kanang challenge ba or kini
1: task. Na sila'y task, mga katropa. So, gi-explain, gipadungog no sa usa ka mama ang ilahang conversation aning bata. Nga nung naghimo ba nga pangit bitaw mga katropa. So ni-explain ang bata kay because it's a task. O gipahimo do sila kinsa nagpahimo? Gi-mention niya kinsa daw.
0: So posible nga nagpahimo sa iha, kadula ra pod niya.
1: Kadula ra pod niya. Ay, kasi meron silang mga group chat or kining online community mga katropa nga if dili nimo tubuhaton, dili ka makasabay sa ilaha sa next level.
0: Yeah, paminawon, kining ginikanan og kating isa ka bata nga dula og Roblox.
2: Nagkubad ka ng shorts mo, tapos nagrun ka, 'di ba? Ano 'yun? Bakit ka nagkubad nung short mo? Bakit?
3: Napatask sa akin.
2: Ha? Huh?
3: Napatask.
2: Task mo. Ano task?
3: Roblox.
2: Sa Roblox? So meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa iyo?
3: Nagubad siya ka, nagtatalon.
2: Nagubad ka, tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
3: Si James.
2: Sino si James?
3: James.
2: Ano nakalagay?
3: James 489.
2: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
3: Trophy tsaka next stage.
2: May trophy, tsaka may next stage.
4: Tatakot ka? Tatakot ikaw? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha? Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
1: Ayan, so gidelete ang Roblox katropang
0: Jazz. Yes, so mo to ang effect sa kining bata. And katungin ko niya ang James something
1: James
0: na yung mga numbers.
1: James 489. Siguro user po user to katropang Jazz. Oo, player po to mga katropang naghatag sa iyo og tasking. Buhato ni siya. And then
0: tagaan siya og kining reward.
1: Oo, na siya trophy. Og makauban siya sa next level. So if dili buhaton, of course, ang bata, no? Kaninga, kanang innocent mind of a young one mga katropa. Nga, ay, kailangan na ako ni buhaton para makasabay ko sila kahit maulahi ko. Si imagine mga katropa.
0: Posible po to sila o gini siya kay gi-stas mo siya katropang Jubet, posible nga dili ni siya nag-inusara.
1: Daghan
0: sila ang community ato sa ilang grupo-grupo mo kunan sila. So posible ana mga kaigsunan. So syempre natural na bisan kita gari kung gataga kag task then da ay reward
1: maningkamot ka
0: na ma-perform nimo ang katong task nga gihatag sa imo ha.
1: Oo, labi na ang bata na anad bitaw sa kining kanabitaw reward system. Nga okay, I'll give you a reward if maging good boy ka or good girl ka.
0: Oo. Kana mga kaigsunan. So batong kung tayo na kay bisan sa psychology mga katropa katong atong hinabi si Professor Carl diribanda sa may UIC mga kaigsunan na kining development sa bata karon bantayanan
1: yes.
0: Yun dili pwedeng kanang paiwit bito ang ginikanan
1: dapat advance ang ginikanan
0: step ahead o pila ka steps ahead ang gining mga parents ani mga katropa kani kato gipakita sa mama nga gidilit niya ang Roblox gipasabot niya ang mama
1: nga,
0: ah, I mean, ang anak
1: nga actually ang anak nakita na to katropang Jazz nga medyo nahadlock siya eh no? Na-worry siya siguro kay later na niya na-realize through sa iyang pag-guidance iyang mama nga mali dito yung gihimo. So nahadlock siya but gi-explain sa iya. Nakita na to mga katropa, it's an example kung paano na to i-guide atong mga kabataan nga dapat kita ang mag-una. Naiuban nga minun nga wala makukabalo ana. But matod pa to sa psychology professor nga nakainabi na to katropang Jazz. Kailangan tun-an na to. Kung unsang atong sagad makita nga ginadula sa itong mga kabataan, tun-an na to mga katropa para mag-guide na to sila. Napod ko yung nakita sa kining video katropang Jazz mga comment bitaw na ang Roblox ko na is good game. However, namang ko yung mga kaning mga katulaging community, mga
0: kung,
1: live chats.
0: Kung somehow share ang magdula, kaya pwede mo ikaw ang magdula
1: agad. Pwede
0: mong good. Kanaka offline, I think. Pwede siya. But kung naka-online
1: na siya, na yung mga community
0: na.
1: Kaya pwede na siya masagulan, mahugaw yung mind mga katropa. So na yung uban, nakita na ko sa comment, pwede din ni mo i-turn off ang chats, live chats. So depende po dahil gihapon sa ginikanan kung paano nila kanabitong i-control ang pagdula sa mga bata. Ang uban po, nabasa na ako comment na ginasabayan nila ang mga bata mo dula. Wala nila ginapasagdan.
0: Ako, katropang Jupit, nagkasabay ko sa kong bata, Tulumi. Minecraft noon to. Kumbaga, nagpakabata po ko para makasabay ko sa ila. But kining nga sa Roblox, wala kayo idea ani nga, ingani day ang dagat ani karon mga kaigsuna. But, kumbaga, sa ato alagi.
1: Scary siya, no? Kumbaga, hadlock siya ba sa tuwa nga mga ginikanan mga katropa sa inyo, hadra nga dunay mga anak nga nakita na to nga na-addict na sa online games. Hadlock siya kay, diba, dako kaayog pwede mahimong role ang online community mga katropa sa maging behavior sa tuwa mga kabataan. Nakita na to, nag-jump-jump, nag-hubad, kasi nga yun yung task. So paano pa kung mas grabe pa itong ipatask mga katropa?
0: Then what if kumbaga nasa school ipatask?
1: Nasa school, oo.
0: Then kumbaga may nun ba nga, videoing mong kagalingon or picturing na nakada sa school, kanina nga, muna yung lisod mga katropa, tapos mo, tuo ang bata kay part sa ilang tasking nga dunay reward. Kung comply nila ang kining task nga ginapahimo silang community online mga katropa. Brian Vincent Biro, Miss Jubet and Joven.
1: Joven?
0: Kisa man ni si Joven sa ning programa ni Biro. Murag layo ning estasyon. Murag tanan games naman jud karon na ana elements of violence. Murag ang wala lang jud kay Farmville.
1: Farmville, kung magsigil ka tanom-tanom. Oo, niya mudaghan ang imong tanom, magka-muriching na ka.
0: Harvest kay bolhan mo spikas. Kana ma'am, binuang na, murag na ay nabuang nakauban sa ila, dili na task, walay task na binuang na. Oh, ingon pa ni Brian.
1: Basigi, ano na to ba? Tao na to ba nga nagyaga-yaga sa mga kabataan? Tapos din, no? Natay mga katropa na to sa nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Katropang R. Christian Roda, good morning and hello, ma'am. And sa mga katropang Jasper. Joven Abila, please, pa-shoutout ko, idol ko.
0: Ayan. Murag buang na sa uban tao kay murag tagaan nila reward dili na mayon na ay mga buang na animal na tao musakay diya mga musakay og ana
1: siguro katropang possible mga katropa si katropang Florencio Carlo Domingo sa, ano katropang Jazz ato ang mga influencer diri sa Tagum City nakasabay nato dati si Paghilumbing no nag-comment sa tuwa mga katropa I agree violent games should be banned matud pa niya Sir Florencio no sa Paghilumbing good morning. Morning, naminaw sila karon. Michael Aboylo, kampanyero, good morning. And katropang kay Kagawa Jerwin, diri sa may Barangay Matina Biao, nag-monitor sila
0: karon. Good morning,
1: sir. Good morning. Kanan diri sa may Matina Biao. Puhon, magbisita mi diyan. Okay, daghan kay sila mga activity katropang Jazz. Diri sa may Matina Biao, puhon magkita-kita ta diha mga katropa.
0: Ano pa ni ano Sir Kagawa da ang dama lang duha daw ka.
1: Oh, Kagawa, ano lang mga duha lang siguro ka bisayang manok. Duha lang kay gamay ra man mi mo ana mga duha lang okay lang kay pero kung gusto ni matulohon okay lang
0: grabe daghan man dula sa Roblox isa sa ana ang grow a garden dili na violent
1: so depende gid lagi if i-guide sa
0: kung lagi i-monitor lagi nimo imong kabataan kung saan ginahimo na para ikaw dili ka mabulaga sa mato ni mama kaganina katropang jobit nga in town ang lesson siya kinig pasabot kadto sa bata ayan all right mga katropa. Good morning kay Ma'am Jing o kay Ma'am Jenny Hamito Marata. Good morning, nakikuban sa tuwang programa karon. Wala pa mo yung reaction na katropa ha? Sa kiningatang ipang-mention ng mga dula nga matun pa, kailangan i-ban gilayon gumikay kay too violent o dunay mga nakita nga violente nga mga posibleng either graphics, either sa content o ilang mga kadula da mismo aning mga online games, ilang community online mga katropa. Okay, chingon lang ang report ni katropang Marvin Ibano at oras alas 4 na sa morning. 86 ka individual na aristo sa DCPO sa tibuok semana nga pagpatuman sa 4 focus directives. Katropa na to sa balita katropang Marvin Ibano.
5: XFM Katropa live report. Live report.
0: Marbs,
6: yes, sa katropang Jasper, katropang Jasper, mapungahon na ang walay puwas ng pagpanikambo sa itong mga kapulisan, ilabi na sa pagpatuman sa 4 focus directives sa PNP. Nagani, subay sa tibuok semana ng operasyon, mabot sa kinatibukan ng 86 ka mga individual ang naaresto sa DCPO, gikan ka na mga katropa, sa June 21 na hangtod June 27 ning tuiga. Mga sa price sa 36 sa kanta illegal drug operations nga nalusad nagresulta kini sa pagkasikop sa 43 ka mga durugista ug pagkakumpiska sa ana sa 189.12 grams sa shabu nga nagkantidad og kapin 1.2 million pesos lagi pag pagkakumpiska sa ana sa 7.00 grams nga mariwana nga nagkantidad og 840 pesos kung asa 29 na ka mga kaso ang na-file ngadto sa korte. Subay usab sa operasyon batok illegal nga sugal. Baunsay ka mga operasyon na nisangkog kini sa pag-aresto sa 13 ka mga sugarol. Uban ang pagkakumpiska sa nagkantidad og 8,805 pesos nga beta money ug 11 na ka mga kaso ang napasangat ngadto sa korte. Sa 29 usab ka operasyon na sa pagbuko dinhi mga workpersons sa 29 ka mga individual nga mga subject sa operasyon ang malampuson nga nadakpan lakip na dinhi ang napuno ka mga most wanted persons. Samtang sa operasyon bato ka loose firearms sa 17 ka mga operasyon na usa ka suspitsado ang nadakpan na dungan sa pagkakumpiska sa usa ka armas. Nagipang 12 ka mga armas ang ipagsurrender, duha ang narecover, uga lima ang i-turn over alang sa safekeeping kana uga usa na sab ang napasangaton og kaso ang niini. Sa kinatibukan kining 86 ka mga nadakpan mga katropa subay sa kalapasan nini sa kadaiyang nga mga kininga balaod sa ato ang ipatuman sa ato aga sulabi na sa ato aga nasud makita matag pakinis sa walay puas nga dedikasyon sa ato ang Davao City Police Office at sa pag-anusan sa mga operasyon dungon po sa pagrespeto sa tawhanan ng konstitusyonal at katulod ni ining mga nadakpan. Sa pikasbahin ato na lang po nga ilakit atong sitwasyon sa panahon rin sa itong syudad sa Davao ay nasinatin na nato katagamta na ginato ang kainit sa ato ang panahon ring pasado alas sa Diyos sa kabuntagon mga katropa. So nata din ni karon sa Quimpo Boulevard Highway, Ikulanda, agi pag-alinaw sa itong dagan sa trapiko. And so far, itong magsubahan na karaganan, medyo busy na ang ato ang kadalanan, particular panulong sa southbound area, mga katropa. Inubanan ka na sa ato ang kainit sa panahon na subay sa at pitch sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ilalunggya po kita sa localized thunderstorm weather system, mga katropa. Panginoon, kailangan silang nagpahimang sa publiko na mahimong hydrated kanunay ang malikay sa bisang unsang na negatibong epekto sa grabing kainit sa panahon na pagkatropa. Okay na itong update sa Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Tibano, XFM News.
5: Live report. Live report.
0: Much salam, katropang Marvin Ibano, sa report gikan sa DCPO kung sa paghulagway sa tuang panahon, no? Sa traffic diri banda sa may Davao City, mga kaigsunan. Ma'am Jenny, good morning mga katropa. Pa-shout out ko sa Lagora Dodong Elmer nga taga Palawan nga nakalaag diri sa Rocky Poblacion Malita Davao Occidental. Salamat sa inyo sa pagduyog sa muang kapasubo. Oy, kunay condolence, no?
1: Condolence
0: kay Ma'am Jenny Marata, no? Sa pamilyang Hamito.
1: Hamito.
0: Oo.
1: Good morning po sa inyohang tanan diri sa may mga katropa nato sa may Mintal, Tugbok, Davao City. Kay katropang Ford Pitik. Oo. Pa-shout out ma'am, Ford Pitik and Ford X Music. Actually, katropang Jask, isa ni siya sa mga winner sa tuang ticket. And nag-pitik ni siya, no? Naga-photograph ni siya katropang Jazz. Ayahang mga gipang-post nga mga pictures na ilogos XFM, naka-observe ko.
0: Wow,
1: ayan, salamat ka, ayo. Parang naging partners na tayo dyan sa pitik mo.
0: Magpa-picture
1: na po, midiri po.
0: Okay na ba magpa-pitik midiri sa studio?
1: Okay na ba, Sir Ford, diri sa studio, magpa-picture ang XFM team pohon sa imuha.
0: Okay, sa una katropang Jazz, pag mupitik, kasing-kasing man, karon hulagway na.
1: Gani? Ayan naman daw nakatropang Jazz, kumbaga, way to your heart is makita ang hulagway. So, pagkakita sa hulagway, nipitik dayon ang kasing-kasing.
0: Masa daw, pinahusky voice?
1: Nipitik din ang kasing-kasing.
0: Oy!
1: Gusto na ko nga maging husky na kong voice ba? Tungod yun ni sa ano ba, concert good in town, mga katropa.
0: Gusto ka nga din na maulian
1: ng meeting. Ayaw lang po. Ayaw lang po. Sao na lang ito ang puhunan na ni mga katropa.
0: Bitaw katropa. Ito magbalik o niya, no? Atong isigutan ni kay nindot ni ang programa sa kining barangay Tagurano. Libre nga paghatod sundo ba ni ngadto sa mga kabataan sa eskwelahan para maklaro lagi nila
1: makabalik sila nga safety. For safety pod katropang Jazz, ilang mga kabataan ba pag akin akong gihatod pila ni sila pag uli intact pa ba gihapon.
0: Ang budget asagi ka ni, no? Labi na kung barangay mga katropang mo gasto everyday. Niya ka ugma mo nakaong-ong na pud mo saka ang presyo sa petrolyo. Ato nang isigutan oni man lamang pila ka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 10:09 na sa buntag.
7: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
8: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
16: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Vitamin C.
19: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: XFM.
21: Kaklarik sana!
22: Exciting!
23: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
25: Kaklarek sana!
26: Exciting!

0: Alas 10:18 katropa. Baliktad sa pagabag sentro katropag Jovet. Ingon pa ni Ma'am Jenny, daghan po kaming naglantaw kaninyo, Ma'am Sir. Ingon pa ni Ma'am Jenny, oy.
1: Ayan, good morning, Ma'am Jenny.
2: Good morning.
0: Sa may Davao Occidental.
1: Sa tanan nga kaubanan nila karon nga naka-monitor sa tuwa karon katropang Jazz.
0: All right, dito maglangay katropa. Ang mga panagbanuban gihaton ni kaninyo may sunod sa premium D3 coffee mix.
1: Igupin na inyo ang kapedra mga katropa para mas mulante pa itong pangunahuna. Dali mag-grasp ang ato ang mga ginapangisgutan rin. Of course, doon na tayo strong bones mga katropa pinagi sa pagina mag-premium D3 coffee mix mapalit sa tuwang studio diri sa XFM Davao and of course sa tuwang Yes to Health Clinic nationwide.
0: Alright mga katropa. Ako ang kasubayan ang barangay Tagurano. Isa yun ta mga kaigsunan sa ilang mga proyekto o programa labi na sa mga kabataan nga nagtungha karon. Check ang linya ni Katropag John Marata. Sama ang kini mga programa nila labi na sa kiniga paghatod sundo ba ni o libre alang sa
1: libreng
0: mga
1: hatod sundo sa mga kabataan.
0: Panagsalambyan
1: ni Katropang Jazz ha sa ako asa ko nabantayan observe na ako sa mga barangay nga sila mismo ang mangunay mag-initiate nga maghatod sundo sa ilang mga kabataan for safety purposes mga katropa nga ilahang kanang expenses tanan.
0: Katropa nato sa balita katropang John Marata. Live report. Katropang John.
3: Yes, katropang Jazz ako sa gipinayan akong kuan monitor. Okay. Katropang Jazz nagita diri karon sa may barangay Tagurano din ato giningi murag naaghat ng buko ni katropang Jazz kay sa akong pamilya sukad sa akong pag-eskwela kaniadto sa elementary. Wa gid intaw ko katigaw ana. Apan taron, ang ako ang mga apo, ako ang mga mga pag-umangkon daw hayahay ang ilang kahintang. Maon ni nga ako pud mismo naaghat yung ko giunsa ni sa usa sa tulo ka barangay diri sa Turel padto kaminte sa barangay Tagurano, barangay Kilati o barangay Tagluno. Din nga atong nakita kaniyang picture ang katropang Jazz, katropang Judith. Wala sa barangay Tagluno na ha kanang isa diha kanang naka-picture ang naka sunglass, maupo na si Kapitan na Pumbo. Ug kining atong natubang karon, mao ni karon ang kapitan diri sa may barangay Tagurano. Auga ato kining gidisturbo din taon si Kapitan Dani Camarillo. Kap, good morning. Live ta karon sa 89.1 sa XFM atong kauban si Katropang Jubit o si Katropang Justo Magunsa. Kap, mangutana lang ni. Kay dili lalim ang gibuhat na dako kayo mo natabang na to sa ginikanan. Kap, unsay, nganong nakabuhat mo o naka-initiative mo, Anikap?
4: May buntag sa tanong, labi na dyan ka, Sir Jasper Magunsa o sa yang kauban niya sa yang istasyon. Kani nga programa among gihimo ni kay nakita man ko namo since nag-implement ang barangay Kilati regarding aning hatod sundo

0: sa mga bata, nakita na mga ang amuang mga kabatanonan na ibog sad sa serbisyo mo to nga nagasabot ni sa barangay council nga amuang punduhan o fuel kay na may sakinan nga gihatag sa ato ang gobyerno. Sayang man kung mag-standby lang diya sa kilid sa barangay hall, so among gihimuan pag serbisyo ang hatod sundo sa upat ka purok elementary and high school. Muli karon nga bisita ni Sir John na Marata na ngayo siya o statement. Maayo ang dagan, wala na bata siguro nga dili miskwila ni ang rason mo. Lay kwarta ang ginikanan, so dili na kailangan mamasay kaya na naman tayo libre nga sakay. So pabalunan lang kanon sa ginikanan, dili na mapas mo niya. Safety po sa mga disgrasya, safety sa barkada. At least ang mga bata maka-eskwila gyud pinaagi sa pagpaningkamot sa barangay.
1: Okay ka, mangutan na kung asa man ang sitio nami o kapila magbiyahe-biyahe ang imong sakyanan. Ang sakyanan sa barangay na magatod.
0: So ang sakyanan sa barangay nga muatod ang pinakalayo ang sitio Makilitog, ang sitio Lupol, boundary barangay Tungkalan, o ang sitio Tabuntabon, boundary barangay Kilati. So amo na lang ang gikiter ang sitio Lupoy, kinamang ng eskwela sitio Lupoy, pero dilong sa barangay Tungkalan, luin mo po mga bata, dili na lang may magpolitika, ang amo tanan, makarga na lang namo ang bata nga nanginilan sa serbisyo nga hatod sundo.
1: Okay. Elementary up to high school ba ang gikiter yung karon? Dili lang elementary?
0: Yes po, giyapin na lang namo ang high school, kaya ang high school pinaka-importante kay kailangan siya guide kay aming observasyon na ang mga high school na anay mga hapit na nag-ulitaw, dalaga na, uban di mong eskwila, magbili lang anang kilid sa taplin, magbit-bit. So, muna, amo na lang ang giyapin para gid matutukan gid siya, mahatutsundo gid siya sa eskwila, nili na makasibat sa eskwilahan.
1: Okay, Katrupang Diyos o Katrupang Judith Basina, amoy kapangutan na ng Kapitan.
2: Ayan, Kap, good morning. Salamat sa pag-inig sa kining programa. Kap, kini, sumani, pag-buntag, magbalik-balik ni ato ang mga sakyanan o pila ni kasakyanan and pila kahugnaan kung kasampun magbalik-balik ni ato sa mga purok din, paingon na po sa tulungaan.
0: So, ang sakyanan na mo, sir, kung mayon din po, isa ka sakyanan lang ang among panaganon kay makayaman. Pero kung mag-ulay din siya, among duhaon ka sakyanan para diligid siya madugay kay siyempre na may porsyon nga dangog na area.
2: I see. Then, pagkahapon po tani ka, sunduon na po nato ato mga estudyante, ana?
0: Yes po. Gikan po sa eskwilahan, sunduon siya. Musunod ang sakyanan sa gate, pasakyo na, human. Ihatod na sa ilang mga balay, dili na mo pag-ausun sa eskwilahan ang mga bata, ang sakinan ay musunod sa gate para safety gid siya ang bata.
2: Katuning mga estudyante nga wala gyud masakyan kay ang uban na po yung mga motor ng mga ginikanan diyan, no? Katulad gyud pong uban nga in town wala access sa kining transportation paingon ngadto sa mga tulungan or tulungan.
0: So, sa pagsubod, moron po ang mga pinapili unta, pero sa pagkaroon, abil naman itong ginikanan na yung mga motor kay mahal pero ang krudo o gasolina. So, amo na lang pong ipasakay, amo na lang giratsada, wala na lang yung maingon nga na kay motor, amo na lang ipasakay, sir.
2: I see, no? Kaya ako na po yung ginikanan na may libre, dito na lang po ko, at least na makasave ako. Yes, kini pamaagi sa council ni Kapitan, and nahugpungan yung sa council nga himuon na to ni para agi o public service na lang usab nga to sa to ang mga constituent. Kini nagsugod ni last year or this year lang ni Kapitan?
0: This year lang meron, sir. Karoon lang yung abri sa klase kay na-desisyonan naman sa council nga among i-prior lang yun ang fuel ani nga among madungagan ang fuel kay para yun na lahutay nga mo o servisyo ang mga bata kay tanaw na mo kailangan yun siya.
2: And makaya na po sa itong budget na sa barangay ang tubil ani morning and kining after ng expenses.
0: So sa ako ang assessment sa isa ka simana mo consume siya 2,000 ang simana, so 8,000 ang
2: bulan.
0: So muna ako ang imuhan o budgetary kung makulang manggaling magising namin surplus madungagan mo para masustain yun ang among servisyo.
2: Ayan, Kapitan, si Katropa nga Jovet na pipangutana.
3: Kap, good morning po. We commend no sa inyuhang initiative para sa itong mga kabataan no, there is may sa inyuhang barangay, Kap. Kap, imuhang na-mention earlier na apatay upat no, ka mga purok nga naka-focus karon sa future ba, Kap? Doon na ba tayo mga plano pa no, nga daghan pa ng mga purok dere sa inyuhang barangay ang makabenepisyo ng inyuhang programa po?
0: Yeah, good morning, Ma'am Jopit. Yes po, ma'am. Amo, kung makaya na mo ni unong kapurok na mo, makiter na mo ni kay ana mo gunang kuan magsilos-silos. So, amo, gunang ni kuan, kiter na lang mo uban purok yun. Kung nagagan na mo sa kanan, kung kailangan.
3: Mm-mm. Kap, nakita na to, no, nga bisan sa inyo ha, nga barangay, mahimo di ay ni ang ingon ani nga initiative. Unsa pod ba, no, ang imuhang pagpaano na lang pod, in a way, nga mapahinumduman pod ang uban na to, mga kapitan. Labi na katong doon na sa mga lagyo, nga lugar katropang Diyas, nga doon na day kapasidad nga muhimo ani, ma-remind sila, or mainganyo sila, no, nga muhimo ani nga maong programa pod.
0: So, ang barangay, ma'am, namang ko'y budget, namang ko'y kwarta, ma'am. So, kaya gid siya magpadagan. Kung makulang ng galing, naman tayo mga stakeholder sa ato ang mga barangay, mga plantation, pwede tayo mga mamarag o fuel, krudo, tabang po sila kay dili man na sa sariling interes sa barangay o sa kabatanunan man na.
3: Kapun sa bani ka importante no kinigihimo na to nga initiative alang sa inyo ha sa barangay og sa mga kabataan mga constituents ninyo diha sa inyo nga barangay po.
0: Kailangan para sa ko man importante kay ni man para ang mga bata mo tutok din sila para sa among barangay sa umaabot wala na mabilin sa balay nga wala may eskwela. Eskwela gid tanan kay para makahuman.
3: Ayan kap, daghan kay salamat sa mga oras ug gigayon nga gihatag diri sa XFM po. And God bless no more power sa inyo ha diha sa inyo nga barangay kap.
2: Ayan na.
1: Yes, ang pagtutang direk ka po pang adyat. Wala kang bagutan ni mo kap. Una daw mo mangayo o mangayo ani dito sa atuang local government sa dinas sa atuang mayor. Paparti ana kap. Wa pa mo anong wala pagkita bang ba?
0: Sa pagsubod wala pa ni mga katutsyon do na request mi kang President January Duterte katong sakyanan pero nakita na mo daghan lang ro dan dito barangay manggo so wala naman nagpaabot ana na may sakyanan sa barangay amo na lang gisugdan kay dili na pwede mapaabot kami sa city for fuel wala pud ni mangayon sa city kay nakita pa na mo ang city karon galisod pud sa panudlanan so kami lang sa ang maningkamot ani basikang city makakita sila sa among ipot basig na sila itabang na mo the future mga sunod tuig ba.
1: Okay, okay. So, initiative na nagitaw ninyo. Okay ka, baski na ba kayo gusto ipaabot karon sa tuwang mga kaisuna na pinadres yung mga constituents dili karon sa may barangay Tagurano pa?
0: So, ang ako ipaabot sa constituents sa barangay Tagurano, mga ginikanan, ayaw gini nyo ina inyong mga anak na din nyo piskilaan, kaya wala mo'y kwarta, wala mo'y pang bayad sa transportasyon, na natay programa. So, piskilaan yun, kaya para ang mga bata makahuman yun o makatabang sa the future sa atong kalisuron kailangan yung maka-edukar atong mga anak. O sa mga barangay captain, ang kauban ako nga kapitan ani Benchingo ka barangay sa Atoy District, kung kaya na to, budgetan ang ato ang prior, ang ato ang hatid sundo sa ato ang mga kabatanunan, ay prior na to, ang ato ang paghatid sundo kay para kitang tanan ma-uniform ang atong programa sa Tiyupay Barangay Captain in Atoy District. Thank you, may buntal, Sir John Marata.
1: Ayan. Okay, katrupang Diyas o katrupang Jubit mo.
2: Katrupang Diyas.
1: Yes, katrupang Diyas.
2: Di ba tuloy ni kabarangay, barangay Tagurano, Kilati, and isa tong isa katrupang Diyon?
1: Tagluno, Tagluno. Katrupang Diyas, kanang medyo na yung mga sakyanan diya, na makita ni mo, ang barangay Tagluno na. Samantalang kani, akong gipicturan ganina, akong gipasa diya, mauna si Kapitan, kanang nagsulo, wala lang, guwapo ng Kapitan.
2: Si Kapitan Danny
1: Camarillo.
2: Camarillo. Ayan, alright.
1: Yes, oo.
2: Katrupang
1: Jubit. Yes, katrupang Jubit. O katrupang Jubit mo ni nga to ang pag subay panubay subay diri. Pipila siguro ka mga panahon siguro katrupang Jubit kasi og manakod na ning gibuhat karon nga initiative sa mga barangay kapitan sa barangay kapitan diri karon sa Kilates, Tagurano og sa barangay Tagluno agi og hatod sundo ngadto sa ilang mga estudyante. Katrupang mo sa balita katrupang June Marata XFM News. Live report.
2: Ay, salamat katrupang June Marata o usap kay Kapitan Danny Camarillo sa may barangay Tagurano, Toril District, Davao City. Lindot eh, katrupang Jubet, no? Barangay Tagluno, Barangay Kilati, Barangay Tagurano. Libre nga sakay.
3: Sa mga kabataan, no? Gani, nakita na
2: to. Sa uban nga barangay sa Davao City, nga sundan yun ang gihimo nga inisyatibo sa tulo ka mga barangay. inindot na mga kaigsunan.
3: Nakita na ito katropang dyan sa agag, may ganini nga mga barangay, no? Anong layo-layo na ni sa ito ang sentro.
2: Siya, wala siya kining kuan ba? Wala siya ruta.
3: Yes.
2: So kanya-kanya, kung ikaw tagadiha ka, maningkamot jug ka, ingo pa ni Kapitan na gawang ipangutan na, kautong uban nga na yung mga sakyanan na yung mga mong hits na mapunod
3: siya noon. Mong hits na lang po, alangan naman.
2: Kay, ako naman po, duga.
3: Oo, magasto pa ka sa tubil
2: then,
3: nga.
2: Ganahan na po na nga kung estudyante nga makahugoy-hugoy niya ang uban niya ng mga classmates sa sakyanan.
3: Pero na ano na to, amazed sa katropan jazz nga naday kapasidad no ato ang mga barangay nga muhimo gingon na nang initiative.
2: Kaya itong punto ni Kapitan, nga Kapitan Dani nga kung sample sa isa ka imong barangay na yung mga stakeholders, sample na yung tag-iya gas station. Dito so, maray gan ato na sila bisag tag 10 litros na lang kada bulan o kada semana. Kaya yung ni Kapitan per week mo gastos lang 2,000. Back and forth na sa kilig sa kan morning and afternoon. So roughly, naasla sa 8,000 ang monthly. Ilang expenses monthly.
3: Monthly expenses sa gas ng mga katropa. Wala naging nilagyapi lang mag-drive kasi sila na mismo ang gapamunay.
2: Kaya rakay na, kung somehow na isa ka negosyante dito, mo-pledge sa 1,000. Isa po nga negosyante. Then, kung diligid ko haon, kung diligid ko haon ang budget sa barangay ba?
3: Yes. Pero at least napod sila'y plano katropang dyan. Sa pag-abot sa panahon, kung makadagdag pa sila duga nga purok no nga pwede nila makater as mentioned ni Kapitan nga doon na sila pagahimuon ng mga pamaagi pod sa ilang budget no nga mas mapadako pa para mas daghan ang makater ng mga estudyante ang ang ilang initiative mga katropa unta pamarisan no sa ubang mga barangay
2: kudos no sa tulo ka barangay, Barangay Kilati, Barangay Tagluno and Barangay Tagurano sa inyong mga inisyatibo da para sa kayuhan sa ito ang mga kabataan. Alas just 33 na katrupa sa ito agad pa nagbuduban inyong pa ni Sir Brian Vincent Biro. Sorry, namali. Magka na lang yun yun. Namali ko type kanina. Katrupang pogo.
3: Katrupang pogo, Jasper.
2: Pero tigong mali ang naging hinong samot.
3: And pretty Jovet.
2: Greetings from Dang's Eatery. Good morning.
3: Good morning sa mga katropa nato dito sa Dang's Eatery, sa mga nangaon karon.
2: Muna at masa kuha? Alay po to.
3: Alay po to. Asa ba ni dapit ang Dang's Eatery, katropa?
2: Ay, sa ano ni? Kasi may
3: Bolton
2: Extension.
3: Bolton Extension. Na magbisita ra, good midi ha. Murag dra, kita makapaingon karon katropang Jazz. Welcome ba midi ha sa Dang's Eatery?
2: Gusto ko mukaudya sa Dang's Eatery. Pero magkuhan, mubayad mi ayo.
3: Of course
2: naman,
3: no?
2: Oh, bayad. Okay, may kabalaka sa bayad mi.
3: Eh,
2: ako po ang partner si Madam, kanang secret millionaire ni. Karoon, mention naman, dili na secret.
3: Di naging siya secret katropang Jazz na bulgar na gyod ang ato ang dugay ng gitago-tago. Pero okay naman po sa kuha kung naay kanang soft drinks, katropa, kanang Coke Zero.
2: Oh, di ba makapas mo, Sir Brian, kung
3: muinom
2: mi o Coke Zero tapos wapa mi kaon?
3: Dili ra ba pud mi mga tukan kumukaon mi diya sa Dang's Eatery nga walay cookie.
2: Bitaw. Ma'am Juliana Liano, maing buntag Sir Jazz and Ma'am Jovet. Salamat. Okay, si Randy Ran Santisas listening.
3: Good morning. Katropa pud nako no mga babe ni katropang Sabrina nga nagtan-aw sa tong Facebook live.
2: Oy, good morning.
3: Good morning sa inyo ang tanan no. Kay katropang Hezron Antonio pa shout out from UMBC ROTC unit. Ma'am, balik na pud og lecture sa RCDG, ma'am. Ano ba hiyak na ako? Ano na ko? Ang akong gita dito ka tapos just is kanang ano ka nga social media policy tapos pagtanaw nila sa kuang Facebook account puro buhay.
2: Puro?
3: puro mga
2: kahugot?
3: Mga reels, mga reels. Memes Pero actually ano na maganda kanang entertainment na account no. Kanang that will not define my
2: lahito siyang image.
3: Lahito nga image. Amot kin sa to. Good morning sa inyo Adra.
2: Lahito tong image ya pang Bibi Mix.
3: Lahito tong image. Hezron Antonio, katropang Joven Abilia, pa-shoutout sa akong mga kuya o ate ma'am sa mga Mabanghaw Eagles Club Davao. Good morning. Tagaan daw tani, siya daw bahala sa dugang manok, katropang Jazz. Basta makita lang daw taniya.
2: Ayaw itong manok na gihigtan sa pika sa
3: linya. Ayaw gito. Kaya na manok na.
2: Itari bito. Lami ba yung biha, katropang Joven?
3: Katropang Jazz, no? Labi na dito sa Muang Bukid.
2: Sakto na siya mga minerals and vitamins.
3: Mula mong ginalook forward every time nga na ay kuhan ka tropang. Nangatari-tari.
2: Oo. Kanang siya, kanang sabuan, bito siya butang anong katong sutanghon pag kalamian.
3: Good morning.
2: Pag humalagi, magpanikad po ka kay, gusto po ka ikaw na lang po yung sampak sa sabong.
3: Ay, dito katropang Ruel Mabras, pa shout out sis Las Navas Prosperidad Agusan del Sur. Uy, good morning sa inyo ang tanan diri sa Maya. Prosperidad Agusan del Sur mga katropa. Shout out sa kong page katropa Pitik ni Miming.
2: All right, no. Pag-follow mo sa Pitik ni Miming.
3: Oh, Pitik ni Miming og Ford X Pitik. Pag-follow mo na mga katropa. Kining duha ka mga Pitikers ni Sharog, wala isa ani ang mupitik sa mo ni katropang Just diri sa XFM.
2: Pitik ka ba?
3: Bakit?
2: Nagpitik muna kong kasing-kasing. Lahil ay nga pitik nila. Lahil
3: nga pitik nila. Kanabitaw mga photographers ni silang mga katropa. Mga shots ni sila. Usually, mga road shots. Or kanyang mga event shots.
2: Wala kabalo ba?
3: Wala kabalo nga.
2: Kaya nagbaklay sa'yo mula eh.
3: Mali sila ang always mareklamo.
2: Na inihitabo anak, di ba? Nga, uy, gusto mo na imong paulit na ka tapos ano ba cried lahi man lagi
3: pwede sila ang always mareklamo nga pwede take down na nga picture kay lahi ako kauban
2: nagka mag-message ba nga pwede ano lang bi
3: kanang, kauban maguto na ako sa trabaho
2: i-blur lang ko diha buta ay katropa hoy lapas na mga katropa nagapanikad na ang musunod nga programa ang Rated PG pang pag good vibes yung kauban si DJ
3: Sexy Sassy bahalag pagaw bahalag yaski-yaski basta kay Sasi gihapon.
2: Sige sa itong makaabang sunod.
3: Katropang DJ Sexy Sassy.
2: Sama-star. Siga kong mata ni Katropang Rest. Katropang bandos na Autoglass 12 mga kaigsunan o kusam. Alang sa mga update sa balita, bisita itong page.
3: XFM Davao, Katropa Digital, ang itong Centro Media, Facebook page, ang itong YouTube channel, Katropa Digital.
2: O usab ka, tropa. Unyang alas 12 ang XFM News Nationwide. Ito makawaban ng XFM Miga Manila. Salamat sa ito aga team, sa ito aga puwersa, mga kaigsunan. Usap sa ito ang magawan sa gawas sa katropang Jun Marata, katropang Roger Kapampangan, katropang Marvin Ibano, usap sa ito ang engineer Artie Boy, usap engineer Royce.
3: Basta-basta. Reactionary biya kayo niya sa katropang.
2: Ano ba ni birthday celebration katropang Royce? Ibang
3: papa ba ito? Ano, birthday katropang RK?
2: Papa ni mo?
3: Father. Ah, so dito day taon niya.
2: Buong ito ka ba? Oy, happy birthday ha sa kinig father ni Engineer Royce.
4: Happy birthday!
2: Kaya banda sa may Panabo City, Davao del Norte. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kasi katropang Jasper Magonsya.
3: Kinisap si katropang Juvet Espanyol sa programang Sentro
2: Kamatuoran ang Sandigan.
4: Sentro.
2: Oras katropang las 10:38 na sa buntag.
5: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
6: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
7: Kaklarek sana?
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
8: Exciting! Exciting!

0: 99.1 XFM Davao. Hello mga katropa, good morning! Maayong buntag! Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao! Maayong buntag, Davao City! Hello mga katropa, today is Monday! Lunas na lunas! Mga katropa, June 29, 2026!
1: May nagmama.
0: Kadali ra jud. Kadali ra jud sa panahon. Lunis naman di ay. Mga katropa, kamusta inyo ang kabuntagon? Kamusta ang adlong Lunes? Isa ba ka sa mga wa pa in town ka move on? Wa pa ka move on sa weekend? Murag nabitin gamay, no? Kaya maayong buntag sa mga katropa na itong maupadyo tintaw ipagbangon. Maupagyo tintaw ipag-inat-inat sa ilahang mga kaugatan. Good morning! Hello mga katropa! Ako inyong mga kauban sulod. Sa pipila ka oras mga katropa noon. Ang DJ nga siya si Ug Sweet. Why lain? DJ Sexy Sassy. Mga katropa, pwede kayong mong mo request ang mga favorite songs. E mga katropa, live kaayo kita sa tuang Facebook page. Ayan, i-search lang mga katropa ang XFM Davao. Makita niyo diha ang atong kagwapa karon. And syempre mga katropa ay magkaulaw. Pwede po mong text sa tuang text line. Na may mga panawagan. Na may mga greetings diha. Yan ang ato hotline mga katropa, 0969-333-0537. Ayaw kalimot, please like and share. Para mas daghan pag yun ay makakita sa tuang kagwapa karoy. Mga katropa, just relax and feel the moment. Atong i-feel good mga katropa na bawat. Bawat musika mga katropa. Kaya sa mga musika, manggod mga katropa, ananan siya yung mga meaning mga katropa, no? Sometimes, makarelax. Kung sa hype mga katropa, bisag dilit na broken, murag mabroken na lang po. Anyways, mga katropa, maayong buntag. Ay maghawa din sa inyong gilingkuran, ha? Kaya balik pa nga itong programang
2: Rated PG.
0: Dini lamang sa 89.1 XFM Davao. Tropa mo, exciting.
2: Rated PG.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Nanday 4 anyos sa Gabukidnon sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
11: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pakahain mong I will stay.
12: Kaklarek sana.
0: Exciting!
13: Rated PG.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:12 na sa kautuhan. Mga tropa, ang oras sa tud kanato sa turbo. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoy na ang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Cause it's breaking my heart. Don't wanna. Welcome back sa itong programang
1: Rated PG.
0: Ngayon nga udto sab sa itong mga katropa, no, nga busy na kayo sila mga ginabuhat silang silahang kusina karon. Yan sa mga nagprepare na silahang pang-lunch. Yan maayong udto sab sa mga katropa na ito naka-break time. Maayong udto sab sa mga drivers out there. Yan sa mga sweet lover. Yan sa mga driver natong nga grabe. Kahimsog. Rain or shine. Anaagin na sila mga katropa mo arangkada sa kadalanan. Unsaon na lang atong mga pasayro. Unsaon na lang atong mga suki na mga pasayro. Shout out side sa mga katropa nato, no. Kung asa man mo karon, naabang mo sa inyo mga shop, naabang mo sa inyo mga stores. Yan laban ng kita mga katropa, no, kay anang idang life. Usay mawadan tag paglaom, hilabi na gud ka ng tanaw nato nga murag kapoy naman, no, eh. Kapoy na gyud. Hilabi na gud kay Lunes. Dali sa panahon, no, eh. Raghanus alang oraratag kita ani kalit lang miabot kalit lang pod mo biya
2: pinawa
0: salira jud kayo ang panahon. Anyways, atong i-enjoy ang mga time mga katropa nga aniya pata tikaw-tikaw pata aning kalibutan na ay not all the time mga katropa, no, narang kita dress kalibutan
2: pinawa
0: umabot yun ang time nga mag-end na po ang atong contract. So we need to enjoy. I-enjoy yun na itong mga katropa. Kaya sige kagool. Dili sige ga, you know. Dili sige hinuktok ni Sdaplin. Dili magsige tulala di Sdaplin. Mas may pa mo katawa ka diha katropa. Bisag ikaw lang isa katawa.
2: Pinawa!
0: Diba? Sometimes, shout out diha sa mga in love karong mga orasa, no? I know makarelate po ka ani mga katropa. Kanang kaning busy ka, for example, ihugas kag plato, or nagkaon man ka diha, nagluto ba ka? Nagi panahon mga katropa nga, nakai mo kalit nga musulod sa itong huna-huna. Ilabi na good mahuna-hunaan ang itong mga moment nga. Makatuo ka nga, murag di ka makatuo nga nung nahitabo to. Tapos makasmile ka nga, di ba? Makasmile ka maghuna-huna, bisag ikaw lang isa. Makatawa ka maghuna-huna nga, ala? Gano'n man to. Basta makakatawa ka, gigilig ka. Napoy time nga makakatawa ka nga, murag ka nang naulaw ka, pero nabuhat ni mo to nga. Nga moment.
2: Pinawa!
0: Diba? Shout out sa mga in love diha. Stay strong! And shout out sa itong mga viewers na hilabinigid sa tuang mga katropa din, no? Kay Martin Navarez. Hello, katropang Martin. Good morning! Pa-shout out ko kay Mario. Tunggayan, why trabaho? Standby lang daw siya. Rest well. That if you really

0: naiplano si God nga if ever malampasan mo na siya nga problem. At least next time kabalo na kaon saon paghandol.
1: Pinawa.
0: Iba kabalo na kaon saon pagdala.
1: Pinawa.
0: Kabalo na kaon saon pag-solve. Ayun na nga problem. Actually sa pag ana sila mga katropa, ang word nga move on. Dali lang siya istoryahon. Pero lisod kayo siya buhaton. That is true. Based po sa mga experience, observation po natin, no? Lisod yun siya buhaton. Dali lang siyang ilitok or dali lang siyang istoryahon. Pero pag abot ganyan sa action, maglisod yun ka. Pero it depende, mga katropa, nakadepende na siya. If ever, ikaw, decidido yun ka nga. Mag-move on, decidido yun ka nga lampasan na nga sitwasyon. Wala yung makatabang sa ito, mga katropa, only yourself. Bisan saan para magtumbling-tumbling, tuwad-tuwad, og nang tambag. Bisan saan para magligid-ligid, og tinambag. Pero kung ikaw, walang yapon kay action, useless. Pero noon, sabayan natog action, sabayan natog panalangin. And ato lang gid siyang di lang gid nato kay siya kanang i-feel gid nga sakit kay siya.
1: Pinawa.
0: Yung i-feel nato nga sakit kay siya, mga katropa. Maluya man ta. Diba dapat dili nato imahin nga sakit siya. Ato lang i-enjoy ang kasakit.
1: Pinawa.
0: Diba? Ay, sigil goal diha, Ate Ganghan. Lavan lang sa life. Muasa ka mo adto. Amping sa imong biyahe. Amping diha sa imong transactions. And be brave. Hello, good morning sa itong mga Team Ungo dali na side. Buntag udto, magabi. Gusto kayo mangungo?
1: Pinawa!
0: Mayong buntag sa inyo, ano? Sa inyong kabuntagon? Nabungkag na ba ang tinapok?
1: Pinawa!
0: Pero sa paman nabungkagon, mga katropo, ngayon nag mo... Dako na kain tapuko, dako na kayong bungkagunon. Anyway, sa nga tuwang hotline, 0969-333-0537. Mga katropa, mag kaulaw. Request lang man nyo sa inyong mga favorite songs. Ano mo yung mga panawagan diyan, mga katropa? Ibuha kayo sa tuwang comment section. And siyempre, shoutout sa tuwang mga katropa diyan, no, nga na ay ginabati. Ginabati nga, something nga di masabot. Kasakit sa dughain, kakapoy. So far. Ana-ana tanan. Around 8, alas 11:20 sa kabuntagon. Up next, mga katropa, pangako. Para sa mga katropa nating pinangakuan.

0: Oras sa Pilipinas, alas 11.34. 11.34 in the high noon. Nakatrapang oras, hatod ka nato sa Turbo. Napalangan ka ba sa performance? Dari na ta, sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo ay dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada. O sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Shout out sa mga katropa nato diyan nga nagwithungit na sa ilang mga paniud to eat well, walahan og biyaan, kusgan. Na share rest sa Superman kay Kapoy og biyahe. Shout out lang diri na siya. Hello Agaton Gonzales, shout out diha sa my publishing wine mid Sayamba. Yan sa mga katropa nato diha no sa my publishing wine mid Sayamba ko at ibadon. Yan sa mga Gonzales family. Yan shout out kay ati Melanie. Kay nanay, ang sa kaubanan pinyo diha no sa may Publishing 1 mid Sayap. Ano syempre sa mga Borja family. Yapot sa may Libungan area mga katropa no sa mga Borja family, Cusino family. Yan mga ayong uto diha sa inyong tanan no. Kasi init kayo ang kautuhon lavan gihapon. Lavan mangita og bugnaw nga suok. Maayong buntag sab kay John Lee. Anong good evening?
1: Pinawa!
0: Hello po! Maayong buntag, John Lee Gupon. Ayan, kamusta nga itong kabuntagon or kautong diya katrapang John Lee? And kay Albert Taburo, hello! And kay Glaisa Selmeron. Lilia so Monton. Hello, good morning. Kamusta yung kabuntago niya mga katropa? Naot nung nga okay lang atong panglawas. Sa mga katropa na to diha nga kanang dili makompleto ang adlaw kung dili makahigop og kape. Mga katropa sulay ang atong Santon Plus Coffee Max. Hindi siya basta nga kape nga kape lang. Virus ginatabangan niya nga maayo ang mga sakit. Ginabati nato sa atong kalawasan. Yan, shout out sa mga katropa na to diha no nga pirmi lang pod mabiti nilang pag loving loving. Yeah, shout out mga katropa para mas muligoy nabugahi pa ang relasyon ug magdugay syempre. Sulay ang turbo mga katropa, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing ni Mrs. While nagahulat mo nagahulat while naga oo nagahulat mo 30 minutes mga katropa higop sa Tag Santon Plus Coffee Max. Kabalaka kay FDA approve ni siya. Para sa mga kalalakihan nga dili jud kalahuta inigabot sa loving loving. Mga katropa, mapalit kini sa Lazada, sa Shopee o sa mga butika nga duol ra jud sa inyong mga lugar. Shout out kay Kuya AJ, kay Davao Igal, and kay katropang Rex Ordiniza, and syempre kay Jorski. Sa tuwang very very supportive ng mga followers. Kinamping-amping mo kanunay sa inyong mga transactions. Amping para dili malumping ang aping. Alright, alas 11.38.

0: Graphics, or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yoy o minto.
6: Paklarek sana.
2: Exciting!
7: Rated! PG.

oras sa Pilipinas, alas 11.52 sa kauduhan. 11.52 in the hoinoon. Ang oras sa tadka nato sa Santon Plus Gold. Gamasa 100% extract supplements at natural ingredients. Ano na yung malunggay? Mangosteen ang palaya, garlic o spirulina, Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Mayong udtong sa mga katropa na tulihano, naglatagaw sa kaudtuhon. Mayong udtong sa itong mga katropa diha, nagharay-haray na kay Busog naman. Shout out no sa mga nagharay-haray sila mga duyanan. Ay, medyo kayo sa feeling mga katropa no, kaya ganing for example, nata sa probinsya. Tapos, nata sa ilalom sa mangga. Nagduyan-duyan. Naminaw sa itong mga sunata. Grabe ka, perfect. Mayong uto diha no sa itong mga angkon, sa itong mga kuya. Mga nagpahuway. Yan, shout out sa itong mga katropa diyan nga mao pa pag-abot gikan sa ilang farm. Away pud pa nalag sa mga angkon. Kainit ka ayo. Unsaon na lang kung tapay magkasakita. Unsaon na lang atong pamilya. Shout out kay Proseso Paredes. Carla Avan Sinado, hello. Ayaw ito niya sa inyo, ano? And kay katropang Helen Cosino, watching from Italy. I'm a Margie Calzado, shout out from Midsayap. And kay Carmiz Ibubul, hello po. And kay Emanuelito Camajes. And of course, kay Chris Saplaran. Yan, maayong udto sa inyo mga katropa, no? Hi, Ronski! Murag halo, busog na. Nita dayon og buho para makarelax. Dito ano, murag halud ba? Halo siya ba? Kaya ganing, kung busog na, magpadaplin, makita og bugnong dapit para magpahuway. Talag halo, no? Lunch na, DJ. Sige po. Light po si Sassy. Light po si Sassy, mga katropa, para mas maging sexy na si Sassy. Para pagbalik natin ulit dito sa Davao, sexy na si Yong. Yes po, live na live tayo sa XFM Davao. Live na live. Shout out diha sa may... yan pala. Good morning, katropang DJ Sexy Sassy. Katlarix Aina, God bless you always. Hi, Mang Romilita. Bakaro. Mayong udto, Katlarix Aina, uy. Hi, DJ. Good morning. Hello, Ma'am Lian. Randy Ran Santisas. Mayong pagpaminaw. Thank you sa mga katropa nato nga nagmahal ka nato. Nagsuporta ka nato. Shoutout naman dyan, DJ Joseph Sadio Bastumante. Hello. Lunch date na po, ma'am. Sexy Sassy. Lunch lang, walang date. Ganon. Ano naman yan, or? Mga katropa, alas 11.56 na sa kautuhoy na. Wala tayong igong oras, mga katropa. We need to say bye-bye na po at this moment. Amping ka mo kanunay. Yan sa mga katropa na ito nung naning kamot, naning tiil. Alah, kamang. Kamang kita ni mga katropa. Importante tayo lumalaban. Mga katropa, sa ngalan sa itong station manager, Jasper Magonsha, o sa itong master control by Royce. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nagaingon, amping ka mo kanunay. Kaya ka nabuhi mga katropa, puno gyud sa pagsulay. Hangtod, sunod, higayon. Huwag na payugma. I can't remember. Bye-bye. Why you good to?

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
2: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacañang.
2: Dalawang Maynilad workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
2: Sa balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
2: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat daw na ibanta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay ipag-ugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay na insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report. Report.
3: Maiiktingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasama na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita ng mga ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakitang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
1: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ng impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na mga naunang testimonya at ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report.
1: Live report.
2: Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live.
4: Kumpiyan sa ang palasyo ng Malacañang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-aramtada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sunny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites nang bumigay ang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya, sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihag din ang Maynila ang paigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila.

0: Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagkapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aburlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng mensahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Live report.
5: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bala upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
6: What I want to do for the students when they come in here, we will change the doors, we will repaint them.
5: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalaang lokal na ikayati ng mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez at Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa senador na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
7: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media ngayon kaysa sa mga magulang.
5: ipinalam din ng alkalde ang kanyang

0: ang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban sa ilalim ng planong ito kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Nagpatupad ang bayan ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paaralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paaralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang pulisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at mahikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaklase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ano yung pagsisiyasat sa mga bag na mga estudyante ay bahagi lamang ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata XFM News.
3: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
4: Nahulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Chiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang magkating class. Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines sa Tuguegarao City. Mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkontak ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Diretso na tayo sa panahon, Katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, Katropa, low pressure area na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
3: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
1: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagi maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorm.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:29 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayan talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtuunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantada ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan na nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
6: Balitang sports.
1: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team. Nasasama, Katropa, sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pahunahan niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankle's surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angiolino Prigoni.
6: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan kaman. XFM News. XFM News. Nationwide. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santone Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon, ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron, ha, dito sa atin pong talakayan, mga katropa. Welcome na welcome ang ipong mga katanungan, ha. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Siyempre, tayo pinapakinggan nationwide sa atin pong mga XFM stations. Ganda rin sa atin pong Solid FM at sa iyo pong mga partner stations na nationwide na mga na-hook up na sa atin pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At siyempre, sa atin pong FB page ay live na rin po tayo, mga katropa, mga kaibigan. O sa mga gusto mong makapanood ng live sa atin pong mga programa at mapakinggan ang atin pong mga talakayan kahit sa amang panig kayo ng mundo, ay i-follow ninyo ang atin pong FB page, mga katropa. Yestro Health Inc., Yestro Health Clinic, and Yestro Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong handog na regalo, ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng atin pong live streaming para makasali, ha, sa atin pong Healthy Katropa giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating paregalo, mm-hmm, ay mabibigyan po ng Healthy Katropa giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makibahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health. At i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, mga kinakailangan gawin. Para malay nyo mamaya, kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. Sama po kami ni Doc Ron, ha, dito sa atin pong talakayan, mga kaibigan. Sa may mga katanungan, huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa atin po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store at All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano, ay pwedeng mabili ang atin po mga produkto, ha. Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga products at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa ating pong online shopping store, sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. Mm-hmm. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay may mga programang makakatulong na angkop sa inyong pangangailangan, mm-hmm, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, bio zapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa atin pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery na inyong pong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang atin pong mga Yastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Ka Inato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatang malapit mo tingas sa inyong lugar.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life.
7: The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo, mga kaibigan. Ito yung sakit na tumatama sa atin pong cardiovascular system. Doc Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease, at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganitong problema?
1: According partner sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
0: Dami.
1: Oh, 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So ibig sabihin partner na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao. That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage ng mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
0: Consistent yan.
1: Consistent yan.
0: Oo.
1: Every year po yan, partner. The alarming part is marami ang mga tao na nagdi-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam. Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag merong damage na sa katawan.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices. So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na partner, sa mga tropa nating nakikinig at nanonood ngayon, na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
0: Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas, ay siya yung top pa rin sa cause of mortality.
1: Yes.
0: Highly preventable naman pala siya, Doc. Lalo na, Doc, kung maalaman ng atin pong mga katropa, mga kababayan, kung paano ba nagka-functions yung ating cardiovascular system. Doc, bigyan nga natin na sila ng facts about how our cardiovascular system works.
1: Yes. Ang parte ng cardiovascular system po natin, it includes ang ating puso, ang ating dugo, ang ating mga ugat or arteries, veins, and capillaries. Ang puso naman po natin, kung titingnan po natin mga katropa, it beats 1,000 times or 100,000 times daily. Hamakin mo yan. Ganun yung trabaho natin. Trabaho ng puso.
0: Walang pahinga yan.
1: Walang pahinga yan. Mula nung ipanganak or mula nung nasa sinapupunan ang tao hanggang sa mamatay, hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. So kung titingnan natin na partner, na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nanggagaling ang issues ng buhay. O kapag maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman kung titingnan natin ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung ano, hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung ano, pagpintig ng puso. Hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin over many years, mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
0: Ano ba, Doc, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
1: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka ano talaga dito is atherosclerosis. Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat, kung saan ay nagde-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat, also calcification ng calcium O yung instead na ang ano, ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-accumulate doon sa ating arterial walls. Now, for a long time sa medical world, atin pong naiisip na ang pinaka ano, pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol. On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Kung hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin na sira doon sa ating ugat. Kasi mapapansin po natin mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod, may makita tayo partner na parang jelly. Tama doon na nakakover. Yun po ay cholesterol. Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage o pagdurugo. And that is the reason why ito yung pinaka ano, pinaka simple na ano, na illustration na kaya kong ibigay sa inyo. Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang ano, ang pinagmumula ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck. Kasi nandoon lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog. So, yung ano, yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol. At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandoon. Pag nag ano na, pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle. Oh, edi ngayon iisipin ng ating ano, ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto? Ngayon naman ang mangyari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, kaya nagkakaroon ng calcification. Kaya kung titingnan natin ang arteriosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito partner is yung tinatawag natin na inflammation sa ating katawan. No?
0: Yung iba kasi dok, galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol. Kumbaga ayaw na ayaw nila ano na yun ay napapasok sa pangangatawan. But the fact is nabanggit mo ano. Mali yung pagkaka-interpret
1: natin. Yes.
0: Oo, doon sa mga bagay na yon.
1: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, mga partner, no? And also doon sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function. Kasi yung cholesterol is produced by our liver. No, pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung ano, yung lipoproteins, meron nilang HDL, LDL, VLDL, and meron pang 13 subtypes ng klase ng ano, ng mga ano, ng lipoprotein. Yun ay carrier, yun yung kumbaga bangka yan ng mga nutrients, and also bangka ng mga ano, ng mga sakayan din yan ng mga dumi palabas sa ating katawan. So yan po ang primary is yung arteriosclerosis, and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng atherosclerosis, nagkakaroon ng isang tao ng hypertension or high blood pressure, which is mostly tinatawag natin na silent killer. Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack, o di kaya nagkaroon ng stroke. Kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number two, kapag mataas ang LDL cholesterol. So explain naman natin next time kung ano yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol sa mga susunod na ano natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol, and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At ang nangyayari kapag itong LDL cholesterol ay nao-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation doon sa ating ugat.
0: Kumbaga yun yung cycle niya, no? Pag may inflammation, mag-attach doon yung LDL mo, tapos mas magko-contribute pa yun ng mas maraming pang inflammation ulit.
1: Kapag na-oxidize na siya. Kasi pagdating doon, nag-na-oxidize yung LDL kasi kinakain siya nung tinatawag natin ang ating immune system. Mm-hmm. Kasi foreign siya sa ating ugat. Oh, eh. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya, kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So LDL, nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema, mas lalong dumadami yung bara, mm-hmm, sa ating ugat.
0: Oh, oh.
1: Okay. Number three is yung tinatawag natin na chronic inflammation. Mm-hmm. So, saan ang gagaling itong chronic inflammation? Number one, poor diet, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit marami sa atin ang merong sakit sa puso, marami ang may mga problema sa kidney, marami ang may diabetes. Mm-hmm. Ang sarap natin kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam, mm-hmm, tapos maraming kanin. Ang nangyayari sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagko-cause po ito ng pagtaas ng blood sugar level, mm-hmm, sa ating katawan, nagko-cause ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagko-cause ng tinatawag natin na inflammation. Oh. Number two is itong paninigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number three is obesity. So kapag obese ang isang, mm-hmm, tao, ito ay indication na pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections. And ito, kalimitan na nababypass sa partner, mm-hmm, ng ating mga kababayan is ang kanila pong health sa ngipin.
0: Mm-hmm.
1: O kapag ka may butas ang inyong ngipin, this causes tinatawag po natin na chronic infections, mm-hmm, sa ating katawan. At yan po ay nadadala, especially kapag ka nagnanana, mm-hmm, yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun, mm-hmm, po ay nagko-cause ng inflammation at nagko-cause ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes, and yung tinatawag nating chronic stress.
0: Mm-hmm.
1: Ito isa sa trivia na masasabi na maibibigay po natin sa mga katropang nakikinig natin is, alam nyo ba na merong mga tao na mababa, normal ang kanilang cholesterol level, pero, mm-hmm, nagkakaroon ng cardiac arrest at stroke,
0: mm-hmm,
1: kapag ka ang isang tao ay merong tinatawag natin na stress. Sobrang stress.
0: Mm-hmm.
1: At isa po dyan, yung tinatawag natin aneurysm. Marami po sa mga kababayan, mm-hmm, natin. Isa sa mga sikat is si Jovet Balduvino. Batang-bata pa talaga, mm-hmm, yun, partner. Namatay ng dahil po sa aneurysm. So isa po yan sa mga sakit ng cardiovascular disease. Ano? And also, number four is yon, diabetes. Pagka mataas ang ating
0: sugar.
1: Mataas ating sugar, nasisira ang ating mga ugat, ang mga nerves. Kaya mapapansin ninyo yung mga may diabetic is namamanhid ang paa, mm-hmm, parang may tumutusok-tusok. And also it destroys our kidneys, mata. Kaya yung mga may type 2 diabetes, yung tinatawag natin na diabetic retinopathy,
0: mm-hmm,
1: is lumalabo ang kanilang paningin. Also, it destroys our heart,
0: mm-hmm,
1: mga katropa. So, smoking, obesity, and ito is yung tinatawag natin physical inactivity.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag natin na partner na sedentary lifestyle. Kapag kapalagi nilang nakaupo sa opisina, that is the reason why exercise is a great thing na kailangan po nating isali sa ating daily routine. Kung hindi man araw-araw, at least most of the time, mag-ehersisyo po tayo. Mm-hmm. Kasi ito ay nagkukos yung tinatawag natin na nagpapahina sa circulation ng ating dugo. Kasi kapag hindi po tayo nag-exercise, yung ano kasi natin, yung calf muscle, mm-hmm, yun po sa bandang binti po natin, yung calf muscle, yan po ay tumutulong na mag-pump ng dugo sa, mm-hmm, ating katawan pataas. So that means kapag hindi tayo naglalakad o hindi tayo nag-ehersisyo, ang pumping, nagdidepende lahat sa puso.
0: Mm-hmm.
1: So kapag ka nag-exercise, is nababawasan yung tinatawag natin yung effort ng ating puso. So nakaka-relax yung ating puso. So physical inactivity, chronic stress, and also yung poor sleep.
0: Mm-hmm.
1: No, alam ay sa merong study sa Australia, partner,
0: mm-hmm,
1: na during sa summertime, nag-i-increase ng 20% ang case na tinatawag natin ng yung rate ng ng cardiovascular disease, mm-hmm, problem. 20% ang increase. And then kapag bumalik naman sa summer sa springtime,
0: mm-hmm,
1: bumababa ng 20%.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang nangyayari doon sa Australia, nung nakapunta ako sa Australia, Sisikat ang araw alas 7 ng umaga, lulubog yun alas 10 ng gabi.
0: Grabe.
1: So mahaba ang panahon. Kaya meron silang tinatawag na daylight saving. Binabawasan yung oras ng binabawasan yung oras ng tinatawag natin ng araw para mas maaga silang matulog. Pero still, kahit na meron silang daylight saving, ang nangyayari, tumataas pa din ang cardiovascular disease. So isang oras lang yun ha, na diferensya sa tulog. How much more? Kaya doon sa mga nagtatrabaho na tinatawag natin na graveyard shift. Kaya nga tinatawag na graveyard shift kasi kapag pinapatuloy ang yung shift na kapag gabi ang trabaho, umaga ang tulog, graveyard talaga papunta. Kaya mga katropa doon sa mga hindi naman nagtatrabaho tapos kung sa Bisaya Pabilar or Puyat kayo ng Puyat, yan po ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. This causes hypertension, obesity, diabetes, and heart disease. Ang nangyayari kasi, bakit nagiging obese? So, nagpo-problema yung tinatawag natin na hormonal function. And at the same time, kapag kagising ka sa gabi, anong gagawin? Kakain na naman. So, instead na magpapahinga yung katawan, kakain na naman, ang mangyayari, nagiging obese talaga. So, it disrupts hormonal function, disrupts our, yung tinatawag natin, ating heart function. And kapag kapag na-disrupt yung hormonal function, connected na naman yan doon sa stress natin kasi tataas yung stress hormones natin kapag hindi nakatulog ng maayos. So those are mga points, partner, yung tinatawag natin, ang mga dahilan ng tinatawag natin ng cardiovascular disease.
8: The secret of health. Sandzone Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandzone. Mabibili sa mga butika.
9: The secret of health.
0: Ano naman, Dok, ang mga signs? Ano yung mga pagkakakilanlan ng problema na cardiovascular system para at least kahit pa paano maging aware yung ating po mga katropa, mga listeners natin sa ganitong problema.
1: Number one is pagmataas ang presyon ng dugo. So hypertension, that is one na pagkakaroon ng tinatawag natin na cardiovascular disease. Number two is paninikip ng dibdib. And also parang sinasabayan yan ng parang burning sensation.
0: Mainit na pakiramdam.
1: Kung minsan is sumasabay din dyan yung GERD or reflux, gastrointestinal reflux. And also mabigat na paghinga, nahirapan na huminga. And especially during sa activity. Merong iba, meron na akong pasyente na na-encounter, maglalakad lang, 5 hanggang 10 hakbang, wala na, nahirapan na, hingal na. So those are, isa sa mga signs and symptoms. No? And also, kapag nararamdaman, ito nasasabi at alam ng mga common na mga katropa natin ito, is kapag sumasakit ng batok. Kapag sumasakit ng batok, tapos umaabot na sa inyong panga, umaabot na, kapag umaabot na sa shoulder, balikat, yan ay early signs ng tinatawag natin ng warning signs ng heart attack. No? Also, fatigue, especially unexplained fatigue. Palaging pagod ang katawan, kakagising lang sa umaga, pagod pa din.
0: No?
1: And doon naman sa mga kababaihan, ito mas palaging nararamdaman kapag sobrang pagod, kalimitan is after that, is nagkakaroon ng tinatawag natin na heart attack. Swollen legs, that means kapag it's either kidney problem, kapag walang kidney problem, tapos yung paa ay nagkakaroon ng edema, is ibig sabihin hindi nagpa-function ng maayos, nagpa-pump ng maayos yung ating puso. Also, pagkahilo, poor circulation of the brain. Ito ay mapapansin natin doon sa kapag mapapansin nyo, pagkagalit, bakit galit? High blood, naha-high blood ka na naman. Bakit sinasabing naha-high blood? Kapag mabilis ang yung tinatawag natin, mabilis mairita yung isang tao, ibig sabihin hindi nagdadaloy ng maayos ang dugo sa utak. So hindi na-oxygenate ang utak. So kaya yun yung sinyalis, no? Yung pagkakaroon ng cardiovascular disease. Irregular heartbeat, fluttering, and skipping beats, arrhythmia, rapid heartbeat, yun yung tinatawag natin na palpitation, mm-hmm. and also cold hands and feet. Kapag kasi nasabi natin may cold hands and feet, ibig sabihin hindi nakakadaloy ng maayos yung dugo sa ating katawan, kasi ang isa sa trabaho ng ano ng circulation is to regulate yung thermal rate ng ating katawan. In case naman sa mga stroke, ito ang kailangang gawin, or ito yung mapapansin mo sa stroke phase, yung tinatawag natin na fast, na tinatawag natin na aberration, fast na mabilis. Ang F indicates face drooping. Mm-hmm. Kapag ka ang mukha is parang ano na,
0: bumabagsak
1: mm-hmm. and also namamanhid ang mukha. Mm-hmm. Arm weakness, hindi makagalaw, hindi na maiangat halos ang mga kamay. Speech difficulty, parang nabubulol, mm-hmm. Nang hindi
0: nauutal-utal.
1: Nauutal na hindi mm-hmm. naman, hindi naman siya nauutal, hindi naman siya bulol. And T is that is time to seek help immediately. No? Time to seek help immediately. Mga katropa, kapag nakikita ninyo yung klaseng mga symptoms.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin, ha, huwag palampasin at huwag niyong baliwalain yung mga symptoms or mga sinyales na naipapakita pagka mayroong ganitong mga problema. Okay? Mamaya po, ipagkapatuloy po natin, ito ang ating talakayan patungkol sa cardiovascular disease or sa ating cardiovascular system. Kung ano man yung mga natural na pamamaraan, kung paano po natin susugpuin ang ganitong problema at kung paano may iwasan, Doc, na magkaroon ng ganitong karamdaman at iba pang mga komplikasyon nito. Okay? So yung mga nice pong itanong, ha, patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doon lang po mga kaibigan, mga katropa, magbabalik ang programang
10: The Secret of Health.
11: Pangalan ko po Juan Batalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan pag naglalakad po ako papunta lang tindahan, pag sumakit po nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon narinig ko po sa radyo Yes to Health, kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad, tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Centrum Gold tsaka Centrum Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Centrum Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Centrum Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang paramdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Centrum Plus Gold tsaka yung Centrum Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa... Pero ang totoo talaga nagpapagaling dyan ang Panginoon. Kaya okay, nagpapasalamat ako sa Centrum Plus Gold sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
12: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas.
14: ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Pagkape, dapat Zanthon Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
18: Zanthon Plus Coffee Mix.
19: Zanthon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Zanthon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Zanthon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Zanthon Gold Coffee na.
19: Zanthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Laging napapaaral sa sakit ng katawan.
23: Mag-Zanthon Plus Herbal Oil.
22: Garantisado.
23: Maaasahan.
22: Sa sakit ng katawan.
23: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
22: Mag-Zanthon Plus Herbal Oil.
23: Ang pamahid na all-in-one
22: sa presyong magaan.
23: Zanthon Plus Herbal Oil.
24: The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa. Sa may mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kaibigan ay piling-pili na mga herb na nakakatulong na malaki sa atin pong pangangatawan. At mabibili po yan ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at gaya na rin sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Also available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga wellness clinic kung gusto yung maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan natin, sa mga FB viewers natin, ayan, batiin ko lang Doc Ron ang ating pong mga kaibigan, mga kababayan na naka-tune in at nanonood ng live sa ating pong programa. Kaya Sir Alfred Briones dyan sa BMTS. Ayun, malusog makikinig sa inyo po lahat dyan ha. Sa mga kapatiran natin dyan sa BMTS, Kabatang Chaong. At sa lahat ng mga taga Quezon Province. Ayan, malusog na makikinig sa inyo pong lahat. Kaya Doc Julius Lape. Saan to Doc? Sa Dait.
1: Dait.
0: Oh, kung hindi ako nakakamali, basta sa Bicol. Ayan, malusog na makikinig sa inyo po dyan Doc ha. At ganyan na rin kaya Ding Estrella. Ito, masugid natin to na viewer sa atin pong FB live streaming. Laging nagano Doc, laging humihigop ng Santon Gold Coffee Mix natin habang nanonood sa ating FB live. Ayun. O sa mga kababayan natin ha, ito maganda tong Santon Gold Coffee. Kahit na mainit ang panahon, umuulan man, talagang mapapakapi ka pagka nasubukan mo itong Santon Gold Coffee Mix natin. Dahil very healthy siya at nabibreak niya yung expectation ng mga kababayan natin na mga mahilig magkape. Yun nga lamang, napipigilan sila dahil sa mga itong hindi magandang reaction ng kanila pong digestive tract pag nakakapagkape. Ano? So ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin mga kaibigan. Ha? Yeah. Okay, sa mga gusto maka-avail yan, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar at hanapin itong mga produkto ng Yes to Health. O, sa mga gusto sumali,

0: kaya meron tayong mapipili na mga maswerte, ayan, na maubunot po natin, ha, at mareregaluhan ng atin pong Healthy Katropha give aways.
1: The secret of health.
0: Okay, Doc, pag-usapan naman natin itong mga paraan kung paano maiiwan ang ganito pong mga nararanasan.
2: Okay, number one dyan, partner, is yung tinatawag natin na nutritive prevention.
0: Mm-hmm.
2: So, prevent natin yung cardiovascular disease sa pamamagitan ng nutrition. Number one dyan na is yung tinatawag natin na pagkain,
0: mm-hmm,
2: is itong tinatawag natin na malunggay.
0: Mm-hmm. Very common.
2: Oo. And isa sa main ingredients, mm-hmm, ng ating Santon Plus at Santon Plus Gold natin, partner. So, ang malunggay kasi is rich in nitrates.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ang trabaho ng nitrates sa ating ugat, sa ating katawan, is pinapabuka niya yung ugat,
0: mm-hmm,
2: para mas malambot ang daloy o mas mabilis ang daloy ng dugo. So, hindi tataas ang presyon ng dugo.
0: Mm-hmm.
2: Number two is mataas din sa magnesium, which relaxes our blood vessels. Folate, na kung saan ay nagpapaganda ng ating ng ating ugat, nagpapatibay ng ating ugat, and also vitamin K. Another na na kailangan din ng katawan is itong tinatawag natin na omega-3 fatty acids.
0: Mm-hmm.
2: Kalimitan sa omega-3 fatty acids, ang source niyan is mga fatty fish katulad ng salmon, sardinas, and also mackerel. But then there is also study doon sa libro ni Dr. Neil Nedley,
0: mm-hmm,
2: na kung saan is objectionable na ang sources or yung fat sources na nanggagaling sa fish,
0: mm-hmm,
2: nang dahil po yun sa tinatawag po natin na mercury traces. Ang mercury traces kasi is nag-a-accumulate, ang tawag po doon is biomagnification and bioaccumulation ng tinatawag natin na mercury doon sa mga isda. Nakikita doon sa mga sa mga seaweeds, mas lalo doon sa isda. And kalimitan yung mga kasi yung mga tinatawag natin yung mga toxins,
0: mm-hmm,
2: especially yung mercury or yung mga heavy metals, partner, doon yan iniimbak ng katawan or katawan doon sa mga fats.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang nangyayari kapag kakainin natin yung fats, nakukuha mo yung omega 3, ang problema naman is na neutralize niya yung benefits,
0: mm-hmm,
2: ng omega 3. So best source

0: mahilig maggata, kung hindi mahilig maggamit ng
1: coconut oil.
0: So mas maganda na mag-supplements po kayo ng vitamin or premium D3 po natin, no? Mga katropa, sabayan po ninyo yan. Doon din sa mga hindi mahilig kumain ng malunggay o walang mapagtamnan, lalong-lalo na nandyan sa syudad, hindi na makakaluto ng malunggay, sabayan po ninyo ng Santon Plus Gold at saka premium D3, especially kapag meron po kayong problema sa tinatawag natin na cardiovascular disease, mga katropa. Liban doon sa fats, also berries. Katulad ng blueberries, strawberries, blackberries, ito po ay napakataas sa anthocyanin, and which is also powerful antioxidant.
1: Meron naman tayong mga ano, doc, din, di ba? Yung mga local berries natin.
0: Local berries.
1: Oo, solo mulberries, ganyan.
0: Mulberry, yeah. And also yung mga, meron din tayong blackberry yata.
1: Yung duhat.
0: Duhat, yeah. Yan, yeah. Duhat. Pagka matingkad ang kulay, dark ang kulay, napakataas niyan sa antioxidant.
1: Yun.
0: At isa din doon is yung mangustin po. Isa sa sangkap ng ating Santon Plus Gold. Also doon sa mga mahilig kumain ng kamatis.
1: Yan.
0: So, tomatoes are excellent source of lycopene, which is good for the heart. But then another tip na gusto ko pong i-share sa inyo, alam nyo ba na ang lycopene ay hindi nakukuha ng ating katawan kapag ka ang kamatis ay hindi lutuin sa oil? So nag-a-activate lamang ang lycopene na makukuha doon sa kamatis kapag ka ito ay niluto sa oil. Kapag ka magagamit naman kayo na magluto ng oil is it's either yung ano yung coconut oil o di kaya yung tinatawag natin na olive oil.
1: Yan,
0: wag po yung mga ano ha, wag po yung mga seed oils na kung saan is maraming herbicide and also yung tinatawag na sobrang heating process ang dinaanan. Another food na napakaganda para po sa mga ano sa cardiovascular disease is yung garlic. Isa na naman na sangkap ng atin pong ano ng ating Santon Plus Gold. So yung garlic ay meron po yung natural sulfur compounds na kung saan ay nag-i-improve ng ating circulation. Yan po ay natural blood thinner. Doon sa mga malapot ang dugo, kung gusto po ninyo, ito din ang papansin, kapag kumakain ako ng raw garlic, ang sarap sa pakiramdam, ang gaan ng katawan. No?
1: Ganun din ang tiisin lang natin yung amoy.
0: Doon sa amoy. Oh, kaya nga, kumakain ako kapag ano lang, kapag walang lakad. Kasi pag may lakad, sigurado talaga, malakas ang amoy. Pero napakaganda po sa katawan.
1: Pero kung ayaw nila ng maamoy, Doc, inom kayo, Santon
0: Plus Gold. Yeah. Yes, Santon Plus Gold po natin, mga katropa. Also, nuts, doon sa mga walnuts, almonds, pistachios, yan ay wala doon sa atin, dito sa atin. Of course, coconut.
1: Yan,
0: Also, kasoy, pili, yun po yung mga nuts na mga sources. Beans are excellent fiber na kung saan ay tumutulong po sa paglinis ng ating tiyan at tumutulong na pagandahin yung circulation ng ating dugo. And sabi sa ano sa research, ang kapag tayo ay kumakain ng beans, this reduces cardiovascular disease up to 75%. Meron pong research niyan. No. Also avocados, number one good source ng ano ng fats. Liban po sa coconut, sa nuts and also sa fish is avocado po. So avocado rich in potassium, healthy monounsaturated fats, and also olive oil, kapartner, extra virgin olive oil supports healthy blood vessels and reduces inflammation.
1: Ayan ang mga choices na pwede po ninyong pagkuhanan na mga makakatulong ha para maiwasan natin ang cardiovascular diseases. At if ever meron na tayong cardiovascular disease, ay mapigilan natin yung paglalapo nito, mga katropa.
0: Dagdag ko pa, partner, pala, bago ko makalimutan, is yung tinatawag natin na exercise.
1: Yun.
0: So, walking 20 minutes a day, ito ay nagbubukas ng ating capillaries. Ang ating pong capillaries ay yung pong mga pinong ugat sa ating katawan that expands up to yung tinatawag natin na 60,000 miles. So yung 60,000 miles, pwede niya nang ikutin isa't kalahati ang buong mundo.
1: Grabe.
0: So ganun yung pagka naglalakad tayo. So just walking 20 minutes a day, you don't need to jog. Hindi mo kailangan yung mag-jogging na sobrang layo or mag yung tinatawag na magtakbo ng sobrang layo. Just 20 minutes walking a day, magbubukas na yan at lalong napakaganda po yung tinatawag natin pagpalakas ng inyo pong puso, and also that reduces stress, exercise.

0: This reduces stress, reduces also inflammation sa ating katawan. And also, kapag ka naglalakad kayo, naiinitan po kayo, lalong-lalong doon sa mga may diabetes na nag-complicate doon sa puso. Kasi ang kalimitan complication ng diabetes is sa puso. Kapag ka nainitan po tayo ng 20 minutes a day, nag-i-increase siya ng metabolism ng sugar up to 45%. So, nag-i-increase siya ng production ng insulin sa ating katawan. So, nagpapaganda sa ating pancreas. Ganun po kaganda ang exercise, lalo-lalo na po yung walking, liban doon sa tinatawag natin na nutritional prevention na ating pong gagawin, mga katropa.
1: For some reason, tinatawag nila ang walking na one of the best exercises. Dahil yun ang isa sa pinakasimple at kaya mo siyang gawin consistently.
0: Yes.
1: Oo. Iba kasi, Doc, nagja-jogging o tumatakbo. Ngayong araw, tatakbo ng mga 5 kilometers, 10 kilometers. Nako, kinaumagahan, wala na.
0: Wala
1: hindi
0: na.
1: Hindi consistent. Wala, pagod na eh.
0: Oo. Pagod at saka mayroon na.
1: Tinamad na agad.
0: Hindi pa, hindi pa nag-stretching bago magtakbo. Hindi, hindi pa maulan. Sabi-saya pa. Hindi pa maulan.
1: Ang sakit-sakit sa katawan.
0: Sa katawan.
1: Wala na. Pero pag walking,
0: hindi.
1: Napakaganda kasi una-una kayang-kayang mo siyang i-consistent mo siya, no. Kumbaga napakasimple lang niya, mga katropa, ano, na kaya nating gawing araw-araw, ano?
0: At kayang gawin kahit nung mga may sakit na.
1: Oo.
0: So kayang gawin kasi kapag may sakit na, yung iba hindi ka na makajogging, pero walking kayang-kaya talaga. So that means meron pong solusyon dun sa may mga problema sa cardiovascular disease. Gawin po ninyo yung ating pong sinabi with regards sa nutritional value, nutritional therapy, and also yung tinatawag natin exercise. Isa din sa pinaka-the best na pwede po naming i-share sa inyo para po kayo ay mabigyan ng tinatawag natin na specific supplementation. Bumisita talaga sa ating clinic, sa Yes to Health Clinics po natin, mga katropa.
1: At isabay niyo po, huwag kalimutan, isabay ang pag-inom ng ating pong Ultimate 3, ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ating pong Premium D3.
2: The secret of health.
1: Yan, sa mga
2: alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Bago tayo tumawag, Doc, sa pagsagot sa mga katanungan natin, mga kababayan, i-announce ko lang po, ha, ang atin pong gaganapin na Yastro Health Wellness Consultation and Counseling. Ito po ay gaganapin dyan sa Santiago City, Isabela, particularly sa Barangay Sinili. Yan. Nandiyan po ang ating naturopathic doctor, Doc Ned Castro, at ang buong team ng Yes to Health para mag-conduct, Doc, ng practical health and wellness tips, disease prevention strategies, natural remedies and lifestyle modifications, para ito, kumbaga package na, no? Mabigyan ng sapat na kaalaman at mabigyan ng mga tips, ano, ang mga kababayan, even life hacks, ano, health hacks, kung paano po natin mapanatiling malusog ang atin pong pangangatawan, ha. At yung meron tayong mga services din, ha, katulad po ng Therahertz therapy and Biozapper therapy and other more, ano. So kung gusto niyo pong masubukan 'yan, mga katropa, mga kaibigan, ay puntahan nyo po, ano, ang gaganapin na Yastro Health Wellness Consultation and Counseling dyan po sa may Barangay Sinili, Santiago City, Isabela.
0: Grab the opportunity doon sa mga katropa natin dyan sa Santiago, kasi paminsan lang yan pupunta si Doc Ned kasi palaging nasa clinic. Kapag kapinuntahan kayo dyan sa barangay ninyo, napakagandang opportunity po yan na kung saan ay magpakonsulta kayo. Libre po yung konsultasyon natin dyan, mga katropa, ano. And also, doon sa mga bibisita sa ating clinic, mga katropa nating bibisita sa clinic, ang atin pong mga natural mod, yung tinatawag natin nga healing modalities, napaka-unique po. Dito lang po yan sa Yes to Health Clinic, mga katropa.
1: Pwede kayong kumontak pala, ha, sa kanilang numero 0910-081-7529. Ang exact location ng gaganapin po natin na Yes to Health Wellness Consultation and Counseling, dyan po sa May Alfonso Street. Ano, ito pala sa clinic natin, ano. So yung Yes to Health Consultation diyan sa Barangay Sinili, ayan. At i-check niyo po, mga kaibigan, ano. Itong ano ba 'to, Doc? Wala nakalagay yata na ano, na date. So i-announce natin sa Monday. Ayun. Sa next Monday. Next Monday. Ayan, oh, next Monday ha. Mga katropa natin dyan sa may Barangay Sinili. Abang-abangan nyo po ang atin pong Yes to Health team na susugod dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Okay? Doc, sagot tayo ng ilang mga katanungan ng atin pong mga avid listeners. Doc, tanong ko lang po, kung before after meal ba ang pag-inom ng Vision X Plus? Si Jeneline Lapay po ito ng Isabela. Salamat po.
0: General speaking, ano yung Jeneline is kapag ka soft gel, pinakamagandang inumin talaga yan before meal. So kapag kainom po kayo ng Vision X is before meal, 30 minutes before meal po ninyo inumin. And pagka nag-supplementation po kayo ng Vision X at meron kayong problema sa mata, straight po ninyo talaga isang buwan so that makita ninyo ang changes. Kasi most of the time, ang ano kasi, ang changes na makikita natin within 4 to 5 weeks. So kapag umabot kayo ng 1 month, makita ninyo. Kasi yung iba, gustong pag-take isang linggo, dalawang linggo, makikita na agad ang changes. Meron din naman na mga pasyente natin or mga ano natin, mga bumibili ng products natin na ganun kabilis yung response ng katawan nila. Pero pag mag-supplementation kayo ng Vision X, straight ninyo 1 month para makita ninyo ang changes. And mas maganda kapag malubha na talaga, high dose po ninyo ang supplementation, double dose po ninyo, dalawang soft gel 3 times a day.
1: Doc, another inquiry, Doc. Mahina po ang katawan ko, 55 years old na po ako, payat at mababa ang timbang ko, nasa 34 kilos lang po ako. Ano po ang pagkain ang dapat kong kainin para tumaas ang timbang ko at lumakas? Salamat po.
0: Underweight. So kung titingnan natin underweight, ang pinaka problema natin dyan most likely is yung tinatawag natin na absorption. Kapag hindi maganda yung absorption ng katawan, of course ang nutrients hindi mai-deliver ng katawan doon sa ano, doon sa ating parte ng sa mga muscles natin para mag-build up ng weight. So ang nangyayari, kalimitan na cause ng problema ng pagkakaroon ng underweight or malabsorption, titingnan yan, isa sa tinitingnan po natin yan sa clinic is kapag kayo ay mayroong tinatawag na chronic constipation. So kapag kalimitan sa mga ano, may mga malabsorption problem, may chronic constipation talaga yan. Kaya pinaka ma-advise ko doon sa texter po natin, pumunta po kayo sa clinic para ma-assist po kayo ng maayos. So kasi kung titingnan, kapag wala namang ano, chronic yung tinatawag natin chronic constipation, baka mamaya is mababa yung ano, yung tinatawag natin good bacteria sa ating tiyan. Kapag mababa ang good bacteria sa tiyan, kailangan din ng bibigyan natin ng ano, supplementation ng good bacteria. Meron po tayong Sporbiotics and some other food supplement para po gumanda ang timbang. Ang pinaka the best po na ano na mga pagkain, of course yung mga yung ano, katulad ng avocado, katulad ng mga nuts. But kahit nagaano dami kainin mo ng nuts and mga avocado, kapag merong malabsorption, mahirapan talaga kayo. Kaya pinaka the best, pumunta po talaga kayo sa ating clinic para po kayo ma-assist at mabigyan po kayo. Libre naman po ang ating konsultasyon, katropa.
1: Yun ha. So mga kabayan natin dyan, na underweight, ano? Hindi ibig sabihin naman na payat ka ay unhealthy ka na.
0: Unhealthy.
1: Pero maganda pa rin talaga na nasa normal yung timbang po natin, mga kaibigan. Siyempre, nakaano din yan, nakadepende rin dyan yung kalamnan natin, yung lakas ng pangangatawan po natin. Ano? So yun, sa nabanggit ng Doc na mga pagkain, and of course, yun nga Doc, yung iba kasi kain ng kain. Malakas naman kumain yung iba. Problema, hindi talaga na-absorb ng katawan nila na maayos.
0: Sa tiyan talaga. Yung mga
1: kinakain nila.
0: Sa tiyan talaga.
1: So, kinakailangan may isayos po yun yung absorption ng pangangatawan po ninyo. Okay? Kaya bisita kayo sa mga wellness center natin kung saan man malapit sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Okay? Doc, bago tayo magtapos, ay akin po munang babanggitin ang atin pong maswerte na mababahagian ng atin pong Healthy Katropa giveaway. Ito po, si Ding Estrella.
0: Congratulations po kay Ma'am Ding Estrella.
1: Sa avid viewer natin sa atin pong FB live stream. Ha? And congrats po. At keep on tuning and also keep on using our products. And which is napakaganda para sa atin pong pangangatawan. Okay? Doc, baka ipahabol ka pa minsan sa ating pong mga tagapakinig.
0: And palagi pong abangan, araw-araw po ang ating programang The Secrets of Health kasi dito po ay mabibigyan po kayo ng mga updated information with regards sa health at kung paano gamutin at paano matulungan na makarecover kayo sa inyong mga karamdaman sa pamamagitan lamang po ng natural modalities, walang side effects, walang harmful effects sa ating katawan, and at the same time, siguradong matutulungan na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
1: Maraming salamat, Doc Ron. At maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
5: Kaklarex sana.
6: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
5: Kaklarex sana!
6: Exciting!
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
5: Kaklarex sana!
6: Exciting!
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa goyang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sugus sa may pamatasan, yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyo, tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatag ug pagtagad karong adlang Lunes, kining usa ka babae nga taga Panglao, Bohol. Kung diin mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DJRC, palihog nga tagu ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anyos, ninyo og du nanay o sa kaanak. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan niya nga part, apan diha ang gihapon ni Mudag. Aya! Dili mag-uolge kung unsa may tambag ni mo, DJ RC, amo nang gihapong sundon. Di na na ko dugayon ang ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ning giuluhan nga buta sa gugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amil?
2: Oh,
1: nganong imong buwagan si Amil, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyad ni Jerome.
1: Unsa tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amil, mao ba?
2: Basta. Kay mao ka ng akong desisyon, baby.
3: Unsa? Buwagan ko nimo?
2: Gikasubo ko, Amil. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ang atong relasyon.
3: Tina, ayaw kong inaani. Manang, anong kalitra man na imong desisyon? Wa ba siguro kayo dahimong sa dyanin mo? Ha? Mang, ayaw kong inaani. Please, maluoy ka. Kung unsa man gani, kung unsa man itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni mao ang sulbad sa itong problema.
2: Gikasubo ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: Imong gideng ipalabis si Jerome? O imong gibuagan si Amel, mauba?
1: Natural. Adtugid ko sa malipay ko.
0: Og nalipay na ka. Nga doon ay nakilat tungod ni mo.
1: Oh, baby.
0: Wa ka ba may paw? Nga hapit kad mamatay si Amel. Tungod kay buot kini maghikog. May nalang gani kay nabantayan siya siyang mama. Og wa makabadayan siya pagkamatay. Una ko na dayunan ba siya? Malipay ka?
1: Ah, problema na na niya.
0: Tina.
2: Salamat. Salamat, Tina. Gagidawat ni mo akong gugma. Dagan kay salamat.
1: Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Jerome. Mahal kit kaayo.
2: Dili ka magmahay sa imong pagdawat sa akong gugma. Dili ka magmahay.
1: Di ginako ni mahayan, Jerome. Dili.

Quiero

0: Buwagi na na si Jerome, uy. Balik ito si Amil.
1: Naaka na sab anak, ha?
0: Tungti nakita na ko. Nga dako kayong kalahian, Tina. Dako kayo og diferensya. Buutan rin kayo si Amil. Inkumpara ni Jerome.
1: Baby, kung gusto ka nga mag-amiga paghihapon ta, ayaw gid siya daota. Ayaw siya ing naana sa pagsulti. Nakasabot ka ba, ha?

0: Ay, na ko sige kuyog ang baby.
1: Jerome.
0: Sige mo kuyog. Basta kung sa'yo, panultian ang babayhanan ni mo. Klaro, biya kayong wala siya magkagusto na ako. Mga yan na sige yung kuyog niya. Ayaw na siya amiga, ha?
1: Jerome, ayaw sab na ipangayo din ako. Nakahibaw kagyot nga, suod na ko siyang amiga.
0: Ah, basta! Huwagi ko magkagusto niya. Ay, ikaw lang. Basig mo na hinundan nga, magkaaway ta.
1: Jerome!

0: pinagyod gusto ni Jerome nga makigsuod ko o makigkuyog ko ni Bebby. Sa tinan lang si Bebby lang nga ko ang suod nga amiga. Gilibog ko tungkol sa akong buhaton tungod kay di ko gusto nga mawa ang duha. Pero dili pod ko gusto nga mawa ang among relasyon ni Jerome. Maong gatago-tago mi ni Baby kung magkita mi. Mura na normig kami ang managuyap. Kalikayan na ginako nga masuko si Jerome nga hinako DJ RC. Niya, maokin eh. Ang nahita po.
1: Tina, may kinagkita ta. Ganina rin ko nangita ni mo. Mahinong danon kini akong toyo ni mo.
2: Oh, unsa ba ka na?
1: Si Jerome. Si Jerome ba? Daan pagyod ko nga nagbino ang ragina ni mo. Tungkol kinakita anak ko siya. Kaduna si kuya nga babay. Ug sweet kay sila ng lakaw. Tina, naunsa ka gud?
2: Unsa man ka? Ha? Tibog ka ni Jerome?
1: Tina, unsa gud na imo gipanulti ha?
2: Ayaw na kanta. Nakahibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mausa imo ang magustuhan. Unsa man? Wa ka makontento ni Amir? Ha? Buwag na mi. Sulo na ni mo siya. Unya karon si Jerome na sa langi mong dauton? Huh. Ayaw na pakita nako. Dili na ta amiga. Nakasabot ka? Dili na ta amiga.

0: sama kah? Ha?
1: Jerem, kesakit ke saya menggunit aku.
0: Oh, sama. Di gede kamu tu masa aku gusto, ha? Kapila na tika ina, nga ayaw pagpadaon ni Bebe. Pero doon ay nakasultin ako. Pero kita mo si Bebe.
1: Pero naging istorya na siya na ako. O nagpahibaw nga, doon akakunoy, babae nga ko yung sweet pangyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na lang siyang sulti, ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay, wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
0: O niya, mitausap ka.
1: Walagi, wa ko mutuon niya. Ikaw lang ang akong tuhuan, Jerome. Ikaw lang.

0: Jerome?
1: Ano?
0: Kuyog kikog maha. Birthday sa akong mama. Unya, ako ang papangumprahon niya. Kuyog kikog ba?
1: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
0: Oh.
1: Ikaw na lang good.
0: Jerome.

0: Jerome, nanong tagsa ka na lang mupakita na ko.
1: Sabdara ko ko. Kay baugin na siyang busy kay ko. Ako di ka masabot, narani mo. Basta ako, busy ko.
0: Jerome,

0: Mura na gano'n. Nausap ka.
1: Ayaw na huna rin mo eh.
0: Lahi ka na gitsa una, Jerome. Lahi ra.
1: Oh, narinig mo lahi na magsabot. Ilum na ano eh. Kapo, ibali mo.

0: Hoy, may daot mang katina.
1: Doon kaya na may nagkabantay si mama ni mo nga mura magkag may hugo ka.
0: Unsa man, may problema ka? Ha?
1: Ay, sulte be. Sultehe, Miss Mama ni mo. Masig, doon na kay ginadala. Ginadala nga problema. Be. Sultehe, Miss Mama ni mo. Basig doon na kay ginada diha nga problema. Maong bidaot ka.
2: Wa pa.

0: Kinsa tong imong gikakis ka ganiha, ha? Jerome?
1: Migara to na ako, eh.
0: Doon na ba'y amiga nga magkis?
1: Hilom, ragot?
0: Di ko mo hilom. Hangtod nga mutugan ka na kung kinsa ka tong babayhana.
1: Kuwong pala!

hayop ka, Jerome. Hayop ka! Dako man utakay nga akong pagsalig ni mo. Dako man utakay nga akong gugma ni mo. Pero nga nung imo magkungiingon ini, nga nung ma, nagmahayot ko. Nga nung nagpadapak ko ni mo, nagmahay ko.

0: Wagi lagi ng tawhan, ha? Anad lang siya panapat ni mo.
1: Di na cute ko niya, day. Di na cute.
0: Wapagani mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung malminyo na mo, no? Ayan na gina siya baliki, ha? Paningdiki gina. Ayaw gina baliki.

0: Gina!
1: Oh, baby! Abi na ko, gay ka na ni Jerome. Nagkuyog naman sa lagi mo.
0: Di ko makalikay niya, Day. Ang kunon ko nga, love kay na ko siya.
1: Bisag kulatado na ka?
0: Andam ko mag-antos, Day. Tungudog alang sa akong kugma niya.
1: Ambot lang yun ni mo, Tina. Ambot lang yun ni mo.

tinuod ba nga adunay buta sa gugma? O magpaabot ba kong mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero ngano man bisan pag ginakulata ko niya, DJ, ang akong gugma niya di mawala. Mahadlo kong mawaha si Jerome na ako, DJ. Kay paminaw na ako, siya lang ang taong may gugma na ako. Sa puton man sa taan niyo eh. Angay ba nga biyaan ako sa hingpit ang akong best friend, alang palabihon na ako. Aron lang palabihon ako ang akong karelasyon. Umsamang yun. Angay ba nga buwagan ako ang akong gikarelasyon karon? Magsige man siya panapat na ako di man ikapagutan na hindi na po talagang itatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magigbuwag ko niya iya kong patyon. Unsa may akong buhaton ani? Palihog tambagi ko ninyo inyong magtatampo ginakulata. Tina, ambot na lang mo, Tina. Oy, Tina. Si Tina. Takang salamat. Ugma, okay niya nga akong X-rated stories.

0: kayo ko. Musugot nga di ka malo. Asa ko musugot. Ano na? Hawak mo pa rin ba ang beat?
1: Ayaw!
0: Sa mga katropa na itong excited na mo advice. Oh, diba? Nagigigil ako sa'yo, be. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gustong-gusto na kitang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapong-gapong ipalabi ang akong humanitarian law. Ano daw? Open na nga itong linya. 0995-994-6868-0928-5508-727-0928. Okay, bahala naman. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niya nang sabu... Ay, hindi, sabunutan. Wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello, dia sa Medalia family all the way from Orgilio, Cebu City. Grabe naman yan. Ang mga Medalia family na yan. Nabi na si Reniel. Maayong hapon. Kinsa ni? Hello.
2: Yes.
0: Hello.
2: Hello. Isang magandang.

0: yan. Totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, yeah, alam ko na. Yes. At dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisay mo?
1: Ang masisay ko kay ano kasi na no. Kaya mayroon po ipon. Wala tao na gani ka.
0: Love is blind daw.
1: Ah, hindi ko patuha ng love is blind. Bunog na gani kay ka. Mahigog mag-iapon ka. Gusto na gani kayo. Pero magkagano.
0: Feeling na ako ko ano? Feeling na ko ang mahitabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
1: Oh, mabuta niya siya, maduga niya yung sikulat and sweet,
0: Jerome. Oh, himbot lang.
1: Yeah, isa pa, DJRC, no, kung mag-ihunda man siya ni Jerome, kung makibulag sa patio siya, hindi, magpa-blocker ba siya eh? Pag-blocker niya sa pulis, yung nga na ang buhatin sa iyang leg, na isa pa, mag-ihunan siya sa iyang ginikana niya. Dahil taong mukuhan sa iya, isa, kung simba ko, marong, hindi ko alam kung gana, giblak siya yung mga lumayo kayo, parang may isang tigbulag siya.
0: Yan, yan, yan.
1: Dahil magkalingan, blackmail naman ang ingana, DJRC.
0: Yes, oh, mahog siya ng inana, yun. Mahog yun ang giblackmail, sa totoo lang.
1: Eh, basig ko, anak, kung natakot niya po, ano, okay. Mura mo kung gula na yung laki, yung kalibutana.
0: Ay, may tao. Nga naman sa mangulata po ding laki.
1: Ambot ng DJRC kay wala mo ko nabilang sa mga ngayon nagod.
0: Adili ka sasama nila. Ano mo, ayun na, ayun na, ayun na pagtulon, may nang pagkaan, may nang adili ka mangulata.
1: Ay, wala, mangulata, manggaling ko DJRC ka sa ibabaw sa kamara.
0: Oh my God, no! I can't! Dili ko ano, hadlock niya. Pero hadlock, maghihapon na siya na naon. Uy, ganang kulatahon, man. Ano?
1: Ay, magpi siya nga kulata ay sa ibabaw sa kama. Kasi kuhaan naman siya. Basta, kasi mo naman siya.
0: O sa, uy, isulti na!
1: Kanang kuhaan ba? Kanang sa ibabaw sa kama ba? Kanang...
0: Usa may tingog.
1: Nagluway mo ito, may nagluway
0: mo ito.
1: Ayaw! Ano na kung sana mo ito? Kulataho ni magaluway ko na. Ang babae, hindi sinasaktan.
0: Ano?
1: Pansarapan.
0: Ano?
1: Pinapasarapan.
0: Ay. Bida-bida, medyo bida-bida gid gamay ni si kung ano ay Marvin. Unsa to? Unsa bida-bida ka gamay? Gapi dito Marvin. Uy, bugnok ang Cebu Marvin. Mga piday ta kay bugnok ang Cebu.
1: Ano lang dyan, pakabikati nilang para mainitan. May pangkati, may magpainit sa mga.
0: Ay, siyempre, huwag ko'y choice. Lain po ka ng kuwan. Huwag ko'y pang, ala nga, maning kamot na lang dyan ko. Kay, kisa may magpainit na ako. Diba?
1: Ang kapi na dyan ni Jackie, kay mura dyan lang yung painit sa mga matuglaw ni
0: Paita. Tuhod. Paita sad. Anong kinabuyan eh? Eh, pero blast lang gihapon ko, bahalag way nagpainit na ako, basta na ako'y kwarta karong panahon. Mora gina importante sa kuha ay.
1: Paano man dairo mo si Sintay na?
0: Bitaw, eh, pero wa palagi may nagsildo ay. Tama, bitaw? Pero kung may nagsildo, oo, sige lang.
1: Kung matahod naman yung mga.
0: Init
1: na kay kwarta ay.
0: Oh, why? Mambayad na po tagkautangan. Anak. Mga billings. Usa ba mandi ay? Oh, hindi pa. Ano ba? Positive lang. Positive.
1: Mura na kay Tina ba? Tina, di ka mag-tina. Tina nga.
0: Usa. Uy, usa na yung magipang yaw-yaw. Uy!
1: Mura kay Tina ba? Di lang siya mag-tina nga.
0: Ba'y tao? Si Tina. Nag-umsa si Tina?
1: Na,
0: buongot sa ito. Pero bitaw, Tina. taon dai oy kana
1: dai ba sugot lag mabulog
0: di pud maayo na oy di pud na maayo na ina na
1: di pud maayo nga na magpabunog ra sa sabay
0: mabunog ka na mi anak siguro pwede pa pero ginana
1: mabunog lahi nga mabunog ay nagana bunog ang kagmayo dito.
0: Bitaw. Ingon bitaw ko. Moratos, dalang salamat! Ito trabang Marvin. Ah, sige, go. Go.
1: Shout out lang ako kay Kuan, kay Kimberly, kay Zumar, kay Jerome Pagalan, kay Pinay, o kay Kanara. Ay, kay James pa dahil, BGRC.
0: Kita James.
1: Ay, may hapon na siya ng James.
0: Sino na James yan?
1: Yung James na cooler to be more than one.
0: Aw! Alright. Okay, thank you, Marvin. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Ara, Shadri. Before nato siya i-judge DJ, i-try pud nato og put ang ato ang kaugalingon sa iyahang tiil. Hindi gani kami same size. Nga, antaman ni butang ko ang shoe ko sa iya, tinga hindi kami same size. Hindi ko ta nata masabtan mo. Te hello, man kinsa ni? Hello. Hello. May ara ta tao diya sa kabilang alinya. Hello? Ay, wala. Di amo na, ginambal ko sa inyo. Wala, kita na. O, ara na siya. Hello?
3: Hello, hello.
0: Ayan. Maying hapon.
3: Maying hapon, DJ.
0: Kinsa man ni?
3: Si Jersam.
0: Jersam, all the way from...
3: Mambaling.
0: Mambaling. Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna ba gigugma nga makabuta?
3: Mabuta yun na kung sin kula tahon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kanisan si Tina, di isad pud mo kuan. Ambot sad, uy.
3: Dito ta sa kanang iba na lang sa siya na saya. Yan na. Si Jerome.
0: Oo.
3: Okay, nas dirong ko yung ato kasi mong amiga kay nagtarong man to tambag yung amiga.
0: Oo. Oh. Betaw.
3: Wapagay mong nagninyo, gisigihan na kang kulata, awa na ayaw mga lalakiha kay mong ulata pa man gani, misal yung wapagay na minyo. Samot na naging minyo na.
0: O anas. Yung
3: na kulata. Yung na kulata. Kanang dabo-dabo na yung nagninyo.
0: Agwi, kaluoy sad ani, uy. Paminaw diha kuan oy, paminaw diha tawag ani. Day tina. Di daw ingon pa ni kuan Marvin di magtinanga.
3: Kanang lalaki ro na.
0: Mao. Oo. Oh.
3: Pero oh. Ang problema pa dron sa mga lalaki.
0: Unsa man?
3: Wa kita kag master pero inigpingong. Ay.
0: Ay. Ay nako. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
3: Hindi na kumpiyasa ng lalaki.
0: Hindi na kumpiyasa. Ah, sige.
3: Iniglato mo, iguad mo hindi ay. Ano eh, Andron?
0: Ang laki, laki po'y pangita. Matod pa ni mo. Oo lang po'y.
3: Matang pag-alaki, Tina, kanang inanang kasi nga mga lalaki. Ayaw, pagpakabuta ko eh. Kay, hindi na lang mag-antot ron eh.
0: Oh.
3: Kulay taon.
0: Kana.
3: Imo ka kulay taon.
0: No.
3: Yung babae gud siya, ya, lalaki mo kulatan niya. Pilaray kusugan ng babae.
0: Na.
3: Itong bago na sa puto-puto, masakit agay. Na.
0: All right.
3: Ari ara gunas di grupo kay apoy kulata, apoy kulata na.
0: Agoy. Rehinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginhawa sa be kadali be.
3: May kulata kayo, para po kayo panilog to na.
0: Agoy! Mo na kong giingon sa imo kaganiha pang amo ka o kanaan bago ka manawag kaya basi niyag malisuan ka din hiyo ang saon na lang. Pero okay na ka, Ron. Okay ra ka, ha? Okay ra ka. Okay ra dapat. Uy, makulba-kulba. Araba ko na mo. Ingon ka nga kanawa pa kayo panilog to niya. Nangisog na ka din, ha? Diba?
3: Itaw ka ng kamo mga babae.
0: Kaya na paminaw mga babae.
3: Babae, Ron. kung paminon yung uyab pa mo niya, sige mong kulat na, on na, diyain na, eh. Musamot na, hindi kami niyo na, eh. Nahigot na po na.
0: Oo, liso na kayo na ikyas. Correct.
3: Oo. Hindi na nawaso ng mga, kung ano, eh, mga antos karon. Matiri ka nang, kasi ka na, practical na ron.
0: Oo, dapat dili maging martyr, ana ba?
3: Practical na ron.
0: Oo, paminaw, paminaw niya, paminaw.
3: Lalo na yung mga babae, hindi mo mabuhi kway laki.
0: Kana!
3: Hindi mo mga lalaki, mabuhi mi kway babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi kway laki. Uy, bahala ko niyo. Uy, dili, ay! Di ka mabuhi kway laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra, okay ra nga di ko appeal. Di ko mabuhi kway laki, promise.
3: Ay, kari, ikay bahala ko.
0: Uy, dili ka mabuhi kway laki. Sige, padayon ka, padayon ka. Ikaw, mabuhi ka kway bae.
3: Ah,
0: mabuhi ka kway bae. Hi! Nag-usap na pa yung muna-muna! Masoon ko na ako! Masoon ko na ako, no? No? Ah! Na, di ba? Lay na magigilog na, ah. Pero, dapat patunong lang kita sa maayo, di ba? Karang tarong ba?
3: Patunong kita sa maayo, di ba? Kaya makapilitag na ay kanang na ay panang utok na isud na.
0: Yes, correct! Muna, ako mamili ang ko o kung naman ko ipasood sa ako, dapat tarong. Sa ako ang kinabuhi ba, ana? Muna, Tina, paminaw, Tina. Oo, Tina, paminaw si Tina. Balikin ko gusto na si Tina, B.
3: Ikaw, Tina. Basig, sigyan ko lang sa inyo, kuya. Basig, daot mo utok na. Dinigusta ko na ako nagtarong.
0: Agay! Maliso, ano? Lupaita po, ano? Uy, ayun lang sa buong taon. Ikalo, isa diti. Uy, Tina, paminaw, Tina, uy! Ayun, Jude, pagkuhan niya, Tina. Pagkuhan in town.
3: Tina, mahimog yung tinapay kung sigil ko
0: na tayo. No! Sabi niya, Tina, di magtinanga. Agay? Salamat. O sige, pangalan ni mo?
3: Jersam.
0: Ha? Ang sasa?
3: Jersam.
0: Jersam. Jersam na ako ipaila-ila sa imo, Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello sa sato ang kuan B at ang visitor din hi. Pag-hi sa kay Jersam B. Hello, may hapon. Kani nga microphone, oh. Good. Ako na siya pa ila-ila sa imuha. Pero sikreto na ni Kinsa ni siya.
2: Hello.
3: Oh, sige.
0: Kani, igagaw ni Tina.
2: Hello?
3: Igagaw ng Tina?
0: Oh, actually, mo may naabot din hi, actually. Mo ni ano, hindi bagi pa dang suwat.
3: Sikuan mo na, si Gigi mo na.
0: Si Gigi, oy! Nandiyo sa kwan na tech room ay sige, kubi-kubi ano mga sige, hello ina, kumusta ha si kuan Jersam?
2: Hello Jersam, kumusta naman ka?
3: Hello. Okay na kaya po.
0: Ano, hello, uy, gwapag tingog no?
3: Oh, gwapa?
0: Ay, uy, alangan na, di wa may gamay, may pangit din sa mong istasyon.
2: Correct.
0: Bitaw. Ila-ilahan sa siya kadali before na ko siya buyan sa hangin.
2: Pila na yung edad, your son?
3: Ha?
2: Pila na yung edad?
3: Kuhan ako. 41.
0: Uy! Daddy! Daddy!
2: Active gya punta sa... Active gya punta sa tong lawas nung kalipay, your son?
0: Agwi!
3: Aw, siyempre, kinagaturbo.
2: Uy, ko. Kanindot, anak, your son, uy. Pwede ko makadungog sa imong...
0: Usa, Marn. Usa, gusto niyo madungog. Oh. Ago? Gusto ka... Alo, Jersam, gusto mo kadungog ang ako ang Omega nga si Megan din sa imong ago. Padungga na siya kaisa lang.
2: Pwede makadungog, Jersam?
3: Di mong kukabawaan na.
0: Tudlui siya. Tudlui.
2: Ganahan ka makadungog sa ako, ah?
0: Agoy. Jersam, paminaw, Jersam, kaisa ragid ni mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
2: Ready na ka, Jersam?
0: Ready na daw siya.
3: Isa, Meg, isa pa si mo Omega, Bogan?
0: Megan.
2: Megan.
0: Sige daw.
2: Ganan, ready na ka, Jersam?
3: Sige daw.
2: Sige, in 3, 2, 1...
3: Hello.
0: Nabutan, ano, oy.
2: Nabutan ra ka ato, Jersam. Lami di.
3: Aw, lami kayo.
0: Lami di. Anyway, thank you, Jersam. May pagpaminaw sa imuha. Naalaan na mag-dok, pasangin lang dyan ka, Dok JJ. Murag ka nigi mag-uba sa imuang career. Mapasangin lang ni ikaw. Anyway, Jersam, katrapa mo.
3: Exciting!
0: Oh, ato sa nagbasahon ng mga letters sender na to din hi, oy. Oo, oh, ala si Loren Torres, diri Boss Joven, oh. Boss Joven, ha ha ha. Napasanginan in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel ay. Ay, ayaw tapasanginan niya siya. Mayroon tagbaminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni Mokosion. Hello, may hapon! Ayan. Uy, ayan.
4: Welcome sa Pristan.
0: O, din na nakudugayo ni ka. May natong oras, sulti idahin niya sa usamay ikaingunin mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, oy. Paita sa inyong.
4: Oy, pinamparong still na uso ang martin ng panahon na. Ayaw ito ang pagpagagad, day. Uy, palam. Muna yung sige yun. Ayaw pa, love you, dong. Kahit ko yung mga pwede naman na kantaan sa babae ang kalanggan sa bito sa bisnat na ayaw pa, love you. Pero si Bisak, may man nag-ayaw palabi dahil. Pero pwede na sa kita may yung ayaw palabi doon kahit yabra pa. Kasi gibiyaan ka na akong mag-inusara. Na ako na mag-save me. Don't touch me.
0: Naadiling igagaw ni Tina si Megan. Actually, gisogo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
4: Dili ko si Doc DJ. Ay, laki kay King si Doc DJ.
0: Uy, oh, rin. Kababay, ani?
4: Muna ba? Good!
0: Hala, uy, mura na lang siya glaki tomboy. Mangod din siya. Good line kayo mo kay Mega. Uy, baka insult.
4: Ang microphone, niigang siya. Laki pa sa sita ng laki.
0: Uy, namay mga, ano, kaluoy ni mo doon. Ano, uy, ay, pala kaluoy.
2: Laki, laki ra tingog.
0: Laki ra na siya tingog, uy.
2: Laki ra ni tingog, pero taas kinig ko, ang you see.
0: Anyway, actually, pwede ni mo ipada ang imong gusto isori, ang imong iingon gikan sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na tumin sa
4: amin. Ay, na puno.
0: Kapoy kasi Megan
4: ay. Ang babae karon nga pakamartir gaga.
0: Hagay!
2: Hala!
4: Ikaw?
2: Ano nakasulti man
4: ka? Sa ko alam, ang gugma, tinood na.
0: Oh.
4: Dili sa yun kalimtan, labi na tinood na gugma. Pero kung minunana na lang ang pasakitan ka kanunay,
0: oh.
4: Adi na pag maayo.
0: Letaw.
4: Pero, kung sa di kahainaan ni Jerome Ngawa ni Ramil, no, dako siguro baw ni si Jerome. Kaya nung di manibuhi ang tina.
0: Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako. Ayan. Kailangan. Bisag, wata kayo ba? Pero duda sa nako. Mangunta na ta kay Kuan. Mangunta na ta ni kay Megan. Megan, paminaw ni mo, ang hinungdan ba o nganong dugay mo biya ang tao tungod kay daku ang kumagko?
4: Daku ang inbound.
0: Oh, sabay, base sa imo experience, kung naigugma na ka, tungod ba kay dako ang iya ha?
2: Balag, unsa jud ta ka kulatado, no? Basta dako lang jud ato ang tinago.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra jud ka.
0: Igagaw giday sila, day. Kalami nila ipagpakong. Mo gini ang bagay nga kanta niya, oh. Morning, gwagay nga kanta.
4: Di masad ko kay Kwan kanang. Alay, masad ko sa gabudyol ay.
0: Buang ray makasulti o sayon. Oh, anak, buang yun. Buang ray din. Anyway, sige ta.
4: Okay. kasinsero, James Polanyo.
0: Ayan, isultin na yung last katambag.
4: My special friend.
0: Alay, special friend. Sultiin na kung sa ilas ni mong ikatambag ani ato ang amiga dito sa ato ang...
4: Ikaw, Tina, ayaw ka doon anong pangodrat niya. Kanang patyon ka niya kung makibuwag. Mm. Kinalabang kusog kayo mo. Ay, wala na. Nag-tisyo nga na.
0: Ah, oh, okay.
4: Mm. Eh, pala ko pa.
0: Pala ko, papriso na lang, no?
4: Papriso na, eh. Kanaan daning asawa nga lugusan o bana, pwede mo na rin makiyak, anak panguyak pa mo.
0: Ditaw, naman na sa malaon.
4: Dili na kabumpag ano, eh, papriso. Pakuha ko ng patrol car.
2: Wala ka ka na suya?
0: Oh.
4: Bahala kung sa panakadakog ba, pero doon gabi ko ka nag-iinong dan, ganun di kinabing ako niyan, bahala ko na tado.
0: As in, posible din na di ay? Posible din na, ma'am, siyang hinungdan kitungod sa kadako.
4: Oh, gantos good niyan, kasakit sa kulata, basta ang baon, di mawa.
0: Hmm, nibiya mang gani ko, ngadako kay ito iya, abot mong asam niya kung kanang abdo. Ibiya ko, oy. Ay, bahala naman, guro. Oy, bahala. Nagyard. Ay, nako, misan, thank you so much. Of course.
4: Pero, pumidya ba yan? Nalang tinood ba yan eh?
0: Pita ba na ang kumidya, pero usay makadag ka ng kuwain.
4: Kasakita ng kulataon, tao'y bahala ko, duroy.
2: Hindot ba ng kulatahon ta niya, ikaw man kinaana din sa kama ba?
0: Huwag ka ba, naoy, nabay inoono kaya nga, igu ka away-away yun at otot kay palamian.
2: Palamian ka, nindot man ang feeling, fantasy ka ayo.
4: Oy, ni. Naba ko'y kulatahon kay mamusin man ko.
0: Agoy!
2: Uy.
0: Shhh, hapa! Hapa! Na inana man din. Anyway, dahan salamat sa imo, Miss M. All the way from Dalagat. Naka-shoutout, Miss M.
4: Shoutout na ako si Emily Flores, the original Jean, Casincero Buenio, or Keno Gabriel. That's all.
0: Fine. Thank you. Ako na ho, lalong. Ayan, sa mga nahigugma diha. Dakong kalisa. Sa mga... Ay, wala ba din. Katropa ba?
5: Excited! Excited!

0: Alay, sabalik sa ipo ko na namilit, uy. Kanahi
1: ba na? Wapa daw ka na buang. Sabi nga, wapa daw ka agi gugman. Ito color sa pikis linya. Last na lang ka color.
2: Kung wapa ka na buang pa sabot, wala pa ka nahi gugman.
1: Ayan, kung wapa daw ka na buang pa sabot, wapa ka nahi gugman. Kinsaning color sa pikis linya.
3: Hello, may hapon.
4: Yes, hello. Hello po.
3: Hello.
4: Yes. Magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
3: Charles Panduri ng Santa Cruz, Davao del Sur.
4: Ayan, alayo. Santa Cruz, Davao del Sur. Magandang chinita. Kumusta man di? O sa may maingon ni mo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ay, no. Joel, here's Megan. Megan, yes. Here's Joel.
5: Hi, Joel. Mayong hapon.
3: Hello, may hapon saan.
5: Kumusta naman ka, Joel?
3: Okay lang. Pabili ang yapon niya ulit ako.
5: Pili na dito yung edad, Joel.
3: 45.
4: Hello, oy.
5: Ay, nindot yatong pang lawas nung kalipay dala. Joel, active de gyapon ka ayo. Pwede ko makadungog si mo agu, Joel.
4: Oy, ani ra gini sa istasyon para mag-minog mga agu. Sige na padungan namin sa imong dami nga agu, Joel.
5: Muro man to gigit si Joel. Gikusit to Joel.
4: Gisugnot o gikusit? Ano? Murag gigunit sa ba to?
5: Or gituok.
4: Ano man na to? On man daw na.
5: Nasa way nakagituok, Joel?
3: Ha?
4: Kaso why na ba daw kagituok, Jul?
3: Ay, wala pa, oy.
4: Ay, wala pa. Sige, tamahin mo. Lahat man tagkaagi.
5: So, di kas alingagngag, Jul?
3: Alingagngag lagi din tao.
4: Agay pa ita. Di harag yun. Sa taong ka.
5: Taong sa Angel.
4: Taong sa... Ay, buyang sa demo. What's that?
3: Nabasa rin ay mag-ulan.
4: Uy, may gani ka na. Ulanan pa ako ba? Nagpasilong. Uy, may gani ka. Kanakapaulan. Uga. Sige lang, uy. Jul, kanang, o sa may last name mo ikaingon sa itong letter sender?
3: Ako ika... Sorry,
4: Dataw. Yeah, kanang isa, o sa may ikaingon ni mo kay Megan? Ika-agaw na ba ni sa letter sender ni?
3: Ako ikaw ang din nga. Barako ni.
4: Uy, wala.
3: Bagay kay ni siya.
5: Uy, ganabi kong mga barako, Joel. Sabi na nga naka-turbo.
3: Ako din yung barako rin.
4: Ah.
3: Ba hindi na sa Anyes mo rin?
4: Agoy!
3: Hiling ni Bayot.
4: Ala! Babay man eh! Nakuya pa rin! Babay niyo, Jules, oy!
5: Ganong maaan mo dyan kong Bayot, Joel?
4: Nga, babay man eh!
5: Tungo na nasa kong tingo, pero taas kinigisi, Joel. Lounge, alam.
4: Ay, naku, Jules. Salamat, Jules. Kumbiyansa kay kaning Megan. Siguro niyong dudahan nga bayot ni, pero lounge kay niog ka ng buslot. Taas o gisi. Salamat, Jules, katropo mo.
3: Exciting!
4: Exciting!
1: Anyway, katropa, wala mo ko igug oras kung ako sa imuhay day, de cho na lang takagtambag, no? Di naman ay durugay-dugayon, kaya kung durugay-dugayon, pati maabtan tadig asin, tado. Di na ikapangutana ang mga ingon nga, angay mo mong biyaan ang imong ba ay mong uyab. Day, biyai, day! Unsa pa may rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni anak? Oh, sa pangalan pa lang, agibiyaan ka niya, agipasakitan ka niya, agibiyaan ka niya, agikulata ka niya. Di na nakarihay pangutan na, uy, biya na din ha. Di naman na, Diyos ko, Lord. Kakit-kiton ko niya akong atbang, Lord. Oh, gibaharan ko ni Jerome o kung makibuwag ko niya, ipablatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa imong proteksyon. Dili mo kinahanglan suluhan imong problema. Damaya ang barangay. O ganun ni Sud dito ka ng gugma, ha? Ha? Oh, pabawsi, tama. Oo. Nga na imong mamang kinahanglan piliin kung kinsa ang kuan, imong best friend o kuan, katong tao nga nagpamatuod nga gipangga ka. Ay, nako. Mora gid ako maingon day. Pilihay mong kaugalingon, kakami piliod pud namong muli nagkaroon ka wa na mi oras. Thank you kaayo Megan sa pag-agi. Salamat kaayo sa programang X-Rated. Ako igong oras musunod na ang programa. Asintado ka uban si tropang Eric Seras Manait. As ako partner sa pikaslawa ka tropang Doc JJ. Ug sa mga callers and viewers, thank you so much. Katropang Megan, alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa DJ Reyna Chinita. Sa programa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
4: Exciting!

0: Kayo'y baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer!
3: Sa tibok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Southern Gold Coffee Mix.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan. Siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping diya, mahal. I love you.
15: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
18: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Exciting!
19: Oras XFM, alas 3:01 sa hapon.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: It's not

0: gikan sa XFM Davao News Center, aniya ng ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthon Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Napulo ka mga langyaw, sikop tungod sa paglapas sa immigration laws. Idakop sa Bureau of Immigration, kana BI ang napulo ka mga langyaw atol sa operasyon nga gihimo sa General Luna, Surigao del Norte, tungod sa nagkalain-laing paglapas sa immigration laws. Lakip sa mga nasikop pangupat ka mga Israeli, duha ka Chinese, usa ka Lithuanian, og usa ka Australian, ingon man usa ka Moroccan, og usa ka Nigerian national. Sumala sa BI na sayran nga dunay mga dayuhan nga nag-overstay sa ilang gitugot nga pagpuyo sa nasod, nagtrabaho nga walay hustong permit, o gadunay mga kaso nga giisip nga undesirable aliens. Sa pagkakaroon, anaan sila sa temporaryong kustodiya sa General Luna Municipal Police Station, samtang gihulat ang ilang pagbalhin ngadto sa Immigration Detention Facility. Parinasab ang paproseso sa mga kaso bato kanila o ang posibleng deportation proceedings subay sa balaod sa immigration. Tapusahan ay sa tuwang ekstra balita mga katropa, total review sa juvenile law pagahimuon sa Senate panel. Magpahigayon o komprehensibong pagrepaso ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa Juvenile Justice and Welfare Act. Matod ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, usa sa ilang susihon ang kakulang sa bahay pag-asa facilities alang sa Children in Conflict with the Law kon CICL sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Pagkaisgutan usab kon ang minimum age of criminal responsibility nga 15 anyos, nagpabilin pa bang angay sa kasamtangang panahon o kung adunay angay nga accountability ang mga ginikanan sa mga kalapasan sa ilang mga anak. Ibutsyag sab ni Tulfo nga bisan sa wala pa siya mahimong public servant, nakita na niini ang mga kaso diin walay nahimo ang mga biktima tungod sa kasamtangang probisyon sa juvenile law. Nagkonsulta na usab ang Senado sa mga legal experts, social welfare groups, religious organizations ug medical professionals aron makabot ang balanse tali sa hustisya alang sa mga biktima ug rehabilitasyon sa mga suspect na mga menor de edad. Alas 3:04 na sa hapon mga katropa og mukato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man ang YouTube channel Katropa Digital. Katropa niyo sa balita Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan. Alas 3:05 sa hapon.
1: Sa Clarex sana.
2: Exciting!
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. #BeautyRadiance

0: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
4: Santon Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
6: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
6: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.

0: mahilig uminom ng kape. Mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
4: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.
10: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting.
13: Extra Drive.
14: Hiya, Bobby.
15: Hi, Ken.
14: You wanna go for a ride?
15: Sure, Ken.
14: Jump in.

0: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Bakla Reksana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco.
5: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
4: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
1: M2C Graphics, Davao.
8: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM. Katropa mo.

0: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Nak, merienda time na!
7: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humot!
6: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na tong cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
7: Paborito gyud nako na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
3: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Craft Gold ba?
9: Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
11: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crap gold na ta.
12: Kaklarek sana.
2: Exciting.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation.
5: DX Trio Trucking Corporation.
13: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
15: Hindi na kasi ninyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka, tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
10: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
0: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
18: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
0: Oh pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
18: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
18: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
4: Extra Drive.

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
9: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Paige.
14: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
16: Kaklarik sana.
2: Exciting!
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
20: Extra Drive!

0: Kaya ba akong mulangoy? Pero nga nung malumos ko sa imo mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!
4: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklares, Ana.
0: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

through ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: X-F-M.
2: XFM.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
11: Isa ka call center agent.
10: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
11: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga buti ka.
13: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
14: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
13: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
14: Ay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
15: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
21: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
20: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
21: Sure ka?
20: Oo.
21: Exciting!
20: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
21: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
20: Lahi gyud, basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sweldo na lang eh. Pero short man ta perme.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
22: Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Sister Pain.
8: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
9: Isa ka call center agent.
8: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
9: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
11: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Southern Gold Coffee Mix.
13: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
15: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumang siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
13: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
6: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Nagsigi na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Tila ba may hangin sa tiyan?
20: At masakit sa pakiramdam?
19: Kabag yan!
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang,
20: tanggal agad ang kabag.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang pamahid
19: na all-in-one.
20: Sa presyong
19: magaan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
22: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
21: Ay, salamat.
22: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sip o nugilanat.
21: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping dyan, mahal. I love you.
23: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
24: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Kaklarek, sana!
1: Exciting!
25: Mga katrupa, andam na bata sa pinaka-astig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
26: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katrupa.
25: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
27: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
1: Bisag usahay, dili ta ka masabdan, dili gyud ti kabiyaan.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Exciting summer manakan truba.
2: Ang saya
1: ng summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na! Katropa!
2: Kaklare!
3: Sana!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Dili sa kulang ko ug wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: ang tad, no? Kay basin noon niya og nagunhaw na ta nga ang ato ang pagpuyo ibabaw ni nga kalibutanan walay limit, no? Way kinutuban nga borag sa atong pagkinabuhi nagpatuyang na lang ta sa kung unsa ang ato ang gusto nga buhaton, unsa ang ato ang gusto nga ginahimo og wala na tay pag igo nga pagpagitawag itong temperance or pagpugong sa ato ang matag-usa ka mga gana sa ato mga gusto o pag-uyon sa orog ibabaw ni ini nga kalibutan kung unsay mga uso hala, no? wala na ta nagunahon na mga kaigsunan nga kining atong gibuhat di ay, no? Doon na kini nagpaabot, no? Be careful mga kaigsunan o ako nga gi-challenge ang matag-usa ka na to labi na gid ang ato ang mga listener, no? Nga kinahanglan magahing kita og mga panahon nga atong ituon sa pulong sa Ginoo kay usahay baya kung ang uban may musulti sa tua burag tin or 2% lang, no, gamay ra kay percentage nga motuo ta, no, tungod kay do naman pud lagi tay iya nga mga gibarugan do na tay iya nga mga gituohan mga kaigsunan mo na nga usa sa minsay sa awit nagpahinomdom alang sa matag usa ka nato kanimo kan natong tanan mga kaigsunan nga sa dili pa maulahi ang tanan, no, kung gingon pa sa uban nga sa before ang close of provision ato nang himuon kung unsay angay himuon humanon ang angay humanon, no, kung mga lagad ka hala pangalagad na karon, no, kung doon na kay tabangan hala tabangin na karon duawa na karon, no, kung doon na kay wa nimo na reconcile i-reconcile na karon kay wa ta kahibalo mga kaigsunan kung kanus ata kuhaon sa atong labaw makagagahom kay dili lang balatian may mukuha sa ato ah kay basi nagunahon natag magsakit ra ta ayha ta matay, no, kagahapong adlawa mga kaigsunan di man gyud nato di man gyud nako kadugo pero usa sa mga karelasyon sa ato ang igagaw nakabsan gyud in town sa hiniyang hinulamang kinabuhi pila pa edad 20 pa kapin perting himsuga way sakit. Pero ang hinungdan sa kamatayon na disgrasya in town sa motor nga iyang gimanihuan. Muna nga, dilita magunahon na mga kaigsunan nga ang kamatayon, ang tao makabaton lang og kamatayon kung magkabalatian na dili kay daghan managkalahi nga pamaagi nga ang tao mamatay. Nagay natulog, namatay. Muna nga, nining mga naghinapos nga mga adlaw, simana, bulan og katuigan, nga dalit na lang kaayo mulabay. Hunahuna agha igsoon, pamalandong igha bisag gamay lang nga panahon. Hinuktoki, no? Hinuktoki. Tagay og panahon nga imong hinuktukan, pamalandongan. Ngay basin unya og nabisi lang ta sa tuang trabaho, nabisi unya ta sa tuang matag usa ka mga transaksyon, nabisi unya ta sa tuang matag usa ka mga gimbuhaton, no? Unya mo nay muna'y hinungdan nga sa ato ang pagkinabuhi nalimta nato nga aduna di ay Ginoo nga nagpaabot or aduna ay Ginoo nga naglantaw sa matag usa ka nato kanimo sa imong matag usa ka mga transaksyon naghunaw na siya magsampit ba gani sa kuha o dili basig ay haran ni magsampit sa kuha kung dunay dunay katalagman circumstance nga abot sa kinabuhi, no? Mayng gabi usab sa to mga listeners from Jinsan, no? Kauban na to si Katropang Ready na karon. Good evening and happy listening and may God bless you diha sa inyo nga tanan. And also sa to mga listeners listening from Malaybalay Bukidnon. Mayng gabi ug mayng pagpaminaw nga na kaninyong tanan. And also sa ato mga listeners din sa may Upper Kibalang, Marilog District, Davao City, ang Canada ug ang Econar family, good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. And happy listening also sa atong igsoon higala din sa may Tagom, ang Strera family, maayong gabi ug maayong pagpaminaw ganak kaninyong tanan din ha. Okay, so agto na ta mga kaigsoonan sa ato ang pinaka main topic nga ato ang hisgutan karon, ang last day event, no? Mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. Sa inyong unahuna mga kaigsoonan, unsa gaha ang mga posible nga mahimong hinungdan or hinungdan, unsa ang mga sign, timailhan or mga sinyalis pagpamatuod nga anaanata karon sa naginapos nga mga katuigan sa tuang nga panahon karon, no? Naanata sa mga sinyalis naga pasundayag og nagapahibalo na alang sa matag usa kanato. Pipila ka mga lugar kung inyo hanga na hinumduman mga kaigsuonan. Pipila ka mga lugar ang giigo og linog. Og usa sa mga naladaan, grabe no, word jud nga naladaan kung sa ato pa nagrabihan, no? Ang lugar gyud dito sa may Jinsan or sa may Sok Sargent Park. No, dinhi sa may Southern Mindanao mga kaigsuonan. O gani sumala pa sa tuang mga anak na nasaksihan o na nadungog sa mga balita, no, dala sa tuang makita sa social media, medyo taas-taas o dako-dako gyud ang damage, dili lang kay dalan ang giguba, tulay maingon usab ang mga buildings mga kaigsuonan, mga fast foods, no, bisag kanto kali hala na igo. Wata kabalo, basig dina sa may eryahang naigo o grabis linog, usa na siya sa mga fault line, no? So, atong isgutan mga kaigsoonan, ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw, usa sa atong isgutan, kining earthquakes. Nga daghan man din ha, sa balaang kasulatan, nga pwede na tong isgutan. Pipila, nga nagpamatuod, nga kini nga mga panghitabo ah, nagtugan og mubalik ta sa mga pulong nga gibungat ni Ginoong Hesukristo nga imo makita sa Mateo 24 mga kaigsoonan nga dunay linog sa mga nagkalain-laing lugar, no? Kay ato mangguding aning atong gisgutan karon, ato ni siyang i-link or i-connect, no, ngadto sa second coming of Jesus. Na unsa mga posibilidad nga mga panghitabo og mga sign timailhan nga dool-dool na o dool na ba or naa na gyud ta, no? Ilahi ra ba gining dool na og naa na? Kay kanang dool-dool na bura bitaw nagbiyahe ka nga padong ka og kalinan, naa na ka sa tugbok, dool-dool na. Dili nang kanang naa na ka but pasabot abot na ka ana, no? Atong gamiton ang word mga kaigsoonan nga gitawag tog dool-dool na ta sa mga gipanghisgutan ni Ginoong Hesukristo nga sa katapusang mga adlaw, last day events, dunay mubalik, no? Dunay mubalik, no other than ang ato ang Ginoo nga si Ginoong Hesukristo, no? Sa ikaduhang higayon muani siya dinhi, unang pagbalik niya o ikaduhang pagganhi karon. Para nga dili ta mahimong ignorante bahin aning butanga kay basin niya dunay ni abot niya magnganganga lang ta mangingon tag kinsa din ni abot. Kay wa gyud ta kabalo, no? Wa na to gipansin ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw. Mataka wa na to gipansin ug wa to gitagaan og dako kay nga pagtagad. Nga samtang naa ditan diri sa kalibutan, dunatay gipaabot, no? Dunatay gitawag na to og gipangandaman nga muabot, no? Kung sa tuwa pa, dunay burag bisitor na to nga muabotay. Karon, sa iya nga pag-anhi mga kaigsoonan, nagbilin siya og mga oghent. Nagbilin siya og kanani ang but pasabot na to, naghatag siya kanato og klo. O, klo di ay, no? Nagbilin siya sa tuwa og klo. But pasabot, kung basahon na nimo ang balang kasulatan, usa sa klo nga iyang gihatag kanang linog, no? Munay ingon nga ang linog daw karon or it the earthquake, no, for today's or this present time fulfill the Bible prophecy. No? Unya, ang isa sa gisgutan ni Ginoong Hesukristo, including no, sa iyang gisgutan ang earthquake or linog, mitukma gud siya sa ito nga panahon karon kay kung atong gisgutan ang linog mga kaigsunan, ang butanggahan, no, kay dito sa may marilog atong panahon na sa 7 point something nga linog sa Soksarjin, dito po sa may marilog na apod dito, di man kaingontan tong kusog, no, na may 6.8. Pero giuyog yun ang balay. Para ga sa imuha higala igson, unsa gani siya? No? Unsa gani siya nga mga, kung sa umingon pa sa uban, mga apokalips. Unsa gani nga mga, unsa gani nga mga panghitabo karon? Naabaga ni mga kahulugan, no? Doon na baga ni buot ipasabot? No? Ang nature ba gigamit sa Ginoo aron nga mo ay mo pahinomdom sa matag usa ka nato? Pwede, yes. Pwede, no? Pwede nga ang nature gamiton sa Ginoo nga mo'y musulti ka na to, muhatag ka na to og pasidaan nga oy, dool-dool na ko ha, muparamdam na mga kaigsuonan, no? Muna nga ang gisgutan ni Ginoong Hesukristo sa ni siya ka pagpahibalo alang sa matag usa ka na to, nga kinahanglan kita mangandam. Kinahanglan kita nga mumata sa tuang kaugalingong pagkatulog. Muna yun nga, nagdilat ang mata pero parang tulog. So, wala takabantay. Kung magisgo taog linog mga kaigsunan, usa na siya sa mga klaro, kaayo, nga mga panghitabo sa tuang palibot karon, nagtugaan nga dool-dool na ta. No? Dool-dool na ta. Kung linog ang atong isgutan ni atong 2004 sa Indian Ocean, 9.1. Kabi kusuga, no? Unsa nagay porma na sa lugar, no? Unsa nagay porma sa building ana niya ni hunos pod ni siya og 225,000 ka mga tao. Grabe, no, dito sa may Indian Ocean. Tungod kay kini nga 9.1 magnitude earthquake. Triggered a tsunami that reached a dozen countries and killed about 225,000 people, mga kaigsuonan. Now, muna nga, mamalandong takadali, ato sa unahon makadyot, ato sa isgutan, atong i-recall ang mga panghitabo sa ato ang kinaiyahan, sa ato ang palibot, sa ato ang lugar, sa managkalain-lain nga lugar. Kung kiniba nga mga panghitabo karon, doon na ba ni kalabutan sa umalabot nga mga panghitabo mga kaigsuonan, no? Doon na ba ni kalabutan sa future event, no? Ingon din hi, na iusa kasulat din hi nga makitungod sa gitawag nato og earthquake, no? Ingon din hi, yes, Jesus prophecy, including what is said about earthquakes, matches the events we see taking place in our day. Now, in our day, sa ito ang panahon karon. And then the Bible prophecy about earthquakes alert us. Unsa daw ko, no? Ang prophecy daw ko, no, nga mabasa sa Blanca Sulatan, mahitungod sa linog, nag-aalarma nganhi kanato, no? Muna ingon nga, earthquakes alert us to what will take place in the near future, mga kaigsuonan. Yes, kinahanglan nato ni hisgutan. Kay basin nun niya, narabada yung mga tao, no? Subay pa sa ako, apong nadungdongog nga, kanining mga linog-linog na ay nag-ingon nga man-made daw ni siya. No? Sa inyan ka ng man-made, unsa gaha ang aparatos nga gigamit ana para tayugon niya ang dili lang ang usa ka lugar, pwedeng tibuok kalibutan. Yes, doon ay mga konsepto ang mga tao nga kining mga linog daw karon man-made. Oh, mga opinion nga pwede na tong madungog, pero usahay lang eh, ato po ma-question, grabe naman ka mga kalinoga nga man-made nga ultimo tibuok kalibutan uyogon man, no? Muna nga higala o gigsoon sa tuwa nga panahon karon. Mo dapat ni motokbod kanato nga mga lagad tas Ginoo, labi na gyud ni atong wa pa gyud nakahimos pagduol. Ng grabe naman pagka Brad. What I mean ni duol sa Ginoo? Yes, pwede. Na? Usahay sa tuang baba mulitok ang word nga Ginoo, Lord Jesus. Pero usahay nagpamatuod nga ang ato ang gibuhat layo ra sa ato ang kasing-kasing, which is giingon na ni Isaiah, no? Na ayo kan duol kanako ang inyong mga dila apan layo kanako inyong mga kasing-kasing. Tungod kay wala man mo nang andam. Wa man ta nang andam. And then it is our biggest opportunity mga kaigsuonan nga in this present time nga nakita nato ang present condition sa ato ang palibot karon. Usa ni siya kadako kaayo nga opportunity alang kanimo kanatong tanan higala ug igsuon nga mamatata sa ato ang pagkahinanok kay basin unya og tungod sa ato ang mga gipangbuhat na focus lang ta sa ato ang mga transaction materially, na focus ta sa mga pag-acquired og mga butang og nakalimot kita sa pagduol ngadto sa Ginoo, pagpangalagad ngadto kaniya nga moy ato ang biggest opportunity, no, nga mo i-grab na to ang kahigayunan nga samtang do na pa siya, hala sangpit daw ta mga kaigsunan, sangpit ta siya samtang duol pa, pangitaa siya samtang hikaplagan pa, no? Usahay mga kaigsunan, sumala pa din ni sa ato ang isgutan nga ang linog di ay nagpasundayag kini siya sa in-time prophecy. Sa lang in-time. But pasabot, ang mga panghitabo o linog karon sign na siya nga ang naanata karon sa naghinapos ng mga adlaws panahon tungod kay ang mga timailhan, mga sign, nagkaanam-anam na og pakita mga kaigsunan. Hisgot kag sign. Mura bitawag ulan. No? Tagaan tani gamay ang ilustrasyon para tagaan na ito niyo atong makuha ang pinakaunod sa ito ang agisgutan. Mura bitawag ulan mga kaigsunan. Dili na mo bundak largo. Mupakita pa na siya og ilhanan. Mudag-om pa ang panganod. No? Mugabon pa. Mudag-om pa ang panganod. Unya, ini pag yung ulan na, di pag yun na mubundak largo. Muanam-anam pag yun na og tulo, mutaligsik pa na. Hangtod sa pinakakusog niya, pinaka-climax niya nga bubo mga kaigsuonan. No? Mausab ang mga panghitabo sa ulahi mga adlaw kung magiskuta sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo sa tuang Ginoo, dili ingon nga mubalik siya largo. Doon na pa siya yung mga gipanghatag ng mga timailhan para makaprepare ta sa atuang kaugalingon nga uy, di ta makaingon ba? Di ta makabalibad sa atuang kaugalingon nga uy, wako kapangandam. Wow, wako ko kaligo, no? Wako kailis. Murabi to katong naigos linog nga wagid siya kapangandam, no? Gawas balay, wagid itong kapanapo. No, muna nga kanunay na to nga ibutang sa atuang mga unahona, ibutang na to sa atuang mga kasing-kasing, nga iapil na to sa atuang lakaw ang Ginoo, sa atuang mga transaksyon, uban na to siya, sa atuang pamilya na asya kanunay sa atuang taliwala, no, sa mga pamilya karon, shout out diha sa mga every family nga naa kanunay ang presensya sa Ginoo. Nganong ato nang mailhan, kanang magisgot ka sa iyang polong, nabi siya sa iyang taliwala, no, munang madetermine na ito nga ang Ginoo gid naa sa ito ang presensya. I-claim gina ito na, nga naman, sago na siyang giingon kod nga, duha kong tulong nga maghiskot siyang ngalan, naagod siya siyang taliwala, which is, usa na siya ka pulong nga mismo migawa sa babas Ginoo. Muna nga, atong pamalandungon pagayo, atong hikayon, ang ato ang matag-usa ka mga kaugalingon, ang ato ang pamilya, og atong ibutang ngadto sa usa ka sitwasyon nga diin mangandam gid ta, we must be prepared. Nga naman ang Matthew 24 mga kaigsunan, nation rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences and earthquakes in various places. Sa una ang gilinog Davao del Sur, no, sa may Digos, igo gito din ha. Sunod, ang Gilinog, digto sa may Magsaysay. Padulong na sa may bansalan, igo gihapon sa linog. Sunod, ang tunapun sa Mawab, Dabaw de Oro, Gilinog na sab. Cagayan, linog. Sa Kinapawan, igo gihapon. Sumitokma siya sa iskutaan sa balaang kasulatan nga doon ay gitawag various places. No, mga nga nagkalain-lain nga lugar. O remember, kaya itong iskutan gani is in time prophecy. Nga dool-dool na ta sa future event mga kaigsoonan. And then, usa na sa satuang nga mga iskutan karon para ikaw og ako lagi maka-prepare, maka-pangandam pa ta. Doon na pa tayo gitawag enough time nga ikaw ako makapangandam sa ato ang matag-usa ka mga kaugalingon. Andamon jud nato mga kaigsoonan kay basig lahi ang ato ang giandam, lahi ang atong ginahimo ug wa nato giapil ang ato ang espiritual ug ang ato ang eternidad nga padulngan ug na-focus lang ta sa mga butang ug material. Ibabaw ni ning kalibutan kay nga naman. Remember naay kaaway nga kanunay nimong gina atubang. Atubangan. Duha ka kilid, walag to. Yan sa imong likod. And then, pag muli ka makamatngon na mga kaigsunan, kaya ingon raba sa 1 Peter 5 verse 8, no, nga, ang kaaway, ang yawa, sama sa leon, nagagulog, naglibot-libot, nangita og tukbo nun. And then, iyang mga tactics, iyang mga strategy, mga kaigsunan, kung giunsa niya pagtintal si Ginoong Jesucristo samtang dinipas siya si Babos Yuta, katong tulo ka pa mga pamaagi mo po na iyang gamiton para nga ikaw ma-divert ang imuhang focus, na ma-divert ang imong atensyon, instead nga naana ka nagapangalagad na ka, nawala. Na? Muna yung chance ni para sa tuwa ka ni mo igala igsoon. Unya, ingon raba din hiyo, earthquakes, nya, Lucas 21:11, there will be great earthquakes in various places and famines. Musunod na bagyo ang gutom ani. Na naka-remember pa ko dito sa may Magsaysay, daba, particular sa may unahan sa may Bansalan, no. Dako man kay nang basakan din ha, agtumis lang munisipyo. Kita ginato mga kaigsunan nga ang mga naigo og linog nit ngayo og tubig, pagkaon sa pagyod, clothing, mga sanina, habol, banig. Kay kaning linog mga kaigsoonan, pwede ning moputol sa imuhang panginabuhian. Pwede ning mahilabtan niya ang imuhang panginabuhian matag-adlaw. Kung nagdigusyo ka, wala. Putol. Kung nagtrabaho ka, niya nalugmag, nalumpag ang imuhang itaw na ito, gitrabahoan, ang establisimento nga imuhang gitrabahoan, apektado sa ang imuhang panginabuhian. O, mauna nga, ato lagi nga kanang hinukrugan sa matag karon og unya, no, dili na to dili ta mahimong too much confidence mga kaigsoonan nga mura bitaw og kanang walay pwedeng mahitabo sa imuhang kaugalingon nga mura bitaw og strong enough na kaita nga whatever happen unsay mga panghitabo nga mahitabo ibabaw nini kalibutan na safety ta no mahimo lang kang safety kung kanunay ka nga nagaduol ngadto sa Ginoo. Kanunay nimong gipangayo ang iyahang, no? Kanunay mong gipangayo ang iyahang proteksyon, kanunay nimong gihandom ang iyahang panalangin mga kaigsoonan, no? Ang earthquake sign or symbol, no, gingon din ni, symbol of God's power and presence. Dili lang di ay ni ingon nga sinyali sa dunay mga putang o pangitabo sa in the future event mga kaigsoonan kun dili pagpa o simbolo usab kini sa gahom sa Ginoo og sa iyahang presensya, no? Masibot pasabot pag magisgot ka og God's power and his presence kung sa panahon pa ni Moses kaniadto sa dihang nilinog hadlok ang iyang katawang Israel, no? Sa tuwa karon, kung ikaw mo'y pasultihon, unsa ga sa imuha ang linog, no? Unsa ga sa imuha? Giunsa nimo siya pag tagad? Kini ba mga timailhan nga naanata karon sa ngilit nga party sa panghitabo sa ato ang palibot karon, or giisip lang ba nimo ni nga halab brag common lang, ala linog lang, kay brag normal naman lang pod ning linog, kay lagi sige naman pod og lingog linog, brag na normal na lang pod sa to. Ang uban gani ginahimo ng rails ang linog pagka paita mga kaingsunan, usay masubo ta tungod kay walay wala pagsampit sa Ginoo, kundili gihimo pang vlog, no? Muna nga mabala ka ta, usan siya sa mga gitang toog warning kung sa kira pa ni warning shot ni para sa tua na maghisgot ta og symbol of God's power and His presence. Psalms 18 verse 7 ingon din hey, sa English version mga kaigsunan, then the earth shook and quick, the foundations also of the mountains trembled and were shaken because He was angry. Unsa daw ang kalibutan na unsa man? Kurog, no? Buak ang iyang foundation, ang gitaw na tuog, ang bukid mitayog tungod kay siya daw kinsay siya ang Ginoo na suko. Muna ang ingon diri, symbols of God's power and His presence. Mala pa sa 18 verse 7 sa Psalms, tungod daw kuno kay siya ang bukid daw. Grabe ang bukid din sa may Marilog. Sa diyang nilinog, unya kay inirabag maglinog kay ulanon rabadayon, liki ang pangpang. Nay portion diya sa bukid din sa may suwawa, no, nga landslide yun. Mo ni ang tubag. Ingon din hitungod daw kuno kay ang Ginoo nasuko, no? Because He was angry. Dili gata mapokaw na mga kaigsunan, dili gata maalarma, dili gata mamalandong makadali sa ato ang mga kaugalingon kung masaga ang angay na itong buhato, no? Dili gata kalanggitaw na ito og mabalaka sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon. No? Tungod kay nunay meaning, dunay kahulugan kini nga mga panghitabo sa tuwa nga palibot karon. O kung ato lang ning pasagdan ingon nga wa na to gitagad, wa na to dagay og kaigo nga kahulugan basin unya sa umabot nga panahon mga kaigsuonan, no? Magmahayta inigabot sa to ang sa ulahi. Magmahayta. Muna nga karong nga present time usa ni ka opportunity alang kanimo oport kay gayunan alang sa matag usa kanato nga ang angay himoon lagi ato lang himoon ang pwede na tong wala to mahimo wa ta nakahimo sa pagpangalagad sa Ginoo, na focus na ta sa tuang trabaho, ala ato nga gahinan, wala man tani giingon nga biyahe ang atong gibuhaton, biyahe ang atong trabaho, undangin ang imuhang trabaho, wala imong negosyo kundili uban na ang Ginoo, no? Iampo kanunay pangayo sa iyahang guidance. Pangayo kung unsay imong buhaton, ikonsulta kanunay ang Ginoo, pangutan-a kanunay ang Ginoo kung unsay pwede nimong buhaton nga kanang ang Ginoo pod malipay sa imuhang gibuhat. Well, ang atong oras mga kaigsunan, it's alas 6:55 na nindapit kagabion, og before ta mag-end, ako sa nga ipaabot ang ako ang mainiton nga pagpasalamat nganha kaninyo sa tanan nato nga mga listener nga nagaminaw og ato ning sublion sa paghisgot ugma sa gabi mga kaigsuonan, tungod kay usa ni siya sa mga importante nga angay natong isgotan nga atong ma-rephrase ang ato mga nahona, atong ma-recall ang unsay pwede nato nga nahunonaan kaniadto nga murag atong nalimtan, no? Ato nga gitawag na tuog kanang ato ba nga ma-refresh atong unahona. Good evening day kang Ma'am Altia, no? Bato Malaki Puntillas, good evening, katro pa may gabi sa imuha. Okay mga kaigsuonan, before ta mag-end sa ato ang programa karon, ato ning taposon pinagi sa ato ang pag-ampo mga kaigsuonan. Ubani ko ninyo, mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo, nagapasalamat kami nga naha kanimo sa imuhang kaayo alang sa matag usa kanamo kang kinabuhi. Ginoo, nining mga orasa amo gihapon nga gitugyan ang among kinabuhi nga naha kanimo. Ikaw ta mga protection kanamo labi na gyud ni atong mga nagabiyahe sa ilang matag usa ka mga Pinoyanan or nagabiyahe sa ilang matag usa ka mga sakyanan padong sa ilang lugar nga pag-aadtuan, sa mga dunay balatian, sa dunay mga wanawadan o paglaom. Ikaw ang tamagahikap, kanamong tanan, magagiya sa angan ng mong pagkabuhaton. Wala kami arang mahimo, Ginoo, kung wala ang imuhang tabang. Hinaot, Ginoo, nga ikaw magtudlo sa angan ng mong pagkabuhaton. Ikaw ang tamagaproteksyon kanamo, pinagi sa imuhang mga manulunda nga mo'y mugiya kanamo sa angan ng mong pagkabuhaton. Hinaot nga ikaw magtubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala. O kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, gilaumang madawat, pinagilamang sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Temporary ta manamilit nga na kaninyo mga kaigsunan, apan nga kanunay ta mga dapit sa pagsubaybay sa tungtulumanon ang tingog sa reformasyon. Wala gitay igong nga panahon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag, samang istasyon. Brother Junard, magabilin sa usa ka panultihon nga magaingon nga samtang abuhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.
1: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
2: ang tingog sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na. Katropa.
6: Kaklares, Ana.
3: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Clarex kayo, mga katropa. Time check is 7:03 in the evening. This is your sexy Deji Angel ng TSK. Mm-hmm.

0: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat og timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Tambayan sa katropa.

0: Ayan! Giling na! Hi! kailangan ako mag eyeglass kay wala ta naka-adto sa ato ang ano, sa ato ang lash extension. Ayan! Kumusta mga katropa? Oh, good evening, maayong gabi sa tong hurot. Time check is alas 7:24 na sa inyong mga orasan o sa mo ang orasan din ni. Opo. Maayong gabi mga katropa, sabi ni Ma'am Jing Pigarido, kay Sir Pipit Digal, magandang gabi katropa, baby doll, ikembot mo. Ayan, andyan yung ikembot mo baby doll. Opo, pinatugtog natin yan kahapon, katropang Joff. Ayan, oo, gusto na naman ni Sir Pipit yung, ayun, ang giling-giling, pare lang, katropang Joff? Sa'yo lang ang giling-giling ko. Sa, ayan, yung giling-giling ko kay Baby Doll. Isunod natin na paghumansa ko ang mga tseka-tseka. Karong mga gabi una, mga katropa. Ayan. Aha. Kumusta nga itong mga adlaw, karong mga orasa? Kung magabiin na gina, hindi na siya adlaw, mga katropa. Mm-hmm. Unsa man pizza karon? 20 noy bina. Murag jud kog. Laina din ako kung wala bili ko tano. Wala jud kog nihilak. Oo. Wala day ko mura ko Chinese. Akala niyo Chinese ako ya. Laina og wala bili ko mata oy. Oo. Ako ang gi-relax ang ako ang ano mga katropa, ang akong ako ang mata, oo, magpaadto ta sa ato ang Wispy Beauty Salon kay magbabutang ta dito og pilik mata. Ingon ani ang atong panagoy mga katropa kung wala tay pilik mata, mura tag airing gibidli. Sabi. akala niyo wala, pero meron. Ayan. Oo. Kinsang nag-birthday? Ayan. Kinsang nag-birthday karon? Kantahan na ito mga katropa o happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Sa'yo ang inuman. Hey!
1: Cause it's a special day.
0: Happy birthday.
1: Come on, let's be happy and gay.
0: Ayan.

0: Ayan, we wish you a happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon. Sa'yo ang inuman, ako ang hubugan. Yan. Wana, a lovely day, mga katropa. Ayan. Okay, shoutout na to, no? Ang love... Mm-hmm. Lami ang bibingka, mga katropa. Natay, bagong ano, bagong kauban sa atong mga... Bagong kauban sa tambayan sa katropa, ang ging bibingka, ang ging famous bibingka, dira sa ana sa ana ati ano? Mhm. Asa na dapit a daily hot bibingka. Ay kasarap ingon ana mga katropa, Diha lang na mapalit sa Panabo. Panabo na ba? Pwede po mo magpa-deliver og bibingka diri sa Davao City, Philippines. Ayan. Kay Ging, famous bibingka. Kung gusto nyo magpa-deliver, naatay delivery anak mga katropa, no? Ayan. Ay, kanamit. Gid na, ya? Oo, bibingka ni Ging famous. Dira na siya. Sige, ipa-order na to na kay Ate Ging. Shout out, Ate Ging. Oo, pakainin mo kami diri sa XFM. Opo, padalaan mo kami diri sa morning. Opo, ayan. Murag nagkakralaway ta na sa imong bibingka, Ate Ging. Ayan, nami kayo na nga imong bibingka. Ayan, oo, pwede ta magpa-deliver, Ana. Oo, i-contact na to si Ate Ging. Opo, naana siya yung contact number, of course. Lisod sad kung wala yung contact number. Ayan, oo. Ang contact number ni Ate Ging, mga katropa, oo, pwede nyo siyang i-contact sa 0933-82-53314. Again, 0933-82-53314. Sa lahat ng gustong mag-order ng Ging Bibingka, Ging Famous Bibingka, lami kayo na, lami kayo! Ayan, makaingon siya ka katropa o paskang lamia sa iyang bibingka. Ayan.
1: Oh.
0: Ayan. Lami kayo.
1: Lami kayo.
0: Oo. With ano yun ba? With lami kayo. Ingon anak ka lami ang iyang bibingka mga katropa. Kay makaingon siya ka, makapiit siya ka. Lami kayo. Ay, daoroy, kalami kayo sa iyang bibingka mga katropa, lalo na kung na ay hot chocolate. Oo, kanya kahimsabay, himas-himas sa imuhang kapartner dira nga, lami unsad. Ay, makaingon dyan kag.
1: Lami kayo.
0: Ay, sabi, oo, sabi. Ayan. So, ganarn, kalami ang bibingka ni Ate Ging, ha? Famous, famous kayo na katropa. Famous kayo na ang iyang bibingka. Sa tanan, gusto magpa-party-party? Oo, nga ka nang unaamoy mga event. Ayan po, i-contact niyo po si Ate Ging. Opo, sa 0933-82. Ay, glass ako ga. akala nyo wala, pero meron. 0933-82-53314. Yan po ang contact number ni Ate Ging Famous Bibingka. Ayan. Ganong kagaling, mga katropa. Ang kanyang, kanong kasarap para. Lami kaayo. Ayan po. Ayan, pasalamatan din natin ang ating dyan sa Datu sa Lumay kay Mayonito. Mayonito Terragosa, ang iyang ayong gulayan. Ayan, diha po sa Datu sa Lumay. Opo, ayan. Ganon po ka, fresh na fresh. Ang kanyang gulayan, dira ang mga gulay ni ayong gulayan. Ayan, so ganon. Ayan po. So, pasalamatan natin ang Solomint ang haplas na walang katulad. Ayan po ang ating haplas. Oh, pag nahaplasan ka, makaingon dyan kag. Lami kaayo. Sir Martin, kumusta po? Nanihapon na ba mo? Ay, susay. Nanihapon na ba mo? Mm-hmm. Pagkamanin yung panihapon mga katropa o nasubraan, kadaghan ang inyong gikaon, haplas ka mo sa Solomint kay para makatugab ka mo. Oo. Di na kailangan ng cucacus. Oo, mga cola-cola dira. Solo mint, ang haplas na walang katulad. Opo, walang katulad kay water-based siya mga katropa. Ayan po, kung ayaw nyo ng mga slimy things o mga medyo mamasa-masa, oo, di mo ganahan anang gabasa, pero ganahan mo katong lahi nga basa. Ayan! May pagmurag, maulanan ka tropa kay kung maulanan magbasa pero kung di maulanan di jud magbasa. Ayan. Seriously. Have your solo mint kung gusto mo mag-business ng solo mint. Si Ate Ging ng famous bibingka nakagamit sa solo mint, nindutay kayo ang solo mint mga katropa. Ma'am Jing Pigarido, si sulayig yun ning solo mint, Ma'am Jing. Sabi ni Ma'am Jing, guwapa kaayo ang inyong bibingka. Walang. Mabi to, Ma'am Jing, no? Guwapo kaya, lami kaya tong bibingka. Ang inyong bibingka, walang katulad yan. Parang solo mint lang. Parang ikaw lang, Ma'am Jing. Na walang katulad. Ayan. Daw na ni Bago, ako sa pilik sa mata ko nga waay. Gid ako pilik mata. Daw Chinese lang gidya. Chinese. Nagkarahibi, ganyan nga makita nga gahibi. Nagahibi na ya. Oo, kakute-cute man dayo eh. Mm-hmm. Ayan, opo. Sige po sa lahat ng pakishare po ng ating live mga katropa. Daghan kayong salamat no sa pag-share sa ato ang live. Opo, nikalitlag bundak ang ulan ganina katropa no. So murag, oo, kailangan na to magon sa ni. Kailangan nato maglagay ng headdon. Ano makita ang atong ano. Anyway, dagan kayong salamat no sa ato ang iFern product, ang Fern D, Fern Active, ang Milka. Yan ang tinatawag natin na Miracle Treo ng iFern. Ayan. Oo. Pag may depression, anxiety ka katropa, dili ka makatulog, inom og Fern D vitamin D3. Sabayan nimo siya og calcium ang atong Milka. Ayan. Ayan po, so sa habang nag-ano tayo? Nagpadayon-dayon ta sa atong mga ano, sa atong ginaandam sa inyo nga mga music mga katropa. Enjoy ating mga nalalabing music. Opo, nga dance ta, dancing. And then dancing queen. Ayun pala katropa, dancing queen. Ayan. Og ang request ni Sir Pitpit Digal yung sayo lang ang giling-giling ko. Ayan. Enjoy ang sayo lang ang giling-giling ko. Katropang Joff. Opo. Hey. Ayan, enjoy the music, katropa. Magbabalik ako sa mga after sa atong pa-music.

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: At ako, iskun pa.
12: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
11: Saton, pati na siya, halo, himot ko!
12: Wait lang saha, kaya kung kuhaon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
11: B! Ah, mana ko hinom!
12: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kaklarek sana! Exciting!

Ay, Ajan. Ay, bako nga katropa. Oo, kumusta ka itong sayaw-sayaw? O, itong south-south dyan sa waray-waray? Oo, yung sinabi na ano-ano. Halabirahipikahi? Oo, sinong familiar niyan, mga katropa, sa mga waray-waray? Halabirahipikahi? Oo. Kay basin ganahan ang padis mo perme, sumayaw sing perte. Ayan. Yan ang sabi doon. Mm-hmm. Okay mga katropa, ato nang isigwi ang atong mga pampalami karong mga orasa. Opo, kanina ato ang

es a las 7:58 na, mga katropa. Murang umuto na po ng alas 8. Padulong na po nisa. Asa padulong? Padulong kanisa pagpangandam.

0: maglambing-lambing mag labing-labing kay Mrs. Ayan. Before ka maglabing-labing kay Mrs., inom ka mo aning turbo capsule. Ayan, mapalit kini sa ato mga suking mga butika sa inyong mga lugar. O dili po mo makaadto dito, pwede mo magpa-deliver sa Shopee. Nakapod doon sa TikTok. Ayan, ang atong turbo. Lazada. Wala na gid mo wala na mo ilusot mga katropa kay bisan asa. Naagyod ang turbo. Ayan. Dili na mo mga problema nga magdaghan pag alibay nga dili mo. Ingna lang gyud nga dili na kaya. Kailangan na gyud ninyo si turbo para makaingon jud mo. Unsa ingon? Unsa ingon ka tropa? Oo. Pagtapos na nakatorbo.
1: Lami kaayo.
0: Ay, lami kaayo. Ayan, inom ka mo sa turbo. After 30 minutes, pwede na yun mo magkumbati mga katropa. Happy wife, happy life yun katropa. Ayan. Ayaw ka mo kalimot, ani nga pag-inom. Nga safe kayo ni mga katropa kay FDA approved ni. Ayaw mo kabalaka nga basin. Unsa pa'y mahitabo, oo, pero wala jud. Ang mahitabo, paskang yung iba ang mahitabo mga katropa kay makaingon jud kag makasayo jud kag ingon ani nga tugtog mga katropa. Ay, ay, ay. Basta turbo na ang pinag-uusapan. Walang katulad mga katropa ang turbo. Kaya dili na mag duha-duha pa, palit na sa turbo. Diha sa inyong mga suking mga butika katropa kay para makaingon mo nga.
1: Lami kaayo.
0: Ay! Lami kaayo. Ayan. Sa tara mga gustong mag-request sa ilang mga kanta, oo. Ato anong paningkamutan nga makita nato na sa atong playlist mga katropa. Ayan. Okay, shoutout lang nato ning nagapang-monitor karon, Rebecca ka, Ma'am Rebecca Casimiro, Sir Rex. Good evening mga katropa, sabi ni Sir Rex. Ayan. Hey! Ayan si Cheche, Meow Action. Good evening po. Paabot, anong sabi ni Ma'am dito? Ni Ma'am Jing. Anong sabi Ma'am Jing? Basyadong puhon, palita ko anang imong haplas na solo mint. Yes, Ma'am Jing. Atuan ta ka diha. Ayan si... Hi, shout out ta kay Ma'am Jing Largoza Amora. Anang ang iyahang lobby-lobby husband. Oo, unsay imong request, sir? Ay! Unsay imong request nga kanta, sir? Ma'am Jean. Unsay request ni sir dira, kaya to anang ipatugtog. Mm-hmm. Kanang a prayer man siguro na. Naatay a prayer din na, brother. Sa atong katropang Jeff. A prayer. Oo. Opo, yung prayer na song by ano? Godocelli. Tama ba yan, brother? Katropang Job, kay Godocelli. Di ba yung husband niya ni Sara Hieronimo? Taka-taka lang ko katropa ba? Kinsa daw to? Kaning katawa nga, laugh ni Meme ba? Ayan natin the prayer para na kay Eric ato anang i-ansa ni kay Ma'am Jean po. Kay Ma'am Jean Amora og sayang iyahang my loves ang iyang honey, iyang lovey-lovey nga bago lang gyud na nakababa sa sa cruise. Ay sana all. Ayan. Oo. Sir, unsa imong request sir, bro? Sir, unsa man to i-request ani kay Mr. Amura. Ayan. Oga, Mr. and Mrs. na eh. Ayan. Shoutout kay Lister Leo Herbolario. Opo, anong pa shoutout? Pwede shoutout sa Herbolario family. Jensan kay Sus Joycey Herbolario. Jenny Kay Janet Herbolario, RJ Herbolario, and their family. And kay tatay sa Santo Niño South Cotabato. Kumusta ka mo, Hurot? Oo, naapaday. One in a million. Ayan. Oo. One in a million, katropang Joff. Oo, another request. One in a million. Ayan. And then kay Ma'am Jing P. Garrido, ang kanyang request, Don't Stop Me Now. Ayan. Don't Stop Me Now. And then another request, The Prayer. Ayan. Para na sa iyang My Loves ni kay Honey, love ni Ma'am Jean Largoza Amora. Ayan. Sabi nila yung mga sa Herbolario, shout out sa RSTCM family. Mm-hmm. Shout out sa inyong Hurot, mga katropa. Oo. Habang atong ipatugtog ang One in a Million. Brother, katropang Joe. Ayan. Para sa iyo, Sir Amora.

0: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare,
3: sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!

0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

pala ang tingog. Killing me softly, katropa. Ayan. Mga katropa, ang oras, alas 8.35 na sa kagabion. Mm-hmm. June 29, 2026. Murag bago naman to nag-June, mga katropa. Mag-July na po. Oo, naana dunggan ninyo ning balita, mga katropa, nga nasunog ang usa ka bus dito sa Mawab, Davao de Oro. Mm-hmm. Oo. June 29 pa karon, mga katropa, dili pa sa June 30. Ayan, okay na, Ma'am Jing. Ay, kay Ma'am Jean, Amora, oh, kay sir. Opo, nindot ka itong one in a million. Chas, oh, kung sa Pada Prayer. O, ang request ni Ma'am Jing Pigarido dira sa Maharlika. Ayan. So, sa mga katropa na ito, no, nga mag-amping-amping kita karon kay bigla ni abot, muabot lang kalit ang ulan. Nga walay pagpananghid, mga katropa, nga hayag man unta to kaayo. Nikalit lag bundak ang ulan, tapos taod-taod mo init. Napas ka na gyud, di na gyud maayo ang ano, ang dagan sa atong mga panahon karon, mga katropa, kay nag-alingasa. Nag-alingasa na gyud ang weather nato, mga katropa, no? Murag nag-ingon na gyud na dili na jud na mao. Mao na gina nga ginaingon nato nga unsa tong kanina good nga topic ni pastor, no, na kailangan na gyud ta na mobalik na gyud kita. Oh, mobalik. Asa ka mobalik? Mobalik na ta kung asa tagikan. Mhm. Nga tagikan. Kaya mga sarcastic ka iba mangutana na ba, asa gikan, asa ka mobalik? Mobalik ta didto kung asa ka gikan. Asa man sa sabakan sa imong inahan, lisod sad. Unsa na, murag sa kong inahan ba? Sus, kung ingon ana lang mo, gihimo ta na mo, balik ta na mo, og tulon. Ay, okay kayo, sige. Oo. So, sa mga anak karuno, grabe kayo nga mo tubag-tubag sa ilang ginangkanan. Mm-hmm. Mga health tips tayo, mga katropa. Oo. Unsaon man nato paglikay sa, or kanang, maunsa gud nimo kanang paglikaya nimo ang stress, no? Everyday gud ginakaon man gud nato ng stress. Mhm. So kanang yung stress, mga katropa, mawaya gyud nay mag-trigger sa mga sakit-sakit. Oo, kanang mukalit lang kag collapse, mukalit lang ka og kanang ka-knock out kay dili na kakaginhawa. O na siya ginatawag og panic attack or kanang matiwasan ka, cardiac arrest. Oo, nikalit kag panggahi, kay suko kay kakay, wa ka kabalo nga, anemic high blood ka. Oo, na anemic, na high blood na diretso. Ayan. So mga katropa, no, ang mga batanon karon, gilikoyaw kayo magtubag-tubag sa ginikanan. Oo, walay pakundangan mo tubag sa ginikanan, kaisa pa lang ang ginikanan, siya ka 50 na. O ginabanghagan lang ang inyo ang ginikanan, lalo na ang inahan. Mao'y sa imuha. Nagmatuto sa imuha na wa jud kay respeto. Moabot ang panahon, katropa, no, nga imuhang hilak-hilakan imong inahan pag naana siya sa iyahang himlayan. Lami jud kay nakitkitong daunggan ana. Nga dili naman jud na pasaylo nga ang papasaylo na aragid tumoy sa imong dila, wagid na sa imong kasing-kasing. Mm-hmm. Muna karon, mga katropa, no, we need to put boundaries sa ato ang kaugalingon. Bisan pa na pamilya mana nimo, anak nimo, ayaw ka masyadong dependent sa imong pamilya, sa imong igsuon, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Kay tanan ta, mga katropa, limited lang mangyod. Dili nato kuhaon ang kalipay sa ato ang kaugalingon dito sa ato ang pamilya, sa atong asawa, sa atong mga anak o sa atong barkada. Kay kana tanan, mawala na, katropa, ato ang kuhaon ang atong kalipay dito sa nagahatag og limitless na gugma. No, kinsa may naghatag og limitless nga gugma, mga katropa?
Oo. Kanang source sa atong gininhawa, maunay naghatag og limitless nga gugma. Ayan. So mao na siya nga kanang tanan nyo nga atong ginakana nga ang mga sakit dili malikayan, pero dili na to na malikayan, pero pwede na to na siya maiwasan. Opo. Ayan. Kaya mag-inom kita og kanang ang sobetong inumon, kanang power trio sa iFern. Fern D vitamin D3, Fern Active og Milka. Ayan. Muna siya atong inumon mga katropa, kay nindot kayo na siya nga mag muna siya mag-block o i-block niya ang mga negativity. Oh, negativity sa imo ang kinabuhi. Ayan. So unsa may pangpakalma nato mga katropa, no? Mga katropa, unsa yung pangpakalma? Tuba ba diha? Or kana bang tanduay ba? Oo, tanduay first five. Ayan, so ang pangpakalma, kape. O, kasi mas lalo tang magratol ani. Ang akong pangpakalma mga katropa, madto ko sa isa ka lugar nga ako lang, oo. Pero kung kasama po siya, okay ra po. Pero kung kasiya ang imong kasama nga mukalit pong dili pod ka makakaroon og peace of mind, ayaw na lang. Ayan. Salamat na lang, Col. Opo. Pero kung siya na lang pod ang imong kinabuhi, murag dili na gyud pod mo andar ang iyong panguto kay siya na lang pod, alisod sad. Ayan, no? So, ang oras alas 8:41 sa kagabi o ng katropa, padulong na kita matulog. Oo, maginahinay na kitang pangsikad-sikad sa atong mga unlan diha o naglamahan na nato atong unlan diha o atong mga habol. Kay basig nagapangatol ka na, kay wag yung kay pag sa imong gihigdaan, kay murag nag-abot na yun ang mga alikabok niya sa imong higdianan. Oo, pagsilig-silhig po. Kay basin kita para nakadaana o ansan eh, mga mananap. Oo, naanay mga allergy, mga katol-katol, kay tungod damakay mapud ka. No? So sa mga katropa nga nagapaminaw karon, oo, shoutout sa inyong tanan. Opo. Ang tips lang nato nga ihatag mga katropa, no, panghinlo kamo sa inyong panimalay para nagkaroon mo og peace of mind. Ayan, ang pagpanghinlo. Cleanliness is next to godliness. Ayan. There's a saying na sa akong professor, no? Si professor, ang isa ito kong professor, kalimot ko. Sabi, nakalimot daw ako. Ayan na akong Professor Braga. Oo, si Professor Braga sa RM, sa Rizal Memorial Colleges, mga katropa. Oo, when I was my college days, mingon gina siya perminte, cleanliness is next to godliness. Oo. Murag, paghinlo ang imong panimalay, nakatupi ang imong mga sanina, mga katropa, nindot kaayo ang imong panghuna-huna, ang imong table, mga papel nakahanay, ang imong lingkuranan wala gipatungan og mga labhunon, ang imong mga kubiertos, ang imong mga unsa diha mga baso naa dito sa tamang butanganan, hinlo ang imong panimalay. Ang karon mga katropa, daghan kay guwapa kaayo mo gawas. Murag si kinsa. Pero pag sudlon ang ilang mga balay, murag na unsa, ulod na lay kulang. Muna ginaingon, wagid na mao. Paskang wagid na mao mga katropa. Oo, kana ganing ako maik naka-experience mo ana mga katropa nga mangihi mo sa balay sa ubang tao or sa inyong barkada or sa inyong kaila. Paihiya sa ko te. Oo, tapos mingon. Ayaw sa sudlon sa nako sa CR. Manghinlo sag dali-dali dito sa iyang CR. Okay ra magudotan nang habang nagligo ka, pwede ra man kuni mog nusnusa nang imong bawol da sa imong CR o gamitan nimo og kanang sa I recommend nako nang tough gani sa ano personal collection. Oo. Ay shout out lang na nako kay available na siya sa ako. Oo, kanang personal collection nga tough. Naana nindot kay na mga katropa. Muputi gid ang imong yellow nga bowl anak katropa. Ayan, dili gid na siya makakatawa. Nindot tay gid na kayo siya. Ayan.
So mga katropa no, kung ikaw nagaon sa gani kaning nagaon sa imong dughan diha bugat kay imong kasing-kasing kay murag naa kay kasuko sa usa ka tawo. Paning kamutay kay nang katropa nga imuha na siyang mapasaylo. Ako mapasaylo man gid nako ng mga tawo nga sigig pang chismis, sigig pang daot sa imuha. Pero sige lang, imo pa karon ugma, imo lang gihapon pag abot sa panahon, ako imo. Ayan. But anyway mga katropa, dili na to ma-please ang ubang tao. No? Bisag unsa ka maayo imong himuon, naagi na ika-istorya nga dili maayo sa imuha. Mao gani, we need to mind our own business. Oo. Pero sa tanang mga networker o sa tanang mga tao like ako, I need to be friends with people. Kung dili niya niya gusto, okay. Basta gihatag nimo ang best or ang imuhang pure heart sa usa ka tao. Ayan. Smile kung mo smile po. Naara na sa iya kung paglakaw ni mo, iya kang chismison. Kinsara po yung malataan dila. Ay, di ay. Di siya malataan dila, pero countable man kung na siya siyang gipanghimo. Kung unsa iyang gitano, mao po na iyang anihon. Kung sige kag pang chismis sa imong silingan, sa imong isig kataw, andama na imong kasing-kasing kay pag ikaw, wala na po dahi ikaw na po himong sumsuman. Ana lang na siya katropa. Ili man mamunga ang santol o bayabas. Ayan. Mao na siya ginaingon nga, time check is alas 8:46. Oo, naapay mga uban nga mga music nga atong gi andam para sa inyo mga katropa. Enjoy ang atong music. Ayan. Babalik tayo sa human sa atong music mga katropa. Two last two songs and then magbye-bye na pod kita. Kay hapit na pod mo buto ang alas 9. Magbabalik ang inyong sexy DJ Angel.

Ayan. Ayan mga katropa, ang oras alas 8:53 na sa kagabi on. 7 minutos na lang, mabuto na po. Mabuto na ang alas 9 sa gabi. O magbabay na po kita mga katropa. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa ng Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Shoutout na to ang nag-uban sa to kay Ma'am Jean Amura. Jing Pigarido. Ayan, Sir Arnold. Asan na si Sir Arnold? Ayan, si Sir Rex. Oo. Kay Cheche Action, Herbolayo Family, Pit Digal, and the rest of the listener and viewers, di asa ka paminaw sa ato ang mga hotlines po pa na tomorrow, pwede mo mag-text sa atong hotlines na, no? Kanang wifi, walay data, niya na ay radio. Pwede ka mo mag-text sa atong hotline, ipa-shoutout ninyo kung kinsa inyong ipa-shoutout, kung asa mong dapita nga madungog nga naga-monitor sa ato ang radio. Ayan, XFM 89.1 sa dial sa iyong mga radio. Dagan kayong salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa atong programa. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Ayan, enjoy natin ang ating last music.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Sakit ang kanta, no? Kanang murag ka ng you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliyon, no? Kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo, ay mo balik-balik tama da. Uy, dili na siguro ta magbeg-beg, uy. And that's coming from you, Day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, murag isa po ka sa nagbuhat anak sa una. Ito mga panahon gani binga medyo buta pata sa kamatuuran nga binato og kanang if maghangyo ta sa iya kinasing-kasing magstay gihapon siya. Ooh! Unfortunately. Hello, Mimi. May gabi po sa inyong tanang welcome po sa tuang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makaupa ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po inyong madungol sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Kumusta man mo rin ha? Unsa may gikabisihan, unsa may mga gipanghilak-hilakan, unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati og kanang kala kaaligut-gut? Giigang ba mo, gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ra gid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung naa mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid ana. O kung naa may nadungag sa inyo, ha, always treasure them. O tagaay og pagbili, tagaay og ganang importansya. Kay at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Amen. Karong gabi na siyempre nga ito ang program magipalayuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi, ayaw mo kalimut ha, kay dili naging best stable lang ito ang panahon karon. Medyo ulan, tapos nagainit, tapos ulan na po, tapos init na po. Dili ta magkumpiyan sa aning panahon tungod kay naakin na siya yung mga bitbit ng mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga mag-ano lang ka ng, pasagdaan ang kaugalingon, ikabalo mo bi, sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So, dili yun pwede nga magkasakit ang mga baby ha. Mo nang kung naakagipamati din ha, ang di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Dobi, tanaw na to, B. Reflect na ba? Unsa po ni gablur-blur po ni akong kuandar ripa. Isa ha, ako sa tanawon ha? O kung nigawas na ba? Unsa daw? Ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka ha, atong nakaika. Kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento karong gabi una, pwede rin ninyong i-text sa kuha sa to ang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow ha, 101.7 XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. And madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Tadaan na to, ha? May gabi kang Tristan Wyatt Gulay.
2: Thank you!
1: Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo.
2: Thank you!
1: Umangod si Aljane Adaya. May gabi din, ha? Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklub sa suka.
2: Oh!
1: Kisa nag-iwi mong classmate? Ha? Si Ma'am Maria Flor. Ako ganit, ma'am, kay giingnan kog anak daw kus diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tubong nagdako ko. Sakit, no? Sa tinuod lang. Kato mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to, eh. Kana kong mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan kong akong garden, murag lubnganan. Di ang ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Kay giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden ako, nag-effort ko, di ba, sa unang panahon. Kung na-remember ninyo sa mga panahon na to, way back 90s, di ba, lahi ramangid kayo itong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Usually sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden-garden, nagatanom-tanom ta dito at ang atong madali-dali og tanom kay tangkong man. Na di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanom. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi may iwasan nga kayo mga classmates ng mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, dumot pa biya ko ato niya. Joke lang. Si LGM Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from LGM Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malay Balay City.
2: Thank you!
1: Childhood memories, Dula, Kundisi, Chimes, Garter, Batulata. Chinese garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba may nakataas sa Chinese garter is katong ibutang mo si mong kamot niya, yung itaas gamay, di ba? Di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana. Tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love.
2: Thank you!
1: Ihang childhood memories, tanan memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ko, nabunalan ko og sanga, kana padjud pinakagamay nga sanga. Pinakasakit kay ang nag-cutting classes na ligo sa sapa, I was in grade 3. Di ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli-una kay ko kay alas 2:30. 2:30 gibihian na isang mong teachers kay walay klase kay program. Di ba ko ganahan mag-attend atin ng mga program? Gusto na ko muli. So ang likod sa among school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Ang gabi is ako mga teachers din haa sa may barangay Madaum. Salamat kayo.
2: Thank you!
1: Di ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong sayay. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal mo, agi. Merese. Spartan RC.
2: Thank you.
1: May gabi din ha sa imo ha. Kabalo mo kung ako lang paistoryahon mas kanang wala ko kabalo sa inyo mga memories karon ha sa mga bagong kabataan karon, pero kami sa una when we were still in elementary and high school, lahi ra gid among mga experiences ay kay dili man gud mibabad sa cellphone.
2: Ooh.
1: No, no props. Dili mo babad sa cellphone. Wala may cellphone sa una. Kung nakay cellphone sa una, katugong, once again, itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. wala kung naa kay cellphone sa una nga naay antenna unya imo pang itaas kay walay signal ikaw nang pinakadato sa tanan.
2: Ooh!
1: And we never experienced that. Ato na siyang higsgutan unya taod-taod ha ang inyong mga childhood memories kay di gid ninyo makalimtan kay kung ako lang pa istoryahon murag hurot ning murag di pa ni enough ning programa ha gyud. No? Wala jud ko'y cellphone sa una. Never, never ko naka-cellphone sa una. Element

0: na siya itong naay antena-antena eh. Wagid ko kaagyana. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak malipay nagid kaayo ko proud na kay ko. Huh? Unya na ato na siyang isigutan unya taod taod. Kabalo dyan ko daghan pa kay mug mga ipang share. Oh, si Sir Monsky nag-share na po sa iyahang Sige unya taod taod ha. Sa mga mag-asawa din ha akaroon labi na kong shaky nagid kay ang relasyon di ayaw kalimot. The only way na mas mapaligo na itong inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Aduna kina siya yung maca and kalabo huwaska. Dakong tamang gigina siya biaro matagaan ka o extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag ka shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Ding ka makadto.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang nag-research mi, hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Man, positive mga reviews. So, amog itry. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na kuno dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo.

0: Nihining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ni Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Stong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mag-ana ba? Sige lang kita mo. Abot pito ang panahon nung. No? Gwapo na kaya kong tingog kayo. Huyo kayo sa akin. Kita oy. Welcome gihapon sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi e. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero naa kay PhilHealth. Nako bi, kung gusto ka nga maka-experience sa nindot kaayo nga customer service, mga buutan kay nga mga midwives, oo unya free pa jud. O free ang mga anak tapos naa pa jud kay pa cashback. No? Ibig sabihin ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot kaayo nga inguna anak bibi. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up. Libre ang mga anak. Libre ang tambal. Libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka, tagaan pa ka-gwarta. Kami ang anak ay. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may corner Moreno Street, Barangay Size, diri sa Malaybalay City, kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Des Marketing. Or pwede pod nga ang inyohang landmark is Atbang siya sa terminal. Pakanayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic ha, o kung mga buntis hindi ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games, oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka cellphone ko, nagtrabaho na ko, ingon si Mama Maria Flor, pareha gyud ta mom ay. Mind me, Cinderella din ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yung naghatag na sa wala, nag-dare. Mamiki experience anong tagaan sa una. Hi kay Andrew John Habagat, salamat kaayo ha. Monski, anin yon? Queer po, o 3610. Mura, wala ko nakaabot anak ang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko ha. Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na nakog college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula, nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko, okay ra ka di ha. O, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Nakaremember ba ka na ako, Double D, diri sa Alegria Compostela Davao de Oro, Double D? Wala ko yung na-remember na Double D, mara dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
2: Lame kayo!
3: Thank you!
1: Salamat kay sa imuang pag-silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat jud kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dili na ko malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, Bibi, ang akong hindi malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority magod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kana mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, nang unsa pa ba? Daghan makitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, ina, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo ng shatong. Luwi kaya ang mga balanghoy sa una, kaya mga bali, good. Mga man itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugo nga, di ba, yuta or ka nang siyempre like murag buhangin siya something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh, wow! Whirlpool? Dili to whirlpool eh. Basta mura siya ka ng ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo mudako daw na si Zang. I remember na ninyo daghang kitag mga kon sa una no. Sila karon kay sige mo sila kuri-kuri sa ilang cellphone oi. Si Ate Wilma disuyo friend sa ana siya usa ko moadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako'y ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Ang anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abab sa pako niya ako na siyang ibaligya tag 5 ang buok. Di ba? May man ang pako kay wa kay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas didto samtang nanguha kaluya nako ka ginahog pako sa balon. Wala may wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon kay na, ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay kami maabot dito sa balon. Sa unang panahon, baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. O, maktas mi ana niya. Dili mi mag kana magistoryahan ay mi daladuko mi sa dalang kay basig na nahulugan og baon. O na nahulugan og piso, lipay na kay mi ana. Makita mig piso, makita mig 25, kita mig 50 centavos, lipay na kami anak bi. No? Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Dili na lang ginato ma-recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga. Kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani. Suna gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha. Wala na sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So murag wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka ayaw hape. Pero karon na-remember na ti ka kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nang murag sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya ha. At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na ito ang nagsalig sa ito ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awag po mo na ako ha, nga kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyo hang dughan. Importante gyud bi nga inyuha gyud nang i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagtulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gyud nag-aagi na man gyud mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala nako hangtod drone dili nako makalimtan gyud same gyud ati naa gyud tay usa ka childhood memory usara nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal ng ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naaman ang mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na tong classmate. Sa pagmali sa tuang programa ato ng pagkasugda ng atoang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato ng pagkasugdan ang atoang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang atoang putahe confession. Diri gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Thank you, mga good sir. Dinigdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exa!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink!
8: I like pink too!
7: Pwede nga yung mga sin?
8: Pwede!
7: Uy, huwag malang didiinan!
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ganang baho ang imuhang ilok, might as well imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingunana ka, machismis pa ka this food. No? Dito mo sugot nga machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imong lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw pud ay nagkakaedad na, namong gid na mga wrinkles imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oh! Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon ang mag-anto sa ana. Or, if wala kay salag sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well okay ra gid kay na siya nakasabot sug ko kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories nato naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na mura siyag kanang

Sigurado ko nga dili ako ang papa. Kaya wala na gibi nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gid na ko gipansin, Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang ba na? Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa ko ang barkada nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di mong gudaw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyakong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan ako og naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin po, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog ang mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Gipasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong hunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana, nga nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit na akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibrar Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan akong naong ang ilahang bata. Kaysa kalugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Labong Turandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, isang pag-ihi, ibang putol, ay gabi niyo nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kreatin lami, natulog, nakaipo, sa akong ihi, o pira kayo. Pero wala ko kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa akong gipanulti ka, sa akong nabalatian, yun ang sulayan na ako ito sa Yesko. Kaya ibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa Conchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, yung ganina bi, inyuhang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usa ka istorya sa usa ka ex. Oh! Ex na naman! Dinigini mo wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Kung namurag, saan mo ni pag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatid gahapon kay nato sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun being mag-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon na tuwang gabi, ino. Deserve na po sa imuhang asawa, imuhang banang mag-moment time pud mo. Mula nagikusog, naagigitay solusyon anang ato ang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos lang per capsule. Imuhan ang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kini siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Oh! Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kayo, Ma'am Bobs, ha? Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon manggod, ang question manggod is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan, padbita. Matuo ba mo, ana, nga, kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. Maayang gabi, Cindy, ang akong di malimtan, gitagan ko, o, wow. Nokia 3310. Tambag na ho kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili magudto niya anak? Ni si Arman patakar po di si Arman ug ganang hatag og tambag ay. Ang iya karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya og naong pero dili gid siya ang papa, legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na posibilidad na ba siya? Hello, may gabi eh. Hello po.
2: Hello po, may gabi SMG.
1: May gabi eh, ma'am, kinsa ni palihog?
2: Si Jinky.
1: Po?
2: Si Jinky.
1: Taga-asa lang ni po si Ma'am Jinky?
2: Ako Tabato.
1: Ah, sige ma'am. Go ahead sa imo ang tambag sa tuang letter sender palihog.
2: Ang matambag na ako kay Ganjan. Maumanggod to nakahatag siya na nahil mong problema kay ni inon man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga. Basta di imagine siya. Mauto na kumbaga nakahit mo siya problema niya sa sarili niya kay mo ito na ibugal-bugalan man niya tong bana sa yung uyab nga basig i-imagine siya
1: kuan man actually dili manggit siya ang sa baas yung iring ma'am. Dili manggit siya ang nag-una-una adto bali ang nitabo is after sa birthday
2: gitawagan
1: sa,
2: siya
1: after sa birthday sa bata dito sa birthday party mismo ang kaning pamilya sa pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga ang bata lagi kay kapareha lagi naong sa iyang ex wala gid siya labot adto nabalaan na lang niya
2: kay love pa kayo siya Cindy love pa kayo tiyang yang uyab mauto tinuod man na kay ang akong manghod nangala ang akong mama sa silingan na mo niliwat ta silingan na mo akong manghod.
1: So, na yung posibilidad na basin nangala lang, no?
2: nangala lang ko, tapos nag-secret ng tanong sa picture.
1: Basi.
2: Okay, ngutukag dulisin din nga akong manghod, liwat sa among silingan nga. Namabudra sa among silingan.
1: Ma'am Bina, kung saan ay mong iring ng huwag na?
2: Nangayot pagkaon.
1: Uy! Nagkaon naman siguro na, ba sure job ko? Yung mga iring ba? Anyway, basi no, kay, basi bito na, basing atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga nakarecall siguro
2: basi,
1: siya. Basing
2: na picture nga nabilin, tapos iyahang gitanaw-tanaw mo, tuniliwat ang bata.
1: Niya kanipod siya, kasi siguro ni Gara po, sa panahon nga nangutana po ang bana, yan na lang po ang gisakyan, nasamutan.
2: Nasamutan, eh, ang problema.
1: Na. Kasi maayong buhaton ni
2: mauna
1: Ani, ma'am,
2: hindi.
1: No?
2: Mauna to, Cindy. Dagan salamat, kaya nga kung ngiring samok kayo.
1: Salamat kayo. Katawa ko si Iring, ay, sabok kayong Iring, ay. Ay, nako. Maulagi na, kay tungod sa pamilya hinuon, nagkagubot-gubot, maugid na siya. May pang Iring ng huwag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad, Sita Ong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong kamaghatag o tambag sa ito ang letter sender for tonight. Pwede ba? Nga ingon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pa nga pangapangala manggod ni siya. No? Kita mo ano mga ginapang post nga mga, I don't know if nag-aagi na sa inyo ang wall sa Facebook. Mayingon siya lang, yung akong anak, parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible, gibedi ay siya. Kaya nga ano, nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha dyan kaya naong. Let's find out. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Hello po, ayaw sa Radyo Pamino po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed kay na diha. Dali mo paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
0: Hello, may gabi.
1: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
0: Ah, madungog ra.
1: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed kay to din ha. Ah. Sa pangalan ni mo?
0: Ako ba tatang nagigisulay ang tumerculos? Dali ang lalibot.
1: Pangalan gani?
0: Fredo?
1: Ha?
0: Fredo, itong marabis katkar.
1: Fredo? Sa pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
0: Ang sabi?
1: Pangalan ni mo po?
0: Di, sige, putul-putul bi.
1: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kayo ako yung mag-adjust diri. Ipangsibog ko niya kung mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
0: Hello, B.
1: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
0: Okay, B.
1: Pangalan ni mo gani?
0: Dito.
1: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
0: Ako naman nagwanan dito. Sakto tong may sakto tong gandi sa tong tambal sa una nasundan ako binga. Napangalahan na lang napangalahan na siya kay Ace na bay na siya.
1: So na'y posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing ka tong pagbuntis basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook no?
0: Aba, masing si picture na bilin ba or sa Facebook ba sigtanaw? Kaya pa siya ka-move on.
1: Ala?
0: Siguro.
1: Tama ba niyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
0: Mga karma ang babae, tungo lagi sa iya na lagi. Pero, di mo gano'ng rason ngayon, nagkaduga naman na ito na magpasibida din siya, man. Basta yung makuan?
1: Basta kay kapareha lagi doon yag now. Yung muna karang i-confront siya sa bana. Kay nangutaan na lagi daw kuno o ganun. Nagkita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basta lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kunog now.
0: Ooh! O gano'y niyo? Sakyan sa niya. Isamot.
1: Na. Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton anak ni Aaron B nga murag nag-create man gid siya og kagubot karon sa pamilya sa babae?
0: Papa pa niya magpalayo na lang siya.
1: Mm.
0: Aron sa tag malinaw sa kang iyang ex.
1: Mm.
0: Bisa sa mo maka mugnaw kagubot sa pamilya.
1: Anak na lang siguro no.
0: Ano ang buhaton?
1: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, muraga, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Ano na lang, guru?
0: At, ano yung labi sa'yo niya para bito nga, bisa siya ma-hassle o gid, sa mga mag-ibot. Ano, bigyan naman pinakasayong gud, bisilingan nga labdol yung ulo.
1: Maog yun.
0: Nalag-ulag-ulag yung ulan. Nabaw na ito maglabat ang usa. Pamilya na iyang lamog na kagubot.
1: Na.
0: Unang isa na lang.
1: Anak na lang. Isata na lang sa niya, guys. Kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito. Kung dili po lagi siya tingbasod lagi.
0: Wala, ano?
1: Kabaloso na ho na sa bana. Basi mo yung nga, ikaw ha? Basing gisalisi, kunin mo ito mga panahuna. Ano?
0: Di, ang iyo na. Ang para-para sa iyang sa siya. Ang wala lang naunang buhaton ni manawag sa cellphone o chat siya. Nilo niya mga haraw sa paglikay siya lang mabiya. Naman na magigisang yung cellphone nila isang personal. Iba siya isang nahimos bana niya.
1: Maulagi.
0: Nagulit ng ulo.
1: Maulagi. Delikado po, no? Di po taka trust away ko na kaya basi bito o ganang lahi ang huna-huna sa mana.
0: Masamat na bi kung pakita nag-isa sa personal. Itali itong naong sa bata. Masamat na ginagalago itong bana.
1: Na. Diha na. So, dili na lang. O, tawagan na lang or i-text na i-chat na lang na igunaan i-explain.
0: O, pasitisad siya na dili mo sa mutog kagubot.
1: Hmm.
0: Ano lang, chat na lang or text. Mara na.
1: Wala na lang na.
0: Sige. Manawag siya. Ano lang.
1: Wala na din. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
0: Oo na, dili na sad siya maka... Dili na ba't ang masamot na huwag kalagot ang bana kay... Iyan na lang, huwag na pangitan ang napangalaan na siya, di... Huwag, gigaw, same huwag naong siya. Bata.
1: Anak, yun.
0: Okay, pagtanaw sa ama, pagtanaw sa bana karon nga, parihagid sila. Di magtuhay din yun na yung amakan.
1: Yung nga, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
0: Wow, makayo ug samot ba?
1: Mao gyud. Likay na lang gyud as ko na lang kanang murag. Ko na lang sa kaugalingon, likay na lang gyud.
0: Ata lang siya. Og napabay siya contact ng babae or sa laki. Ano lang?
1: Anak na lang. Salamat kay sa imo ang tambag biha. Naa kay mga gusto i-greet ay hata kabuhian.
0: Ano lang ba? Tutol akong signal.
1: Ah, sige. Salamat, Bihan.
0: Salamat po, Bihan. Bye-bye, Bihan.
1: Bye. Thank you. Tama, Jod. Likay lang ganda sa kuan, ha, John. Kay tama ang giingon bito sa imo sa tuang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basing mo tiurok ang utok po sa bana. Noon? Basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala takabalo, ha? Basi, wala takabalo. Basi yung bitaw niya. Dili namang stock. Kung mabuntis, dili namang stock, B. Basi, nga pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi, nga pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basi, lewat naman hino. Simbak ko. Ano na lang? Dili na lang mang stock. Kaya basi, basing siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basing sige siya pang-stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na'y possibility, no? Wow. Yung mauna karon nga paggawa sa bata, oh, look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, mayong gabi eh.
3: Hi, did you see me there?
1: Mayong gabi po. Sir, yes, go ahead po.
3: Mayong naka contact mo DJ kay Chris Morgan out niya. Sige, yung muna. Ito yung mga ka naka-contact ka.
1: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
3: Karoon po dito ko kapamayang sindi kay Brown Pilis mo niya. Karoon po kablin niya. Nauli ang po na yung Brown po din. Huwag dito ka klaro kami na niya. Karoon po ka kablin.
1: Ah, sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basta naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. Greet na lang ikaw. Kaya wala na po tayo igong oras po.
3: Sige, mag-greet na ko. Kaya ang Ma'am Cindy, mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si ako hinigod na si Angela Maribilia. Ay, kung ito sabi sa yung nagsoon, mga Amerikanan o sa tibok ng yung pamilya di Cindy niya akong tatog ako tatog yung sanda ko sige lang na itong ating mabili na agi ba
1: wala naman tayo sana, wala naman tayo oras go dun sa nang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
3: Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Salamat ka lang,
1: sige lang. Ugma na lang na. Ugma na lang, kung Libra na ito, matawagi lang ko.
3: Okay. Salamat. Ugma na lang. Thank you.
1: Nauwi, taas-taas gina yung story siyang kinabuhi. Lugaran man kinuniin sa Bilito, wasawa siya hang di ba kaya, oy, love life ha, bago pa lang gani sila, taas-taas na yung story. Inga na, pulunta ako no, nga kanang... Napurunta ko yung makwento sa inyo ano, regarding sa kong love life. Asa may nag-gaila? Unsa ako naman pag-gaila? Unsa'y among gikaon? Unsa'y kaunon? Ay, ako, nainggit ko. Sana all na yung hinigugma. Napil din na ka Ate Wilma. Wala na. Pil din na ka Ate Wilma, ha? Naunhan na ka ni, ano, naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B, dyan, maurag ito siya dyan, tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina nung, for your safety, ayaw na nagpakita dito po sa ila, ha? For as long as kabalo ka, nga hinlong imo ang konsensya o wala ni mong surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon, wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way po. Ayaw po na. Sakyan po lagi ni mo. Samot na mag-create na noon na siya og chaos sa ila. Mag-create na noon na sila og pagdududa. Prangkahan ni mo nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, palayo kung gusto ka. Pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang naay problema. For as long as hinlongin mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sila ha, via chat, or pwede video call, or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito ka delikado, at dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugdan na pag-inim mo, gipaselos-selos ni mo, so na yung posibilidad. Na basing galawin ka. Huwag naman sana. Wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo haugma puhon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
5: sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!

0: pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Baklarex, sana?
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nagkatrupa.
1: Ang saya-saya! Summer!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Kinihang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
3: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: XFM Davao Kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Bago pa man magshildo, wala namang kuwikwarta niyo'y.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: O pamanggani ta nakaswildo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana?
13: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Basta buntag, exciting kayo katropa Klarix. Oras dato, alas 4:05.
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyad ning mga oras sa mga higala. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan mga katropa.
5: Good morning!
4: Ating dali lagi kayo ang tuyok sa orasan mga katropa. Ang pag... akining pagkatapos sa matag adlaw mga higala, kalitarag yun sa oras mga katropa. Ang limitaw ato ang paghitabo karon. Karon birthday mga katropa. Ay wata nagdahom nga perting dali aras sa pagtuyok o pag kinibitaw pagkatapos sa mga bulan, birthday na sa pagkaugma. Aka na mga igala ha, kini atong panahon karon di nagida kining katingad-an mga katropa. Ang kausaban na pagkitabo sa ato ang kapanahunan sa ato ang komunidad. Aka na mga igala, ilabi na sa mga nag-birthday sa kabayon ng pagsaka sa inyong mga edad. Aka na mga katropa ha, mga atong angay pasalamatan kanon ay mga igala. Wala pa manining pagsaka sa itong mga edad, pangidaron mga katropa. Taliwala pa man na nining kahimtang sa ito ang mga kinabuhi karon. Ito ang kalimtan sa pagpasalamat mga igala. Ang ito ang labaw makagagahom na naghatag ka nato kanunay. Labi na nga pagpukaw ka nato mga katropa bagong kinabuhi na sa ito ang natagamtam. Ning adlaw kita nga Martes mga higala. Sa itong makaigsunan nga naminaw karon, maing buntag kaniyong tanan mga katropa. Welcome diri sa ito ang laing hugna na sa itong rondahan na isang kabuntagon. Adlaw kita nga Martes, June 30, 2026 mga katropa. O katapusan na tanga bahin diri sa bulan sa Hunyo mga higala. Siya po na kawin yung tigronda, tigbalita ning oras sa waylain. Parang yung may mo mga katropa. Yung katropa nga Marvin Ibano.
0: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
4: Basta-basta mga higala ha. Oras na to, alas 4:08 na mga katropa ang mong time check. Atun ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Akining gitawag og effective trio combination nga produkto sa Yes to Health mga katropa ang Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix ug ang ato ang Xanthon at Xanthon Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix. Kana trio kay pag ma sobrang isa di na trio, quadro na mga katropa. Nga mga igala ha. Ug of course ang makaigsuunan gagbuta mangitag laaganan kay Martes pa lang gani. Diwa na gana ibalik sa trabaho. Kana mga katropa hala sige. Relax una kamo mga igala. Connect ngadto sa ato ang nature environment mga katropa. Taha ang New Year's Peak Mountain Resort nga naimutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Alas 4:09 na dito maglangay, rondahan na itong mga panghitabo sa itong lokalidad.
0: Runda Balita.
1: Local news. Local news.
4: By the way mga katropa, ito sa kumustahan na ito ang sitwasyon sa panahon. Ayaha na ito ang bakan ang mga panghitabo mga katropa, labi na mga init na maisgutanan sa ito ang palibot mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Weather update.
6: Weather update.
4: Hindi mga igalahakay, ito ang siyudad sa Davao mga katropa. Ilang gihap mong kita sa weather system nga localized thunderstorms mga igala. Kung asa ang daghang bahin mga area sa Davao City, maday kining nakasinati og mapanganurod nga kalangitan. Uban usab ang hapsay nga sitwasyon sa ato ang kasapaan mga katropa. Pantayon ni magkumpiyansa mga igala kay every now and then mga katropa posibleng mahitabo ang pag-ulan mga katropa. Nang pasulod na kita. Kining gitawag og typhoon season mga igala. Kay kining bulan sa Hunyo, ang katuna ka na sa Hulyo o musunod nga bulan. Supposed to be mga katropa, ting ulan na yun na mangigala. Muna mga katropa, di kakumpiyansahan. Kaya ang adlaw po, mubawi po mga katropa pag kaadlawang tutok. Grabe ang kainit sa panahon mga igala. Hinoon, ato naobserbahan mga katropa. Ito sa update sa CDRRMO Davao, nga nanalang mutungtong sa 35 degrees Celsius, 37 degrees Celsius mga katropa. Para sa mga nakalabaying bulan, na mutungtong o 40-42 mga katropa ang kainit, ang heat index na to sa Davao City. Muna mga igala ha, sige hapon, sa pamaniini lamang di kay tantong kainit. Ato ang masinati mga igala, apan mahimog yapong cautious kita kanunay. Mainampingon kanunay and mahimong hydrated kanunay mga katropa aron likay sa bisan unsa nga mga balatian nga hatod sa grabing kainit sa panahon.
0: Runda Balita.
4: Oras alas 4:11 nato sa Ambakan mga igala. Paghitabo sa tong lokalidad, by the way, pinakainit nga paghitabo mga katropa kay perting inita kay sunog yun mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Nakabalumabo mga igala, nga nilabay ang adlaw, tak na siya kapunon ha. Dunay usak ka pampasayro ang bus mga katropa. Ang perting pagkaugdawa, human kini nasunog. Nasa kapuno ni Milabay adlaw may gala, partikular din sa may Davao de Oro Mawab mga katropa, National Highway. At kini mga igala, kung asa makita mismo sa video, kung kamo nakasunod mga katropa sa mga postings nato sa XFM Davao City mga igala, perting inambakay ang mga pasahero. Grabe mga katropa, kaya nagdilaab na sa tubangang bahin mga katropa. And kinimang kung aso, di ka kumpiyansahan, no? Kaya kung ikaw mabuot na sa sulod, masupukit ka mga katropa, posible. O ka na'y mahimong hinungdan na siya kamatayon mga higala. Kamay na lang mga katropa, grabe diskarte ang mga pasahero ng lukso na. Agawas mismo, agi sa bintana mga katropa. Sa tangang uban, kay gusto di matrap. O, mga igala, gipugos nilag suot. O, kinibitaw nga, agi mga igala sa atubangang bahin nga portahan. Bisang paman dito na nagsugod o dilaap ang kalayo mga katropa. O, mga igala, may nalang no, kaya kinig nakagawas ang mga pasayro. Pero ato pang subayon, kung kumusta mismo ang maumtang hitabo mga igala. Kung aduna ba ay mga kasikas na ba'y injured mga igala, hopefully walay casualty sa maugpag hitabo mga katropa. Nay awag kanon sa mga otoridad ngadto sa mga drivers nga i-check daan ang inyuhang mga sakyanan, i-check daan ang inyong mga makina, mga brake unsa ba diha mga katropa, aron na malikay sa bisan unsang matag sa disgrasya mga katropa, ug kapulian sa inyong mga biyahe mga higala. Alas 4:13 na mga katropa. Okay, kumusta sa nato sa itong makaigsuunang mga motorista ha na nagpanikad na mga katropa? Anong nagpanikad man? Kaya doon ay pahibalo mga igala kay Sanglit, karong adlaw nga Martes. Pinaka-exciting part ang adlaw nga ting usab sa presyohanay sa mga produktong lana.
0: Runda Balita.
4: Kini mga katropa sa itong makaigsuunan nga naminaw karong mga motorista. Alauman mga igala ang price. Sa mga katropang Marvin. Price increase, tubo na po mga higala.
0: Runda Balita.
4: Grabe usbaw na po mga katropa, price adjustment kita. Price increase dahil mga igala, kaya price adjustment na ay nagtaas na ay nagubos. Taas man tanan na price increase kini mga katropa. Posible ipatuman karong adlaw nga Martes mga igala, June 30. Ang piso, 1.65 per liter mga katropa nga tubo sa gasolina. Samtang sa diesel, lauman mga katropa, ang usbaw nga nasa 84 centavos mga katropa. Samtang sa produktong kerosene, lauman ang usbaw nga piso, .22 centavos matag litro. Kana mga katropa, matag litro!
0: Runda Balita.
4: Na mga igali, dili ka na nga pera tubig lamang ninyo mga katropa. Pagkakitro ka na mga igala, no? Mga katropa, gunit lamang. Gunit lamang sa inyo hangon sa angay gunitan. Mga katropa, para hindi mapuslot ang inyong bulsa mga igala. Anong tipid-tipid? Conserve of energy mga katropa. Parang di kayo tantong masakitan. Nining pag-increase. Nining mga produkto. Nagkinang produkto. Nagkinahanglan gayod sa publiko ilabi na sa mga motorista.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:15 na mga katropa sa pikas bahin mga higala.
0: Runda Balita.
4: By the way, ni bilabay adlaw adunay gipaygayon nga press conference kung asa nato nakauban ng mga doctors from Southern Philippines Medical Center, mga katropa. By the way, mga igalahat, yung panahon sa ting init. Kaya mga katropa hinoon, ang hiningang mga bitin. Ang mga bitin nga wala nakapangitag kasuksukan. At yan sa mga katropa, kaya pahimang no mismo nga to ang SPMC nga to sa publiko nga kung mapaakan o bisan unsang matang sa bitin. Kinahanglan mga katropa, ihatod gilayon ka na sa ospital. O labinag ang nakapak na bitin sa inyo na ay color itom o yellow. Basin ka na, banakon mga katropa. Nang ihatod dayon ka na sa ospital, arumatagan o pagtagad ka itong SPMC. Aduna kini anti-venom mga katropa. Mo lamang ka na ang mga ospital, limited lamang ang mga ospital nga aduna niining anti-venom. Ang SPMC naagyo ni anak mga katropa, nag-purchase ka na sila. Pinaagyo sa pondo gikan sa gobyerno ang mahatag o matabang nga doon sa mga nagkinahanglan mga igala. And isa na sa gibutyag mga katropa, no, gibutyag ka na mismo sa doktor si Atosaga Subayo na kay kininga doktor mga katropa, maupod ni naghupot-pod ilalom sa iyang pangalan ang ayha pa man isup kining i-release kining supply sa maong anti-venom mga katropa. Ilalom sa iyang pangalan o sa SPMC mga higala. Hinungdan mga katropa nga wala kini, no, limitado lamang ang mga ospital nga aduna niini mga katropa. Panmahal na lang kay diri sa Davao City mga igala na ataana, no, wala na sa mga barangay center mga katropa, ha, wala sa mga sa mga health centers mga katropa, SPMC ospital lang yun. Mga igala nga kinanglan ihatod dayon kana kay basin unya, basin magkumpiyansa ra mga katropa sa liglagi, no, kay naaray tandok di usab matod pa magkumpiyansa sa mga tandok. Kay mismo mga tandok nagarefer na matod pa ang adto sa SPMC og mga pasyente nila na di na yun makaya mga katropa. Nagala di kumpiyansa labi na kanang mga banakon kay ang Davao City matod pa aduna ni ining pinakala nga banakon sa tibuok Pilipinas mga katropa. No, nga pila lamang ka oras o bagha minuto posible na mga katropa nga patyon ang usa ka tawo sa venom ni ini mga igala. Mga katropa, mahimong kinibitawang ihatod dayon sa ospital. Ang Pakibato District matod pa maunian nagkabahin sa top district nga nag-refer og mga pasyente na naapaakan og bitin mga katropa. Kung asa gibutyag sa SPMC nga nagsaka nga doon sa gibanang banaag 60% ang ihap, no? Ang ihap sa mga pasyente nga na-cater ni ini tungod sa mga pinaakan sa bitin.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:18 na mga katropa. Uy, mga igala, at ang ipaagduga nga mga detalye, no, sa ito ang pagpanubay mga katropa. Ilabi na ni ini mismong disgrasya na itabo sa Davao City Coastal Road kung asa usa ang patay at tulo ang naangol may gala human na banggaan sa SUV ang usa ka e-trike. Kaya mga katropa, ang e-trike nga nagsubay sa Davao City Coastal Road pahimang no sa tumakaigsuunan. Ang mga tricycle drivers, e-trike drivers, bisan pa man mga POV drivers, na bawal o bawal yun in town mulatas ka mo kuli sa Davao City Coastal Road. Subay ka na, ha? Sa kining pulisiya gipatuman sa itong mga otoridad mga katropa partikular sa CTTMO Davao mga katropa. Una mga igala nga tungkod yun in town sa mga paghitabo. Taupong driver nga niagi yun in town, i-trike mga katropa, siguro wa nabantayan nining SUV. Apan na sumara sa mga nakakita, ha? Kusog ang padagan sa mga SUV. Hinungdan grabe ang impact dihang nabanggaan ni ini ang gisundan nga i-trike mga katropa. Kung asa sa 23 anyos nga lalaki ang gideklarang dead on the spot mga higala.
0: Runda Balita.
4: Amping-amping ganun ay mga katropa, oras na to, alas 4:19 na sa buntay.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Oras na ito mga katropa, alas 4.20 na yun sa buntag mga higala. Good morning once again sa itong makaigsunan ng aminaw ni mga orasa. Tapagali mga katropa ito ng rondahan. Ang ito ang paghitabo sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon mga katropa.
0: Runda Balita
1: Regional News.
4: Ano yung mga higala, hadri mismo sa may bahin sa Barangay Upper Lasang, malapatan sa Rangali Province. Nasayod ba ka mo mga katropa nga usa ka pastor ang naaresto sa Sarangani tungod sa kasong statutory rape sa usa o ngadto sa usa ka minor mga higala. Goy na ko mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Hindi may higala mga katropa, usa ka 29 anyos matod pa nga pastor ang nalista ingon nga regional level wanted person. Naaresto kini sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group. Detection Group on CIDG SOC Sergeant atul sa ilang uplan pagtugis mga katropa. Kung asag ilamang pastor nga si alias Mikoy. Kinsa nagkatubag kini og statutory rape. Basi kini sa warrant of arrest. Nagipagula sa Regional Trial Court 12 Judicial Region Branch 13 Pulo Mulok South Cotabato mga katropa. Subala mismo ni Provincial Officer CIDG Sarangani Field Office Police Major Julius Vallejo ang nahimo nga malampuso ng operasyon pinagi kini mga katropa sa duha ka okasyon kay sanglit wala matod pa sa iyang gipuy-an ang maong pastor hinungdan na ang lain nga mga team ang nisubay sa laing lugar mga katropa dito ang nagdakpan yun din taon ang maong pastor pa naman mga katropa. Ngayon ang mga madamay ang kinimismo mga inosente ng mga individual bukitan sa binuhatan na nasusama nila mga katropa o kinimilaong akining trabaho no? Akin mga katropa ingon nga pastor at kinimismo pagkinitaon mga igala ang mga katropa malampusong na aresto kini subay sa mga pagpaningkamot sa itong mga otoridad isip kabahin mga katropa sa tinguha ng matagan o gustisya ang nabiktima ni ini mismong mga suspitsado.
0: Runda Balita
4: alas 4.22 mga katropa, good morning once again sa itong makaigsuon ng Naminaw karon. Hindi man makita sa ito ang Facebook mga katropa ang ito ang nakalive bata engineer nakalive bata kay maraga sa May Day lamang ni Gawas. Diyan na murag sa May Day lamang yun, wala yun, di yun makita, no? Ato aga gibalik-balik og view mga katropa. Pero sige lang maigal ha. Yung salamat sa mga nagpadayag sila mga komento ning mga oras. Kabikas bahin mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Regional News. Regional News.
4: Okay, sanglit nagkadool na yun mga igala. Ang kini mismong parliamentary election man good luck sa tumong kaigsuonan. Ang kining nagaatang sa maong eleksyon mga katropa. Kas bahin mga igala na sa 195 ka mga armas ang gipang surrender sa sulo mga katropa. Partikular kini sa maimbong sulo mga igala kung asap mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang personal nga gini-inspect ni ini mismong 195 ka mga high caliber firearms nga voluntaryong gisurrender sa mga residente gikan mismo sa kaniyang bahin sa sulo nga nagpamatuod matod pa kini ang pag-turnover usa kini ka significant milestone sa probinsya as isip kabahin sa pagpadayon sa mga lakang niini ngadto sa tinguhang makabuot ang malungtaron nga kalinaw seguridad o kalambuan sa maong probinsya mga katropa. Good thing kini ay ato makaigsuunan ang FRs former rebels or friend rescued mga katropa. Hindi nagbalik na gyud sa sabakan sa balaod kay gigid mo undang ato mga militar ang dili mahurot ang mga teroristang grupo mga katropa nga nagatag-og akining hulga ngadto sa komunidad mga katropa. Wala man pala panawagan nato sa itong mga friend rest mga rebuilding mga individual mga igala ha kung mahimo surrender na kamusamtang sayo pa kabuton mga katropa nga musangko pa sa pagkakitaw nga gikahadlukan na sitwasyon mga higala kung magpabiling kamong magahi kung magpabiling kamong muhupot og armas sa kabukiran mga katropa. Mga maigala ay kay daghanag yun no, sa itong makaigsuunan ang nagbalik loob na nasa gobyerno mga katropa at kasamtanan nga nanimuyo nga malinawon man ang pag kinibitawang enjoy sa benepisyo mga programa gikan sa gobyerno mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Oras na to, alas 4.25 na yun mga higala. Tangipan ninyo ha. Ito ang mga impormasyon sa to ang mga kasika sa rehiyon mga katropa. lagi nga mga higala ha kay Tisipagwanga del Sur. Adun na matudpay pamilya ang intawon mga katropa. Gipang patay kini mga higala. Magpamilya yun intawon mga katropa. Ang gipang patay sa Zamboanga del Sur mga katropa kung asa. Sumala sa impormasyon mga higala. Grabe ha. Kini nga panghitabo mga katropa. Dili intawon ni katiaw-tiawan mga higala. Kay diri upat matud pa kasakop sa pamilya ang gipang patay sa Zamboanga del Sur, partikular sa may barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur.

0: no, nagpahibalo mga katropa nga doon ay suspensyon sa klase ang pipila ka mga lugar sa tuang nasod mga higala aniining adlaw nga Martes mga katropa. Ay, labi na partikular din sa may Visayas area mga higala. At tungod matod pa kini sa pagdaot sa panahon mga katropa. Ha? Kaya sanglit subay mga katropa sa report sa pag-asa mga higala. Dapat makisayod kita sa sitwasyon sa panahon kanunay. Aron masayod kita kung ansay angay buhaton mga katropa matagkarunog unya mga higala. Sumala sa DOST pag-asa mga katropa. Padayon kini naningkamot nga mamonitor o mahatag ang mga updates. Kini labi na partikular kini mismong LPA kon low pressure area nga na monitor sulod sa Philippine Area of Responsibility mga katropa nga sa kasamtangan aduna na kini high chance. Dako na kini chance nga ma-develop ngadto sa tropical depression sunod sa sulod sa musunod nga 24 ka oras mga higala. Tungod sa niini mga katropa naghatag kini og kining pag-trigger sa southwest monsoon kung gitawag og habagat mga katropa hinungdan nga dunay na sinati nga mga pagdaot sa panahon ang atong kasikbit nga mga rehiyon mga katropa. Adiri mismo sa Maya Medellin, Cebu, suspendido ang klase mga katropa gikan sa pre-elementary hangtod na kana sa senior high school mga katropa sa public og private schools. Samtang sa Seattle, Negros Oriental, suspendido ang face-to-face klase sa tanan nga level sa public og private schools. Sa Zamboanguita, Negros Oriental, suspendido sab ang face-to-face classes mga katropa. Og samtang nagtakda usab og power interruption og walay on-site classes mga igala ang mga lungsod sa La Union sama sa Aringay, Bawang, Burgos, Caba, Pugo mga katropa. Ug uban pa mga area mahimong mag-igmat kanunay. Bisan unsa nga sitwasyon sa iyong panahon, ang ibang pa mga katropa nga cautious kanunay kung unsay angay pikining gitawag og precautionary measures ipatuman ninyo mga katropa sa pagsiguro sa kaluwasan sa inyong matag usa ka kaugalingon ug ilabi na sa inyong mga pamilya.
1: Runda Balita.
0: Oras ang 4:28 mga higala.
1: Runda Balita.
2: National News.
0: Sa bikasbahin mga katropa, agi siguro sa Philippine National Police mga katropa nga ilag yung arestuhon matud pa si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Runda Balita.
0: Akini mismo mga higala ang gibutyag ani PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyko nga nakaanda matud pa ang kapulisan nga ipatuman ang ilang mandato kung galing subling magpakita si Senador Bato mga katropa. Kung asa sinisikan matod pa sa warrant of arrest batok sa senador na kining warrant of arrest gikan sa ICC. Ang mga katropa ha, ila matod pa nga arestuhon si Senador Ronald Bato de la Rosa mga katropa kung magpakita kini atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa kana. Unang katangan may gala ay karong emphasize ang impeachment trial mga katropa kinsang mga personalidad ang posibleng musalmota mutambong ni mga katropa kinsang mga surprises ang posibleng lauman no? Ato ang makita ni Anang Higayuna mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Samtang mga igala sa pikas bahin mga katropa ha ato sang ambakan may gala ang panghitabo sa tong kasikbit ng mga rehiyon mga katropa. Kay sanglit mga igala ang kining panghitabo sa Venezuela. Kana mga katropa kay perting daghanan na nilibuna ang natala nga patay sa maong panghitabo sa Venezuela mga katropa. Ang death toll ni ini mga katropa initial nato nga nasayran sa impormasyon mga igala ni siya ka nakini ngadto sa 1400 ning milabay nga kining adlaw mga katropa. Apana ni ining mga orasa kaya sanglit grabe nagkatag ang mga patayng lawas ng gitapok sa usa ka lugar mga higala. No kaya niining mga orasa mga higala ang kining death toll mismo sa maong lugar ni siya ka na sa 1430. Inisyal ka na mga katropa ng kining impormasyon mga higala. Kaya sanglit sa uban ng mga ato ang subayon mga katropa kaya importante mangud kini nga to ang masayran mga higala. Death toll sa Venezuela sa linog sa Venezuela twin earthquake mga katropa sumala sa impormasyon kini ni Sakana. Grabe mga katropa.

0: pangdeton sa kanang adto sa kapin 1,700 ka individual.
1: Runda balita.
0: Samtang nilibo sa mga katropa ang nagpabilin nga missing mga katropa, no? Grabe mga igala ang kinipanghitabo sa Venezuela. Ato nakita sa mga social media mga katropa nga video daghan pagitintaon kay mga lugar nga grabe apektuhan ni ini. Ang mga building nga tumpag mga katropa. Uban nga kining adi nagyud lalim kung ang kinaiyahan na mo imubalos mga igala. Kadali sa oras mga katropa nagikitang kitay igong panahon sa tumpag panaguban-uban mga katropa at ang inalamang musulong sa programa Exciting Pilipinas makauban si katropang Brixa Flores. Igang salamat sa mga nagpadangat silang mga minsay naglantaw na minaw sa ito ang programa karon mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong tigron dati balita ning orasa katropang Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran na ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4.32 na.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: XFM Katropa Mo.
3: Magkakaon lagi taong lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Huwag na ako sa likod, huwag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
11: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig!
13: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan!
14: Mac Turbo!
12: Oh, yes!
13: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
12: Mas lalakas ka pa! 7 Plus Herbal Soap!
15: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
16: Kaklarik sana.
17: Exciting.
18: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
19: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo ka buo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
18: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
20: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
20: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
23: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
24: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Vitamin C. Vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Gibaliwala.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya ng summer.
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na, katropa.
3: Kaklarek sana.
5: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time alas 4:43.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Mayong aga. Bugtaw na, bugtaw na.
4: Oras Philippine Standard Time, alas 4:38 na mag-iigala sa Kabuntagon.
3: XFM Philippines. Exciting.
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Miguel Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning mga katrupa. Basta na po ang mga milabay nga mga oras mga kaigsoon na sa tong pagpaningkamot ha. Kuan ba kanang very fruitful ba ang milabay nato nga mga inuras? Kumbaga mga kaigsoonan na hoping na lang no.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May muntag sa ito mga kaigsunan. Dili karon sa ito ang palibot. Ilabi na mga kaigsunan sa tulo ka madistrito nga sakop sa Davao Region, sa Davao City. Mayong muntag kaninyong tanan mga katrupa. Of course, ang ito mga kaigsunan usap nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mong tanan mga kaigsunan? Among mga pabanghinaot nga unta, natakaroon sa Kapiskay, Kabaskog sa itong mapanawas. Inubanan sa makadunay na itong pagpanghaliyan nga ito sa itong labaw nga makagagahong. Sa tanan na itong mga pagpaningkamot, tinguhan ining adlaw mga kaigsunan, ubanan unta kita kaniya para sa ito ang kalampusan ining adlaw. Ininusap niyo kalagad, katrupang Bricks Flores sa magiguban, nasab kaninyo mga igsun, hangtod kita sa unahan. Sa pagkatod kaninyo mga impormasyon o mga biskutanan nga itong hatagan o pagtagad. Welcome sa Lumanaguban sa programang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas!
0: Kato mga nagligid-ligid pa di halabango na gani mo be, hukasan na ng habol nga gitabon ninyo, ninibuntaga karon mga kaigsunan para nga maka init na kamo karon og tubig para sa to ang kape kung sa man ang inyong gustong imnon kape, gatas. Kaya kini atong Southern Plus Coffee Mix mga kaigsunan, may gatas po ni nga gamay. Pero ang pinakadako ni ani mga higala karon nga sangkap ni ani mga kaigsunan is ang soybeans o ang malunggay o mangustin. Mauni sa karon mga kaigsunan na makatabang, makayuda o atiman, asikaso sa to ang mga gipang bati diha karon nga mga sakit o balatian. Ato nang inumon kining atong Santo Plus Coffee Mix nining adlaw mahigalan nining sayos kabuntagon mga igsoon adlaw nga Martes. Pizza. Unsa nang adlaw? Unsa nang pizza karon? Pizza 30 na. Oh, katapusang pizza mga higala katapusang adlaw sa bulan sa Hunyo. No? So, good morning kaninyong tanan og welcome sa Padaguban sa programang Exciting Pilipinas. Ato mga OFWs og ato mga Filipino migrants, kumusta mo mga katropa? Inaot ang okay pass all right ang ato ang sitwasyon ining buntaga. Mayo ang ato ang kuano ato ang mga plano hanay na para sa ato ang pag implement o pag execute mga kaigsoonan okay pass all right. Standby sa ito mga top stories. So nga ito ang mga balita sa Express Pasada, mga kaigsunan headlines. Nining buntaga karon mga kaigsunan.
1: Good morning!

0: Una karon sa to mga balita, mga kingsunan nga to sang hatagan og pagtagad mga katropa. Ang Senate panel naglusad kini karon mga katropa og total review sa juvenile law. Kumbaga, kini ba kining usa sa mga nag-lead do sa Senate panel mga kingsunan para nga mag-review kuno nag-propose og review sa juvenile justice law. Kaniya to mahigila grabe niya ning makasaway mga kingsunan, tinawag pa niyang bubo itong si Senator Kiko Pangilinan. Abogado nga pero sa libro lang kutob mga katropa. Tinawag niya yan. Kaniya to mga kingsunan pero karon apart na kay sila oy.
1: Makmak mo mga kalingan.
0: Grabe na siya makapakpak mga kingsunan ngadto kang Senator Kiko Pangilinan. Kini mao si Erna Winpa. Si Senator Erwin da Tolfo. Wala mga kingsunan ha, santang sa dugang pangbahin mga katropa. Senator Cheese Escudero gipili isip presiding officer sa impeachment proceeding sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa sa pipila ka mga senador, labi na mga kaigsunan ko si Senator Lacson. Nga husto lamang si Senator Cheese Escudero ang pilion gumikan kay sumala pa mga kaigsunan taas kinig eksperyensya diha karon sa impeachment trial. Pila na ko ka impeachment trial ilang na agian diha napita mahigala Senado. Kana kining si Senator Cheese Escudero. Gikan pa ni ato mahigala kang Senator kang former presidenta Estrada antud kay President Gloria Macapagal-Arroyo. Kang daghan pa tong mga naapila niya mga kaigsunan ni Senator Cheese Escudero. Tas-tas na mga higala o kinibang eksperyensya diya karon sa pagkuhan. Kinibang pag-preside sa impeachment case mga kaigsunan. Kauna naman na niyagmani mga kaigsunan. No? Remember nito kaniyanto mga kaigsunan nga na doon na siya huwag man to sila kananay. Kaon ra siya mahigila nagbutang siya gamay nga platito sa kilid sa iyang table. Kunya gibutangan dito mahigila mga peanuts. Para to iyang gikalingawan og hab-hab mga kaigsunan samtang way kaon. Dipeda git. Tun-an karong panahon na mga kaigsunan ang mandatory bag inspection sa mga tulunghaan. Siguro, mas maayo na lang mga kaigsunan. Doon ay butang dahil siguro nga kuan, x-ray machine, oh, sa tanan ng mga tulungaan, mga katropa. Kasagaran man kung dadon mga ikson sa mga estudyante, kasagaran ani, bullpen, lapis, or baka mga rulers, no? Or gunting, mga kaigsunan, mga school scissors. Pero magdanagin nagpusil, ay lahi ni Tuyo Ana, mga kaigsunan ko. Mamusil na mga classmate, mga kaigsunan ko, nga nagabully. Ilabi na katungan, miilog sa iyahang mahal.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Wala ka doon nag-iuban mga kingsunan nga makikpatay yun. Basta mahal na gani ang iyang ang ilugon mga kingsunan, makikpatay gina.
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Tawago na ang tanan nga mga member sa Vikings mga kingsunan.
1: Mak-mak mo mga...
2: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Remember ko aning kwan? Si... remember ko aning Vikings ba? Viking na kwan sa Netflix mga kaigsunan panahon sa kwan? Panahon atong pandemya? Gitapos ginago na mga katropa si Ragnarok. Tawgon pa nyo ng tanan nga mga maisog sa Vikings.
2: Rex Flores basta, Exciting Pilipinas.
0: Hinigugma na gani mahigalang ilugon ay makikpatay gina sila mga katropa. Grabe gini kasing-kasing mga kaigsunan eh. Bitaw mga kaigsunan ko dinikaroon sa paghatod na sa ito mga balita, mga headlines. Alas sa itong Express Pasada.
3: Headlines. Express Pasada.
0: Update sa karon mga kaigsoonan ko sa to ang Mindanao earthquake incident. Sa to ang mga balita mga kaigsoonan nga tong hatagan og pagtagad 63 million ka pesos nga ayuda.
3: Express Pasada.
0: Gipangapod-apod ngadto sa mga lungsod sa Davao Occidental diin naigo sa linog.
3: Headlines. Headlines.
0: Nadawat kuno sa nagkalain-lain kuno karon nga mga lungsod dito napita sa may Davao Occidental ang kinatibuk-an nga 63 million ka pesos nga kantidad isip tabang uman sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog. Sigon sa report nga ang lungsod sa Jose Bad Santos sa mao karon ang nakakuha og pinakadakong bahin, pahat nga mikabat kini ngadto sa 38.7 million ka pesos. Gisundan usab kini sa lungsod sa Sarangani nga dunay 18.25 million ka pesos. Ang mga ayuda naglangkob kini sa family food packs, emergency tents ug gas assistance alang sa libuan ka mga pamilyang naapektuhan.
3: Express Pasada. Headlines. Headlines.
0: Kudos alang nato nga mga nagtabang mga kaigsoonan sa to ang mga biktima igsoon in town nga biktima sa linog.
3: Headlines. Headlines.
0: Of course, aning kamot po lang ato ang mga provincial government officials diyang dapita mahigalang nga samtang di nila kaya mga kaigsoonan ko kinibang pagpangapod-apod nagapangayo sila o panabang hangyo nga to sa uban nga mga citizens doon ay mga sobra-sobra diha, no? Doon na sila yung mga extra ilang itunol alang ato sa mga igsoon ato ng mga biktima sa linog mga igsoon. Sa rugang pangbahin din karon sa to mga balitang lokal sa katagan.
3: Headlines.
0: Katagan og pagtagad.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa to mga balitang lokal. Sa to mga headlines.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang lokal kaning pulis nga nagkapakaron ingnon nga usa ka opisyal siko pabitaw sa pantukan na shooting incident.
3: Headlines. Headlines.
0: Nakuhaan pa gyud og shabu og armas ang tabaghak.
3: Express Pasada.
0: Pasada. Dili karon sa balita nadakpan sa mga awtoridad sa airport nga mga kabaro kanhi ang usa ka usa sa tulo ka suspects sa nahitabong pagpamusil dito napita sa may pantukan sa Davao de Oro. Nasaran nga kini usa ka kaning miyembro sa pulisya na nagpakaroon ingnong aktibong opisyal. Atol sa pagka-aristo, nakuha pa gikan kaniya sa suspect ang usa o mga pakite nga ginudahang shabu o illegal nga armas.
3: Express Pasada.
0: Kung sa may maayo ani mga kaisyonan ko nga ito ang ikuan, ipahamtang alang sa iha, no? Kanang dantay mo singgit diri og bitay bitay
2: Rex Flores sa exciting Pilipinas.
0: Mao ni katong namusil sa kwan eh namusil atong bagong graduate mga katropa, no? Yung panila mga katropa personal kuno kato, I don't know if unsa sa kasing-kasing na ba pod kani pasig nangilog na pod ni issue na pod ni sa inilugay og gibati. Ah, dili lang ta mahigala kini bang hinungdan nga kini bang unsihan sa druga. Ato. Sa rugang pangbahin mga kaigsoonan dinhi karon sa to ang mga balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Dito ra bitas sa may Davao Oriental Hulyo 1. Gideklara na nga special non-working holiday sa Davao Oriental.
3: Headlines. Headlines. Express Pasada.
0: Pinagi kuno sa Executive Order Number 5050 Series of 2026 nga gipagawas sa Provincial Governor Nelson De Anghirang, opisyal nga gideklara ang Hulyo 1 isip usa ka special non-working holiday sa tibuok probinsya. Kini aron nga paghandom ug handumon ang pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Giawhag ang tanan nga mga buhatan ug establishmento ingon man mga pribadong sektor sa pag-apil sa ilang kalihukan.
3: Express Pasada.
0: Congratulations alang ato sa to mga kaigsoonan dapita sa may Davao Oriental, no? 59th anniversary sa Davao Oriental, mga katropa. I think parang buo siguro ni nga mga probinsya sa Davao del Sur o tulog ka mga probinsya, Davao del Sur, Davao del Norte, mga kaeksyonan. Kay muna sila ang sunod-sunod nga gibahin-bahin, mga kaeksyonan, no? Unod o bahin, mga kaeksyonan ko sa Region 11. Sa Davao Region, mga katropa. Sa rugang pangbahin, mga kaeksyonan, dinikaroon sa to ang mga balita. Dinikaroon sa to ang balitang nasyonal o balitang regional. Sa itong balitang regional nga ito hatagan o pagtagad, mga katropa. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nanguna sa bawat bayan makikinabang program or PBBM program sa Zamboanga City. O, naabot na siya dito, mga kaeksyonan, para nga ipang-apod-apod, no? Ang unsa may content na ning iyahang bawat bayan makikinabang. May bisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Western Mindanao State University Gymnasium dito dapita sa may Zamboanga City. Aron nga itunol ang tabang gikan sa Socio Civic Project Funds or ECPF ngadto sa Zamboanga City ug sa mga probinsya nini. Sama na lamang sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay. Lipay pud siguro ang mga tawag ito, of course, mga kaeksyon, ng tabang na kuno. Kada hatagan og hinabang di ka malipay. Ha? Oh, tabang magani nang lipay magani na, mga kaeksyonan ko nga hatagan lag dutay pabor sa kanabang hatagan pabor, mga kaeksyonan, dutay pabor sa gobyerno. Labi na suga istoryahon ni sila. Lipay na kay mga tao. Unsa na ka kung dunay madawat, mga kaeksyonan ko nga butang gikan sa pangulo. Sa rugang pangbahin, mga kaeksyonan, dinikaroon sa tuang balita nga tong hatagan og pagtagad, bagong low pressure area LPA na matikdan dool sa Mindanao. Nangga kini nga mga taga Mindanao ba? Sige, kita niya ni ulan-ulan nun. Siyarog dili mo balik, mga kaeksyonan, og kaipit tong nipuka, mga higalang nga kayutaan, mga higalang nga porting likia, mga kaeksyonan, muraga gisugnuran, mga higalang daghanan kayong binukag nga mga buko. Subling na pahibalo karon ang pag-asa nga dunay dakong tsansa nga mamahimo na usab nga bagyo ang usa ka low pressure area LPA nga namatikdan kini sa silakang bahin sa nasud. Gilauman nga magdala kini og mga pagpangulan sa Caraga Region, labi na sa pipila ka madapit sa Mindanao ug Visayas sa musunod nga mga adlaw. Ano ni mo karon, mga kaeksyonan, na itong kawanangan ganin, nagsugod na kulimlim, mga kaeksyonan. Kailangan ta, basta di lang ta bahaon, mga kaeksyonan, paisra. Pero amping ta, tanan, mga kaeksyonan, ha, labi na katong naas karon sa mga flood-prone area, sa katong mga landslide-prone area, padaplin, hikli na mudaan, mga kaeksyonan. Sa dugang bahin din karon sa itong balitang nasyonal, mga katropa. Sa itong balitang nasyonal, sa kanaog nga presyo sa lana ipatuman karong adlaw. Kamo na, mga kaeksyonan, ang ato ang Department of Energy wa gid maka-explain og todo, mga kaeksyonan. Ngano nga niadto nga nakalabay nga masimana, dunay pipila ka gas stations nga nagbaligya og 69, dunay 70, dunay 73, dunay 75, dunay 76. Ngano ingon ani man ni mga kaeksyonan, no? Kadabang samtang katong mga big player bitaw kaniya to, barato na hinoon kaysa kinibang small player. Unya, taw-tawon mga higala, the following day, kayo usa ka semana magina siya dapat ang pag-enjoy nimo sa medyo, let's say, 11 pesos nga reduction or 9 pesos nga reduction. Tanaw na ko, mga higala, murag 5 pesos naman ang napatuman ng reduction. Ano man na, DOE? Please explain.
4: Atong pagpakan!
0: Muna, mga kaeksyonan, we demand explanation from Department of Energy, mga kaeksyonan. May labot niya na. Doon ako noy ipatuman, mga kaeksyonan, kung magpatuman og dagdag bawas adjustment ang mga kumpanya sa lana karong adlaw, Martes, Hunyo 30. Kini ang gibutyag sa Department of Energy DOE Secretary Sharon Garin. Ang presyo sa gasolina posibleng nga mosaka kini hangtod sa 1 peso and 90 centavos sa kada litro ug may rollback nga 10 centimos. Samtang ang diesel mosaka kini og 84 centavos sa matag litro samtang may rollback nga 1 peso and 16 centavos. Kini tungod kuno sa mibalik ka tensyon sa Middle East. Gira na po ng rason mga kaigsunan kung napita sa Middle East. Sinabot naman ka ng Iran o US. Sa anong pangbahin mga kaigsunan sa ito ang balita, bagong mga abogado ni appeal sa House Prosecution Panel. Igipailaila na kuno ni mga katrupa. Opisyal lang ang ipailaila sa House Prosecution Panel ang mga bagong pribadong prosecutors nga mutabang sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Nakip na si kanhi Supreme Court spokesperson Attorney Teodoro T. Sila si Representative Laila Dilima o Representative Chel Jukno ang nangulo sa paghatag nini karon o usaka press briefing. Maniun niya mga higalang ato hatagan o pagtagan. By the way, dini karon sa to mga hiskutanan mga kaigsunan atong hatagan og pagtagad no. Usa diri karon mga kaigsunan ko kay si Senator Chis Escudero kuno moy pilion karon mahigalang presiding officer bahin sa kinibang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong lantaw mga kaigsunan makatabang ka kinininyo diha sa inyong mga kagustuhan whether pro or anti Sara Duterte mo mga kaigsunan. Si Chis, Senator Chis Escudero, makatabang ka ni ninyo mga igsoon? Di ba? Okay, kanya-kanya mga tao karon og biases eh. Ha? Doon ay mga tao nga bias mga kaigsunan sa kinibang impeachment alang nga to kang sa conviction of Vice President Sara Duterte. Doon ay pipila karon mga higala ka mga igsoon na to nga bias mga kaigsunan ngadto kang Vice President Sara Duterte. So meaning pabor sila ngadto kang Vice President Sara Duterte.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Oh, sa inyo mga reaction, comment ninyo, ala isulat na ninyo, i-type na ninyo mga kaigsunan dinhi karon sa tuang panaguban sa Exciting Pilipinas, diha karon sa tuang Facebook live streaming broadcast mga kaigsunan, diha sa comment section, i-type na para nga itong basahon. Good morning day karon kang Ma'am Ruby May Fokusawa. Sa tanan na ito nga makaigsunan, si Randy Santisas. Good morning Sir Randy Santisas, early bird. Salamat kayo sa imuhang sayo kayo nga pagpamati o paglantaw sa itong Facebook live streaming broadcast. Si Sir Arnold Altivo, si Ma'am Ninsky Ventura watching. Si Ma'am Manita Valderosa sa Canada, mayong hapon ni mo diya ma'am sa Canada no. Ato ang kaigsunan diya dapita sa may Canada. Makaigsunan sa mga hisgutan ng atong hatagan o gapagtagad no. Usa sa mga hisgutan na to karon. Nalapas na ba ang katungod ni former President Rodrigo Duterte FPRRD? Nining panahon karon nga giingon nga ipa-freeze sa ICC Prosecution Panel ang kwarta nga nakuha gikan kaniya panahon sa iyang pag-aresto. Pila ba day kamilyon? Pila ba day kabilyon kaha mga kaigsunan ko ang nag-impound nga salapi nga cash mahigala gikan sa bulsa aning ato ang pangulo kaning pangulo sa Pilipinas. Sa diha nga gibit-bit kini siya allegedly gikidnap sa makidnapper nga opisyal sa Pilipinas padulong ngadto sa Hague, the Netherlands. O niya, ito nahatagan o pagtagad, din nilamang sa inyong pagsunod sa tuwang panaguban sa Exciting Pilipinas. Sa ito pagbalik, human sa mga pabalo, alas 5:09 na sa buntag, Philippine Standard Time.
5: Time Check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Vitamin C.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Pangalan pa lang nimo gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
13: Kaklarek sana.
8: Exciting.

0: Diri na, balik na ta mga kaigsunan kay alas 5:15 na sa buntag mga kaigsunan. Mao na gini ang hustong pag kuan na to ba paghigop na to sa tuang kape nining buntaga mga kaigsunan, no? Gumikan kay sa musugot tag sa dili mga kaigsunan, gusto ang ato ang lawas mga kaigsunan og free away from ailments, diseases, sickness, no? Muna mga higala nga mamili ta og kape nga ato ang angay mahigala nga inumon. Okay. Now, nasayod ba mo mga kaigsunan nga kining kape nga akong i-introduce og ipilaila sa inyo karong buntaga mga kaigsunan? Makahatag di ay ni mahigalag alibyo sa maayo natong pinitik sa kasing-kasing. Wow, ha?
1: Wow!
0: Sa ato pa, si katrupang Kineta Royce ani mahigalang akong kauban din ni karon kay ulitaw pa maghiapon ni mupitik na gini karon. Ay ang kasing-kasing mga kaigsunan.
1: Wow!
0: Ha? Eway, inom-inom, dagway ni Santon Plus Coffee Mix mo ni nga hangtod karon mahigala. Wah, paghihapoy lover mga kaigsunan. Grabe ka, guantador ni akong kauban diri mga kaigsunan ko.
1: Wow!
0: No? Actually, mo travel ko ni siya gikan sa Panabo, padulungan ni Pilipinas. Wagi sa kalingi, dihaga mga...
1: Wow!
0: O si Master Inay Tanini pa mga maayo o kuan kaning tawag aning usa kanin ang shock sa motor gani?
1: Wow!
0: Telescope ko na telescopic.
1: Wow!
0: Ang gini si Master Inay Tanini na hinumduman na po nato si Master ha.
1: Wow!
0: Aka ng dila ato karon.
2: Atong pagpag...
0: Bita-bita mga kaigsunan ha. Nasayon ba mo mga katrupa nga kininga to ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa? Maayo kini siya o nagpromotar kini siya mahigala sa to ang cardiovascular wellness mga kaigsunan. Oh. Iyang ipaubos ang low density or bad cholesterol mga kaigsunan. So, in short, doon na ni siya gitanyag mga kaigsunan ko nga kaayuhan diha sa tuang maayong panlawas ilabi na sa atuang kasing-kasing. Pero mga kaigsunan dili ni ingon hanga pag once mo inom mo mga kaigsunan og soybeans ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan no na kay soybeans man ang atuang kuan diha good karon. Kini bang inatawag mga kaigsunan kong ingredients no. Usa sa mga ingredients. Monisen mag-maintain sa tuang maayong alibyo no sa tuang kasing-kasing. Sakit sa kasing-kasing. Doon na mo mga heart failure diha. Hinay na kay nang mo gana ang inyong kasing-kasing eh murag paduol lagi siguro tag cementerio ana. Pero inuman na to nag Santon Plus Coffee Mix mahigila palayo kita cementerio. Tras pa kita kinabuhi ana eh. Ha? Nga naman, kay kanang mga bad cholesterol sa atuang kasing-kasing mga kaigsunan, hatod sa dugo nga gibuga mga kaigsunan gikan sa atong mga veins, sa atong mga kaugatan. No? Iyan ang iyan ang mga higalang bungkagon, puhagon aniya, iyan ang idemolish. That is why nindot og hapsay ang atong kasing-kasing mga kaigsunan. 101% nga duna kay maayong kasing-kasing heart health nimo okay. Diba? Muna sa karon ang nindot mga kaigsunan aning atoang Santon Plus Coffee Mix. Sa Malunggay naman. Ha? Kay duna man ni Moringa. Mga kaigsunan, kining ato ang Santon Plus Coffee Mix. Mga ditong giingon sa kuwang amigo, mga kaigsunan ko nga si Dr. Romualdo June Pahigal. Ato ang school principal de Dapita sa may Magsaysay, Barayong, Davao del Sur. Yung pa siya nga, kuwan ba, kanabang nani siya, kanang kuwano, kinibang malunggay. Klaro kayo. So, mao ni siya karon mahigala, doon na ni siya anti-inflammatory, mga kaigsunan. Oh, di ba? Anti-inflammatory or with the antioxidants sa mga kaigsunan. Sama sa kinibang quercetin. og chlorogenic acid, mga higala, nga mo-reduce sa tuang inflammation, mga kaigsunan. Now, sa may mahitabo, di ay kung pananglit, mahigala, dunay mangko na to, kinibang ginatawag na anti-inflammatory. Ha? Kung dunay tay anti-inflammatory, mahigala, i-reduce niya, mga kaigsunan, o kining mga dunay giba nagngulngol nimo sa imong kalawasan, mga kaigsunan, hatod sa mga cancerous na ninyo karon nga mga sakit. Iya na nang ginaayo. Ayuho na na niya, mga kaigsunan. So, asa pa man mo, be? Ato mo skape, mga higala nga, magkurog mo? O ari mo skape nga, maayo mo? Ha, pagpili na, pagpili.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Muna kung ginaingon, mga kaigsunan, kayo naman ko'y kape, mga higala nga, magkurog, hinunta pag once nga makainom, kaya imbis nga, tambalan na to, tungkuto-kuto, kaya medyo murag bugnaw.
3: Rex.
0: Ha? Mukurog naman hinunta. Nagpalpitate ka na. Delikado na kung doon na kay sakit sa kasing-kasing, paspas kayong palpitation, pitik sa imong kasing-kasing, makaigsunan. Base doon yung malumos ang atong kasing-kasing equals tibuay. Isa na lang ginatong balay in town, mga kaigsunan, na square, kanang rectangular na ginintaw. Wala yung kay pagbangon ana sa ngatong-ngato, mga kaigsunan. Mag-unsa na lang siya, mga higala, ngato mga minahal. Mga minahal ninyo diha karon magunsa na lang. Sama na siya mahigalang nindot mga kaigsunan ko aning makuha na to may kalambigitan na tong Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Kana usa lang na sa mga kuan ha. Usa lang na sa mga na-mention ako diri karon nga mga maayo diha karon sa makuha na to karon wa pay labot diha karon ang gustin, mga kaigsunan, nga nagtanyag o grabe mahigalang nga kaayuhan para sa tuang lawas. Diba? Oy, by the way, kadali lang. Dirita karon, mga kaigsunan. Pila ba na kwarta, mga kaigsunan, ko ni former President Rodrigo Duterte na itong March 11 of last year? Nga naman, mga kaigsunan, nga giingon karon sa kinibang ginatawag mga katropa nga ICC prosecutors sa mga katropa nga i-freeze ko no ang iyahang sapi nga na impound, na confiscate gikan sa iyahang bulsa niatong panahon nga siya gidako, no? Minilyon ba, bilyon ba, mga kaigsunan, og di ba po na niya masulod sa iyang bulsa dagway, mahigala kung doon na siya minilyon, no? Kinalang ginaisuod na daga malita, mga katropa. Kanya, di ba ni hilig tig-suk-suk, mga higala, o kwarta ning tawhanan ni, dugay-dugay nagukunang kauban aning ato ang kaning mayor, kaning presidente sa Davao, mga sa Pilipinas, mga kaigsunan. E pila ko katuig naging City Hall correspondent before, mga kaigsunan, no? Akong makitaan kining mayor, o ako ning gi-idol, katrupang Kenneth Royce, kay ganahan ko magtana og sapyot og lubot. Naningkamot po kung unsa ang pagpasapyot, ha? Meaning, wagi na isok-sok sa lubot, mga kaigsunan. Huwag pitaka ang bulsa, no? Wagi na isok-sok. Yan naman ko yung uban, mga higala, magpadako-dako kung nuhay lubot, mga higala, pero gisudlan o pitaka nga purtik ay kabaga ang lubot, mga kaigsunan, para nga mubutoy o taman ang lubot, mga kaigsunan. Pagbutoy sa lubot, mga kaigsunan, abi ni mo uga kuyawa ni uga lubot, no? Dako kayo, no? Bakasak si Donald Duck. Oh. Pero lahi ni mahiga lang ito ang kanhing presidente. Wagi na isuksok sa bulsa sa likod, mga kaigsunan. Ako din na maklaro, mga kaigsunan, kay perminti ko gasunod sa iha kaniya ito kay kanabitang the way he wear, mga higala, sa iyahang mga unsan ni ang butog nga no po no nga doon ay daghan ng uban mga tao kanya ito nga sundugon po ni siya ba kanya nga pulo niya mahigil nga hikton bitaw ang isig katumoy sa kanabang pulo unya kuan kining pandalon nga kulduroy mahigil nga kuan pinalawlaw mahigilang likuran na mga kaigsunan, pinasapyot na tirada ba? Ano mahigilang makaingontan nga, wagi nagway kwarta tong dala mga kaigsunan, no? Although wagi mention diri karon sa ICC prosecution sa panel, kung pila ang na-confiscate nga salapi gikan sa posisyon sa kanhing presidente, mga kaigsunan. Unsa may ilang ipris kung walay kwarta, mga kaigsunan? Credit card? Mo naman ay uso karon credit cards. Ha? Nga isaksak na lang, mga kaigsunan, ang card na lang, unya, dili man daw na makonsider as cash. No? Utang man yung credit card, mga kaigsunan, credit na gani. Oh, unya, imo rin yung i-freeze, mga kaigsunan, nga credit card na lang man eh. Oh. Now, base ug mao ni usa sa mga butang nga gibabagan karon sa depensa team ni former President Rodrigo Duterte, mga kaigsunan, kining giingon mga katropa nga kuano sa iyang depensa team ni Attorney Haynes, nga nagingon ang prosecution, mga kaigsunan, nga gusto nilang i-confiscate ang tanan nga mga butang, mga katropa, ni former President Rodrigo Duterte. Meaning, posibilidad nga kini mga cards mahigila og duna may pipila ka mga cards anaa ang kanhing presidente. Ngano? Di ba na-remember ninyo nga nag-ingon si former President Rodrigo Duterte, to all my lovers, to all my mga kauyaban, it is now your time to look for another man, nga doon na kuno'y daghan ng credit card. Atong pata! Sa ato pa, wala na may, dili na sa makagarantiya sa inyo kay wala na si credit card. Gikonfiscate pa. Oh. Dili ba ni mahigala pagyatak sa katungod, mga kaigsunan? PDL na magin, mga kaigsunan, kini person of, kuana,

0: ay mga argumento din ni karon. Ni ani nga panahon na mahigala sa kuan di ay. Kinibang dito na lang ta sa kuan. Kining ginaingon mahigala pila ba di ay sa laping cash nga na karon sa bulsa ni FPRRD. Oh. Walay igo nga kantidad sa cash mahigalang naa si FPRRD or former President Rodrigo Duterte sa panahon nga siya gidakop nga gipublikar sa mga dokumento diha karon sa ICC. Meaning, ultimo ang atong International Criminal Court has no record of how much is the confiscated money if there are or is, if there is, from the pockets of the former President Rodrigo Duterte, mga kaigsunan. So, buti pa sa buto, ha? Oh. So, meaning, kining mga ginatawag na to, mga kaigsunan, nga mga taga-prosecution panel, doon na lang ginisay kaligot-gut. Gusto ginila sigurong lakan, mga kaigsunan, kaldiritahon, mga katropa, kining atuang 81 katuig, 81 anyos nga kaning presidente sa Pilipinas, pinangga sa Davao, kaning mayor sa Davao, Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Oh. So, ako murag, murag kong nainasmil mga kaigsunan kong fisi, diyang dapita mga kaigsunan. Kay kinibitang mga tao, mahigilang nga murabag dutan og todo mga kaigsunan, murabag na kuha na ni sila, behind na ba? So, advance kaha mga kaigsunan na karon si former President Rodrigo Duterte? Naka-advance na ka siya, kaya nga naman nga ultimo mga cards o mga butang mahigala nga na-confiscate during sa iyang arrests. Ipa-freeze man mahigala sa mga prosecutors sa team.
1: Bangas ka?
0: Oh. So, but bang ipasabot mahigala nga gumikan silang kasuko nga medyo kalukapahon na kayo sila mga kaigsunan, ilan na lang i-pa-freeze mga kaigsunan ang kinibang salapi mga kaigsunan nga nakuha bisag sinsilyo na lang kana gikan sa bulsa sa kaning presidente?
2: Atong pag...
0: Ano man, dili sila maingon nga tanan nga mga katigayunan, wealth din niya, i-confiscate din na, maingon din karong mga prosecutor, total, bisayang dako mabutong usa sa prosecutor dito mga kaigsunan. Now, walay kumpirmadong numero kung pila ka milyon anaa o unsa bang currency, piso ba, dollar o whatever ang anaa sa bulsa ni former President Rodrigo Duterte during sa iyang arrest. Nganong ipa-freeze man? Nga na naman karon siya sa ICC nga kustodiya. Oh. Now, kung atong liliyon ang rason mga katropa sa mga naa sa prosecution, mga igsoon, no? Mao ni ilahang rason. Ang freeze order usa ka legal safeguard aron nga dili na magamit, mabalhin o mawala ang maong kwarta samtang gi-review kung adunay kalabutan sa kaso o mamimong relevant nga ebidensya. That is why mangutana tag how much is the amount he has during the arrests, mga kaigsunan. Ang ICC record, wa nagbutyag mga kaigsunan og pila nga kantidad anaa mga higala ang ilang gihuptan karon gikan sa bulsa nga ilang gihold o gikonpiska. Gihold nila mga kaigsunan while ang kaso gadagan. Oh. Di man po lang niya magamit kay libre man siya kaon dito, libre sa tubig, libre kurente, libre tanan. No? Uya brado, di libre dito. Malay na to. No? Mo ni karon ang butang mga kaigsunan. Wala gani. Now, ang reason sa depensa naman, siyempre, mingon sila karon nga, na dili na kinahanglan nun kay ang kwarta naa naman na gikustodiya naman na sa ICC, ICC registry. Busa ang freeze order, dili praktikal o dili epektibo. Buti pa sabot mga kaigsunan nga gitamparo sila mahigala left and right, rear to front, mga kaigsunan, gisipa-sipa silang todo ni

0: ni Haynes kay mga pulpulog ugok mga kaigsunan tining mga taga-prosecutor sa ICC? Oh, para bang nanabito sila mahigala sa losing proposition ang tawag? Nana sila sa losing proposition. Tuon kay wala sila ilaing kanang panwa na sila ilaing irason mga kaigsunan. Oops! Kanang kwarta nga na bit-bit basig pila na diha ipa-freeze na. Para nga dili ni makalihok kining sinigong. Kaya mo na iya kanunay ginagamit eh para nga makapalit siya gamaruya dito sa iyang abogado. Oh, paborito na ba na ni former President Rodrigo Duterte kining kaning banana queue? Dili man gani banana queue mga kaigsunan kining tawag aning luga kining kuan kining pansit. Oga. So kining tawag nga katong sinibuan no gyud kay nga termino bitaw kanang budbud. Oh, budbud o kining suma na sa tuwa o kining biko. Oh, grabe naman kayo. Ha? Murag inyuhan ang hukasan mga kaigsunan ko sa kagustuhan nga makakaon mahigala sa iyang kagustuhan no, sa iyang gusto ang kaning presidente. Hindi man po na siya yung unana ka-order dito kay piniriso na good siya mga kaigsunan. Oh. So, gusto kining dipinsa mga kaigsunan nga, nga nung hilabta pa ba na ninyo nga, na naman na karoon sa ICC registry, ayaw ganin mo pag binugo. Diba? Oh, balikan ta na mga kaigsunan samtang atong oras alas 5:34 na sa Buntag Philippine Standard Time. Mabalik ta human lamang sa mga paibalo. Gikan karoon sa atong technical department. Standby!
1: Time check brought to you by
2: Sugat nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
3: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Crop Gold na ta.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
8: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Zaton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagyung pagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Gamit na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: New Year Speak, your perfect escape above the city.
20: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
22: M2C Graphics, Davao.
23: Sugot ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
24: Paklarek sana!
25: Exciting!
0: Alright, balik tama kay Sunan dinhi karon sa to ang panaguban.
26: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:41 na sa buntag, Philippine Standard Time. Alright, taw-taw mga kay Sunan atong kuhaw na mga reports gikan sa tama kabanan. Dunay message diri karon si Sir Roger Magmanong Mangkuani kay taas kay akong pagtaho dani niya ba ni Manong Roger Balansa kay grabe gini wa nay maka ambotok kinsa pay makatupong sa mga kahibalo kasayuran ani mga kaigsunan dini sa dakbayan sa Davao no naging kuani siya doon ni siya editor ni siya sa usa sa mga newspaper kaniadto diri sa Davao. Mga kaigsunan hangtod doon na sa Durian Post karon. Okay. Inga pa sa during that time Roger B was press secretary ni Digong o City Hall and senior editor sa City Press Office CIO. O siya ang katong naging correspondent ko diya City Hall. Siya di ang kuha na to City Hall and senior editor sa City Press Office sa CIO. Mga kaigsunan, muna nga, patong mga panahon na makaigsunan, libre gid mig kape diha dapita makaigsunan sa City Press. Karon mga kaigsunan, na seat na lang man na wala na may press. No? Lahir lagi sa una si Roger, lahir lagi kani ato lagi. Karon na ambot lang do na pa ba kape bisag stick na lang. Ani ato pina espresso type ning kang manong Roger Balansa eh. Bita mga kaigsoonan. De mga missis diri karon usa sa to mga tigpaminas. Standby mo sa mga reports gikan karon sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines Mindanao area. Listening si Randy Santisas, si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Bricks, good morning po din mo Sir. Si Maruin Lindio, morning, good morning po din mo Maruin, lalaki ba ni, babae ba ni, no? Kay murag, kumbaga, sa suot pa na unisex. Ang maong pangalan mga kaigsoonan, Maruin. Alright, Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katropa, God is good all the time mga katropa. Alright. Salamat day kay Sir Roger Balansa nga namati siya karong buntaga din sa itong panaguban. Thank you so much, Sir Roger. Si Ma'am Ruby May Focusawa, mayong buntag. Okay. Si Anisa sa Japan, karong buntaga, si Ma'am Ruby May Focusawa. Arnold Altivo, good morning. Nengski Ventura is watching from Digo City. Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Briggs. Mayong hapon po ni mo diha ma'am sa Canada no. Si Ma'am Juliana Liano, good morning po Sir Bricks. Good morning po ni mo ma'am no. Good morning, good morning. Okay.
1: Good morning.
0: Si Thomas Chung, good morning Sir Bricks. Good morning po ni mo sir. Si Ma'am Mary Grace Cruzada, good morning exciting Pilipinas sa mga katropa. All right. Si kuano si Sir Bricks, totoo talagang bayad ang ICC. Oh. Ingon pa ni Ma'am Juliana Liano. Totoo talagang bayad ang ICC na yan. Kasi kahit ano-ano na lang, pinagbibintang nila kay Tatay Digong, ultimo piso ata, hahabulin nila ang buwi. Unya, demonyo ng administrasyon natin ngayon. Nakakagigil. Kanus-a pa man sila makarma, oy? Mauni ka ron ang grabing kasuko, mga kaigsoonan, nining sayos buntag ni Ma'am Juliana Liano, mga kaigsoonan. Alright, mga kaigsoonan, dawaton sa nato karon mga reports gikan sa to mga sister station sa XFM Network Philippines, mga kaigsoonan, no? Labi na diri karon sa Mindanao area, nga to ang gustong mapakisairan. Labi na diri-dapita sa may Davao del Norte. Kay dunay 270,000 pesos nga druga dito dapita sa may Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob og uniforme sa pulis. Uy. Kuya, nakaayo karon mahigala kini mga drug pushers o mga drug users, drug lords, no? Kay magpapulis-pulis, magpasundalo-sundalo ng mga tabaghat. Atong i-check karon kinatibukan detalye sa report. Katrupa mo sa balita, katrupang Darwin Dulatre. Katrupang Darwin Dulatre, good morning. Please come in.
2: Mukabat sa report. Mukabat sa 272,000 nakatidad sa gituhang shabu na mitimbang og 40 gramos ang nasakmit sa hinuusang puwersa sa kapulisan. Human sila nagpahigayon og bicycle og motorcycle patrol sa Purok City, Barangay Apokon, Tagum City. Alas 10 ang takna sa buntag na milabay nga adlaw. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, kauban silang personahe sa pagpatuman sa anti-criminality operation ang Davao del Norte Provincial Office og Provincial Intelligence Unit. Sudapit diin ilang nasugatan ang babae og lalaki na nagtindog tapad sa motor na gituhang nadaotan. Ipangayuan sa police o identification card ang lalaki aron mapamatud ang membro makini sa PNP. Sanglit ng sulob kini og daang uniforme sa pulis nga pantalon og nagtakin usab kini armas. Apan pakyas ang lalaki hinungdan nga giaresto kini sa kapulisan tungod sa kalapasan sa Article 179 sa Revised Penal Code, illegal use of uniform or insignia. Mibabag usab ang babae sa pagdakop pinaagi sa physical nga paagi hinungdan nga giaresto usab tungod sa paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, direct assault. Nailhan ang mga suspitsado nga si alias Adel 22 anyos og alias Joey 28 anyos, parehong lumulupyo sa barangay Apokon ng siyudad. Samtang nasakmit sa otoridad, gikan sa mga nasampit, human sa pagrikisa, ang napulo, kapakite sa gituhang shabu o plastic sachet na adunay residue sa shabu, klase-klaseng drug paraphernalias, non-drug item, o isa ka 45 pistol na loaded og bala, o isa ka symbol magazine na adunay 5 kabuhing bala. Ikumpiska usab sa kapulisan ang Honda XRM o usa ka Raider 150 na motor. Gitubang ni alias Adel ang kasong Article 179 sa Revised Penal Code, Republic Act 10591 o Republic Act 91 6 365. Samtang paglapa sa Article 149 sa Revised Penal Code ang alias Joylyn kansang pulos gikustudiya sa Tagum City Police Station. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melinanser, matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Salamat kanubang Darwin Dulatre sa report sa kadapusang bahin mga kaigsunan. Ay, skadali lang di ay. Ako na matikdan ba? Si Sir Roger Balanza, pareha po ni sila og sampot si former President Rodrigo Duterte. Pinasapyo to agisod mga higalang mga sinuksok sa likod mga kaigsunan. Kisa nyo kay gi-idolize ani ni Sir Roger Balanza ang nag-idolize kang former President Rodrigo Duterte o si former President Rodrigo Duterte nag-idolize kang Sir Roger Balanza? Ano naman ah? Pidaw mga kaigsunan, beto sa nawato ng report gikan karon sa tuang kauban. Dito napita karon sa Davao, sa may bukid nun. Personal nga bangi, may resulta kini sa pagpanunggab sa talakag o sa ang patay, suspect na dakpan. Kadubang mo sa balita si Kadubang Michael Ricabo. Kadubang Michael Ricabo, good morning. Please come in.
3: Live report. Live report.
4: Usa ang patay sa nahitabong pagpanunggab sa lungsod sa Talakag pasado alas 8:30 sa gabi, Hunyo 28, 2026, sa Purok 1B, Barangay 5, Talakag, Bukidnon. Biktima na ilang si alias Radman, 22 anyos, adunay living partner, empleyado sa Dole og residente sa Purok 3, Barangay 5, sakop sa mong lungsod. Samtang ang suspect na ilang si alias Gary, hingkod ang panuigon, residente sa Purok 4, sakop rausab sa naisgutang barangay. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nasairan nga matod pa sa living partner sa biktima. Naglakaw sila sa Barangay Road sa Barangay 5, gikan sa karnabal nga naimutang dool sa Barangay Hall. Diyang kalit nga gidool sa suspect ang biktima o sa walay pagduha-duha, gidunggab ang biktima nga mayong pagkaigo sa iyang ubos nga bahin sa walang kiliran ni ini o nahagba sa yuta. Daling gidala ang biktima sa hospital aron matambalan apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Ang suspect ni Sibat Usab human sa mga pagpanunggab sa wala masutang direksyon apan sa pagtinabangay sa kapulisan og force multiplier sa mga lungsod. Nadakpan rausab ang naisgutang suspect. Sa karon gihanay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa maong suspect. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X April News.
3: Live report. Live report.
0: Salamat karubang Michael Ricabo sa report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. Good morning day kay Sir Joseph Cruzada. Good morning katropang Bricks. Good morning po din mo sir. Si Sir Ilyonor Cañete. Ma'am, good morning. Good morning katropang Bricks. Watching from Bayugan City. May punta ka ninyo mga taga Bayugan. Bayugan City sa dinapita sa may Agusan del Sur, mga katropa. Para naman tayo oras, on that note, kini si katropang Bricks Flores, magbiling kini ko sa kamay buntag, dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon, kamaturan ang Sandigan!
3: Live! XFM Davao, kamaturan ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
18: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
27: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. kapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
27: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
27: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
28: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
29: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon doa ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nabitik ko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinag-debis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung testimony niyo, ala nga, minut yun.
28: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
30: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
31: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
30: Premium D3 Coffee Mix.
32: Premium D3 Coffee Mix.
30: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
28: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. ang Santon Gold Herbal Tea. Makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag-

Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Exciting summer, man nakatrupa.
5: Summer.
4: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
6: Summer na, katropa.
5: Kaklares, Ana.
4: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 2 na sa bundag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
4: I-trike, nabanggaan og SUV sa Davao City Coastal Road. Usa patay, tulo angol. Upat kasakop sa pamilya, gipang patay sa Zamboanga del Sur. Mga namatay tungod sa grabing heat wave sa France, muabot na sa 1,000 ka-individual. Tulo ka gold medals, nasakmit sa Team Philippines sa Asia Oceania Sambo Championships. Libuan ka fans, nitambong sa F4 Reunion Concert. Ellen Adarna, nalamano si Jerry Yan. Talaba og tuyo nga ice cream sa Japan, nag-viral. Alang sa health alert, abog, posibleng hinungdan sa iritasyon ug impeksyon sa mata.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Luga, Mindanao, higala may bundang. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw, adlaw nga Martes, pitsa 30 na nimbulan sa Hunyo, tuig 2026. Kami inyong mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abais sa itong mga balita. Balitang lokal.
3: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, hatog na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ikumpirma sa Davao City Police Office kung DCPO nga usa ang dead on the spot samtang tulo ang naangol human ang nitabo nga disgrasya sa Purok Otso Bukana Davao City Coastal Road dulan alas 5 sa kadlawon aning milabing adlaw lamang nga gikalambigitan kini sa pamasahero nga o pampasahero nga e-trike ug usa ka SUV. Subay sa investigasyon sa kapulisan, gimaniho sa usa ka 33 anyos nga si JC ang SUV Ford Everest. Kinsa nagsunod sa e-trike nga gimaniho sab sa usa ka 19 anyos nga si Russell, karga ang tulo ka pasahero. Gingong susama kining nagsubay padulong sa southbound dihang nabanggaan sa SUV ang likod sa e-trike ug sa kakusog sa impact nang nalagpot og naangol ang mga sakay nini. Gilayong gitabang ang gitoga gidala sa ospital ang naangol nga driver sa e-trike ug ang duha pa ka batan-ong nga pasahero nini samtang gideklara nga dead on the spot ang laing pasahero nga giilang si Salvador Espinosa III, 23 anyos nga taga Barangay 37-D, Davao City. Tungod sa itabo gikustudiya sa kapulisan ang driver sa SUV kinsa posibleng makatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries o damage to properties. Labo tinihugot nga nagpahimang no ang Davao City Transport and Traffic Management Office nga istriktong gibawal alang sa mga tricycle, e-trikes, sikad o POVs ang paglawig sa Davao City Coastal Road.
6: Samtang sa pikas bahin na hugot nga gibutyag ni Sara All Parallel Group co-convener og legal counsel attorney Raymond Bato nga adunay usa ka grupo nga miduol sa ilang food organizers atol sa rally sa White Ribbon March ni atong adlong Domingo, Hunyo 28. Gisaysay niini atol sa pakighinabi sa programang Bullseye sa XFM Davao nga ang maong grupo gilangguban sa mga na-recruit sa Makabayan Block alang sa maong March rally. Mitapon sa Sara All ang maong grupo sa rason karon nga wa pa sila'y kaon sukad alas 11 sa buntag. Nitug-an ang maong grupo nga duna sila'y saad nga nadawat o nga makadawat og bayad sa pagtambong sa March rally. Kahinumduman nga miatras ang Sara All Group sa pagsagol sa White Ribbon March diyang namatikda nilang gidominahan matod pa kini sa grupo sa mga walhon kansang gipangunahan sa ilang lider nga sila sa Tour Ocampo og Liza Maza.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kay 7 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag. SPMC nakatala gini og 60% nga pagtaas sa mga natiman nga pasyente tungod kini sa snake bites. Ang Express Balita manukada ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Gibutyag sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga nagtaas og 60% ang ihap sa mga pasyente nga giatiman niini tungod sa snake bites o pinaakan sa bitin. Sa maong ihap, usa hangtod 2% niini ang mortality rate. Taliwala niini, nagtuo si SPMC Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist Dr. Ella Joy Nogas nga ang pagtaas sa ihap gumikan kini sa kasayuran nga adunay anti-venom ang SPMC.
7: I think the snake bite really in Davao City is increasing talaga dahil din may urbanization na din tayo. Tapos, since alam na din ng mga tao na nag-cater kami ng snake bite, kaya nagpapadala na din yung mga health workers doon sa atin. I think yun ang nagko-contribute kung bakit nag-increase yung cases namin.
4: Aminado kini, nga dili tanang snake bites nagkinahanglan og anti-venom apan gipasabot nga kung mapaakan og bisan unsang matang sa bitin, kinahanglan matudayon sa ospital ang pasyente aron maobserbahan ang sitwasyon ug matagan kini ug tukmang aksyon.
7: As fast as possible kasi wala po tayong first aid, just transport the patient immediately to us. Hindi kasi natin alam kung gaano karami yung nabigay ng snake sa pasyente. Please transport all our patient snake bites. Kailangan po lahat ng snake bite ay dapat titingnan talaga sa isang health worker, trained health worker, or dadalhin talaga sa hospital. Kasi once merong neurologic, like may para analysis po, tsaka lang po tayo magbibigay ng anti-venom sa ating mga pasyente.
4: Matod ni Dr. Nogas, nga ang anti-venom sa Pilipinas pabiling ilalom sa Compassionate Special Permit, ubos sa iyang pangalan o sa SPMC, hinungdan nga limitado lamang kini sa mga ospital o wala kini sa mga barangay centers. Nasairan nga ana sa Davao City ang pinaka-venomous nga kobra sa tibuok Pilipinas nga mao ang Samar Cobra. Diin, gikonsidera usab sa SPMC nga ang Pakibato District sa Davao City mao'y usa sa top referring district sa snake bite cases nga ginaakomodar niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Alas 9 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod ganinyo sa Xanthone Plus Gold. Ato na Athletic Scholarship Program sa Davao City ablihan sa Setyembre. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
3: XFM Report.
8: Ablihan na sa Davao City Sports Development Division karong umaabot ng bulan sa Setyembre ang aplikasyon na alang sa atong tagaan og oportunidad ang nangandoy nga atleta o ato na Athletic Scholarship Program. Gitumong matud pa sa maong programa ang mga kabus nga kwalipikadong student athletes gikan sa junior high school hangtod kolehiyo nga nagrepresenta sa Davao City sa regional og national competitions. Sumala kang Sports Development Division Head Mikey Aportadera, adunay 50 ka mga full scholarship slots o kapin 100 ka partial scholarship slots nga pag-ablihan sa unang batch sa mga implementasyon. Dugang paniini nga ang matag scholar mahimo makadawat hantod 25,000 pesos matag semester o academic year alang sa tuition fees, miscellaneous fees, sports supplies o sports equipment. Gihimugatan sab sa opisyal nga abli ang programa sa tanang klase sa sports basta opisyal nga nakarepresentar sa dakbayan sa Davao sa mga kompetisyon sa lokal, nasyonal o international nga level. Mga katropa, rong kanunay boost ng immune system at adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kitay 11 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa Buntaga. Dugang pang hukad sa tuwang balitang lokal. Gipahigayon ang ikaduhang committee hearing sa usa ka ordinansa na nagatumong kini sa paghatag o insentibo o tax discounts sa mga privado nga establishmento nga muhatag ni o trabaho sa persons with disabilities kung PWDs o ingon man senior citizens. Kitambungan ang hearing ni Lorenzo Borja, head sa Office of the Senior Citizens Affairs kung OSCA o ni 3rd District Councilor Inso Villafuerte, usa sa mga nagapaluyo sa maong ordinansa. Tumong sa maong ordinansa ang pagdasig sa pribado nga sektor nga maghatag og mas daghang oportunidad sa trabaho alang kini sa PWD sug mga senior citizens, pinagi sa paghatag og mga benepisyo sa buhis isip insentibo. Ugot nga gisuportahan ni Mayor Sebastian Baste Duterte ang maong inisyatiba isip kabahin sa paningkamot sa syudad sa pagpalambo sa inclusive employment og paghatag og patas nga oportunidad sa tanang sektor sa Katilingban. Pidawat usab sa Pidaw ang naiskutan nga development o ban ni Attorney Marcos.
0: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, kapin 34.9 million pesos nga emergency cash transfer naapod-apod na sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental. May Express Balita si katropang Annalie Borja.
3: XFM Report.
9: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office, Elavina, sa paghatag sa Emergency Cash Transfer or ECT ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Davao Occidental. Base sa pinakaulahi nga datos sa DSWD, miabot na sa 5,237 ka benepisyaryo ang nakadawat sa cash assistance. Dugang pa nga moabot na sab sa 34.9 million pesos ang kinatibuk ang kantidad ang naapod-apod na nga nagtumong sa pagtabang sa pamilya aron matubag ang ilang mga panginahanglan human sa kalamidad. Base sa datos sa Jose Abad Santos, kapin 7.1 million ang naghatag ngadto sa 1,337 ka benepisyaryo, samtang sa Balut Island Sarangani, kapin 27.8 million ang naghatag ngadto sa 3,900 ka mga residente. Matod sa DSWD Davao Region, nga kabahin kini sa ilang komprehensibong disaster response program aron mapadali ang pagbangon sa mga apektadong komunidad. Mga katropa, aron healthy, magsanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ato na kita 14 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa Buntaga. Ukaroon sa mga hukad sa balita, balitang regional.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Ang atong balitang regional, ato ka na to sa Santon Vitamin C. Sa detalye, patay ang upat kasakop sa pamilya sa usa ka mass stabbing nga naitabo sa barangay Lipatan o Litapan, Josefina Zamboanga del Sur, kagapong adlaw, Hunyo 29 ning kasamtangan nga tuig. Base sa inisyal nga impormasyon sa awtoridad, giila ang mga biktima nga mao sila si Arlene Fernan Dumalte ug ang iyang mga anak Nacel 14 anyos, NN 13 anyos ug Arnel 12 anyos pa lamang. Dugang pa nga ang inahan gikaingong bulag na sa iyahang bana. Dali nga mitubag ang mga pulis o emergency personnel sa insidente. Apan abda na nga wa na ikinabuhi ang mga naiskutan. Sa karon nagapadayon pa ang laom nga imbestigasyon aron nga matino ang motibo ug ang responsable sa maong krimen.
0: Express Balita. Express Balita.
6: Sa katapusang hanig sa balitang regional, napulo ka foreign nationals na dakpan sa Surigao del Norte. May Express Balita si katropang Lemuel Okay.
3: XFM Report.
10: Mukabat sa napulo ka mga langyaw ang nadakpan sa iniusang operasyon sa Bureau of Immigration o sa General Luna Municipal Police Station alas 5:30 sa miaging hapon dito sa General Luna, Surigao del Norte. Sumala sa taho ang maong operasyon gipatuman pinasubay sa mission order nga gi-issue sa commissioner sa Bureau of Immigration kabahin kini sa mas gipahugtan nga kampanya sa kagamhanan batok sa mga langyaw nga nakalapas sa mga balaod sa imigrasyon sa nasod. Ang mga nasikop gilangkuban sa upat ka Israel Chile, duha ka Chinese, usa ka Lithuanian, usa ka Australian, usa ka Moroccan ug usa ka Nigerian. Giingong nagatubang ang mga dinakpan ug nagkadaiyang kalapasan sama sa undesirability, overstaying, blacklisted, no permit ug gawalay overseas employment certificate or invalid working visa kon work permit. Nasayran usab nga ang pipila kanila una nang gikasuhan sa General Luna Municipal Police Station tungod sa lain-laing mga kriminal nga buhat ang maong mga report giendorso ngadto sa Bureau of Immigration nga mao'y nahimong ligong basihan sa pagsugod sa ilang deportation proceedings. Sa pagkakaron, ang napulo kalangyaw temporaryo unang gihatagan og karsel sa General Luna Municipal Police Station samtang gihulat ang mando alang sa pagbalhin kanila ngadto sa opisyal nga detention facility sa Bureau of Immigration. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 17 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. O karon sa mga hanay sa balita, balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Detalye sa itong balitang nasyonal, manukan sa itong sister station, ang XFM Mega Manila.
11: Mga katropa, inanunsyo po ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ngayong linggo ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kaugnay po ang kaso sa umunoy hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations na natanggap ni Marcoleta noong 2025 national elections. Batay sa imbestigasyon ng Ombudsman, kabilang umunoy sa mga donasyon ng 30 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula kay Joseph Espirito, at 20 million pesos mula kay Aristotle Viray. Sinabi ng Ombudsman na hindi umano'y sinama ang naturang mga donasyon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Marcoleta na naging batayan ng plunder complaint. Inamin ni Marcoleta na natanggap niya ang mga donasyon ngunit iginit na ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay may political motive. Samantala, sinabi rin ni Rimulya na ilalabas na rin ang Ombudsman ang resulta ng preliminary investigation kaugnay ng umunoy irregularidad sa flood control projects na kinasasangkutan ni Senador Joel Villanueva.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Plano ng Office of the Ombudsman ang gawing state witness si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong may kaugnayan sa umunoy maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahalaga ang magiging testimonya ni Bunoan dahil mayroon itong malawak na kaalaman sa mga proyektong iniimbestigahan. Sinabi rin ni Rimulya na hihilingin nila sa Sandigan Bayan na alisin si Bunoan bilang respondent upang makapagsilbi bilang cooperativeness sa mga kasong isasampa. Matatandaan na nauna nang kinasuhan si Bunoan ng plunder kasama sina Senador Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects kung saan kasalukuyan siyang naka-house arrest dahil sa kanyang edad at kondisyon sa kalusugan.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court ng 1 billion pesos na civil case laban kina House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas at iba pa kaugnay ng umunoy manumalyang flood control projects. Ayon po sa korte, wala itong jurisdiction sa kaso matapos mabigong magbayad ng kinakailangang filing fees ang mga naghain ng reklamo. Inihain ang kaso noong December 2025 ng grupong United Peoples Against Corruption o UPAC na humihingi ng 1 bilyong pisong danyos dahil sa umunoy kabiguan ng mga flood control projects na marisolba ang pagbaha sa Quezon City. Sinabi naman ni dating Quezon City Councilor Antonio Inton Jr. na kinatawa ng mga complainant, inakyat na nila sa Court of Appeals ang usapin at iginit na hindi ibinasura ang kaso batay sa merits nito. Samantala, sinabi ni Vargas na pinatutunayan ang desisyon ng korte na walang basihan ng mga akusasyon at isa lamang umunong smear campaign ang isang pangkaso laban sa kanila.
3: Express Balita. Express Balita.
11: Samantala, labas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa House Prosecution Panel Campo ni Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. Nakasad sa pre-trial order ang napagkasunduan sa pre-trial conference kabilang ang listahan ng mga testigo, mga ebidensya, mga facts na pinagkasunduan ng magkabilang panig at schedule ng pagdinig. Magsisimula ang trial proper sa July 6 kung saan idaraos sa mga pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos nito, lilipat ang mga pagdinig sa Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang matapos ang paglilitis. Pinanatili rin ng impeachment court ang nais na pagkakasunod-sunod ng House prosecution sa presentasyon ng apat na articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang mga aligasyon ng confidential funds misuse, bribery, unexplained wealth at assassination plot. Aabot sa 57 testigo ang nakalista para sa House prosecution, habang 45 naman ang ihaharap ng kampo ni Vice President Duterte, 17 common witnesses na maaaring tawagin na magkabilang panig. Inatasan din ng impeachment court ang House prosecution na isumite bago July 3 ang listahan ng mga testigong ihaharap sa unang tatlong araw ng paglilitis. May tatlong araw ang magkap mula sa pagtanggap ng pre-trial order upang magsumite ng kanilang komento bago ito maging final na gabay sa takbo ng impeachment trial.
3: Express Balita.
11: 5 private lawyers ang nadagdag sa House Prosecution Panel na hahawak sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon po kay House Prosecutor at mamamayang Liberal Party's Representative Leila De Lima, formal nang sumali sa prosecution team sina Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, Attorney May Divina Gracia at Attorney Benjamin Tolosa Jr. upang tumulong sa paghanda at presentasyon ng ebidensya. Itinalaga rin ng dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber bilang karagdagang spokesman at impeachment advisor ng prosecution panel. Sinabi din ni Lima na inaasahang magpapalakas ang pagpasok ng mga bagong miyembro sa paghahanda ng kaso at sa pagpapaliwanag sa publiko ng proseso ng impeachment trial.
3: Express Balita.
1: Alas 6:22, balik din sa ito sa Dak Benson Davao at Luparan, ang atong balita, balitang international.
12: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Sa Italy, miabot na sa kapin, 1,000 ang kumpirmadong namatay tungod kini sa grabing heat wave nga miigo kini sa France o guban pang bahin sa Europa. Sumala pa sa French Public Health Authorities, kadaganan sa mga biktima, mga senior citizen nga dunay edad nga 65 anyos pataas. Nasayran nga ang heat wave nagsugod niya itong Hunyo 20 o gag-iisip nga usa sa labing grabing init nga sinati sa nasud sa milabay pa nga katuigan. Gawas sa mga namatay, nakapahinabog kadaot o nagkadulot og kadaot sa infrastruktura, pagawagtang sa kuryente o pagsaka sa mga kaso sa heat related illnesses ang maong kahimtang. Bisan mikulhod na ang temperatura sa ubang lugar, nagpabilin gihapon ang heat alert sa pipila ka mga rehiyon o Gilauman nga mabati pa ang epekto nini sulod sa sunod pa nga mga adlaw.
12: Express Balita. Express Balita.
6: Sa bigas bahin malampusong naluwas gikan sa nahugno nga building ang usa ka masuso og duha ka 11 anyos nga mga bata human sa twin earthquakes nga miigo sa Venezuela. Gihimo ang operasyon sa mga international nga rescue teams nga padayon gihapon nga nangita sa mga nalubong ubos sa mga natumpag nga building. Nasayran nga ang usa sa mga bata nga naluwas usa ka Colombian national nga nabalian sa bukton samtang ang usa ka masuso gibiragikan sa ilawom sa nahugno nga istruktura. Sa pinakaulay nga datos, miabot na sa kapin 1,430 ang kumpirmadong namatay samtang kapin 3,000 ang naangol o ganaa sa 50,000 ang padayong gipangita tungod sa maong kalamidad. Nagpadayon usab ang pag-abot sa international nga ayuda gikan sa European Union, Estados Unidos o ubang nasod aron nga motabang sa relief o rescue operations.
12: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balita, ang paugnat sa kusog.
12: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Atod nga na ito, siyempre sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, malampusong gitapos ni world number one, Aislinn Yap, ang kampanya sa Pilipinas pinagi sa pag-angkon sa gold medal sa women's 80kg combat sambo event sa 11th Asia-Oceania Sambo Championships. Ipili niya ang 5-time Kazakhstan national champion nga si Zamzagol Faisulanova 1-0 aron nga mapabilin ang corona sa iyahang weight division. Una na nakakuha o gold medal ang mga sakop sa national team nga sila si Jomari Torres o Oma Jill Princess Cortez. Bato kini sa ilahang mga karibal sa Kazakhstan sa turnyo nga gipasiugdahan sa National Sports Tourism Interagency Committee nga gipanguluhan usab ni PSC Chairman Patrick Gregorio. Ginakout ni Torres si Jadria Pais sa Women's Combat Sambo 50 kilograms category, samtang gipili ni Cortez si Mervit Berdy Ganova sa Women's Combat Sambo 59 kilograms class. Gawa sa tulo ka bulawan nakasakmit usab ang National Grapplers ug upat ka silver ug pito ka bronze sa torneo nga gisalmutan kini sa 22 ka mga nasod.
12: Express Balita. Express Balita.
6: Alas 6:26 sa balitang showbiz.
12: Showbiz News. Showbiz Balita.
6: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Nidagsa ang libuan ka mga fans sa Philippine Arena aron nga motan-aw sa reunion concert sa F4, ang grupo nga nagpasikat sa hit Asian television series nga Meteor Garden. Lakip sa mga mitambong si actress Ellen Adarna nga nagpaambit sa iyang kasinatian pinaagi sa social media. Sa iyang post, gibutyag ni Ellen nga nakig-eye contact siya kang Jerry Yan sulod sa pipila ka segundo ug nakahimo pa sila og hand-holding moment atul sa concert. Nakapost usab siya og litrato uban kang Vanessa Wu nga iyang gibutangan og caption nga Jowa Reveal nga nakahatag og kalipay og katawa sa daghang netizens. Nasayran nga giisip ang reunion concert sa F4 nga usa sa pinakadakong nostalgia events sa mga Filipino fans nga misubay sa Meteor Garden sukad sa pagsugod dini kapin duha ka dekada na ang milabay.
12: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:27 na sa tuwang abritang Lahi Region kon LRG. Atun ka na to sa Santon Plus Gold. Talaba og toyo nga ice cream sa Japan nag-viral. Nag-viral karon sa Japan ang usa ka talagsaon nga klase sa soft serve ice cream nga gisagulan pa og

0: sa lugar. Tungod sa kakuryoso sa publiko, nagkadaghaan ang mga bisita nga nagtungas gyud sa mao nga kananan aron nga masulayan ang talagsaon nga ice cream nga nahimong viral sa social media.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:28 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Abog, posibleng hinungdan sa iritasyon o impeksyon sa mata. Gipahimang no sa mga eksperto nga ang kanunay nga pagka-expose sa abog mahimong hinungdan sa iritasyon sa mata, sama na lamang sa kapula, pagpangatol o pagluha-luha. Kung adunay bakterya o virus nga musulod pinaagi sa pagkuso-kuso o sa pag... Sa mata, mahimo usab kini nga musangpot sa sore eyes o eye infection. Pagkusukuso o paglugod mga katropa sa mata, pwede kini siyang musangko sa sore eyes ingon man eye infection. Aron nga malikayan ang infection, likay ang paglugod sa mata gamit ang hugaw nga kamot. Hugasi dayon ang mata gamit ang limpyo nga tubig o sterile saline solution kung nasudlan og abog o magsulob og protective eyewear kung magtrabaho sa abugon nga lugar. Kung magpadayon ang kapula, kasakit na na og maglisod na og tanaw, ayaw magpataka og gamit og eye drops. Mas maayong magpakonsulta dayon sa doktor o eye specialist aron nga matambalan sa hustong tambal. Hinumdumi kanunay katropa nga ang limpyo nga kamot o gusto nga pagatiman sa mata mao ang labing epektibong pamaagi aron nga malikayan ang sore eyes o uban pang impeksyon sa mata.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mao kato naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw adlaw karon nga Martes. Pitsa 30 na nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning ato mga katropa. Nagkapangkusukuso na ba mo sa inyong mga bisti din ha?
2: Nagkasukuso sa mata. Ayaw maglugod sa inyong mata mga katropa. Labi na gyud kung hugaw ang inyong mga kamot. And sugda na to atong adlaw nga tama. Inom sa atong Xanthone Plus Coffee Mix. Ugayo kalimot sa pag-inom sa Xanthone Vitamin C. Labi na nga, ingon sa pag-asa Davao mga katropa. Posible ang pag-ulan karong adlaw. Hatod ka na sa localized thunderstorms din sa Davao region mo na nga dapat ligon atong immune system para dili ta dali nga matakdan sa mga sakit sama sa flu o sa kalintura. Painkuntag sa itong mga katropang naglantaw sa itong Facebook Live. Happy morning, katropang Joseph Cruzada. Have a blessed day po, katropang Jehan Wafa. Sir yeah. Elmer Curioso Cabillo, katropang Randy Santisas, Thea Alcaraz, Archie Castillones, din sa may San Rafael, Balitic, Davao City, and kay Sir Richard Ramos. May buntag bro, Alan, pakigreet si Broad Eric Mamaklay, DCTC Chairman. Happy birthday.
0: Yan, good morning mga katropa. Ikalimpi, samtang nagkakapikita sa tuwang Xanthone Plus sa Coffee Mix mga katropa. At ang ipod ang dugang pang mga detalye ay makalabutan nini sa mga health tips manukad sa tuwang The Secret of Health Kabanato diya si Doc Remily Tuuy. Og sa ngalan sa tuwang kreatibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, singit ka greetings sa akong mama. Happy, happy birthday, Mama Dorilyn Causon.
0: Good morning.
2: Birthday niya karong adlawa. Kini si katropang Andy Causon.
0: Ako sa inyong katropa-katropang Alan Abais. Kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Santod Plus Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra,
9: magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santod Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
11: Santod Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santod Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
0: Mga katupa, exciting!
1: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
15: Kaklarek sana?
16: Exciting!
17: Exciting! Summer man nakatrupa.
18: Ang saya na summer!
17: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
15: Summer na! Katropa!
16: Kaklarek sana?
17: Exciting!
16: Exciting! Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 6:43 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Bullseye! Good morning! Good morning!
4: Alan Abaez, Bullseye!
1: Alright, kumusta mo, si amigo, si amigas? Good morning. To mga kalumon o mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa tuwang rayon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. O kutubo ka sa mabuti at ang pagsibyo sa kapanginaot nga kanunay kitang buligan. Sa grasya sa tuwang labaw magagagahom. Ihatod nga safe and sound sa matagusaga destinasyon. Pasurog ako sa itong dagpan sa Davao o mga katropa. Martes na kita mga katropa o pitsa 30 na. Katapos ang adlaw na baron, wala ba'y lain pa nga sumpay nga to ang adlaw mga katropa? Murag wala na mga tanatanaw ka nga kalendaryo, anong panahon na. Katapos ang adlaw nga karon sa bulan sa Hunyo mga katropa. Nakabayad na ba ang tanan sa ilahang mga hinuwaman? Kaya murag last day na ron of filing of certificate of payment. Kanang COP. June 30, mga katropa, last day of filing of the certificate of payment. Pila kaha ang atoa karon mga katropa, nga bayad utang. Ikaw, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to God's purpose. Kung doon natin mga trouble sa tuang side by side, mga katropa, ayaw kagawala na. Ingon ang Ginoong, I will never leave you nor forsake you. Just be grateful always to what happened diya sa imuhang life, mga katropa. And kay may mga tao nga, mapasalamat sa Ginoo, panahon sa kadagaya, no? Panahon sa kasakit, panahon sa kalipay, every day is gratefulness. At gusto sa ito ang labaw magagagahom. O ingon man, ang pag-glorify siya hangalan, no? Kung nabinag ka ng kaginyo ka, kanaganing magsaad ka dito sa altar sa kaminyoon, mga katropa. Kinihan mo ang kwari, ulit tao pa baka by kinit or ulit tao pa? Tip lang nako ni mo, sa'yo mo ha, pag magminyo mo, kaumog ang palaya. Para maanad mo sa kapait. Okay. Masino, kanaganing makalimot mo sa gipanumpaan, mga katropa, nga sa kasakit og sa kalipay. Pagadawaton nimo si Inday. Atubangan yun na sa pari, atubangan sa pastor, atubangan sa kining officiating minister, o atubangan sa mga witnesses, mga tropa. Ngayon mong dawaton kini, kung bisan pa man ugaling mga katropa o namos kadagaya o kapaitan. Niya pag-abot sa panahon mga katropa nga kadagaya na taganunay niyang pasalamat, niya pag-abot sa kapaitan, maghulano na ta. Kanya mga itundan sa away, mga katropa, ay yugid mo, pag-away, kwarta. Ha? Mga managtayon managbulag mga katropa niya, ang giawayan, kwarta di ay. Ha? Pandamay. Humano lang guna to mga katropa itong gisaad gato sa altar sa kaminyo on. Kanaganing ikaw lalaki, di ba, anay aras mga katropa, imuhang i-turn over nga to imong aras nga to sa kining babae. O niya karo mga katropa, unsay significance nini, nga ikaw lalaki ka, ikaw ang manarbaho. O niya tapos ang imuhang income, imong itugyan nga to sa haligi sa panimalay. Kaya ang asawa, maokini ang atong haligi sa panimalay. O niya, ikaw po ang adiay, ilaw ng tahanan di ay ang asawa. Unya ang haligi sa panimalay mga katropa kitang mga bana. Pero ang leader sa panimalay dapat ayo kalimti mga katropa ang atong labaw magagagaho. Una nga if God will be the center sa atong family bisa pa man tuon mga katropa og unsay mga pagsulay ang Ginoo lang yun magingon nga naramang kudre sampita lang ko. Trust me. By faith, we are living by faith, mga katropa. We walk by faith, not by sight. So, establish your faith towards our God and we should be thankful always, mga katropa, of all the grace. Ngayong gihatag na ito, mga katropa, ang kinatong ginhawa, ang atua, mga katropa, nga pagmata sa sayo sa kabuntagon, mga katropa, bahalag kapoy, pero pagmata ni mo, buhi pa ka!
3: Good morning!
1: Good na good ang morning, mga katropa. Busa, Lord, thank you kay Bullseye Nasad.
3: Bullseye!
1: Sa tuwang nga pag-aginod-sonan sa tuwang programa nga Bullseye, mga katropa, hatukin na ito siyempre sa Yes to Health Incorporated. Ang kaping kinahama, ang katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Muna ako ang gi-inom karo mga katropa. Ayaw kalimot, partner na ito kanunay sa tuwang pag-mata. Diha na ka mag-timpla-timpla, mga katropa. Ayun na, timpla-timpla, kaya murag dili tinuod. No? Timpla yung ka, ha? Mm. Pagkananam. Kining kapihan ni mga katropa, medyo pait-pait ni ako ang gisagol. Ang Santon Gold Coffee Mix ug gatong bag-o na mo nga kape mga katropa, wa pa namo gi-introduce sa market. Akong gisagol dinhi no, Doc Rems ha. Pagkalami aman no. Isagol nimo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kining ako ang kape mga katropa nga color green ug color pula ang sachet ani. Amo pa ni butangan og pangalan mga katropa ha kay bag-o ni nga ipagawas pon-pon. Para ni sa mga managtiayon. Nga malagsiko no katong hilig kay mo trabaho mga katropa sa iba sa buntag. Mo kagud na. Mo ni ato ang kape mga katropa nga ato agud gyud ni nga baunon kanunay kay makahatag kini og kalagsik kadasig og ingon man mga katropa. Ayo sa to ang mga nagluya-luya nato nga mga panglawas. Muna ang kape diri gikan sa Yes to Health Incorporated. Amo ning ipasigarbo nga mao ni ang mga kape mga katropa nga nakakapi ka na natambalan ka pa. Yan.
3: Bullseye.
1: Sa to ang pagpangapi mga katropa. Unya karon init kay mong ulo dito mo magpabugnaw. Mga katropa sa Marilog District mga katropa. Mao na nang ato ang kape gikan sa Yes to Health Incorporated magbaon mo Santon Plus Coffee Mix. Pwede ba ka premium D3? Pwede ba ka Santon Gold Coffee Mix mga katropa? Unya kung mogawas sa tuan mong kape diri mga tropa nga paborito ni Lolo ug Lola kay maka pabalik sa ilahang pagkabatan-on. Nako people mga my friends niya. At ito na mo sa kining New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Dito mabati nimo ang bugnaw o presko nga hangin sa kabukiran. Uban po na sa mga nindot kay nga talan-aon nga makaparelax kini sa imuhang huna-huna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagatilaw ka silang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning atong dakbayan sa Durian. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning Dakbayan sa Davao. O bisitaha usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alam po kini sa dugang pud nga impormasyon. Don't forget to bring your favorite coffee pag-abot nimo sa mga bugnaon ng mga lugar, mga higalag, mga pare. Muna nga ang akong kape, kanunay diri mga katropa, ginabulsa na ako ni, no? Kay, bisan asa ko maka-adto mga katropa, naagyo ni ako ang ginabound sa kanunay. Kani kinibugnaon naman eh, kay ginapaman ni mga katropa, pero mas lami ni kumbutangan nimo siya o ka ng ice cube. Sabi na niyong purified ice cube mga katropa, makaingon ka lagi, ah! Basta lagi! Suabe! O na mga tropa sa tuwa nga programa nga Bullseye. Ato adyo ni mga tropa nga baonon sa kanunay.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Ang kape nga paborito ni Ondo og ni Inday. Like, share and follow mga tropa ha. Ito na sila mga Bullseye karon atong delikatan ng mga balita at impormasyon nga tuwang pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Dawat naman tayo mga katropa og madamag ta, og madamlag. Ikaw gako na po naman mahimong unod sa mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: May buntag ito kay Jihan Wafa. Una, pinakaunang greeter na ito mga katropa, si Wafa Gyuda. Wafa!
3: Good morning!
1: And lovely con, Lucernas, good morning ni Modena. And Randy Archaga Santisas, good morning.
3: Good morning!
1: Sa ito nga headlines, karong mga oras, salita maglangan, doon na kita ay 53 minutos na paglabay si Kalasay sa buntag.
0: Headlines!
1: Headlines! Headlines sa ito ang programa nga Bullseye ning kasamtangan mga katropa, e-trike. Nabanggaan kinig SUV sa Davao City Coastal Road. O saan ni patay, tulog po ng angol.
0: Headlines, oh. Headlines.
1: Bawal mata mga katropa din na mga labigar din na sa Coastal Road mga katropa. Pero nga naman yun ding uban ng mga bao-bao, kini mga e-trike mga katropa. Nga naman muagi magyun mo din ha, nga super highway na, makonsider na mga katropa nga super highway. O niya, araba, magpatunga pag yun sila mga katropa. Grupo sa Makabayan Black nga miapil sa White Ribbon Rally. Nangapas mo! Ipakaon na lang kini mga katropa sa Sara All Group mga katropa.
0: Nago. Headlines. Headlines.
1: Grabe naman ang ginamitan niyo diyan mga katropa. Di naman mauwaw ana. SPMC nakatala kini ug 60% nga pagtaas sa mga natiman nga pasyente tungod kini sa paak sa bitin.
0: Headlines.
1: Headlines. Kini mga katropa ning mga bitin mangud karon mga katropa, giinita na kini sila manggawas ni kay medyo igang. Magpahangin sila mga katropa, niya kamupot, niyo pa ng pamatyon, ayaw ay amiguha na. Sanay mo din mga katropa, nga kinabuhi mo na. Suko, bitawang ko ang partner mga katropa, nga kita siya, ang katong among delivery boy, kanaganing mga Shopee, niya, Lazada. Manuktog na, pipip. Kita man siya mga katropa, nigawas daw sa among gate daw dito mga katropa, bitin. Ayun ko nga, sige, deliver. Pansin mo na, bayad na, wala pa. Wala pa sir, naibitin oh. Pwerteng ambak na katropa, daga niya, bilin ng iyang baligya. Araman din na di ay pampanghulga si mo ng mga bitin. Amigo ta. Nawa ni Karatel, daga na tong delivery boy, yung biyaan ng iyang baligya. Nakalimot siya nga cash on delivery na. Ito ni Dick sir, i-gcash na lang sir. I-gcash daw. Gawas mong bitin mga katropa. Nadyo ka sa diya, hanlulukay. Ako di mo kumadlok, bitin mga katropa. Kaya naanad, mamiana sa una, sa kalubihan nga, common naman ng kobra. Dili man na sila manghilabot. Di yun na manghilabot. Ay lang yun na ipita. Ha? O niya, kabalo ba ka mga katropa nga kanang ilahang senses, mas lanti pa nag-senses sa tua, makasense sila kung threatened sila. Pero pag dili sila threatened mga katropa, niigur yun na muagi si mong tiil. Na, take it sa kuha mga katropa, kaya experience na ko na niya itong 5 years old pa ko. Di man ka 5 years old pa ko. Take it na itong kalimtan mga katropa, nga ang kining kobra nagluno. Dito man ko sa Arurot mga katropa nagpabuhagay ng Bangladesh. Oh, kaya lang eh, kaniya itong mga katropa sa Bago Playa, wapang may CR diha. Ang among CR diha, kaning 8 hectares man among CR mga katropa, bisyan asa lang ka, makatrip lang ka, dire ka mupungko. Oh, 8 hectares diha ang kalubihan. Dito ko sa Arurotan. O niya ka mga katropa kay kita nyo na kong bitin ni gawas bangag mga kanang nagluno. Pwerteng sinawag yun lagi. Kobra yun. Tama na kobra mga katropa nga kalami sa view sa iyahang ko. Ano, eh, na-amaze ko sa iyahang kanang kaanindot. Basta kay nagpungko man yun ko na ito. Ni-agrit sa kong tungod. Ni-break siya mga katropa. Kita niya nga nag-eye to eye me niya. Dili siya threatened. Ni-padayon siya. Pagpadayon niya mga katropa, wag yun nito'y hakaw. Ano, wag yun nito'y hakaw. Ipadayon lang yun siya. I therefore, I conclude nga there's no other chocolate drink between Vita Chocolate.
0: Headlines.
3: Headlines.
1: Kaya lagi, wala siya na threaten. Ako po, na-amaze ko hantod sa pinakatomoy niya nga ikog ako nakita ni Agri Diyos akong tungod. Wa, malagi na maak lagi be. Kaya lagi, dili siya threatened. Pero pag imo na siyang pakuratan, na, mutindog na mga katropa. Wala nga mamaak na. Unya, kanang giingon nila King Cobra, kanang banakon, manggukod mo na. Ay, Di na manggukod oy. Naman daw ni Tiil. Di na manggukod. Ha? Di na kagukod mga katropa. Basta kay di kamudagan. Unsa niya pagukod nga umagandagan? Ito, daghan kay mga snake bites karon pero dili tanan mga katropa, lala. Imato pa sa taga PMC mga katropa nga dili tanan na snake bites dunay lala nga kining pinakan sa bitin, pero much better na mga tropa nga ikaw mga mag-amping ka o magpa inject ka din ha og dito sa PMC kay natay anti-venom dito. Sa Pigas Bayan mga katropa, ato na Athletic Scholarship Program sa Davao City. Ablihan sa bulan sa September.
5: Headlines.
1: Tax discounts alang sa mga pribadong kumpanya nga mo-empleyo og PWD og senior citizens. Gisgutan karon sa ikaduhang hearing sa komitiba din sa City Council.
5: Headlines.
1: Kapin 34.9 million pesos nga emergency cash transfer na apod-apod na sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental.
5: Headlines.
1: Upat kasakop sa pamilya gipang patay kini sa Zamboanga del Sur. Grabe.
5: Headlines.
1: Worst thing na tabo karon tuiga mga tropa sa akong nakita sa matag sa kapamilya ha. Napulo ka mga foreign nationals na dakpan kini sa Surigao del Norte o sa man nga overstaying man.
5: Headlines.
1: Hindi naman sila mauli mga tropa giganahan naman sila puyo dres Pilipinas. Ito nga balitang national mga katropa. PNP tiniyak na kanilang aarestuhin si Bato kapag sumipot sa impeachment trial, mga katropa. And syempre, alang na mag mura mag kanaganing gipangunahan na nila mga katropa nga ikaw Bato mahimo jud kang karton. Pag musipot gani ka magapilapil ka sa impeachment trial, makarton jud ka.
5: Headlines.
1: Di jud ka mabato.
5: Headlines.
1: Masiminto jud ka. Sa balitang international, namatay tungod sa grabbing heatwave sa France, maabot na gini sa 1,000 ka mga individual.
5: Headlines.
1: Kani mga katropa, ang giingon na to, og, ang heatwave dito, pwerteng halinon kay dito mga katropa ang aircon. Nakita na ko mga katropa ang nagpanic buying ang kini mga kuan, kini mga taga France, no? Kay lagi, pwerteng inita. Pati aircon mga katropa nga ang iring lintoy mabugnawan, ilapin yung gipalit. Limang gana.
5: Headlines.
1: Nagdanag na nga mata, limang kag, usa kalibo ka mga individual, mga katropa, asa ka manangkong, ana.
5: Headlines.
1: Risa to sa Pilipinas, igura man na, lingo-lingoan na to, gato raman ng hukas-hukasan. Dito, wala sila naanad og init mga katropa. O na nga, naglisod sila sa pag-adjust. Sa Pikas Bayan, masuso og duha ka bata na luwas kinigikan sa linog sa Venezuela. Luoy bitaw kayo ni mga katropa. Kay nakaingon ta mga katropa og swerte na lang ta din nga naka experience ta og magnitude 5.5 sa Davao City. And dito mga katropa sa Davao Occidental, 7.8 nga magnitude mga katropa.
5: Headlines.
1: Perting lisudag yun kaya dito sa Venezuela, twin earthquake, 7.9 nga earthquake mga katropa.
5: Headlines.
1: Thank you Lord, kaya imo pa yung ipangga diri karon sa dakpan sa Davao. Dulo ka mga gold medals sa sakmit kini sa Team Philippines sa Asia Oceania Sambo Championships.
5: Headlines.
1: Balitang showbiz, libuan ka fans, nitambong kini sa F4 Reunion Concert. Ellen Adarna nalamano si Jerry Yan. Ay, Jerry Yan.
5: Headlines.
1: Ang crush din ng aking misis, pareha pala sila ni Ellen Adarna. Sayang so, manggod, si misis, akong pangalan Alan, iyakong tawagon na Jerry.
5: Headlines.
1: Jerry Yan. Mga kato naglangkob sa to ang mga headlines karong aradlawa. Adlaw karong mga tropa nga Martes sa 5.30 na nimbulan sa Punyo tuiga 2000 ning kasamtangan sa tunga programa nga Bullseye. Sa tuwa nga mga baritoy, good morning day sa tuwa po ng mga ginakustigan din, no? Giminga naman ko ni mo, Dar. Salamat tayo sa mo hang balita, Darwin Dolatre. Ipasabasa niya at mong reporter gikan sa Tagum City, mga katropa. Kauban karon ni katropang general manager nga si Edwin Garing. Ha? Good morning.
3: Good morning!
1: Ato ang delikatan mga katropa ang mga balita o impormasyon sa itong palibot tungod kay importante lagi kini mga balita. Kaya wata man sayod mga katropa, ikaw gako na po na mamimang unod sa mga balita. So atong unahon kini mga katropa, nakatambay na ba si katropang katropang Marvin Ibano. Si katropang Marvin Ibano doon ay apas sa sumpay sa balita mga katropa gikan kini sa Southern Philippines Medical Center. Nagkatala gini og pagtaas kuno sa ihap sa Shabu intoxicated patients. Ayon lang ko din general kung nagatambay na SPMC kuno matupan nagkatala gini pagtaas sa ihap sa Shabu intoxicated patients mga katropa. Anya tangipon mga katropa ang balita gikan sa tuang mga patroller. Gikan sa tuang sister station mga katropa ha, tawad-tawad at tuntagan o bagtagad. Ato sa ninga, dawaton ang balita. Manukad na ni katropang Marvin Ibano na katambay na ha. Yes, timpahan. Tara, wala ko ang infection. Tara.
5: Live report. Live report.
1: Yes, ang great katropang Marvin.
6: Ikumpirma ni Southern Philippines Medical Center kung SPMC, Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist Dr. Ella Joy Nogas nga adin na kininasuta nga pagtaas sa ilap sa mga naatiman na pasyente nga lango sa Shabu. Kinimatod pa ang ilang obserbasyon sunod sa tulo katuig hangtod din kasamtanan kan sa mga pasyente igo lamang ginahatod sa ilang emergency room aron kini maatiman. Inong pinagi sa mga paningkamot ni ini manageable ra ang sitwasyon kung matanggal rin ini ang droga gikan sa lawas sama sa naatiman sa mga pasyente nga 20 anyos o 17 anyos nga dinay blood pressure nga 200/100. Giklaro sa doktora nga igo lamang sila nagatubag sa medical needs sa ilang mga pasyente o wala na matupag kini masayod kung unsa gayo rason kung ano nga naga-intake o illegal nga droga ang naisgutan ng mga pasyente. Noon na nagkaubos matod pa ang mga natala ining alcohol intoxicated patients o katong mga pasyente nga biktima sa limno makaubog apan nagkataas ang mga naobserbahan pasyente tungod sa droga. Dugang ni Dr. Nogas nga human sa COVID pandemic nasuta sa SPMC ang pagtaas sa kaso sa mental illnesses. Diindaga na ang nag-maintenance o anti-psychotic, anti-anxiety o anti-depressive drugs. Kansang naatibag ng mga pasyente ni sangko na matugpakini sa ilahang limitasyon. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
5: Live report! Live report.
1: Daghan salamat kanimo katropa ang Marvin Ibano. Indikasyon lang na mga katropa nga nibalik na pod ang paglala karon sa tuang droga ning atong dagbayan sa Davao sukad kini nga nagalaylo mga katropa. Tao na walang tao na eh. So ni pag atiman ning una ning klase nga problema sa tuang katilingban, ako nagworry na ko sa tuang next generation mga katropa ug wa na gani mo disiplina ana ang adto nila, patay kang batag. Kita sa tuang mga balita gikan sa tuang sister station diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Duna 17 anyos nga inahan na gitigbas patay o gidunahang gilugos sa suspect. Ah, grabe naman eh. 17 years old! Unya, biktima pag yun mga katropa sa teenage pregnancy. Unya, nakaanak na. Gilugos o gipatay pag yun mga katropa. Nako, people, mga my friends. Ito ang tagano pagtagad ang balita gikan kini sa XFM Bukidno na manukad ni Hanilo Tabios.
5: XFM Report.
7: Walay ko kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka inahan ug matud pa gisulayan og lugo sa suspek samtang nanglabas sa suba sa sitio na taring Barangay Dagondalahon Talakag Bukidnon pasado alas 8 sa buntag Hunyo 28, 2016 ang biktima na ilang si alias May 17 anyos adunay live-in partner residente sa Barangay Dagondalahon Talakag samtang ang suspek na ilang si alias Ronron hingkod ang panuigon kinsa gawas dun pa karong panahon na sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team kang Police Master Sergeant GCM Sanico ang OIC sa Talakag PNP sumala niini nga ang mag-live-in partner ng labas sa suba diyang ang bana nga si alias Bobby na nanghit kini nga dunay adtuon ug ang suspect nakita na niini nga naa sa spillway nga nag-ayo sa iyang motorsiklo. Mga 30 minutos ang nilabay nibalik ang bana sa lugar ug nakita na lamang niini ang iyang asawa nga Samaron ug gibitbit sa suspect ug gitambog unta ngadto sa suba.
8: Ang nitabo sir is squad sir before to nitabo sir ang mag-live-in sir siya pag biktima o iyang kalibin is nanglabas sa suba. Pagkauman sir nananghid ang banang nasa siya ton dito tanahon kadali na kayo sir. Then nakitaan natin yung alit suspect sir dito sa spillway nag-ayo-ayo siya ang motor. Paglakaw niya sir wala na 20 o 30 minutes nakabalik na siya mga ito yung nakita dahil sir na itabo na sir. Base sa kung nakuha nga investigasyon sir wala yung itabo nga sir. Siguro sir giaksyonan o pero wala na Sa base sa kung kwan sir, dali raman kayong oras pagbalik good niya sir. Ang amo pong kwan sir, gikandakan po ito na mo sa kung tinur bagid sir para mawala na mga istorya dito sir nga. Basin giri anak para mawala po na siya sir.
7: Gipang himakakusab sa kapulisana nga walay na itabong pagpanglugo sa suspect nga to sa biktima. Posibleng gisulayan sa suspect nga lugusun ang biktima apan wala mahimo tungod nakabalik na ang bana ni ini. Dugang ni Saniko, gipailawom nila ang biktima sa swab test aron masuta kung nalugos ba kini aron mahunong na ang haka-haka sa pipila. Magkaila sumala pa ang suspect o ang biktima tungod na kaminyo ang suspect na taga Barangay Dagundalahon na. Sa karoon padayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang nakasibat nga suspect samtang gipaniguro nga ilang hugtan ang seguridad og makikopera rosab sa mga force multiplier sa matag kabarangayan samtang nagtanyag og rewards si Talakag Municipal Mayor Renz Sulatan Jr. Alang ngadto sa makahadag og impormasyon sa nahimutangan sa suspect alang sa dinaliang pagkabot sa ustisya ngadto sa pamilya sa biktima. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
5: XFM Report.
1: Ato na kita, 8 minutos na paglabay sa kala 7 sa buntag. Ato pong ambagan mga katropa, ang balita gikan mismo kini sa XFM Jinsan. Doon ay tulog ang mga suspect sa o nga misurinder matod pa. Isay-say nila nga planado gyud ang pagpatay sa negosyante sa Jensan. Ako, mga my friends ni mga katropa, may nalang gani kanisurinder niya ang kompleto nga detalye manukada ni katropa nga Philip Oligario.
5: XFM Report.
9: Posible magatubang og kasong murder o robbery with homicide ang tulo ka suspect kami surrender sa mga otoridad tungod sa pagpatay sa negosyante nga si John Alexis RJ Punla, 27 anyos, residente sa Maria Teresa Yuma, Barangay San Isidro, Jansan ni nakalabayng Hunyo 24. Giila mga suspect kasi ng alias Ali, 19 anyos, nga gikaingong suod nga higala sa biktima, alias Tasim, 22 anyos nga ahente og nakig transaksyon sa biktima, og si alias Sally, 26 anyos, nga pulos magpariente og residente sa Purok 7 Barangay Ligaya. Sumala ni Police Major Renato Dungka, Station Commander sa Police Station 2 nga planado ang pagpatay sa biktima. Nagpasangil matud pa ang duha ka suspect nga duna sila'y transaksyon sa dihang pag-abot sa lugar. Giatngan ang biktima og kalit gibunalan og martilyo hangtod sa mamatay. Gilubong dayon kini sa sapa nga nahimutang sa Purok 7 Barangay Ligaya. Samtang ang motor sa biktima gidala sa sapa sa Barangay Alegria Alabel Sarangani Province aron malibog ang pagpangita sa kapulisan.
10: Yun ang primary motive nila is yung money. Kasi that transaction, they are expecting the victim to bring 100,000 pesos. Ongoing po yung ating DC-20, confirming with the meeting of minds of the prosecution.
9: Gikabutyag usab ni Kapitan Rais Bisaya sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani Province, nga nakigtinabangay ang pamilya ni alias Ali kaniya, aron masiguro nga luwas gihapon ang suspect bisan isurrender kini sa kapulisan.
11: Kung kusa siyang mag-volunteer surrender, ay iton i-proper turn over ko sa ating right proper authorities. We will not tolerate any form of criminality sa ating barangay.
9: Dugang pangabase sa pahayag sa mga suspect, ilang giangkon nga planado ang pagpatay apan wala matudpay nakuha nga kwarta sa biktima sukwahi sa unang impormasyon nga nawala ang kapin sa 100,000 pesos nga dala niini aron pampalit og baka. Kahibaluan nga si John Alexis RJ Punla, ulahi nakita kani atong Hunyo 24 o gireport ni missing ni atong Hunyo 26. Nakita ang patayng lawas ni ini kani atong Hunyo 27 nga gilubong. Sa pagkakaroon pa dayon ng investigasyon sa krimen, aron masayran ang igong kaso batok sa mga suspect. Mga katropa, aron iwas kiang-kiang o sakit sa buto-buto, tumar na og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
5: XFM Report.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
18: Taklarex, sana!
19: Exciting!
20: X-X-F-M
19: X-F-M
21: Taklarex, sana!
19: Exciting!
22: Bullseye! Bullseye!
1: Uy, alas 7:13 na mga katropa. May buntag kay Jing Cruzada o Ralph George Ningski Ventura, Jim Pigarido o Ronnie Piho. O kagaya na paninguban mga katropa, nag-message sa ito. Balikan lang tamo mga katropa. Kaya ito ang delikita mga katropa. Ito mga news trends. Karo mga orasa. Sabi na ganing ito ang mga panghitabot sa palibot. Ngayon ikaw ako ang nga magkasaw-saw magkalabutan ninyo mga katropa. Kaya nakatisting na ba mo? Mutambong mo o kasal o niya na ay mga ini untoward incidents sa imuhang aura. Si Senator Lawrence Bongo, mga katropa, nalaksian og sapatos atol kini sa pagtambong og kasal. Pagpaso niya, mga katropa, nga unsa rin na imuhang sapatos sa Sir Bong? Ha? Unsa may unsa brand ana? Basi ka nang dito ra na sa okay-okay di sa kuan, dito sa Marquee. Nakakuha kining atensyon si Senador Bongo, mga tropa, human nga nagubang yang sapato samtang nag-officiate kini sa kasal nila ni Brian Galupar o Beatrice Maruya dito ni sa Don Marcelino sa Davao Occidental. Nahitabo, mga katropa, siguro nakatamak siguro ni kanang salin-salinog ba. Pero bisa pa man sa nahitabo, mga katropa, para yan nagyapon nga nag-attender ang senador sa iyang obligasyon, isip saksi kini sa kaminyoon, no? Nag-kwan din eh, kanang nagninong. Makita sa mga litrato nga gikunis-kunis yung mga katropa ang lapalapa sa iyang sapato samtang naapa siya sa simbahan. Nag-kwan yun, kanaganing nang-laksi. Pareha na ba tag tiil, Sir Bong? Masi ka nang insakturan na ako, ako rin pilit o rugby, anak. Daghan kong mga amigong rugby boys. Papit lang nag-rugby. Pito, kasagara mga katropa, magkaingon ta nga, kuwan na siya, kanang nabasa siguro na. Pero, kuya, kaya na nga, balat na mga katropa, di basta-basta na, ang lapalapan ni surrender. Occidental ray, pang siminto siguro, dili na pang, kuwan, dili na pang laka o kanaganing batoon. Pang siminto lang yun na, o di ba ka, pang plywood. Plywood, kining, kaning pangkahoy nga tamakanan. Ang social po ba? Ito mga katropa, naalang Japon, garbo Japon niyang ipakita mga katropa ni Senator Lawrence Bongo nga nadautan siya niya. Wag yun nagpahulam ni Mudia kay mga hatag daw kang sapatos. Nadala man siya o kanaganing rubber shoes. Di mag rubber shoes na lang ka siguro. Ito, no? Gipakita lang Japon niya nga, all things work together for good lang Japon ni Senator. Good vibes pa rin, ha?
22: Bullseye! Bullseye!
1: Pero din mga katropa, alas 7:15 na. Kadumdum, nakatry na ba mo mga katropa nga excited na kay mo mag-tanaw sa kining niabot nga parcel delivery sa inyo, ha, mga katropa, gikan aning mga delivery courier ba, mga katropa ba, like Shopee uban pa, LBC kisa paning uban mga katropa, no, mga courier unya, sa ka excited ni mga katropa matingala ka sa imong item na gagimok-gimok. Ngilngi. Alam ka, gili mo gimok mga katropa nga apil man pud nga gi-package ang bitin. Ako. Ay parcel nga gipuy-an nagsawa mga katropa. Tanawar ko ning video engineer. Tanawar ko na. Pari-pariha ra ba mig trapo sa akong sakyan, no? Tingala siya nganong gipugnan niya, niya mga katropa.
23: Bravo.
1: Maminaw ta, maminaw, maminaw ta be.
24: Ayo pa kasi ano?
25: Awak mo na yung ulo eh.
24: Dalawa ulo eh.
2: Nalabuhol pa, pare. Butasin mo na. Eh, nagkaalam naman sa celery. Ayun, black. Putang niya yung parcel niya may tawa. Bakit sugatan mo?
1: Okay. So, ang hitabo na mga tropa para sa to ang mga naminan sa radyo karo mga tropa ha. Nay gi-deliver nga parcel. Unya, dengala sila sa kining parcel mga tropa nga naay gagimok-gimok. Ang pangutana giunsam na pagsulod anang bitina. dili pa hinung kadakuan mga tropa pero sawa. Una nga usok karon mga tropa manggawas ang mga bitin. Dinaling ato ang palibot mga katropa, daghan kay mga bitin. May bitin sa Kongreso, may bitin sa Senado, may bitin mga katropa sa imong silingan, tapoy bitin di sa imong kauban sa trabaho, tapoy bitin, daghan mga bitin ron. Bisan asa ang bitin. Tungod kay init kayo ang atong panahon mga katropa. Unsa kay yahang gibati anang panahon na mga katropa nga nisulod man ang bitin sa iyang parcel. May nalang itong amua mga katropa ang experience itong naga-deliver sa kining parcel nga gi-order sa akong asawa kay ni Pertin Singgit. Ma'am! Ma'am! Naibitin sa inyo hang gate ma'am! Kubra ma'am! Grabe po itong tig-delivery kailan man po kubra. Ingo giyon sa inyo paghibaw ang kubra na sir. Ah, ini toy hakaw niya ni bukad ba niya hang alingagngag. Sawa pa man hinuon. Ingko nga kita ra ba kog bitin diri kanang dili man siya poisonous. No kana mga bitin ganing agikan sa sapa, tawag na siya mga tropa og kana ganing water snake. Water snake. Dili na siya poisonous pero bisag kinsa ba naman mga tropa ay bisan pa naman og kana bisan pag dili na poisonous basta kay bitin mga tropa mong ngilngig yung kapaminahon.
22: Bullseye!
1: Dili po tayo mga katropa ha, sa pikas bahay, no? Ingat mo mga katropa. Eh, pauso na po na karong mga bitin ng panahon na da. May tatog nga dito to sa kanang sakop ani makabayan block ng bitina mo ato. Para pagtukbo na ni mga bagagnaong mga katropa nga bisag unsaon mga katropa, bisag bulabog na kayo asa ni ilahang alining mga katropa magsigil ang japog, ingon og mabuhay ang demokrasya. Komunista mamong dako. Twin earthquake mga katropa sa Venezuela. Posible ko naman ito bang mahitabo sa uban pabod ng mga lugar. Ayaw in town dari sa Pilipinas, ha? Grabe. Tanawara ko na mga katropa ning mga nakuha o nakuhaan o ka ng video, no? Dating kuyawag yung mga katropa, no? Kani mag ilang mga building, dili siguro ni sila linog free ba? Dili siya linog free. Kaya kung linog free yun yung mga building sama sa to, sa risk masalabaw mga katropa, naingon ang ato ang mga taga city engineer's office, ang bago karon nga mag-ipang-construct ng mga building sa to ang dakpain sa Davao, kinahanglan nga doon na siya giingon na to linog test. Anyway, maka-survive o intensity 9 or kini magnitude 9.5. Magnitude 10. Pero tanawar ko na engineer, naadi ang video. Grabe mga katropa, kung magtanaw mo din mga katropa, kung i-describe ha. Unsa kay feelings ni mo, no? Kanang-kanang makita ni mo mga katropa sa mga tubangan nga natumpag ang building. Kanang-kanang daw, twin building na ha. O, bilalimang ka mga katropa o kanang-kanang maingon-ana niya. Imagine na daw kung nakasilalom. O, ingon nila, mas safety ko no ang naasa ibabaw. Wa may safety ana mga katropa nga natumba naman ang building na unsa demo. Kanya mas delikado daw tong nasa ilalom. Kana kung mahagsa, hagsa may tanaw na. Kana nahagsa ka, makasurvive siguro kung naka sa pinakaibabaw niya ang pahagsa pa ilalom mga katropa niya. Karon kung matumba nga dungan. Ipit pangyapon ka kinama kasi ibabaw. Katubitang ako ang silingan mga katropa natumba tong saging nga iyang gitigbas ng diyon sa punya pag gunahuna pun iyang gisak gihakhakan niya ang saging unya gi harvest niya ang bunga mga katropa niya giputol niya tong iya hapod nga tamakanan di natumba siya kapil. Ko sakit dong siya, wala man kanawa ra. So ang pagkatumba niya dagayday man gud no dagayday ba do nasa siya babaw iyang imagine kung building na mga katropa niya naka siya babaw. Maluwas kuno ka. Eh, may luwas ang namurag na napulpog man yun na. Delikado yun ang mga katropa. Nung mag-ampo ta mga katropa nga din ang mahitabo sa tuwa din ang mga katropa ha, gumikan kay nahitabo na sa Japan yung unang klase ng intensity na nasugda na ta din ang mga katropa o intensity 7.8 sa Davao Occidental. Makita ni mo diya sa video mga katropa nga ang kining yuta nga nag-gimok-gimok murag na ay alien silalom. Ay, ang description mga tropa sa Davao Occidental, no, ng mga kailan na to dito mga tropa, kung kuno sila kanang nialsa kuno ang ilahang yuta, pag balik mga tropa, nalubong sila. Murag nahugmak nga building pod ang ilang gibarugan. So atong iampo mga tropa ka Lord, kung judgment na niya namo Lord diri sa Pilipinas, kung mayong manggalig moabot na ganapod toy usa ka propita gatag natagna pod mga tropa pandamay kay. Ningon siya mga tropa atong nalimot lang ko atong iyang pangalan ba ni propeta, no. Ningon ra ba to siyang preso na si Marcos. Oh. Tinuod yun di ay nga after 2 days mga tropa na preso si Marcos yun. Jacob si Marcos samtang nagkaon. Itong Marcos gani nga vlogger.
4: Pinawa!
1: Samtang nagkaon ng noodles. Tama yun ay, na yung Marcos nga dakpon. Tama itong propesya. Ningon po siya mga tropa nga dako po kano matod pa nga posibilidad nga na ay the same nga earthquake may tabo diri sa Pilipinas. Nako! Ha? Binuang ni mo diha. Igo na rabat lagi. Testingan din mga katropag. Unsay kalaki kung ugaling mga katropag linugunta. Diri gani sa mua din mga katropag. 5.5 lang ganito. Kami diri atong panahon na mga katropag. Diyo kung hadlock ato. Ako rin nabilin diri ba? Dagan sila mga katropag. Ay, diri na ko. Nag-program na ko. Ningon man ang engineer. Sir, wala man ka nag-on-air. Kay nag-run out naman. Amo ba? Di man gawas na ta.
4: Pinawa!
1: Ay nako, atong iampo mga katropa. Let's pray for the safety sa tuang katilingban, safety sa tuang magampo ta, maginulsulta. Nga Lord, kung mahitabo manggaling ni ayaw in town ni Tugot nga mga pareha niya na. Libo kalibo ang mga nalubong, buhi og na-recover nga mga patay mga katropa tungod anang nahitabo nga twin earthquake. Unya samtang nag-rescue sila mga katropa sa Venezuela, nilinog na pod. 5.2 ata to ang linog. Kusog-kusog ng 5.2 eh. So, ingon sila nga kung daw ka na, kana ganing aftershock. Linog yun. Dili to aftershock. Linog na po. Ay, nako. John G. Danghil Guminang, mayong buntag, sir, watching from Lunganapan, Laak, Davao de Oro. Shout out ko sa kapatagan Laak, Davao de Oro nga naminaw po. Rosie Gabriel, pa-shout out doll from Tagum City. Mga tropa, no? Ronnie Piho, good day mga katropa. Listening while driving. Oy, ingat.
20: Good morning.
1: Jing Pigarido, good morning. Anensky Ventura, good morning.
20: Good morning.
1: And George, good morning. Balik ta mga katropa and Joseph Crosada, good morning also to you. Sa ato nga pagbalik mga katropa, kining truck nga maghakutan og basura. Dari sa tuwas na nagpansalabaw, ha? Nagkulang. Ano yung pangutana na ito, mga katropa? Makatubag, ani ang taga-Sinro, eh. I hope nga makasubay nga ito ang crew, mga katropa, nga makuhaan o ganaganing pahayag ang ito, mga taga-Sinro, karong mapanahon, ha? Kumusta ba ang itong syudad? Nagdugang bata o arkila o nagpalit magkatag bago nga mga truck? Kaya na ako nakita karong mga tropa, kaning puti nga truck gani, naritatak mga katropa nga Davao City, di napalit na to na. So wala ko kaamgo mga tropag pila. Na ako namatikdan nga daghang bago. Pero tama ba? Sakto na ba na? Wata ningon o dili pwede na. Pero sigo na ba nga makahakot kini nga to sa mga matag lugar, sa mga barangay-barangay? Nga na pagyapon na makita lang yapon mga tropa nga mga eyesore karong panahon na wa pagyapon mahurot ning kasamtangan mag 2 weeks na. So kana ato ang isgutan sa tonga pagbalik mga tropa sa tuang programa nga Bullseye.
20: Bullseye. Bullseye.
1: Standby atong oras. Alas 7:26.
21: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sama karon.
23: Kaklarek sana!
24: Exciting!
21: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
3: M2C Graphics, Davao.
4: XFM.
6: Kaklarik sana.
23: Exciting!
25: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
26: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na

0: mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Mga katupa, exciting!
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Crop Gold na ta.
7: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the

0: use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Bullseye! Bullseye!
8: Good morning!
9: Oy, balik tayo mga katropa. Dura kita 35 minutos na palabay si Kalashiti sa Buntag. Purbida gyud oi. Kini ato ang mga katropa nga kape nga ngano man gyud ni nga wa nya pakapiha to sila si GM Dre. Ha? Nagagong kape diha nga pundo diha. No? Mili lang siya. Katong color green o katong color pula, no? Kay napaman ko gitong gihatag ni boss din agpatilaw sa tuwa. Lakaw na rin ayon di ayaw. So, pagkapihon mga katropa itong color green o kanang color pula di rin. Wala pa yung level ba? Ito yung pangalan si boss. Nakalimot ko sa itong pangalan yung isulti sa ako. Kung sa pangalan aning kapiha, boss. Ganahan ko anang medyo pait-pait ganin ya. Tapos mag-ilog ang kapait o kanang katamis. Bagay ito kang Darwin Dulatre. Na, naon sa medar. Ngayon, lakaw mga kadar. Kitagaan ta itong kapiha. Ay, pagpatilaw ni boss ni Dre, kaminta na Dre, niga ko ang mga mata. Pwede yung lamia yun. Basta kay si Jovit lagi mga katropa, nangyong siyang napaka, di ha? Sama ka nga, natay mga, yun magong innovation sa Yes to Health Incorporated mga katropa, paspas kayo eh. No? Daghantag mga, kanaganing mga produkto dire mga katropang herbal, no? O niya, ang uban, mayingon, o kanaganing iyo man, ay, lilikado man ang herbal, oy. Kaya mo na. Kung delikado ni mga herbal mga tropa, tinood yun na, naidelikado, napoy makaingon tao ka na ganing garantisado, no? Pero ano dito mga sa delikado? Tanawan ang mga level, ana. Pag naitatak Y2H mga katropa, makaingon ka mga tropa, tested and proven na. Well extracted na mga tropa, o niya, ang kining kalimpyo, ang kamayo, wala nang ikagod sa kiliran sa ilang balay. Yan ako yung amigo mga tropa, nga kadlawan palang saba, naka... Unsa man diha lingan? Lingan. Unsa man ang gihimo nimo diha lingan? Saba man kanimo ang kaguran diha. Wala ding soya bean mga katropa o soy beans, iya nga gigaling. Dito ra gi paggaling murag kanang galingan ra pud sa kanang tabliya. Unya kanang ilang santon mga katropa, wala gi pambulad ra sa dilimayong bularanan. Unya imong tsaa. Damay kayo. Kini ato ang mga katropang Santon Gold coffee mix like for example no kung kapya tong isgutan mga katropang ano naani si Santon. Kini mangustin manggod usa ni sa mga makahatag og kadaganing kaayo sa tuang body kaya ma-detoxify ka no. Ang tanan nga mga toxins sa tuang lawas mga katropa yang i-release. Unya na po ni siya ay kanang energy component no. Kabalo ka power of fruits na guni karon mga katropa ang kining Santon kining mangustin. Oo. Pero ay mo kumpiyansa kay ang uban mga katropa dili na siya Santon, Santan na siya. Ora siya bulak ba Santan ba? Nagitanom na mo katong elementary pa ko.
10: Pinawa.
9: Nang naman nanom tag Santan para sa himong kural sa ato eskwelahan. Wanay lisod mga katropa. Alas 7:38 na mga katropa, no? Sa ato ang mga sukin tigpaminaw, ang ato nga programa ato kanato syempre sa Yes to Health Incorporated ug syempre sa ato apod nga mga kape nga giingon nato mga katropa ug Santon Plaza Coffee Mix lami po gini kayo kay makabusog ni mga katropa bisan pa man tuod ug kay pamahaw. Martin Navaris Manggiran, good morning ni Marina. And Anan, good morning Sir Alan Kapikapita, while naminaw sa imo mo ay very good. Good very good.
7: Good morning. Yeah.
9: John G. Danghil Guminang, mayong buntag sir, watching from Longganapan, Laak, Davao de Oro. Shout out ko sa kapatagan Laak, Davao de Oro nga nagapaminaw pod karon mga katropa. Good morning. Dirita mga katropa bes, ato ang delikatanan karon nga isgutanan, no? May kalabutan ani ato ang mga kasika sa palibot mga katropa. Ato sang tagaan og pagdaga ni kining truck nga maghakutan og basura. Nagkulang kuno. Kamo naman ta mga katropa kanang puti nga truck, no? Makita niyo na taga sa Davao City na. Gamay lang na siya og kanang markings mga katropa nga Davao City. Unya ka nang ato ang green nga colored nga truck mga katropa na pay tatak nga Davao City. Mo na siya ang sa downtown area. So para klarohon na to ha. Kining mga green na to mga katropa sagad makita ni mo na sa city poblasyon. Oh, nagalibot-libot na sa mga dalandala na to diri mga katropa, mga garbage bins na to diri mga katropa, ilana nga gi alsa automatic mo na. Pero kining dagko nga mga truck mga tropa, sa una yellow ang color ana, no? Yellow. Naatay mga yellow lang gyapon nga color mo nay daan-daan na to. Pero kana mga puti diha mga tropa nga dagko lang kang agi. Napansin ako nga ubay-ubay na punda sila karon. Una nga gusto na to nga pakisayran mga katropa kung ugaling kumusta na ang atong taga Sinro. Medyo dangog pa karon ang ato ang Sinro mga tropa. Magulat ang mga update may kalabutan ini ha atong Sinro. Ato maning pinapalakpakan ang atong taga Sinro, di ba? Yeah. Kaya dili tungod nila dili man ni maayos ang atong syudad, no? Dili tungod nila dili mahapsay ang ato ang mga basura nga bisa pa man tuod nga nag-antos tag duha ka semana gito mga katropa nga puwerte gyud ang basura nga ato ang palibot tungod kay naguba ang ato ang landfill o di ba ka naglandslide eh ang ato ang landfill mga katropa sa Carmen. Wa pa ning ikaduha nga bangag mga katropa diha sa atong sanitary landfill. Dito man ni labay ra nung gisugdan last week ata, no, the other week pa to gisugdan naglabay dito mga katropa. Nya dili ni ingon inani ka kalaluman, di po ni ani ka dako mga katropa compared to the previous one. Dili ra gyud puni non puno-puno. Dapat na nay mga alternatibo. Pero dili ta sa gingon nato og truck, no. Ano nag-interest man ka sa truck lan. Syempre mao magyud na ang ato karon nga kumbaga life nato ba. Kinabuhi nato nga makita nato sa dalan para mahinlo ang atong dakben sa Davao. Pero ang ako nga pangutana diri karo mga katropa, sakto ba ni? Sibo ba ni? Or daghan na ni? Okay, kung daghan na mga katropa, di makita nato mga katropa nga wa nay basura sa kanto-kanto. Di ba? So, kulangon pag yun gihapon na. Bisag daghan na ni mo masugat-sugatan mga katropa. Bisag asan, sugat nagsama na nakadako nga mga dagko, kanang puti nga truck mga katropa. Pero, naingon sila nga kung nagdagdag ta og kining truck sa ato sa dagpan sa Davao, pila pud kaha din ha ang for hire. Kanusa ta mag for hire? Sa ako na remember kaniya to mga tropa na discuss na diskusyon na ni nga naay negosyante nga paborito kayo sa ato ang syudad nga maoy naga-control mga katropa sa kining mga truck. Kanto, kwanto siya ha? Kailaman yun mga ito. Si Mr. TL. Ni gawas to, panahon pa to ni Digong. Si Digong pa mga katropa ang kining atuang mayor that time. Ang nagahari ko namatod pa sa kining pagparinta og truck diri sa tua sa dakben sa Davao para sa paghakot og basura kadto si Mr. TL. Onya ang ilaha mga cohorts mga katropa, ayo kan isulting sayop na mga katropa. Wala ko niingon og kanang dili maayo, no, nagkatabang man na. Pero kining negosyo ba? Negosyo ba? Ikaw karon wala pa kay truck mga katropa, di mang hire jud ka. Ang syudad mga katropa, kulang ang ato ang mga garbage truck na to. Well, mang hire ta nga to sa mga pribado para magarenta ta ba. nagrinta ta, no? Karon wala pa ni manginari daghan mga truck, mga truba. Mo na mga tanak ko. Pila na lang kabuok girintahan nato sinro. Pila na lang kabuok negosyante ang nagtama karon aning mga renta-renta. Kaya ngano nagapangutan na tani karon mga tropa? Kay usa di ay sa mga naga babag. Usa sa mga ningon og waylami ang waste to energy ang kini di ay mga naga rent a truck, rent naga renta og truck. Nagaparenta og truck. Nagaparenta og truck. Ako rin gumuto, istorya lang ni Warisibo, mga katropa, pero nigawas man ko na sa Osaka, ba-ba sa Osaka official. Oo. Nga, waste to energy lan. Mag-unsa na lang ning mga nagkuandya karon. Kanaganing nagamay pira sa basura. Nag-unsa na lang ni mga nagaparinta o truck ani karon. Alam nga namang diha na sunugon sa daplin sa kalsada. Wa may mausab mga katropa sa mga girintahan kay ilabay mang gyapon na ngadto sa sanitary landfill. Karon kay diha sa proper waste segregation ta maga-istorya mga katropa ug unsa kinsa ang dapat magtama diha og kinsa po din ha mga katropa ang medyo maapektuhan. Karon mga katropa, gamay ra na siya nga rason. Gamayin sila nga, tungod na sa mga nagaparinta og truck, di man maapektuhan. Kay di man nato apilon og sunog ang truck. Manghakot man lang gyapon ta. Ilabay man lang gyapon sa landfill. Naagyoy mga katropa nato nga nakita din nga medyo dili maayo na ato ang paundayunan ba. Nga usa sa mga dili gusto mga katropa nga matuman ang waste to energy project mga katropa kay capability wise na natadiha mga katropa ang ato ang dakbayan sa Davao naghakot ta og basura 750 tons a day. Unyan sa buhaton sa waste to energy from the word itself energy makagenerate tag dugang supply sa enerhiya mga katropa. What do you think and who do you think nga negosyante ang maapektuhan?
7: Bullseye!
9: Og makabhangan sa ilang income. Kamano ba ka mga katropa nga pila ka million atong ginabayad diri sa tuwa sa Dakpan sa Davao lang daan mga katropa para dito sa kining pagbayad o kurente?
7: Bullseye!
9: Source sa kurente diri na itong mga katropa, siyempre ang atong distributor diri, ang DLPC, di ba? Ang atong wala ni naghimog ingon ko nga daotan ang DLPC ha, kay magpasalamat na mga tropa kay sila man na naga-distribute og kuryente mga tropa nato nini no. In fact di man nato ikalimod ang ilang services maayo man. Pero kung isgutan nato negosyo man gud ni.
7: Bullseye!
9: Negosyo eh. Sa waste to energy mga tropa makatipid ang atong syudad.
7: Bullseye!
9: Makatipid, nga naman. Di na tayo bayad o kurente.
7: Bullseye!
9: O, magbayad mang galing ta. Pero, pila na lang kahapon. Siguro, makuha antag. Siguro, 50% to 60%. Dako na lang pagtipid.
7: Bullseye!
9: Dako na lang pagtipid sa tuang syudad. Nga, inay nga, magkabayad tag pila ka million. Mao na lang ni ang atuang amount, mga pagabayaran every month sa tuang konsumo sa enerhiya. O niya ang mga kondo hotel, mga katropa o kondo units na to o kini mga naga kuno kondo dito na mo konekta eh. Dito na mo konekta. So makaingon ta mga katropa, kinsabay dapat ang mga hospital na to. Ang una nga maka-avail sa waste to energy project ang kini mga government owned na to nga mga institution diri sa to sa lokal.
7: Bullseye!
9: Pila ba gibayad na to mga katropa sa enerhiya diya sa ospital lamang sa government hospital.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Pilabay gibayad nato sa to ang mga poste diri mga tropa sa kadalanan nga nagapanigan ni karon isa solar power naman na dili yapon. Taagya po tayo mga poste mga tropa balagway patay-patay. Kada buntang makita na to walay patay-patay. Gimingaw ko sa ganyan to mga tropa nila ni ano eh nila ni pura istorya mga tropa kaya ni paano naman sila Rosloga, di ba? Ang kining mga poste diri gina-report na kanya itong mga tropa gadaw na may certain program with the DLPC mga tropa and yours truly ang co-anchor the time. And dito na ako makita nga mayo gyud ang pamaagi po sa DLPC may kalabutan sa pag-attender at mga dunay mga guba-guba mga katropa ng mga post mo timan din sila na ako di ako to thumbs up sa ato ang mga crew no sa Double Light and Power Company pero nasayangan ko ba kaysa papangutanan ako mga katropa kadang posting na ay suga nga nagsiga dili na solar power da o nya priwinti magsiga mga katropa sodium light. Lid light talo na karon eh. Napamang gyapon yung makita mga katropa ng mga sodium no. Ilisa na lid light na nagsiga lang gyapon mga katropa. Gina-report na. Kay dako kay nagkonsumo mga katropa og ang atong syudad mo ay nagabayad ana.
7: Bullseye. Bullseye.
9: Kung akong gipasabot mga katropa kung ang waste to energy na to matuman na siya. Kini mga poste diri sa tos downtown area, di na ta mag-uol mga katropa nga ma-provide ano supplya na to kana ganing kuryente. Labi na kini atong Coastal Road nga nangamatay na ron. Wa na nagsiga ning uban mga punder na. Kila pa lang katuig mga katropa nga buta na. Pangit na kay paminawon o tanawon mga katropa nga alternate na ang siga galagyo na. Di ba? Kunya na pay uban mga tropa nga medyo ngit-ngit na pay uban medyo hayag para pamili na lang kag asa ka magpatungod para mahayagan ka. So kulang ta diri mga katropa og dako o kulang kuryente o supply sa kuryente kay nagadako ang demand eh. Wala man ay gidugang.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Na ay gidugang mga katropa si DLPC pero ang presyo man. Ang presyo eh. Pila ba'y gidugang karon mga katropa sa Double Light and Power Company, nidugang sila og 2 pesos. 2 pesos, ay. Wala mo to nabot og 2 pesos lang. Sin-unubinta raman siya to. Sobra 2 pesos na gani. Remember mo mga katropa nga ni abot ni siya og 10 pesos tungod kay gikan sa 8 kaya nag-uminto sila 2. Unya pagbaba nila balik mga katropa, dili kompleto nga 2 pesos ilang ibaba.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Nagibin lang nila pila to, 35, 40 centavos. So narating sa 160 ba to, 175, I forgot already. Pero dili 2 ang ilang ibaba, mga katropa. Unya pagabot sa punto karon mga katropa, ngayon sila nga nanapoy mga problema na po sa unahan. Nag-increase sila, wapod kabot og 2. Mga 1.95 para dili kay sakit paminahon. Pero kung tutuusin ni mo mga katropa, sobrang nag-dos ay lang giuminto. Kaya gibinlan mo to, niya itong miaging uminto. O pila ka sintavos mga katropa. Karon na po, gi-increasanta o dulan 2 pesos. So kung imong sumamahon, gikan sa 8 kaniyad to, sobra 10 pesos na ang ato ang kuryente. 12 na gani. Siguro. No? Okay, gikan sa 10 na kapila na rin nag-increase. So, ingin lang, for the month of June, napamay July. Madamay pa na. Di na ito ma-question kung unsa mga rason sa DLPC, kailangan mo na mga katropa, kaya negosyo ng ilapon niya. Eh, siyempre, hindi po na sila mapalkansi. Mamunay, gingon na ako mga tropa, nga basta kayo private, hindi na mapalkansi. Alang na mag-gobyerno na, alang na mag-isulti ni mga parehan na gobyerno, mga tropa, nga silang subsidize. Alang na ma-lessen po ang kanigang services, kay tungkol anang dako sa gasto, mga tropa, sige na subsidize. So, para makatipid ta, kaya nabalaka tayo, Abot ha? Nagsige na mo tag brownout diri karon sa tuwa sa Dagmay sa Davao. Bisa kung saan nilag sulti mga tropa, development ni natin mga other na po nga mga matter nga gina... sila mo ginakabaluan na gitudlo, gitugana matag tinuod o wala.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Diba nga mga media diri sa Dagmay sa Davao, mudawat naman lang kung sa isulti, di ba? Basta kay... makapabuhagay lang, at least makabalita lang, pero wala ta kabalo mga tropa, o kanang gidulaan at istorya nga sila nasayon mga tropa nga kini ato ang ipabuhagay kay lagi tuuhan ta.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Ako pangutana, nagdugang bata dinhi sa Davao City o supply sa kuryente. Pila ba ang needed nato nga konsumo sa kuryente sa Davao City? Oh. Nabay gidugang, nakadungog ba mo nga nagdugang?
7: Bullseye! Bullseye!
9: Wala man siguro? Natin hebalan nga ang DLPC nagdugang mga tropa og suplayanan. Nangutana, asa man nila na karon kuhaon ang dugang? As sila may nag-control siguro ay mga kuha naman sa kining source kuryente. Lahamang yapon ng company mga katropa. Well, itugaan nila kung pila. Kaysa karon mga katropa, dako kay itong pagduda nga nakuhaan ta.
7: Bullseye!
9: Ano na may series mga tropa nga mga alternate nga mga brownout sa mga lugar.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Paborito ra ba yun yung among lugar nga balik-balikan? Wala yun siguro nag-asa, nagpuyo, si Alan Abais ba? Itunong ra ba yun, huwag ka na ganing magtuon ng akong mga anak, huwag kadlaon. Karon mga katropa, tagdugay ra ba yun po? Imposible man igmuingon sila o ka na ganing nag-brown out na dress na pansa tabo tungod ka na doon ay mga repairs.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Okay lang na sa sugod, sa primero. Pero ka na yung magsagunso na, murag din na na mao. Naanag yung something fishy, ano ay, makaingon to, di alam kung nganlan mga tropa, taga panorama, nag-ingon mga tropa nga, amo na ilagi supply nga to sa kwan, sa Del Norte. Ang ako din mga tropa, nganong dili nato i-pursue kining waste to energy, no? At isang government mo ay mag-control, may kalabutan din mga tropa kay sayang sa kadagandagan sa tong basura mga tropa. Kulangon na gud atong truck.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Ano makaingon man ka katropa nga kulangon ang truck. Kaya kung wala nagkulang atong truck mga tropa, isa ra ka agian unta dinha ang paghakot og basura.
7: Bullseye! Bullseye!
9: O niya, kay na po magyapo yung mabili, hindi gikulang ang truck.
7: Bullseye!
9: Di ba? Hindi man mahurot.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Hindi mahurot. Na po magyapo yung mabili. E di, kulang. Anyway, di ba na ito mag-contact mga katropa ang taga-sindro para makahatag o mga shedlight, aning information mga katropa.
7: Bullseye!
9: Ato niya balikan, pohon-pohon mga tropa. Kaya ko concern kaya ko ani mga tropa. Eh nga, dako na o gasto, kung ngayon ang syudad, wala daw ni gasto, mato pa ni Consial Danny D, ang ni gasto ko na matod pa sa kining feasibility study, ang private, walay gasto ang city. Sa panahon ni Inday, tinuon man po na mga katropa, di gusto si Inday nga mo gasto ta. Ito ang lugar, ato ang basura mga katropa. Nya ang private mo ay magdumala sa waste to energy. Kunya kun gasto nag millions ang private kung kinsa magaling kining propose nato nga partner ani mga katropa under sa PPP public partner private public partnership. Di ba tamaloy ana nila nga ni dako nag dako na kay gasto.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Sige nag-study nga to sa Japan ug sa other nga lugar mga katropa, China. O niya, karo mga tropa, pag-abot din, wala na dayon. Karo nagka-problema na, nagka-burnout na ito mga tropa. Nga naman tatay mga potential, labi na kining gas. Ngagikan sa basura. Malibre po ta na mga namuyo, dinag ka na ganing panglungag. Diba? LPG. Mahal na ba kayong LPG mga katropa? So, at least biogas, makakuha ta din ha, gikan sa basura. Kadagha mga maayo mga katropa, nga nung wa manggi mo toon, ana?
7: Bullseye!
9: Ako naglibog, Diyo ko ba? Kung atong government, mga katropa, gusto taog makatipid ta, anong dili man ito na i-invest?
7: Bullseye!
9: Bullseye! Remind us, mga people, mga my friends, ang Davao City, dili ta pobre.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Ang Davao City, mga katropa, naka-award ganita sa DILG, mga katropa, recognition coming from the national government, nga ang Davao City maayo kita mo gasto og panalapi. Ang good governance ang atoang good financial housekeeping mga tropa nga naibog mangani ang uban atong kasikpit nga probinsya, naibog ang Oriental, naibog ang Davao de Oro, naibog ang Davao del Norte, naibog ang Davao Occidental, gawas sa Davao del Sur, kay sila lang sa probinsya mga tropa nakadawat nining halisikutan ng award. Ano naibog man, gumikan lagi kay indication ng guni nga makadawat po sila productivity bonus. Plus mga katropa, saligan ta karon sa National Treasury nga makadawat ta og kanaganing dugang budget nato sa tong panudlanan. Kanang NTA, National Tax Allocation, 10.1 billion ang ato ang madawat mga katropa, pinakadakos tibok Pilipinas. Because of the good collection gikan sa BIR, good collection gikan sa Bureau of Customs, sa mga collecting agency, government agency or institutions mga katropa, madungga na to na. And that is very good to hear. No? Karon mga katropa, nalampasan pa nato ang Quezon City. Ang Quezon City nalaman kini sa 9.2, kita kay 10.1. Ang Manila gani kang Yorme mga katropa, 8 lang gani sila, bilyones pesos ha. Na national na NTA or national tax allocation. Kita nakadawat ani pinakadakot sa Pilipinas buti pa sabot mga katropa. Do not ay enough budget.
7: Bullseye. Bullseye.
9: Sa unsa man nga mga proyekto asa ka na gastuhon mga katropa dita mabalaka? Kay naatay kwarta.
7: Bullseye.
9: Yung anong kiningap ambot nganong maglisod man taan ni mga katropa ang waste to energy. Ano mo gasto man gyud tag magsaligtag pribado na lang gyud guwarta ato.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Kisa kay gababag, ani?
7: Bullseye!
9: Ang mga dagko, baghapon, ng mga oligarko, mga katropa, mga gababag-babag, ani nga naisigutan ng proyekto nga paborotan eh, sa tuang lokalidad.
7: Bullseye! Bullseye!
9: Ipabullseye, tamuron nila yung manalaysay, mga katropa. Punta niyo mo diyan. Kumbalik tao, malang sa tuang kapag-balik, mga katropa, o gumanusap sa tuang The Secret of Health, mga katropa, ato sa ipadapli ng naisigutan. Natay maningkamutan nga maka-connecta og linya no interview before ano ang issue mga katropa nga ang Magkabayan Black nag-change color na dinhi sila karon mga katropa. Di na dinhi siya pula. White na dinhi sila. Kay ang usa ka retirado nga general nakurat kini karon sa ulahi nila nga mga estilo. Kung sila na biktima mga katropa atong White Ribbon Rally o March mga katropa dito sa EDSA, pampadugang lang sila sa crowd. Moto nakahiring sila nga, oy, di man dami, makasaka nga to si Entablado. Kanya, kinsa ba ni mga naadin na, oy, sila si Satoro Campo, oy, sila si Francisco, oy, sila si Culminares, oy, katong mga oy. Sila naghari dito mga katropa, siya ngatra sila. Nagatra sila karong mga tropa, ang katong mga gipang bit-bit nilang mga crowd nga nagadaladala o kanaganing placards o kanyang mga streamers mga tropa, dito naga tipon o kaon dito sa Raul. So, kana lang ha. Nay reaction ana mga tropa, ang kanhi general, mga katropa, sa ulahing estilo karon ni ining grupo sa Makabayan Black.
7: Bullseye!
9: Nananong kini mga walhon. Kana atong isgutan sa itong pagbalik o doon na po tayo interviewon about aning cyber libel o cyber crime mga katropa. Unsa ka ha ang response sa tuang Davao City Police about aning mga cyber response team na to o unsay mga monitoring nila, giunsa nila pag-monitor, o giunsa nila mga katropa sa pagdakop at mga dunay mga gihimo nga dili maayo din ha sa social media mga katropa. Magka-interview ta o usa ka personahe suta sa itong pagbalik mga katropa ng oras. Alas 8:02
8: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting!
12: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kini nga kaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang
3: ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
12: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Mga katupa,